sobrang ganda, Panginoon, na hindi mo man lang inisip yung sarili mo, but pero ang bawat isa sa amin, Panginoon, ay patuloy mong iniisip, Panginoon. Lord, even though hindi kami karapat-dapat yet, Father, kami ay laging nasa isip mo.

Good morning po. Ayan, good morning po sa ating pong lahat. Mas nakakaba pala yung second time. Ayan, sige po sa ating pong pagsimula. Years ago, narinig po akong talk. At parang ganito po yung talk na gusto niyang sabihin. When you enter the room effect. So ano po yung idea po ng enter the room effect? When you enter po a room, what effect do you have doon sa mga tao sa loob? Kunwari po, may pupunta sa office. Pagpasok nyo, ano yung effect ng presence nyo sa mga tao? May mga friends kayo. Pagpasok, pagdating nyo, ano yung effect nyo sa mga friends nyo? Yun lang po yung idea. At sabi po niya, kailangan maging aware tayo kasi po, in a way, meron pong tatlong effect. Una po, ito pong yan, picture, yan. Pagpasok po natin, saya ng mga tao, nakangiti. Welcoming, parang wini-welcome, hinihintay nila kayo. May parang may joy, may energy kayong pinapasa sa kanila. May joy, yung nagbibigay kayo ng security, ng calm, pag nandun ka. Meron naman po ganito, second picture. Yan, pagdating nila, dito naman siya. Ano gagawin natin? Yung negative yung effect nyo. Yung nagiging stiff. Yung naririnig nyo na nung wala kayo, bungis-ngisan sila. Nung pagpasok nyo, bigla silang naging formal. Negative effect. Meron naman po yung huli, ganito. Wala lang. Wala kayong effect. Either po na wala talaga kayong effect o dumating sa point in time, ayaw na nila kayong pansinin. Indifferent na sila sa presence nyo, nandun kayo o wala kayo. Wala lang. Siyempre po, ito pong tatlong effect pong ito, it builds over time. So yan po, positive, negative, no effect, ignored. It builds over time. Yung nakilala na kayo, nung matagal na kayo, nando doon, naramdaman na nila. Pagpasok ni Kuya Ganto, ganito yung binibigay niyang energy. Pag nandito si Kuya Ganto, tapos, siya lang pala. Yun. Ay, o kaya, hindi na lang talaga papansinin. So ano pong gusto po natin sabihin, all of us has an effect in the room. Sa mga conversations, sa meetings, sa PTA, pagpasok po natin sa church, meron po tayong effect sa room. And we need to be aware. Doon sa effect po natin in the room, mamaya po sabihin natin kung bakit. And we assume it's about personality. Yung mga inverter na katulad ko, introvert, papasok sa room, yung ayaw magparamdam, ayaw magpakita. Meron naman po yung mga extrovert. Ang hirap ano? Kasi introvert. Good morning! Welcome sa inyo lahat! Ganun yung energy nila. Kaya parang positive yung effect. Siyempre po, ideally, what we want is the positive effect. Sino po ditong gusto na pagdating nyo po sa isang meeting, yung ayaw nila kayong pansinin, Kahit po kaming mga introvert, yung overtime, gusto mo, parang welcome ka, may kinocontribute ka, gusto sa'yo ng mga tao, kasi nararamdaman natin pag ayaw natin, ayaw na nila sa atin. Nararamdaman natin kapag daan-daanan lang tayo. Nararamdaman natin kapag lalapitan lang tayo kasi may kailangan sila sa atin. At ayaw natin yun. Gusto po natin, meron po tayong positive effect in the room. At syempre po, we need to remember, hindi po tayo biktima. Kasi marami po sa atin, pagpunta sa isang lugar, tapos feeling nila hindi sila welcome, hindi ako welcome, victim mentality na. Wala po mapansin sa akin eh, ganito talaga yan. Yung mga tao talaga dyan, ganyan talaga sila, hindi nila talaga ako papansinin. Hindi na yun magbabago, hindi po tayo biktima. Kasi may contribution po tayo kung bakit naging ganun sila sa atin. Dumating yung time na nakita nila, si Pastor, suplado talaga to. So okay lang to, hindi pansinin. Tama po, di ba? Pero, syempre, throughout the years, dahil po ako ay, hindi lang po dahil ako yung pastor, yung character growth, from time to time, makakamay ka na. Kasi hindi pwedeng manatili dun sa ayaw ng tao sa akin, hindi ako pinapansin. May time naman hahanapin ko, ba't hindi ako pinapansin? So, di ba? Hindi ako biktima. To say na biktima ako at yakapin ko yung pagiging suplado ko,
it's parang hininto ko na yung growth sa buhay ko. Now, bakit po, isa pong gusto po nating mangyari, syempre, as MCFers, hindi po tayo ganun. Tama po. Nagsimula po akong ganun, pero hindi ako pwedeng manatiling ganun. So, yun, may nagsasabing tama. So, as MCFers po, alam ko pong nagkamaya na po tayo kanina, pero hindi pa tayo ganito ng mga tao kanina. So, next na yan. For the next, siguro po ilang minutes, magbigay po tayo ng positive effect sa mga tao po, dito po sa lahat. Para lang po to make a point na as MCFers, hindi tayo suplado. Kasi may narinig ako, mahilig daw tayo sa clicks. Yung magkakagrupo, magkakakilala, yun lang ang nagkukwentuhan, yun lang yung nagsasama-sama, wala silang paki sa iba. Sa moment po ngayon, gusto po nating patunayan na as MCFers, we contribute sa isa pong positive effect dito po sa church. So ang gagawin po natin, tatayo po tayong lahat, look for 7 people, hindi po part ng pamilya nyo, hindi po part ng friend group nyo, hindi part ng e-group nyo, or kung ministry involved sa ministry, hindi rin po sila part nun. Tapos, batiin nyo po sila. So pwede pong ang mangyayari, yung mga taga rito, lilipat dito, kasi yung mga taga rito magkakakilala. Yung mga taga rito magkakakilala. Yung mga taga bleachers magkakakilala. So ang gagawin po, medyo mix-mix po tayo just to prove hindi tayo suplado and we can, parang we can be active, intentional on being a positive effect sa atin pong mga nakapaligid. At least po dito sa church. To say na, di ba kung kayo po ay mga 3 months na dito at nasa sulok pa rin kayo at hindi po kayo gumagalaw dyan, pero kinamayan na po kayo, binati na po kayo, ibig sabihin na, kilala na kayo. To say na, ang mga taga MCF talaga ay, no? Suplado. Di ba, kuya, ate, binabati ka na. It's time na mag-respond na. So sige po, tayo po tayong lahat. Nanhanap po tayo. 7 lang po, 7. Yung hindi nyo ganong kakilala, hindi nyo po nakaka-interact. Yan, tayo po tayo. Meron pong taga-bleachers dito, may taga-bleachers doon na hindi ano. So pag nakapito na po, pwede na po kayo mo po. Kamayan lang po ha, bati lang po, mamaya na po yung kwentuhan. So yan, kamayan lang po, mamaya na po kwentuhan. Wala na po kwentuhan. So may makakaw po na po tayo, settle down na po. Kamay lang. So makakaw po na po tayo, makakaw po na po tayo. Okay lang po yan. So as MCFers po ha, no one is left behind. Walang hindi pwedeng hindi mabati. At is gusto po nating mangyari yon. So as Christians po, bakit po natin yung ginawa? Bakit po intentional ko po pinagawa sa inyo? Kasi we are called to be intentional sa ating pong pagbibigay ng positive effect sa bawat rooms that we go to. Ano man pong lugar, ano man pong pag-uusap, ano man pong grupo na sinasamahan po natin, ang mandate po sa atin is to be positive ang effect po natin. Hindi pwedeng inaayawan tayo ng mga tao. Kasi binasa na po natin kanina kung bakit. Ano po yung sabi doon sa mga verses na binasa po natin sa atin kanina? You are the salt of the earth. You are the light of the world. Meron pong pagkatawag sa atin more than po sa personality natin. Pag personality driven kasi, pwede ako magpaka-introvert at sabihin ko, ayoko sa inyo, mababa ang aking social battery. Or sabi nga po nung narinig, wala akong social module. Kaya okay lang na suplado ako. Hindi po ganun. May mandate po sa atin. Ang tawag, ang calling po sa atin, ang identity po sa atin na binigay ni Jesus, you are the salt of the earth, you are the light of the world. Merong positive effect na ibinigay sa atin. Di ba? You are the salt of the earth. Sabi po dyan, but if the salt loses its saltiness, how can it be made salty again? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled upon. Kapag hindi na po tayo salt of the earth, wala na po tayong kwenta. Wala na po tayong halaga as Christians. It is our identity to be salt. Sabi po, di ba,
salt that is useless, salt that is not salty is useless. Kapag wala na po tayong alat, bilang mga Kristiyano, wala na tayong effect or hindi na positive yung effect natin, useless na po tayo. Sabi po diba sa Matthew 14 to 15 naman, you are the light of the world. Ang idea po, a town built on a hill, may burol, meron pong city doon, may town po doon, kitang-kita. At kapag gabi, nagliliwanag siya. So, ang ilaw, hindi pwedeng itago. Hindi sabi po dyan, neither to do people light a lamp and put it under a bowl. Ang ilaw, hindi mo siya magsindi tayo ng kandila tapos takpan natin para madilim pa rin. Illogical, kalokohan. So, kapag hindi na po tayo nagliliwanag, hindi po yun pagiging Kristiyano. Hindi siya embracing dun sa calling na ibinigay sa atin ng Panginoon. Light is not meant to be hidden. Its purpose is to shine. Its purpose is to shine. So, hindi po ito optional. Being salt and light is our identity. This is not optional. Hindi po siya negotiable. Hindi rin sa suggestion. Hindi po sinabi ni Jesus, ngayong followers ko na kayo, you may be salt and light. You could be salt and light. Hindi. You are salt and light. Part siya nung tinanggap natin si Jesus, part siya nung pagbabago. So, it comes with following Jesus. We are called for that positive effect. Being salt and light. Ito po, nakita ko po sa wall ni, sa post ni Pastor Migs. Ito po. Walang undercover dapat na Christian. Pagpasok nyo sa school, nakahubad yung pagiging Kristiyano, hindi nila malalaman na Kristiyano ako. At ito po mas tama. At dapat, wala pong MCF or na undercover Kristiyan. Tama po. We are called to be salt. We are called to be light. So starting from now on, we are salt and light. Hindi tayo papasok sa mga room, sa mga usapan, sa mga meeting na ayaw nating ipaalam na salt and light ako. Ayaw nating ipaalam na Kristiyano ako. So you are salt of the earth. Ayan. Identity po natin salt. Ano po ang ginagawa o pinagagamitan ng salt? So meron po tayong picture. Ayan. Ang salt po, it purifies water and sacrifices. Old Testament po yan. Antiseptic, may antibacterial properties. Preservative, alam po natin yan. Seasoning sa pagkain. At fertilizer. Ang idea po ng salt is this. Ang salt po ina-apply. Kunyari po sa steak, i-apply. Tapos, salt's presence makes all the difference. Magbudbud ka ng asin, manunuot na lang yan. Maglagay ka ng asin, di ba? Kailangan mo siyang i-apply, tapos yung presence niya makes all the difference. So supposedly, as Christians, our presence sa isang grupo, sa isang friend, sa friend group, sa office, kung saan man po tayo, sa mga circle of friends natin, dapat our presence would make a difference. Yun po yung light. Yung dahil lang nandun ka, may nagbabago. May nangyayari dahil nandun ka. So ano po yung application po nito? Be present in the present. Kung nasan ka, kung nasaan yung katawan mo, nandun din yung diwa mo. Hindi kung nasaan, nandyan yung mga kasama mo tapos. Nandun ka, pero wala ka doon. So be present in the present. Be present in the room you are in. Be intentionally interested in the people you are with. Yun lang po. I-apply lang natin yung pagiging asin natin. Nandun tayo kung nasan nandun tayo. Hindi lumilipad yung isip natin, ano na ba ang kakainin namin mamayang tanghali. Nandito po tayo dapat. So be present in the presence. Pangalawa po, syempre, bring Jesus in that presence. So hindi po ibig sabihin, mga kapatid, pray tayo. Kahit hindi sila mga Christians, di ba? Bigla ka nilang tatayo sa office nyo. Mga kapatid, pray tayo dahil magkakasama tayo. Hindi po. Pwedeng ganoon kung Bible study yun. Pero it does mean, we bring yung Christ-like character. In-exhibit natin. Itong si ate, Kristiyano siya. And malaman, minsan ka po malaman lang na Christian tayo
sa isang grupo, may nagbabago. May nagbabagong dynamic. Sa mga, hindi ko po alam, sa mga high school dito, sa mga friend groups ko po ng high school, magtatawanan sila, masaya sila, pero pag may problema sila, hanapin nila si Christian. Papansin ko po yun. Kasi yung kasama sa kalokohan, kasama namin sa kalokohan, pero ito, pag may problema to, pwede ko itong kausapin, matino to eh. So yung presence po natin, nandoon, and we bring Jesus through our Christ-like character. So dalawa lang po, be present in the present, tapos bring Jesus in your presence. So pangalawa po, you are the light of the world, a town built on a hill cannot be hidden, neither do people light a lamp. Tapos sabi po dyan, sayang ko na po, in the same way, let your light shine. Ang ginagawa po ng ilaw ay nagsha-shine. Ano po ang uses of light? It brings illumination. It brings guidance, warmth, may growth na binibigay, may energy, may clarity, beauty, and mood. Ang idea po naman natin, the light shines and therefore it brings forth light, life. Nagliliwanag po ang ilaw, nagbibigay po siya ng buhay. Kung paano po ang araw ay nagbibigay po ng buhay sa ating lahat, ganun din po yung idea ng ilaw. Nagbibigay siya ng buhay. Lahat po ng tinatamaan ng ilaw may buhay. So, tsaka po, characteristic po ng light, it is intentional and intrusive. Ano pong ibig sabihin nun? Bigyan mo ng konting siwang ang araw, papasok at papasok siya. Hindi siya passive na, hindi ako makikialam. Sabihin ng ilaw, ay may butas pero hindi ako magsashine dyan. Hindi, ang ilaw, by nature, bigyan nyo ng siwang, nandun siya, iilaw siya. So ano po yung pwede po natin take away? Number one po, be fully alive. As Christians, dapat intentional tayo in being fully alive. Ano po yung idea po ng fully alive? Live the life of Christ in you. Hindi natin hinuhubad yung ating pagiging Kristiyano. Hindi natin sabihin, ngayon magkakasala na ako, pwede na ulit. Kasi 1 week ko nang hindi ginagawa. Iinom na ako ulit, makikipaglasingan na ako. Pastor, 1 month na akong hindi umiinom sa mga kasama, mga kabarkada ko, siguro pwede naman na. Hindi po ganun. Intentional po yung ating pagiging fully alive. We live the life of Christ in us. At ang idea po nun, kasi we might be the only person dun sa lugar na yun, sa setting na yon, the people would see and experience hope, peace. May kita nila, bakit ka may kapayapaan? Ang gulo-gulo na ng Pilipinas, pero may peace ka. Bakit totoo yung kanta po natin noon? Kahit may problema at wala kang pera, saya pa rin. May belongingness. Yung mga people, at least po si Jesus, di ba? Gusto po natin gayahan. Si Jesus po, yung mga sinners, yung mga tax collector, belong. They belong to Jesus. Yun ang mga kasama ni Jesus. Pwedeng warmth, they experience love, joy, mercy. May kita nila, may iba yung pananampalataya mo. Parang may gumagabay sa'yo. Makikita nila, may conviction ka. Lahat kami, ganito na yung ginagawa, pero nananatili kang strong sa conviction mo. May security. Kalma ka lang. Nakikita nila yung kalma natin, yung goodness, yung kindness, godliness, holiness, discipline. May ginagawa ka. Bakit pag nagla-lunch tayo, palagi kang nakaharap sa Bible mo? Napapansin po yun. Or dapat intentional po tayo doon na yung disciplines, yung truth. Kaming lahat ay naniniwala na sa ganito, bakit nananatili ka sa katotohanan? And somehow, may kita nila, ikaw namubuhay ka may freedom. Hindi ka alipin ng pera, hindi ka alipin ng mga kung anong bisyo, may kalayaan ka. So be fully alive, intentional in living the Christian life. So pangalawa po, share that life. Share your life. Intentional in sharing that life. So share what God has done in you, sa buhay po natin. Tsaka yung ginagawa ni Lord sa atin. Share our story. Nagkipagkwentuhan naman po tayo, di ba? Intentional. Alam mo, kaya talaga may pagbabago? Kasi ganito, nabasa ko sa Bible. Simulan lang. Give encouragement. Give counsel. Kasama po sa positive effect yung rebuke and correct. Kasi hahayaan ba natin kunya

We share our lives with them. Tapos po, syempre, next step, we invite them to rooms when they can experience Jesus. Pag tinanong, ano ba yung meron ka? Nakikita ko may ginagawa ka. Nakikipag-usap ka sa amin, may something iba sa'yo. Ano ba ang meron ka? Kung mahirapan po tayong i-explain, we invite them to church. We invite them to e-group, sa HB, sa Ladies Link, sa YAM, sa UGG. Tapos finally po, we share Jesus. Hindi po pwedeng winet natin yung appetite nila. Ay, ang bait-bait mo, ganyan-ganyan. Tapos nagsishare ka. Tapos at the end of the day, hindi mo i-share si Jesus. Kulang. Dapat sinishare natin si Jesus. Alam mo ba, kuya? Kaya talagang ganito ang buhay ko dahil kay Jesus. So, sa being light po, we become fully alive. Yung life na ibigay sa atin because of the light of Jesus sa buhay po natin, we become fully alive. Tapos we share that life sa ibang tao. Sa church history po, at ito po nung narinig ko po ito, laki po ng impact sa akin. Kasi parang pinakita kung paano nagkaroon yung impact ng, di ba po sina Jesus, 120 lang sila nagsimula nung nag-ascend si Jesus. 120, naging 3,000, naging 5,000, tapos dumami, nagkaroon po ng missions movement sa Acts. Pero after ilang years, may nagbago doon sa mismo sa Roman Empire. From 120, being salt and light, nabalik ko yung Roman Empire. Tinanggap na nila ang Christianity as their official religion. From people na being persecuted, ayaw namin sa mga Kristiyano, towards doon sa niyayakap na natin yung mga Kristiyano. Ito po yung sinabi po ni Emperor Julian the Apostate. So si Emperor Julian po, around 300 AD siya naging emperor. Tapos gusto niyang ibalik sa pagiging Kristiyano, pagiging pagano yung Roman Empire. Tapos ito po yung sabi niya, sa letter niya po kay Arcasius, the pagan priest, so sa Galatia, sabi niya, why do we not observe that it is the Galileans, yung Christians, yung benevolence nila to strangers, yung care nila para sa graves ng mga patay, at yung kanilang pretentious holiness. So para po kay Emperor Julian, yung kabanalan ng mga Kristiyano yan, mga pagpapanggap lang yan eh. That have done most to increase atheism. So dahil pagano sila, ang paniniwala nila, yun yung totoong religion, yun ang paniniwala sa Diyos, at ang tingin nila sa Christianity, atheism. So ang sabi po ni Emperor Julian, yung kabaitan ng mga Kristiyano sa mga strangers, yung paggalang nila sa atin sa mga namatay, yung kanilang kabanalan sa buhay, yun yung naging paraan kung bakit sila dumami. Yung kindness nila, yung generosity nila, yung respect nila sa mga namatay, yun yung dumami sila dahil doon. Sabi rin po ni, pagpapatuloy po, sabi po ni Emperor Julian, for it is disgraceful that when no Jew has ever has to beg, walang Hudyo na kailangang mamalimos, and the impious Galileans support not only their own poor, but ours as well. Tayong mga pagano, meron tayong mga mahihirap. Pero itong mga Kristiyano, yung mahirap nila, tinutulungan nila, pero pati yung mga paganong mahihirap, tinutulungan din nila. So mula po sa isang, sa Israel, sa Jerusalem, yung impact po ng Christianity naging empire-wide. Sumusulat na yung emperador. Alam mo ba, Arsacius, napapansin natin, dumadami itong mga Kristiyanong to. Dumadami sila sa kabaitan nila. Dumadami sila dahil tumutulong sila, nagbibigay sila ng help. Hindi lang nga kapwa nila Kristiyano tinutulungan nila, pati yung mga pagano na mahirap tinutulungan nila. So ganun po yung naging impact. Being salt and light, nandun yung mga Kristiyano, sinishare nila yung buhay. Ngayon po, 1/3 of us in the world, Kristiyano. From 120. Of knowing what it means to be salt and light. And somehow, gusto po nating makita from us. Ilan lang po tayo sa MCF. Being salt and light. Na somehow, sa pagiging salt and light po natin sa ating mga rooms,

0: pinupuntahan, sa ating mga pinupuntahan mga kakwentuhan, mga kaibigan, mga friends natin nagpipickleball, mga friends natin nagji-gym, mga friends natin nagra-rides. Unti-unti, being salt and light, magiging Christian sila. Kasi we are doing our part to be salt and light. At syempre po, ang kanta po natin sa MCF hymn, ano po yun? God, oh our God. Ano po yung chorus? Bless the world. Hindi po mabibless ang world kung tayo pong lahat ay nagsusupladahan. Hindi po mabibless ang world kung itatago natin yung ating pagiging Kristiyano. Yung idea po ng bless the world, it may start small. Pero nagawa na po ng first century hanggang third century Christian eh. Nakita na natin it works. From 120 to one third of the world, Christians na. Because they became salt and light. And we believe, gusto po nating maniwala dahil iniwan ni Lord sa atin yung vision that God would bless the world through MCF, it would be the same. Proven, same effect. So imagine po MCF this year in action. Being salt and light. Affecting, di ba? Nag-effect po tayo positively. One room, one meeting, one gathering, one conversation. Until people would see. They would feel. They would experience. Tapos we take the step. Kapatid, tanggapin mo si Jesus. At maranasan mo yung pagbabago niya. Yun po yung calling natin as Christians at sa MCF in action, yun po yung nais po nating yakapin. We become salt and light to the world. Let's pray. Lord, napatunayan na po namin, Panginoon. Nababasa po namin sa church history. Ngayon po, nararanasan nga namin, alam namin na one third of the world is Christian. Pero may kwento, nagsimula Panginoon sa, nung nag-ascend po kayo, nagsimula sa 120, they were praying. Tapos, naging 3,000 sa mga preaching. Pero hindi po palaging dahil sa powerful preaching. Ang nanotice ng pagano, ang nanotice ng Gentile na emperor mula sa kanyang trono, may grupo ng mga tao. Itong mga Kristiyanong ito, dumarami sila. Nagiging threat sila. Dahil sa kanilang kabaitan, dahil sa kanilang kabutihan. They are good to strangers. Nag-help sila sa mga mahihirap. At hindi lang mahihirap nila, mahihirap din na namin. So God, being salt and light is not an impossibility. We just ask, Panginoon, that as MCFers, as Christians, we would embrace yung ganung Panginoong calling at identity na iniwan niyo po, Panginoon, sa early disciples at maging iniwan niyo po, Panginoon, sa amin ngayon. Maraming salamat, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus.
1: Inyong napakinggan ang pananambahan sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Para sa inyong katanungan, prayer request o pagbati, mag-email lamang sa info@febc.ph. GCash biller na ang FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then Search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909. Good news, mga kaagapay!

Naghahanap ka pa ba ng BM radios? Mas madali nang makakuha nito sapagkat available na sila for cash donations sa ilang Philippine Christian bookstores at CLC bookshops. Available ito sa PCBS branches sa CCF Ortigas, Centris, EDSA Cubao, SM Fairview, Masagana, Monumento, Angeles City, Bukawi, Tarlac, Imus Nueno, SM Dasmariñas, Santa Rosa Laguna, Los Baños, at CLC Branch sa Valenzuela. Para sa iba pang detalye, bisitahin lamang ang pmradio.fabc.ph. Mag-text o tumawag sa 0947-333-5605 o mag-message sa FEBC Philippines Facebook page.

0: Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung lahat ng mga ito'y magtatagal. Malalantang tila dahon ang nagtitiwala sa kanyang yaman. Ngunit ang matuwid ay giginhawa tulad ng sariwang halaman. Kawikaan 11:28. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.
1: Sumasay pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Tala salita. Tala salita. Talata at salita. Pag-asang hatid ng mabuting balita. Tala salita.

Sinasabi sa John 3:16, "Sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan." Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: Sumasayong papawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Katutubong hiyas. Ang Katutubong Hiyas ay programang handog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines.
3: Isang maganda at mapagpalang umaga na naman po mga giyo na tagapakinig, ang pagbati sa inyo ng ating palatuntunang Katutubong Hiyas. At para po sa mga nakakalimot, ngayon po ay Sunday, July 26, last Sunday na po ng July 2026. At muli pong sumasa inyo ang ating palatuntunang Katutubong Hiyas. Nahandog sa inyo ng New Tribes Mission of the Philippines at hatid naman po sa inyo sa gagandang loob ng 702 DZAS ng Far East Broadcasting Company, Agapay ng Sambayanan. At ako naman po si Pastor Jun Fabra, ang inyong missionary sa impapawid na muli po ninyong makakwentuhan tungkol sa gawain ng Panginoon sa Tribal Missions. At ang sentro po ng ating pag-uusap sa umagang ito ay hango sa isa pong nag-i-inquire sa atin tungkol sa gawain natin sa Mindanao. Kaya pag-usapan po natin ang mga ministries ng New Tribes Mission dyan po sa bahagi ng Mindanao. At isa pong kagalakan sa inyo na i-share natin ang mga developments na ginagawa ng Panginoon sa ating church planting missions. At sa ating pong pagpapatuloy ay nais ko po kayong handugan ng isang napakagandang awiting Tagalog na pinamagatang Tapat Ka Kailanman.

Actually, nag-start na siya ng matagal na. 1980s pa, nagkaroon ng survey ang ating pong mga missionary na gustong abutin ang Central Sabanon sa Zamboanga. At nag-start ang ating church planting work noong pong mga 1990s na. At sinimulan po ito ng mga missionary na sina Padre Lanan, si Pastor Rene Padre Lanan, na ngayon ay pastor ng United Methodist Church dyan po sa Quezon City. At sila po ang kauna-unahang missionary na pinadala ng New Tribes. Doon po naman sila naka-assign sa Sindangan, bayan ng Sindangan. Kaya lang nandun sila sa isa sa mga barangay ng Sindangan, doon po sa Titik. At yung pong Titik na yun ay napakalayo from Sindangan Town, doon sa pinakabayan ng Sindangan, hanggang doon po sa Titik. That time ay inaabot po ng 8 oras lakarin, kasi nasubukan ko na pong pumunta doon. Napakahirap ng lugar kasi puro ilog ang daanan. I think 70% ng daan ay ilog, tapos akyat ng bundok, walang patag na dadaanan. Pero andun po ang mga Central Sabanon. At pagkatapos po ng pagtuturo nila, about a year after ng kanilang evangelistic teaching, ay nagkaroon na po ng church ang Central Sabanon. Yun po ang kauna-unahang Central Sabanon Christian Church dun po sa Titik. At yun po ang pinakamalaking Central Sabanon Church na kauna-unahang naitatag, sapagkat halos lahat po ng tao sa community ay naging mananampalataya. Kaya napakasigla po ng church na yon, napaka-alive niya. At siya rin ang nag-start ng mga outreaches dahil siya ang mother church. So nagsimula po siya ng pagpapadala ng mga local pastors and missionaries sa iba-ibang barangay ng Central Sabanon. Kaya po sa ngayon ay mayroon silang 7 barangay na inaabot. At lahat po ng barangay na yon, na 7, ay meron na pong local church. Kaya po napakaganda ng ginagawa ng Panginoon sa Central Sabanon. Ang mga mananampalataya doon ay sila na rin mismo ang involved sa pag-abot sa mga kapwa nila Sabanon. At ngayon, after na maka-establish na po sila ng maraming churches dyan sa Central Sabanon, ay gusto po nilang umabot naman sa ibang people group na malapit sa kanilang area. Dahil napakalawak po ng aabutin pa nila dyan na mga communities at siyempre mga towns, ano, kasi isa lang yung town na yung Sindangan, tapos meron na po sila sa Bayug, meron sila sa Ipil. So yun po mga areas na kailangan pang abutin ng salita ng Panginoon. Ang panalangin po natin sa Central Sabanon Ministry ay pagpalain pa sila ng Panginoon. Yung pong kanilang translation ng Bible ay available na rin sa New Testament. Dahil isa po sa kanilang priority after na ma-establish yung church ay magkaroon na po sila ng local translation ng Bible. Kaya lang ang capacity lang ng translators ay translate muna ang New Testament. I think sinisimulan na rin nilang i-translate ang Old Testament. Kaya ipapasalamat po tayo sa mga involved sa translations. Dahil po itong mga areas ng Central Sabanon ay nasa liblib na lugar, actually, pinakamalapit na kapitbahay nila or barangay na kanilang inaabot ay mga 6 hours walk or 3 hours hiking. Tapos magkakaroon po sila ng outreach at magsimula ulit ng church planting work. Kaya doon sa mga areas na yon, marami po ang mga hindi nag-aral, mga matatanda, hindi nakapag-aral. Tapos may mga bata din po na malayo sa school kasi, so hindi sila makapag-aral. Kaya po sa lahat ng church planting work na ginagawa po natin sa katulad nitong mga people group na kapos sa edukasyon, lalo yung mga adults, no, nagkakaroon po kami ng adult education na tinatawag po nating literacy program. So bahagi ito ng church planting work, bahagi ito ng ministry na magkaroon ng literacy program. Ang reason ay para yung mga taong hindi nakapag-aral, mga matatanda na po na hindi nakapag-aral, at least magkaroon sila ng opportunity na makapag-aral, matuto silang sumulat at bumasa para mabasa ho nila ang salita ng Diyos sa kanilang mga lingwahe.
hindi naman natin sila talaga tuloy ang pag-aralin hanggang matapos sila ng college or high school kasi that is impossible na sa mga matatanda. Pero ang aim natin is makapagbasa sila para po mabasa nila ang salita ng Diyos at yung pong mga lessons na ginagawa ng mga missionaries para sa nila. Lalo na yung mga leaders natin sa mga local churches. Marami kasing mga leaders natin katulad ng mga areas na to na illiterate nga ang tawag natin, di ba? Yung hindi sila marunong bumasa at sumulat para po mabasa nila at magamit yung mga materials na hinahanda ng mga missionaries sa kanila na kanila pong pag-aralan ay dapat mabasa po nila yan. So isang magandang program yon at very successful naman po yung program na yon. Maraming mga leaders natin na dati ay hindi nakakabasa, ngayon nakakabasa na sila at nagtuturo na po sila ng salita ng Panginoon.

sa local school, sa elementary. At bukod dito ay meron tayong equipping ng mga local pastors natin. Kasi very excited yung mga local pastors natin, lalo na po nung nakita nila yung need sa kanila pong mga areas na kailangan talagang mag-evangelize sila. Kailangan silang humayo at turuan yung mga kapwa nila Subano na hindi pa nakakilala sa Panginoon. So very excited po sila. Kaya lang dahil sa kulang po ang kanilang kaalaman, yung pong kanilang excitement ay dinadagdagan pa po natin para sila ay lubusang talaga ma-excite sa kanilang ministry sa pamamagitan po ng equipping the equippers, ang program po ng mga ministries natin. So itong mga equipping the equippers ay para sa mga leaders, para sa mga pastors, at para sa mga tribal missionaries. At kaya po naman dumadami ang churches natin sa mga areas na yan, particularly ang Central Subanon, is because these tribal leaders and tribal pastors na nakakilala sa Panginoon ay nagpagamit sa Panginoon. I think sa ngayon ay meron po tayong 7 na tribal pastors na nagpapatakbo naman ng kanilang churches. Sila po ang nagmamanage ng kanilang mga local churches at sila ngayon ang ginagamit ng Panginoon. Kasi kung maghintay pa tayo ng mga missionaries na galing sa training natin sa New Tribe School of Missions, wala na pong ganun. Kaya itong mga tribal people na ang talaga pong involved na sa kanilang gawain. At effective po sila dahil marunong sila ng language, marunong sila ng kultura, hindi na nila kailangan pag-aralan. At sanay na po silang mamuhay na kahit walang support ay pwede po silang mag-outreach, pwede silang maging local workers. Yung iba naman dyan ay involved sa pagtatanim ng palay, sa kaingin, ayun po ang kanilang mga pinagmumulan ng kanilang mga resources, ng kanilang support. Pero actively involved sila sa pagpapastor at pagiging missionary. Kaya dumadami na ang ating mga churches dyan. At ang kanilang aim, no, ay magtayo pa sila ng bawat local church nila. So meron silang 7 ngayon. Kung bawat local church, dahil po sa kanilang vision, ang plano, ay magtayo sila. Each one church ay makapagtayo ng isang church. So magkakaroon po sila ng... At ang target nila is in 3 years time, no? So magkakaroon po sila ng 14 church in total. Kasi may additional na 7. Kaya inaasahan po natin na talagang masaturate ng mga Central Subanon ang ating pong gawain diyan sa Zamboanga Peninsula. By the way, malawak po yan, no? Kasi meron tayong Zamboanga del Sur at meron tayong Zamboanga del Norte. Pero kung si 7 lang po yung church ngayon, ay malawak pa. Madami pa pong church planting work ang kailangan natin gawin sa Central Subanon. But we praise the Lord kasi napakatapat ng mga Central Subanon na local pastors natin, na local missionaries. By the way, involved po ako sa equipping ng local pastors doon, but occasionally lang kasi malayo yan, nandito ako sa Luzon. Pero pumupunta po kami doon para sa equipping, training po ng kanilang mga local workers. Tapos, ang ministry natin dito naman sa Langilan, Manobo, ito naman po ay nasa Bukidnon area. Exciting din ang ginagawa ng Panginoon dyan po sa Langilan, Manobo. Isa to sa very strong church natin sa bandang Bukidnon area sa Langilan, Manobo. Sinimulan po ito ng mga kapili at hanggang ngayon ay nandun po sila. Ang church ng Langilan, Manobo ay matatagpuan po dun sa Nabangkal, bayan po ng San Fernando at dyan po sa probinsya ng Bukidnon. May kaloyon din po itong Nabangkal sa bayan, kaya mahirap din pong pumunta doon. Actually, napuntahan ko na yung lugar na yan at very challenging din yung pagpunta doon. Nakakapunta yung motor, kaya lang yung daanan ng motor, kasi bundok po yun, yung maliit lang na sinementohan ng missionary para makadaan kasi masyadong maputik at masyadong mataas, madulas yung daan. Para po makagamit sila ng motor ay sinementohan lang nila yung daan ng motor. I think mga lang ata yung daan nila doon. Wala pang 1 meter ang lawak eh. Talagang delikado po. Nung pumunta nga ako doon, natakot ako sa motor eh. Bumotor na ako noon. Pero natakot din po ako sa motor dahil bangin po yung magkabilang daan. Pero salamat sa Panginoon, safe ang mga missionaries at ang mga people group. Pero kadalasan po sa area na to ay gumagamit ng helicopter ang mga missionaries. Blessed sila dahil mayroong New Tribes International. Ang ministries din po nila doon gumagamit ng helicopter. Kaya ang ating mga missionaries ay nakikipag-share ng

flight. Kaya malaking tulong po ang helicopter dahil mabilis ang pagpunta ng mga missionaries sa kanilang mga areas na hindi mahirap, at ganoon din po ang supply. By the way, ang kompletong people group po nila doon ay Tigwa Langilan, Manubo. At nakakatuwa po yung ministry natin doon dahil isa din sa pinakamalaking church natin sa Tigwa Langilan, Manubo. At nag-outreach na rin po ang kanilang mga leaders, nagtuturo na rin sa kanilang mga malapit na community dahil ini-invite po sila para umabot o magturo doon sa community na wala pang gospel witness, wala pang church. Kaya lumalawak na rin po ang kanilang gawain. By the way, ang una pong strategy nila dyan ay agriculture. Dahil nakita po ng missionaries na napakalawak ng area, kaya lang hindi na kukultivate, hindi po napapakinabang. Kaya ang ginawa po ng mga missionaries during the stage ng kanilang language learning at culture learning and understanding ng pamumuhay ng mga tao, ay kinausap po nila yung mga community people at sinabi, kung gusto ninyo, magsimula tayo ng magandang project dito para mapakinabangan natin ang mga lupain ninyo na napakalawak at para din may pakinabang sa inyo. So pumayag naman po yung mga tao sa patakwala ng mga missionaries. Yun po ang ginawa nila, kinultivate nila yung kanilang mga land, nilinis at tinaniman po nila una saging. So naging successful ang kanilang saging plantation. Dumami ang puno ng mga saging dahil yung mga tao ay nag-participate po sa pagtatanim ng saging. Kaya po nung nagkaroon na sila ng mga harvests, yung mga tao ay mas lalong na-excite kasi may pera na sila. Dati wala silang pera. Tapos makita mo yung unang community, may picture kami ng unang community. Ang mga bahay po nila ay tagpi-tagpi, mga kugon ang bubong, tapos yung mga materials nila, mga kahoy na yung iba, balat ng kahoy ang dingding. Kaya makita mo, talagang masyadong mahirap ang mga tao sa community. Dahil una, hindi naman sila workaholic, ano? Wala silang ka-idea na mapakinabangan nila yung kanilang mga lupain. Nagtitiwala lang po kasi sila sa mga forest product. Bawa, magpupunta sila sa bundok para sila maharvest ng mga natural na tumutubo at natural na mumunga. Doon lang po sila satisfied na sila noon. Pero nung dumating ang mga missionaries at nakita itong magandang lugar na to, so tinuruan sila magtanim ng saging. At dahil po nakakapagbenta na sila ng saging, naging excited sila tuloy. Sabi nila sa mga missionaries, oh, ang ganda pala pastor na ano, magtanim ng saging. So after ng kanilang pagtatanim ng saging, ang ginawa po nilang second project nila ay magtanim ng mais. At dito po sila yumaman. Literally, ano, dumami po ang kanilang mga pera. Dumami ang kanilang harvest kasi ang ganda ng harvest nila, lawak ng mga tanim nila, lahat po involved, no? Lahat ng community people ay engaged. Tapos after na few years after, nag-visit kami doon at nakita namin bago na ang kanilang mga bahay. Wala na yung barong-barong, wala na yung native house. Of course, gusto natin yung native house, mas ganda kasi yung native house. Pero dahil po sa development, dahil dumami na ang kanilang resources, may saging na sila, may mais pa sila, tapos may mga tanim pa silang iba na hina-harvest nila, napapakinabangan. So nabenta nila yon, kaya po nagdumami ang kanilang mga pera. Ngayon ang bahay nila ay yero na. Mga dingding nila ay semento na. Nagulan nga kami dahil wow, ganito na ang transformation ng community. Dahil po naging wise ang strategy ng mga missionaries, tinuruan sila para mapakinabangan yung kanilang mga lupain sa kanilang mga lugar. Kaya ngayon makita mo doon talagang may mais, may saging. Yung iba ay nagtatanim ng rice sa kaingin, yung kaingin. At maganda po yung kanilang harvest. So, ang ginawa ng mga missionaries, sila naging ahente, sila ang bumibili ng harvest, sila bumibili ng saging, sila bumibili ng mais na kanilang naaani, at lahat po ng produkto, tapos ibinibenta nila. At pagbalik nila dun sa tribes, mayroon na silang perang ibibigay sa mga tribal people kasi nga yung naaani nila ay nagbunga. Kaya nung magsimula na po magturo ng gospel, ng Bible, ang mga missionaries ay talaga pong tanggap ng community. Very excited. Kasi yung pagpasok ng community, naging maganda. Nakatulong sila sa pangkabuhayan ng mga tao at natulungan din nila na maging productive yung mga tao.
at yung kanilang mga lupain. Kaya naging excited yung mga tao, pati yung pakikinig ng salita ng Panginoon. Dito rin sa community na to, nakakatuwa kasi almost 100% ng tao sa community ay mga mananampalataya. Kaya ang naging magandang resulta po nito ay bukod sa na-plant yung church at yung church ay nag-grow, yung mga leaders na na-train, na-equip ay nag-expand na po sila ng kanilang mga ministries. Sila na ang ginagamit ng Lord para mag-outreach, magdala ng magandang balita sa mga kapit village nila, malapit na mga kapitbahay nilang communities. At nakaka-bless po ang church na ito. In fact, sila din ang nag-start ng ministry natin sa Ata Manobo. Kaya lang, dahil malayo yung Ata Manobo, ayaw naman nilang tumira doon na maging full-time workers. Kaya ang ginawa ng missionaries natin ay nag-request ng isang missionary, couple, from the New Tribes. At ang New Tribes ay nagpadala naman po ng mga manggagawa sa Ata Manobo. Ang Ata Manobo ay malapit lang sa kanila kasi border sila. So, mga 30 minutes travel by motorcycle. At doon po nagsimula naman ang gawain ni na Pastor Daniel at sa kanyang asawa niya si Honey. Sila yung ginamit ng Panginoon para mag-start ng ministry. Of course, may partner sila na sina Carl at ang kanyang asawa. At yung pong church planting ministry nila sa Ata Manobo ay napakaganda din po. Nagsimula din sila sa project during the culture and language study nila habang nag-aaral sila ng salita ng mga tao, itong mga missionaries na to, nag-aaral ng kultura at pinag-aaralan din po yung pamumuhay ng mga tao. Tinulungan nila mga tao para mag-start ng project. Although hindi kagandahan ang kanilang projects dahil kulang ang kanilang mga resources, pero naging instrumento po din itong agricultural project na ginawa ng mga missionaries. Plus nakatulong ng konti, pero sa ngayon po dinedevelop pa nila yung projects na ito at nakikipag-partner sila sa local government para tulungan sila, lalo yung agricultural department ng local government at iba pang NGO na makakatulong sa kanila. So ito ay one of the strategies na gagawin po nila. Engaged din sila sa literacy program, pagtuturo ng mga matatanda na bumasa at sumulat kasi meron silang mga materials na ginagamit para magamit po ng mga Ata Manobo leaders ang kanilang mga teaching materials at mabasa din po nila ang kanilang Bible translation sa kanilang language. Iba ang lingwahe ng Langilan at iba din po ang lingwahe ng Ata Manobo. Although malapit, pwede silang kakaintindihan, pero ang ating organization ay nag-decide na mas merong ibang translation ang Langilan Manobo, yung Tigwa Langilan, at meron naman pong ibang translation ang Ata Manobo. So, maraming trabaho talaga ang missionaries natin doon. Bukod sa church planting, sila ang engaged ngayon sa church planting at sila din po ang magta-translate ng kanilang Bible para po sa Ata Manobo. Kung maalala po ninyo, itong Ata Manobo ay ating pong pinag-usapan last time, I think last month, hindi ko maalala. Pero sila po yung binabanggit natin na nag-baptize ng almost 100% ng population sa community ay nakakilala sa Panginoon at pinaptisan po nila. Ganun katindi ang gawain ng Panginoon sa kanila. Ganun ka-bless at ganun ka-effective yung kanilang ministry. Lahat po ng tao sa community, pagka pag-aaral na po yan, walang natitira sa kanilang bahay, pumunta na sila doon sa kanilang ginawang center para doon sila turuan ng mga missionaries ng salita ng Panginoon. So, amazingly, yung pong lahat ng umaten ay almost 100%, sabi ng mga missionaries natin, ng tao sa community ay nakakilala sa Lord and nagpabaptize po sila bilang pagpapakita po ng bunga ng kanilang pananampalataya at pagsunod siyempre sa Panginoon, sa utos ng Panginoon. Ang sabi po kasi niya, "Go ye therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and the Holy Spirit." So, ang missionaries natin sa Mindanao ay nagpapasalamat sa Panginoon. Marami pa tayong discussion tungkol dito. Ano, hindi pa natin napag-usapan ang tungkol sa Matigsalog. This is one of the new ministries din natin kasi simula pa lang. Meron tayong missionaries na involved din sa Higaonon tribes. Meron din po tayo sa Talaandig at meron din po tayo sa mga Banwaon. Ito po ay mga
mga Filipino missionaries ang binabanggit natin dito sa mga eras na to. Bagamat meron din po tayong mga partners na mga foreigners sa Mindanao at sila din po ay ginagamit ng Panginoon. Maraming pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik ng ating palatuntunan at pakikinig po sa ating discussions tungkol sa tribal missions. Patuloy po nating ipanalangin ang gawain natin. Napakalawak pa, particularly ang Mindanao. Maraming pa pong people group dyan na kailangan nating abutin. And we need to be engaged sa ating pong church planting ministry in tribal missions. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Ako po si Pastor John Fabra na muling nagsasabing magandang umaga sa inyong lahat.

0: You've just heard a message from The Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Hi, bakit naman ganon?
2: O anak, bakit ganyan ang face mo? May sakit ka ba?
1: Wala po, Mami.
2: Nagugutom ka na ba?
1: Hindi po, busog po ako.
2: Eh, anong iniisip mo?
1: Naiinip po kasi ako, Mami.
2: Saan ka naiinip?
1: Kasi po, nagpray ako sa Lord, gusto ko po ng baby brother. Nagpray po ako, 6 years old ako, eh bukas magsa-7 na ako, wala pa rin yung baby brother. Iniisip ko po, baka kaya ayaw ni God ibigay ang prayer ko po kasi baka naging bad ako. Minsan hindi ako sumusunod, minsan masungit po ako at saka hindi ko po inuubos ang baon ko.
2: Anak, sumasagot sa prayer si God. Kung minsan ang sagot niya yes, kung minsan naman no, at kung minsan naman ay wait.
1: Bakit iba-iba po?
2: Depende yan sa kalooban ni God, sa gusto niyang mangyari, sa tamang panahon, kung ready na ba ang heart ng tao. Kasi God siya, mas marunong siya sa ating lahat.
1: Ibig po bang sabihin, Mami, ang sagot ni God ay no o kaya wait?
2: Posible. Depende sa will ni God. Ang laging plano ni God ay para sa kabutihan natin. Yes, no, or wait man ang sagot ni God. Tandaan mo, iba ang oras ng Diyos sa oras ng tao.

Maraming bagay ang maibibigay ng mundo. Naririyan ang magaganda at maayos na kayamanan. Lamang, atin namang isipin sana kung ang lahat ng mga ito'y magtatagal. Siya ang magpapadatag sa bansa. Iniingatan niya ang kanyang bayan at binibigyan ng karunungan at kaalaman. Ang pangunahing yaman nila ay ang paggalang kay Yahweh. Isaiah 33:6. Ang yaman na inaalok ng ating Diyos ay dapat nahangarin. Ito ay mainam at para sa ating ikabubuti. Atin nawang tanggapin ang katotohanan na wala siyang nais na masama para sa atin. Ang Diyos ay nagmamahal magpakailanman.

0: Ako po, sa kabuuan ay lumaking isang mabuting tao. Napakaganda po ng pagpapalaki ng aking mga magulang. Laking simbahan din ako, bilib na bilib sa sarili. Pero noong 1977, naging maliwanag po sa akin na wala akong kayang ipagmalaki. Ang aking kabutihan ay di makaaabot sa kabanalan ng Diyos. Sinuko ko ang aking buhay kay Kristo, ang tunay na nagbibigay ng kabutihan at katuwiran. Ako si Dan Andrew Cura, isang bagong Pilipino, binago ng Diyos.
1: Kailangan ng bagong Pilipino para magkaroon ng bagong Pilipinas. Ang totoong pagbabago ay nagsisimula sa isang pasya ng pagsuko at pagtitiwala kay Kristo. Kung gusto mong magpasya para sa pagbabago, sumabay ka sa panalangin ito. Panginoon, kinikilala ko na ang buhay hiwalay sa inyo ay walang saysay at magulo. Marami po akong gustong baguhin sa sarili ko, ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.

0: ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Hatid ay 30 minuto ng pag-aaral ng Salita ng Diyos. Halina't matuto at mapagpala sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid.
1: Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Welcome po kayo dito sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid, inihatid sa inyo ng Christian Missions in the Philippines Incorporated. Samahan ninyo ako sa loob ng 30 minutong pag-aaral ng Salita ng Diyos. Dito lamang sa 702 DCS, Radio TV Agapay ng Sangbayanan. Kabilang kami sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ako ang inyong host, kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kami po dito sa paaralan ay nagdanais na makatulong sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. At ito ay sa pamamagitan ng ating mga aralin na maaari mong magamit bilang gabay sa iyong pagbabasa ng Biblia. Sa biyaya ng Panginoon ay marami na ang aming natulungan na maunawaan ng turo ng Biblia at ang pagsasabuhay ng mga prinsipyo nito. Ang iba ay nagsasabi na ginagamit nila ito sa kanilang pagtuturo sa Sunday School at Home Bible Studies. Ang iba naman ay sa kanilang jail ministry sa kanilang pagtuturo ng Biblia sa mga inmates. Kung nais mong maranasang gamitin, kaibigan, ang aming aralin bilang gabay sa iyong pagbabasa at pag-aaral ng Biblia, ang kailangan mo lamang gawin ay hingin ang aming course catalog. Nilalaman ito ang lahat ng available namin na mga aralin. Mamaya ay akin pang sasabihin ang ilan pang detalye kung paano ka magkakaroon ng kopya ng aming course catalog. Samantala, tayo muna ay makinig ng isang awitin.

0: Kaibigan, ikaw ay nakikinig sa Paaralan ng Biblia sa Himpapawid, hatid sa inyo ng Christian Missions in the Philippines, Incorporated. Dito mo lamang ito mapapakinggan sa 702 DCS, Radio TV, Agapay ng Sangbayanan. Kabilang kami sa KBP, Kapisanan ng mga Broadcaster ng Pilipinas. At ako ang iyong kaibigan at kamag-aral, Ronald Failano. Kanina po ay aking nabanggit na may mga aralin kami na pwede po ninyong magamit bilang gabay sa inyong pagbabasa at pag-aaral ng salita ng Diyos. May mga aralin po kami sa bawat aklat ng Biblia, mula Genesis hanggang Apokalipsis. Meron din po kami ukol sa mahalagang turo ng Biblia, katulad po halimbawa ng pagka-Diyos ng Panginoong Hesukristo, ang mga katangian ng Diyos o ang Godhead sa wikang Ingles ay meron po kami niyan. Meron din po kami ukol sa pag-aasawa at pagpapamilya at marami pang iba. Kung nais mong malaman pa kung ano-ano ang mga aralin na maaari mong makuha o magamit sa iyong pagbabasa ng Biblia, ay hingin mo ang aming course catalog. Nilalaman nito ang listahan ng lahat namin na available na mga aralin o study guide. Kung nais mo magkaroon ng kopya nito, ang kailangan mo lamang gawin ay sumulat, mag-email o kaya mag-text sa amin. At sa iyong mensahe ay sabihin mo lamang na gusto mong mapadalan ka namin ng course catalog. At kapag amin ang matanggap ang iyong kahilingan, ay agad namin itong ipadadala sa inyo. Ang aming address, Paaralan, P.O. Box 490, Green Hills, 0420, Metro Manila. Muli ang aming pong address, Paaralan, P.O. Box 490, Green Hills, 0420, Metro Manila. At ang aming pong email address, emayus1950@gmail.com. Muli ang aming pong address, Paaralan, P.O. Box 490, Green Hills, 0420, Metro Manila. Ang amin pong email address, emayus1950@gmail.com. At ang amin pong cellphone number, 0910-780-8578. Paalaala po lamang kaibigan na sa inyong pagsulat, email o text, ay huwag mo nang kalilimutang ilagay ang iyong kompletong pangalan at address. At huwag mo na itong i-abbreviate. Nang sa gayon ay makatitiyak ka na iyong matatanggap ang iyong kahilingan. Kaibigan, noon pong mga nakaraang pag-aaral ay tinignan natin ng blessing ng technology at ang caution na ating pag-iingat sa paggamit nito. Dahil ito po ay isang blessing, ngunit depende sa paggamit mo nito, kaibigan. Kung blessing nga ba o ito ay curse. Ano? At yan ay tinalakay sa atin ng ating kaibigan at kamanggagawa, ang kapatid na Randy Banyes. Siya po ay isang lingkod ng Diyos sa isang kapisanan sa Dasmariñas, Cavite. Nagtuturo po siya ng Biblia sa mga inmates. Isa po yun sa kanyang ministeryo. At ganoon din, tagapagturo siya sa Emmaus Bible Institute sa Malolos, Bulacan. Ngayon po, tawagin natin sa ating pag-aaral at pagpapatuloy patungkol po sa blessing o curse ng technology sa ating buhay sa kasalukuyan. Tawagin natin ang ating guest teacher, ang kapatid na Randy Banyes.
1: Isang mapagpalang umaga po muli sa lahat, mga kapatid. Ito po muli ang inyong kapatid at kamanggagawa, ang kapatid na Randy Banyes, na muli po ay nag-aanyaya sa lahat na samahan po ninyo kaming muli sa ikatlong bahagi ng ating pagtalakay sa pagpapalang dulot ng technology at mga gadgets sa ating mga Kristiyano at kung paano naman ito nagiging sumpa sa ating mga buhay. Sa atin pong nakaraang pag-aaral ay tinalakay po natin ang ilan sa mga pagpapalang na idulot sa atin ng technology at ng mga gadgets. Tunay po na ang technology Lahat mga gadget ay nakakapagbigay ng malaking pagpapala sa atin. Ngunit, maaari din po itong magbigay sa atin ng mga problema o suliranin. O pwede din itong maging isang sumpa para sa atin. At sa pagkakataon pong ito, ay tatalakayan naman po natin kung kailan ang technology at mga gadgets ay nagiging isang sumpa sa buhay nating mga mananampalataya. Ang technology at mga gadgets ay nagiging isang sumpa sa buhay nating mga mananampalataya kapag tayo po ay nahulog sa maling paggamit nito. Ito po ang tinatawag na addiction. Addiction kapag tayo na po ang kinokontrol ng mga bagay na ito at nagiging alipin na po tayo ng mga bagay na ito. Sa atin pong kasalukuyang panahon ay maraming mga tao na ang tila sobra ng nahuhumaling o nagiging adik sa paggamit ng kanilang mga cellphone o mga gadgets sa social media o sa mga video games. Tila mas kaunti na lamang ang nagiging personal na pakikipag-ugnayan sa kapwa. Tila ang mas madalas po nating hawak ay ang ating mga gadgets, ang ating mga cellphone kaysa sa ating mga Biblia. Kahit saan po tayo magpunta, maging sa lamesa o hapagkainan, sa loob man ng ating tahanan o maging sa labas ng ating tahanan, ay madalas na hawak natin ang ating mga cellphone. Sa kanang kamay ay hawak natin ang kutsara at habang sumusubo tayo ng pagkain, ay sa kaliwang kamay naman ay hawak natin ang ating mga cellphone o mga gadget. At kapansin-pansin po ito ngayon. Nawawala na po sa atin ang tinatawag na table manners o table etiquette. Mas maraming oras at panahon ang ginugugol natin sa mga gadget kaysa sa pamilya at sa mga kaibigan. Noong unang panahon po, nawala pa ang mga ganitong teknolohiya, mga gadgets, ang mga kabataan po ay madalas ay nakakatulong ng mga magulang sa gawaing bahay. Sa mga nasa probinsya, madalas noon ay ang mga kabataan o ang mga anak ay nakakatulong ng mga magulang sa bukid. Sa pagsapit ng gabi ay maagang natutulog ang mga kabataan noon. Pagsapit ng alas 7 ng gabi ay halos tahimik na ang mga bahay at ang kapaligiran. Ngayon, sa ating panahon, madaling araw na po, ay marami pa rin sa mga kabataan ay gising pa rin, busy sa kanilang paggamit ng kanilang mga cellphone, mga gadgets, sa paglalaro sa mga online video games. Kung kaya, madalas po kapag dumarating ang araw ng Linggo, sa araw ng ating pagsamba, puyat pa rin. Hirap bumangon at pagdating sa loob ng kapilya, panay ang hikab at halos hindi na makapakinig sa mensahe ng salita ng Diyos. Tila po ba ay may malakas na magnet o batubalani ang mga cellphone at mga gadgets na ito sa ating buhay na kahit sa palikuran ay hindi natin maihiwalay sa ating katawan ang ating mga cellphone, ang ating mga gadget. Tila tayo ay naging alipin na ng mga bagay na ito. Sana po ay magawa nating manabik sa Panginoon sa kanyang mga salita kaysa sa mga bagay na ito na hindi magdadala sa atin sa magandang relasyon sa ating Panginoon. Ito po ang nakasaad sa Biblia sa aklat po ng mga awit, kapitulo 42, talata 1 hanggang 2. Tulad ng isang sa tubig ng ilog ay nasasabi, O Diyos, ako sa iyo'y nananabik. Ako'y nauuhaw sa inyo, Diyos na buhay. Kailan pa kaya ako makakatayo sa presensya niyo? Nakakaapekto po sa ating kalusugan ang addiction sa mga gadget. Ang sobrang paggamit po sa screen ng ating mga cellphone or tablet, laptop or computers ay maaaring magdulot ng pagkapagod ng ating mga mata. kakulangan sa pagtulog at kawalan ng pisikal na aktibidad. At may ilan na rin po ang nagsasabi na dahil sa hindi tamang paggamit ng mga gadget, ang kanilang mga anak ay nagkaroon ng sakit at naapektuhan ang kanilang utak, nagkaroon ng tinatawag na epilepsya dahil sa addiction sa mga gadget. Dahil po sa sobrang addiction sa mga gadget, ay tila napapabayaan na po natin ang ating mga espiritual na buhay. Hindi na po tayo nakakapagbulay ng tama't maayos ng salita ng Diyos na isang napakahalagang bagay sa buhay ng isang Kristiyano. Upang tayo po ay lumago sa ating pagkakilala sa ating Panginoon at lumawak ang ating kaalaman sa salita ng Diyos. At nagiging dahilan po ito upang mapabayaan natin ang dumalo sa mga fellowships ng mga Kristiyano dahil sa sobrang puyat at kakulangan ng tulog. Mga kapatid, ito po ang sinasabi ng Biblia sa atin sa mga bagay na ito. Sa aklat po ng Unang Korinto, Kapitulo 6, Talatang 12, ito po ang isinulat ni Apostol Pablo. May magsasabi, malaya akong makagagawa ng kahit ano. Ngunit ang sagot ko naman ay hindi lahat ng bagay ay nakakabuti. Maaari ko ring sabihin, malaya akong gumawa ng kahit ano. Ngunit hindi ako magpapaalipin sa anumang bagay. Sa aklat ng Unang Korinto, Kapitulo 10, Talatang 23, ganito naman po ang sinabi ni Apostol Pablo. Mayroon namang magsasabi, malaya akong gumawa ng anuman. Ngunit, hindi lahat ng ito ay nakakabuti. Malaya akong gumawa ng anuman. Ngunit, hindi rin lahat ng ito'y nakakatulong. Ipinapaalala po sa atin ng mga talatang ito sa Biblia na ang teknolohiya ay dapat gamitin natin sa paraang nakakatulong sa atin at lumuluwalhati sa Diyos. Nawa po ay matuto tayong gamitin ang teknolohiya at mga gadgets na meron po tayo sa makabuluhang mga bagay na makakatulong sa ating buhay at sa ating paglago sa pananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Ito po ang wika ni Apostol Pablo sa kanyang liham sa mga mananampalataya sa Iglesia sa Epeso. Sa Epeso, Kapitulo 5, Talatang 15 hanggang 17. Kaya't pag-ingat kayo kung paano kayo namumuhay. Mamuhay kayong tulad ng matatalino at di tulad ng mga mangmang. Gamitin ninyo ng lubusan para sa mabuti ang bawat pagkakataon, sapagkat puno ng kasamaan ang kasalukuyang panahon. Huwag kayong maging hangal. Sa halip, unawaan ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Pansamantala po natin puputulin muli ang ating pagtalakay sa ating paksa. Nawa po sa susunod na linggo ay samahan po ninyo kaming muli sa pagpapatuloy ng ating aralin. Pagpalain po tayo ng ating Panginoon.
0: Maraming salamat, Randy. At naranasan niyo na po ba na minsan sa simbahan habang naangaral po si Pastor ay bigla na lang may magri-ring? At minsan hindi lang isang cellphone kundi marami. So nagiging distraction din po pala no, yung ating gadgets. At hindi lang yan, minsan sa bahay no, wala na yung kwentuhan kasi nga katulad ng nabanggit ng kapatid na Randy ay nakatuon tayo sa ating mga cellphones. So wala nang fellowship maging sa mga tatay, nanay. At higit sa lahat may napanood ako sa YouTube yata yun, no, sa Facebook na kung paanong isang bata ay nagtantram dahil kinuha nung magulang yung kanyang cellphone at sinaktan pa niya yung kanyang magulang, kabataan po ito ha, at lumaban sa kanyang magulang. So addiction na po no, naging addict na sa mga bagay na ito na hindi po dapat na mangyari. Kaya't mag-ingat po tayo. Talaga pong blessing ito at the same time addicting. Ano man pong bagay na kumukuha ng ating oras ng higit kaysa dun sa dapat nating gawin sa pagtatrabaho man ito o maging sa ating buhay Kristiyano, ay isang bagay po ito na hindi na po nagiging mabuti sa atin. At yung nga pong pagpupuyat dahil hindi sa trabaho, hindi sa pag-aaral, kundi sa panonood sa gadget o kaya sa isang Netflix na pelikula, ay nagiging bagay na hindi na nagdudulot ng mabuti sa atin. So salamat sa paalaala lang yan, Randy, at salamat din sa iyong naibahagi. At kaibigan, palagi po natin itong tinitignan, ang sinabi po ni Apostol Pablo sa Colossians sa Kapitulo 3, talatang 16 at 17. Manirahan nawang sagana sa inyo ang salita ni Kristo ayon sa lahat ng karunungan. Magturo at magpaalalahanan kayo sa isa't isa sa pamagitan ng mga salmo, mga himno at mga awiting espiritual. At ito po ang nais ng Diyos, itutuloy ko, at anumang inyong ginagawa, salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus, na nagpapasalamat kayo sa Diyos Ama sa pamagitan niya. Kaya't salamat kaibigan sa iyong pagsama sa amin. At kung meron po kayong mga katanungan sa ating napag-aralan, bagay po na gumulo sa inyong isipan o bagay na nais ninyong ng clarification, pwede po ninyong isulat ito sa amin o kaya i-email o kaya po ay i-text. Ang amin pong address, paaralan, P.O. Box 490, Green Hills 0420, Metro Manila. Muli, ang amin pong address, paaralan, P.O. Box 490, Green Hills 0420, Metro Manila. At ang amin pong email address, emails 1950@gmail.com. Emails 1950@gmail.com. At ang amin pong cellphone number 0910-780-8578. Muli, ang aming cellphone number 0910-780-8578. Eh, hanggang sa atin muling pagkikita sa susunod pong pag-aaral. Ito po ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Ako po ang inyong naging host, kapatid, kaibigan, kamag-aral, Ronald Failano, at ang atin pong naging guest speaker, ang kapatid na Randy Banyes. Hanggang sa susunod nating pag-aaral, dito lamang sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid. Ang pagpapala ng ating Panginoong Diyos ang sumainyong lahat.
2: Iyong napakinggan ang paaralan ng Biblia sa Himpapawid, inihatid ng BSA Correspondence School sa pakikipagtulungan ng FEBC Philippines at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

Panginoon, itinataas namin sa panalangin ang aming bayang Pilipinas para sa bawat kawani ng gobyernong nahalal o naatasan para maging lingkod bayan. Pangalagaan nawa ng bawat lingkod bayan ang tiwalang laan sa kanila ng mamamayan. Panginoon, tulungan mo sila na maging mabuting halimbawa, maglingkod ng may malasakit, katapatan, kahusayan at walang kinikilingan, at magbigay ng pag-asa at inspirasyon sa kapwa lingkod bayan at sa bawat mamamayan. Patataginawa na hindi makibahagi sa mga katiwalian sa pamahalaan at buong tapang napigilan at isiwalat ang mga maling gawi sa matuwid at angkop na pamamaraan. Dalangin naming sila ay makatugon sa mga hamon ng makabagong panahon upang sa lahat ng araw ay makapaglingkod ng may kahusayan. Naway ipamuhay ng bawat lingkod bayan ang panatang maging makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa at panatag na buhay ng bawat Pilipino. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.

0: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, Philippines, narito ang isang programang tatalakay sa iba't ibang kaisipan, ugnay sa ating kultura at mga kaganapan na ang magbigay ng liwanag sa usapin ng wastong katuruan at kaugalian. Kamalayan, kasama si Pastor Chevo Banzuelo.
2: Isang mapagpala at mabiyayang araw, mga kapatid. Kumusta na po ang bawat isa? Sana po ay maayos na sa inyong lugar at nawa po kung anumang mga naging problema dahil po sa mga panahon natin, itong nakakalipas na mga araw, ay nasa maayos na kalagayan po ang bawat isa. Tayo po ay narito, nagsasama-sama sa biyaya ng Panginoon at muli ito po ang programang Kamalayan na inyo pong napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay pwede ring mapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702 DZAS FEBC Radio TV. Gayun din po sa channel 185 sa GCTV. Yan po ay tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. At tayo po ay dadako sa ating pag-aaral at sa pagkakataong ito, pag-usapan po natin ang pag-asa. Alam niyo po, pag pinag-uusapan ang pag-asa, madalas po ang nasa isip natin ay mula sa isang desperate na sitwasyon, pag meron tayong hope, we can actually survive. Pero alam niyo po, ang concept ng hope sa Bible is not just about surviving, it's more than that. Ang layunin po ng Panginoon kung bakit tayo may pag-asa is for us to thrive. Magkaiba ho yung survive at saka yung thrive, di po ba? At ang nais po ng Panginoon is for us to thrive. So, ibig sabihin, pag naintindihan po natin yung pag-asa na binibigay ng Panginoon sa atin, ito po ay magmo-motivate sa atin na umangat, lumago, sang-ayon sa plano at kalooban ng ating Panginoon. Hindi po yan para lang malampasan ng isang problema at tapos na. And then survive the next one. Hindi po. Ang layunin po talaga is to thrive. Yan po ang nais ng Panginoon. At napakahalaga nitong pag-asa sapagkat kung mapapansin niyo po, ang taong walang pag-asa nagiging past-oriented. Opo, kadalasan nagde-dwell tayo sa kung ano yung nagawa nating mali, ano yung sana, iba yung ginawa natin, iba yung naging pagpapasya, o iba yung mga pangyayari, di po ba? When we do not have hope, we become past-oriented. At usually, yung pagiging past-oriented, dahil hindi naman ho completely masama ang pagiging past-oriented, pero sa isang taong hopeless, ang pagiging past-oriented niya ay nakasentro sa mga bagay na pinanghihinayangan niya. Ibig sabihin, mga bagay na sana iba ang naging pagpapasya, iba ang naging desisyon, iba ang naging pagkilos, iba sana ang aking ginawa. Ano po? At yan ang nagiging problem pag pinag-uusapan po natin ay pagiging past-oriented ng isang taong hopeless. Pansinin niyo po, halimbawa may karamdaman kayong malubha, you feel hopeless about your situation. Hindi ho ba pag nagbalik tanaw ang lagi mong iniisip, sana nagpa-check up ako dati, sana naging maayos ang aking pagkain o kaya naging consistent sa pag-inom ng gamot. So, bagamat ito po ay may aral o lesson na hatid para sa atin, ang problema po dyan, yung hopelessness makes you focus on things you cannot change. Ngayon, hindi lang siya past-oriented, marami rin pong mga mananampalataya dahil walang pag-asa or siguro po sinasabi natin, we have hope. Pero ang reality po ay hindi makikita sa sinasabi lang natin eh. Mahalagang maunawaan po natin, it's not only what we say, but what we do that speaks louder. Ano po ba yung ginagawa? Ano ba yung nakikita sa atin? Kasi may mga mananampalataya, nagplato na sa spiritual life eh. Yet we say we have hope. Pero nagplato na yung spiritual life natin, di po ba? Kaya pag sinabi po nating meron tayong pag-asa, Ang ibig sabihin po niyan, tayo po ay tumatanaw sa isang kinabukasan na alam nating magiging mas mainam or mas mabiyaya kumpara sa kasalukuyan. So yung unang problem po, hopelessness makes you focus on the past. Pangalawang bagay po, yung hopelessness makes you pain-oriented. Nakatuon tayo dun sa pain, sa pinagdaanan, sa isang bagay na hindi natin gusto, ayaw nating sana kung hindi lang natin naranasan, di po ba? And it creates bitterness. Kaya paminsan po, pag wala ng pag-asa, para bang, di ba, yung nakatali ka sa isang relasyon o samahan or maybe sitwasyon na kumaari lang, mabago sana, di ba? Yan ang nasa isip natin. Sana mabago, sana magkaiba ang resulta. Pero ito nga, ang magandang reminder sa atin, dahil meron tayong pag-asa, we become future-oriented. Di ba? Pagka kayo po ay may pag-asa, halimbawa may karamdaman, tapos may pag-asang gumaling, di ba? You look forward to the time of healing and restoration. Pag kayo po ay may problema at alam nyo na yung problema po ay mareresolba, di ba? You look forward to the day na ito po ay mareresolba. Pag kayo po ay merong pinagdadaanan at nahihirapan kayo sa kasalukuyan, pero merong kayong pag-asa, eh talagang alam mo na there will be better days ahead. So, yung pong taong may pag-asa is future-oriented. Yung taong may pag-asa is possibility-oriented. Ano yung pwedeng mga mangyari pa, maranasan pa, di ba? Ano pa yung mga akala natin ay imposible dati, pero pwede pala, di ba? You become possibility-oriented. Kaya nga, naalala ko, no, pag meron pong mga ikinakasal, di po ba? Eh, kadalasan po, pag narinig mo yung kanilang mga vows, yung kanilang mga pangako, panata sa Panginoon at sa isa't isa, nandoon eh, yung dahil magkasama tayo, eh, tumatanaw tayo na mas marami ang ating magagawa, mas malayo ang ating mararating dahil sa presensya mo sa aking buhay. Yan po yon. Yung pagsasama ninyo makes you look forward and look at the possibilities. Eh imagine ang kasama natin, ang Panginoon, di ba? Ano yung mga possibilities na yan? At hindi lang yon, we also become potential-oriented. Di ba? Potential-oriented. Nakikita po natin ano pa yung pwede nating magawa, marating, because of the presence of God in our lives. So again, ang gusto ko pong bigyang diin dito, kadalasan kasi sa hinabahaba ng ating Christian life, para bang aangat tapos magpa-plato. At maraming mga churches, maraming mananampalataya nandun sa plato eh. Di ba? Parang nothing new is happening or nothing new will happen. At para bang nabalaho na tayo and every day parang, okay, let's just get by. Malampasan lang natin. And we are no longer looking forward to better things ahead. Hindi po yan ang nais ng Panginoon. Kaya nga yung pag-asa napakahalaga. At sa Bible, pag sinabi po nating hope, ang ibig sabihin po niyan is the sure and confident expectation of receiving what God has promised us in the future. Kaya nga pag sinabi nilang hope, eh sabi nga po ng isang acronym, yung H-O-P-E, ang ibig sabihin daw is holding on, because promises endure. Holding on, promises endure. Ang ganda, no? Kumakapit at nagpapatuloy sapagkat ang pangako ay mananatili. Yan. Napakagandang bagay po. Kaya sa ating pag-aaral ngayon, gusto nating maunawaan, saan ba nanggagaling yung pag-asa na ito? Well, let me direct your attention to a very familiar and often misquoted passage sa scriptures. Yan po yung Jeremiah 29:11. Very familiar, di ba? Basahin ko po. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Kaya ko po nasabing familiar dahil napakaraming tao, mananampalataya at hindi, eh paborito talaga ito. At bakit ho paborito? Well, obviously, because of the benefit that it promises. Di po ba? Kaya lang, ang gusto ko pong linawin sa atin, this particular passage was not written to you and me. Hindi po ito sinulat para sa iyo o para sa akin. Meron pong konteksto ito at meron pong parte ng kasaysayan kung saan itong pangakong ito ay binigay. And during that time, ang Israel po was under exile. Ang totoo po niyan, maraming mga propeta ang nagsulputan nung time na yon, and they became false prophets. Bakit po false prophets? Ito po ang dahilan. Kaya po sila naging mga bula ang propeta dahil may mensahe ang Panginoon para po sa bayan ng Israel who were under exile back then, at binago nila yung mensahe. Bakit po? Kasi po ang mensaheng iyon was actually in the eyes of men is bad news. Ano po yung bad news? Ang pinapasabi ng Panginoon sa mga propetang ito, okay, nagdurusa kayo, pero ang pagdurusa nyo tatagal pa. Tatagal pa, hahaba pa yung pagdurusa. Eh sino ba naman ho ang gustong makarinig na yung pagdurusa eh hahaba pa, di ba? Para bang, teka lang, Lord, paano ko naman sasabihin niya? Naghihirap na yung mga tao, nagdurusa na yung mga tao, tapos padadala mo ko doon para sabihin sa kanila na yung pagdurusa nyo, hahaba pa, tatagal pa yan. And marami po sa kanila because they were pressured not to offend the people, binago nila yung mensahe. At ang sinabi nila, aayos din, gaganda rin yung sitwasyon, huwag kayong mag-alala.

para sa iyo at sa akin. Hindi po. Now, ang good news naman ito, it speaks about God. Tungkol ito sa Diyos. At dahil tungkol sa Diyos ito, relevant sa ating panahon ngayon. Pero kailangan nating maintindihan dito na ang issue po is not the comfort of the people. Ang issue po rito is the fulfillment of God's plan. Kasi ang naging problema po ng mga false prophets, ang naging sentro ng kanilang pagbabago ng mensahe ay para yung mga tao ma-comfort. Hindi po, ang sinasabi ng Panginoon, even in the midst of your despair, ang Panginoon merong pagkilos, gumagawa siya, at meron siyang mensaheng pinadadala maging sa mga tao sa paligid. So kung titingnan mo ang mga bagay sa perspective ng tao, it may be confusing, challenging, difficult. Pero kung titingnan natin sa perspective ng ating Panginoon, there is hope. Kaya nga po, if you remember, di ba, sa New Testament, ang isang magandang halimbawa nito si Apostle Paul, if you read yung pong Philippians, particularly chapter 1, siya po ay nakakulong. Eh, hindi naman siya nagkaroon ng pag-asa, kagalakan, at kapayapaan dahil gumanda yung sitwasyon niya, hindi po. Kaya po siya nagkaroon ng kapayapaan, kagalakan, at bakit siya nagpapasalamat? Sapagkat ang sabi niya, yung aking kalagayang ito ay ginamit ng Panginoon para isulong ang kanyang layunin. So kung ang inaakala po natin magkakapag-asa dahil sa ating kalagayan magkakaroon ng pagbabago, nagkakamali po tayo eh. Ang dapat na sentro natin ay yung agenda ng Panginoon at kung paano na yung ating mga pinagdadaanan, whether it is positive or negative from our human perspective, eh alam po natin na ito'y nangyayari ayon sa kanyang kalooban. Kaya dinadirect ng Prophet Jeremiah itong mga tao sa Panginoon. Kaya ang sabi ng verse, "For I know the plans I have for you." Now, maganda ho ito eh. Kasi una, alam ng Panginoon. Maaring hindi natin alam. Di ba? Kagaya din po sa ating mga sitwasyon. May mga bagay na alam ang Diyos na hindi natin alam. May mga bagay na hindi na natin maiintindihan dahil napakataas ng kapangyarihan, karunungan ng ating Diyos. May mga bagay na kaya tayo nawawala ng pag-asa kasi hindi natin alam. Pero ang Panginoon po ay Diyos na nakakaalam. I know the plans I have for you. What you see as chaos is not chaos from God's perspective. Ang nakikita po natin parang walang pag-asa ay hindi po ganoon sa perspective ng Panginoon. Minsan po, may mga panalangin tayo na kaya tayo nadi-discourage kasi para bang yung mga pangyayari hindi lumalapat doon sa, di ba, sa gusto nating mangyari. I remember sa Philippians chapter 1, alam po natin na si Apostle Paul ay nakulong for preaching the gospel. Pero ano pong nangyari nakulong? Siguro sa perspective ng tao, o ano ngayon yan? Paano mo masasabing kalooban ng Diyos yan? Eh nakulong ka. Pero ang napakagandang bagay po na sinabi ni Apostle Paul, my imprisonment has contributed to the advancement of the gospel. Yung kanyang pagkakakulong ay nakatulong sa pag-usad ng ebanghelyo. Bakit po? Kasi yung mga nasa palasyo na kung saan nandoon ang kulungan ay nakaalam tungkol sa Diyos. Bakit? Eh imagine mo, ikulong mo yung tao at tatanungin mo anong kaso mo. Eh obviously, ang kaso po niya is preaching and proclaiming the gospel. Nakakulong siya, so he shared the gospel and remained faithful to God's mission even inside the prison. At lumagana po ang ebanghelyo doon. Kaya nga, ang makikita po natin dito mga kapatid, minsan, yung konsepto natin ng mabuti, eh sumasaklaw lang sa kung ano yung naiintindihan natin. Tandaan niyo po ito, hindi dahil hindi natin naiintindihan, eh hindi na mabuti. Totoo, di ba? Misa kasi mabilis tayong humatol sa sitwasyon eh. Pag hindi natin naintindihan, siguro hindi na mabuti. Pag hindi natin naintindihan, hindi na okay to. Mga kapatid, yung limitasyon ng ating pag-iisip at pang-unawa, eh hindi po yan limitasyon sa Diyos. At hindi po yan tama na yan ang gamitin nating basihan kung ang Diyos ba ay mabuti o hindi. Hindi ba minsan nakakalungkot, maraming tao nagsasabi, Lord, kung talagang mahal mo ko, dapat ganito, Lord.

0: kung talagang iniibig mo ko, dapat mangyari ito. Para bang pinipilit natin ng Diyos na kumilos ayon sa limitasyon natin at expectation natin? Ang lawak ng pagkilos ng Panginoon eh. May mga bagay po na marahil hindi yun ang landas na pipiliin natin, pero yun ang landas na pinakamainam eh. Ano, I remember, dito po sa amin, kami ni Mrs., madalas po kami magbike, lalong-lalo na nung pandemic. Pumupunta po kami sa isang destination dito na binibisikleta ng maraming siklista. Nung pandemic po, obviously, walang masyadong sasakyan, natuklasan namin maraming mga daan na pwede, no? Kasi dati ayaw namin yung medyo maraming jeep, no? Hassle eh, kasi nakakatakot eh. So anyway, napunta kami sa isang scenic route. Maganda ho kasi palaisdaan yung dadaanan mo. Talagang mag-e-enjoy, malilibang ka eh habang nagbibisikleta. Kahit medyo malayo ho doon, pero maraming kainan. Relaxing yung lugar kasi talagang ano eh, kaliwat kanan makikita mo palaisdaan. Ang ganda ho yung bumabagtas ka dun sa mga palaisdaan. Maganda. Ngayon, merong isa, pinakamaiksi. Dadaan ka ng MacArthur Highway. Ngayon, yung kalsada na yon, bagamat yun ang pinakamaiksi, kasi nung time na yun, walang masyadong biyahe, pandemic nga eh. Pinakamabilis yun. Kung gusto mo yung mabilis, doon ka dadaan. At meron din naman yung medyo dadaan ka sa looban, medyo maraming ahon. At kung kayo po yung nagbibisikleta at ayaw nyo ng ahon, eh hindi kayo doon dadaan. So, misan, bike kami, pinopost namin yung mga larawan, mga videos namin. Alam nyo, ito nakakatuwa. May mga magko-comment, sama kami dyan. So, yung iba niyayaya namin. Ngayon, pag sinabing sasama, ang unang-unang itatanong ko po, ano ho bang gusto nyo? Yan ang tanong eh. Gusto nyo ho ba yung maganda pero mahaba-habang biyahe? Gusto nyo ho ba yung maiksi, pinakamabilis na makakarating pero walang view? Talagang puro kalsada lang. At saka yung mga typical na dinadaanan. Or gusto nyo ba yung medyo challenging? O kung kayo ho tatanungin, alimbawa doon ang gusto nyo. Alam nyo, sagot dyan, simple lang. Yung iba siguro sasabihin nyo, syempre pastor sa maiksi. Alam nyo, sa isang siklista na gusto ng ehersisyo, ayaw mabitin yan. Pipiliin yan yung mahirap, makakarating ka rin, mahirap, pero satisfied ka with the route. Kasi bakit? Binibigay sa'yo yung challenge na gusto mo eh. Mahirap siya, pero pag doon ka dumaan at nakarating, nakauwi ka, yung feeling pag-uwi eh, hindi ka lang nakarating sa magandang destination, eh dumaan ka pa sa isang talagang ruta na magpapalakas sa'yo. Kung gusto mo naman yung view, eh doon tayo sa kabila. So in other words, kung ano yung purpose mo will determine kung ano yung choice mo ng dadaanan. Naintindihan nyo po? O sabihin nyo, Pastor, makinalaman yan sa pinag-aaralan natin. Ganito po yan. May pag-asa po tayo dahil, sabi nga, alam ng Panginoon kung ano yung pinakamainam. Yung pinakamainam sa perspective niya ay maaaring hindi po pinakamainam sa perspective natin. Maybe ang inaasahan natin is a short, comfortable, easy road. Pero ang pinadaanan sa atin ng Panginoon is a long, challenging, difficult route. At sa gitna nito, nagtatanong tayo, Lord, bakit ganito nangyari? Di ba? Ano naman to? Hindi ito ang inaasahan ko, hindi ito ang gusto ko. Pero tandaan nyo mga kapatid, ito, meron siyang ina-accomplish na marahil hindi yun ang gusto nating mangyari. But in God's wisdom, yan po ang pinakamainam na landas because it will accomplish His purpose. Kaya ang sabi ng Panginoon through Jeremiah, sabi mo sa kanila, I know the plans I have for you. Kung iniisip nyo na ito ay wala ng pag-asa, may pag-asa. At ang sinasabi ng Panginoon sa kanila, don't judge whether it is good or bad based on circumstances. Tingnan nyo ako. Kasi ang problema natin kadalasan, sa sirkumstansya tayo tumitingin eh. Diyan tayo nagbabase kung magkakaroon tayo ng hope o wala. Ang sinasabi ng Panginoon, sa akin kayo tumingin, for I know, ako nakakaalam. At yan po isang mahalagang lesson para sa atin dahil kadalasan po nawawalan tayo ng focus sa Panginoon. Tumitingin tayo sa sitwasyon, we become desperate. Tumitingin tayo sa sitwasyon, ano nangyari sa spiritual life natin? Di ba up and down? Pag maganda, uy, praise the Lord, praise the Lord. Pag hindi na naman maganda, ano ba to Lord? Pag umayos na naman, praise the Lord, praise the Lord. Pag hindi na naman okay, ano ba to Lord? Di ba? Nagiging up and down yung ating pagpupuri kasi tinitingnan natin yung sitwasyon na hindi naman dapat magmula doon ang ating pag-asa. Ang pag-asa natin to be firm, sure, and consistent must be on God. Sa Kanya. Kaya nga sabi ng Panginoon, for I know the plans I have for you. Na-attract tayo sa Jeremiah 29:11 sa kagandahan ng plano. Mga kapatid, ma-attract tayo sa passage na ito, hindi dahil maganda yung plano, kundi dahil mabuti yung may plano. Doon tayo mag-focus sa kabutihan ng may plano. Sa Diyos mismo, at hindi po yung magandang plano lang. Kasi minsan ang nangyayari dito, inaangkin natin yung verse na para bang pangpa-asenso natin, di ba? Pang-prosperity natin. Hindi po. Ang maging focus natin, yung kabutihan ng Diyos, despite the ups and downs of life. At pagka nakita natin yon na ang Panginoon ang source at meron siyang tinutupan, una, we will change the way we measure success. Pangalawa, we will align with God's concept of success. Pangatlo, we will get to know God better. Kaya nawa mga kapatid, maging hamon, maging paalaala sa bawat isa sa atin. Napakabuti ng ating Diyos. Alam niya yung plano. We will never always understand kung ano yung plano na yun. Ano? Hindi natin kayang abutin lagi yung taas ng plano, lawak ng plano, ganda ng plano. Pero pagtiwalaan po natin ang Diyos. At nawa, ito po'y paalala sa atin. Do not focus on the beauty of the plan, but on the goodness of the one who has the plan. At yan po'y walang iba kundi ang ating Diyos. Mga kapatid, ito po ang programang Kamalayan na napapakinggan sa FEBC Radio TV. Tayo po ay napapanood sa Facebook Live at YouTube channel ng 702DZAS FEBC Radio TV, gayon din sa channel 185 sa GCTV. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Jebo Banzuelo, pansamantalang nagpapaalam at nagpapaalala sa bawat isa na ang buhay na ginagamit ng husto at wasto ay walang pagsisisi pagdating sa dulo. God bless po sa inyong lahat.
1: Iyong napakinggan ang Kamalayan. Para sa iyong mga tanong, komento at suhestyon, mangyaring bumisita sa ating Facebook fanpage, Kamalayan FEBC, o mag-email sa kamalayan@dzas.febc.ph.

0: Naway maging panalangin mo ito sa tuwi-tuwina na magkaroon ng pagkalam sa iyong kaluluwa nang sa gayon ay iyong mapanatili ang kagutuman sa salita ng Diyos. Ayon sa 2 Timoteo 3, talatang 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Naisin ng Diyos na ikaw ay kanyang regular na makaniig upang mapagyaman ang iyong kaalaman at karanasan sa kanyang salita. Layunin niyang sadya na ikaw ay mapagpala at maging pagpapala sa bawat iyong pagbabahagi ng kabutihan ng Diyos na namamalas sa pamamagitan ng iyong buhay at pamumuhay, at ito'y mapapangyari sa kapangyarihan ng kanyang salita. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Mayroon pa bang paraan para makaiwas sa kaparusahan at muling makabalik sa pag-ibig ng Diyos?
2: Oo, para mabigyang kasapatan ang kanyang katwiran. Ang Diyos mismo, ayon sa kanyang kahabagan, pinagkasundo niya tayo sa kanyang sarili at iniligtas tayo sa ating mga kasalanan at sa kaparusahang kalakip nito sa pamamagitan ng isang manunubos.
1: Sino ang manunubos na ito?
2: Ang tanging manunubos ay ang Panginoong Hesukristo. Walang hanggang anak ng Diyos na nagkatawang tao upang akuin ang kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Kihuang tayo lo, gao tiyong siyuzo ah. Kinali ba ho lang ki gao huwe ah.
5: What problem, you know? The loud the true life you see.
4: Kinali the jago true life, lang o. Bo ho lang chut mung ah.
5: Bo chut mung, a siang kwan ke yi kim bai zu hui. DZAS 702, mui jiu li tiong ngô zab li diam bwa. Wi li bo hong, man nam wei, kong tiong zong bai jia bok. Bo lun li lang di de lo, long tang yin xiok si e hiu yim, ga hia di ji wei dang sim kim bai. 当向这份安宁及力量，信邀你及你家人、挚友一同调频收听，每周日中午12:30，锁定 DZAS 702，闽南话空中崇拜。
6: Sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAS.
6: Agapay ng sambayanan.
8: Nagagalak ako, O Yahweh, dahil sa iyong ginawa. Hindi na ako mahihiya. Tinatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway. Nagagalak ako sa pagliligtas ninyo sa akin. Walang ibang banal maliban sa inyo, Yahweh. Wala kang katulad. Walang ibang kanlungan ng mga matuwid maliban sa inyo, O Yahweh. Ang dating baog ay marami ng anak. Ngunit ang may maraming anak ay nawalan ng mga ito. Kayo, Yahweh, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Patnubayan ninyo ang tapat sa inyo.
9: Yamang sa alabok, doon ka nang galing. Sa alabok ay babalik ka rin.
10: Abraham, masdan mo ang mga bituin. Ganyang karami ang magiging anak mo at ito ang aking dugo ng tipan. Ang dugong magubuhos dahil sa marami.
9: Ang tipan. Handog ng Far East Broadcasting Company.

0: Oh! Oh! Oh!
1: Bakit tayo tumigil, Pinina? Ha? Wala akong alam. Baka manunubig si na Elkana at ang mga lalaki. Burol na ito ah. Elkana, bakit tayo tumigil sa paglalakbay? Oo nga, Elkana. Hindi naman kayo nanubig ah. Maburol ang lugar na ito.
2: Ana, Pinina, mahal kong mga asawa. Ito ang lugar na sadya natin.
1: Dito tayo, maninirahan? Hindi ba delikado rito? Baka may mga bandido.
2: Walang bandido rito. Titira ba tayo rito kung maraming masasamang tao sa lugar na ito? Dito uli tayo magsisimula. Lahat ng pangangailangan natin ay meron dito. Malapit lang ito sa silo.
1: Ito na ba ang binibida mo sa amin ni Ana? Nalilipatan natin? Ito na ba ang Ramataim Sofim? Sakop rin ba ito ng Ephraim?
2: Oo, Penina. Minsan nung bata pa ako, nakarating kami dito ni Amang Jeroham para pumunta sa silo. Galing kami sa lugar nilang mag-ama sa bayan ng Ephrateo. Dating taga-Ephrateo sina Ama at si Lolo. Magtatayo tayo ng dalawang kubol, para sa inyong dalawa. Palipat-lipat na lang ako ng matutulugan.
1: Oh, di mag-ayos na tayo ng mga gamit.
2: Kayo na lang ni Pinina magluto ng ating makakain. At kami naman ang mga tao ko ay magtatayo na ng kubol para si Pinina na nagdadalang tao ay makapagpahinga.
1: Kaya ko pa naman gumawa ng mga gawaing bahay. Hindi naman masela ng pagbubuntis ko. Mabuti at dinagsabay ang pagbubuntis namin ni Ana. Kaya hindi maligalig.
2: Mga kasama, magsimula na tayong magtayo ng kubol.
3: Okay,
2: Aya!
3: Mga kasama!

0: Taon na ito kaya pupunta ka ng silo pang sumamba kay Yahweh?
1: Oo, Pinina. Kaya bahagi ng aking paghahandog kay Yahweh ay bibigyan ko kayong mag-ina ng tig-iisang bahagi.
0: Si Ana ba ay mayroon ding bahagi? Kahit siya ay isang baog na asawa mo?
1: Oo. Bukod sa iyo na pangalawa kong asawa at bukod sa mga anak ko sa iyo, ay isang bahagi lang ang matatanggap ni Ana dahil wala naman akong anak sa kanya.
0: Kahabag-habag naman ang kalagayan ni Ana. Walang anak dahil isang baog.

0: Tapos na pala ang taong ito, kaya isinama mo ko na bigyan ng bahaging handog mo kay Yahweh.
1: Oo, Ana. Taon-taon ko naman itong ginagawa. Nabigyan ko na si Penina at mga anak ko sa kanya. Tigi-isang bahagi silang tatlo. Pasensya ka na ikaw ay isang bahagi lang, ha? Wala pa naman tayong anak.
0: Naunawaan ko naman to asawa ko. Huwag ka mag-alala sa akin. Tanggap ko naman ito, eh.
1: Salamat, Ana. Napaka maunawain mo.

0: Anna?
1: Umiiyak ka? Umiiyak ka na naman. Bakit, may dinaramdam ka ba? Malungkot ka.
2: Huh? Wala ito, Elkana. Huwag mo kong intindihin. Puntahan mo na si Pinina ang Karibal at inihintay ka na ng mga anak mo ron.
0: Pero, Anna, paano ka? Eh, hindi ka kumakain.
2: Pasensya ka na, Elkana. Alam mo, lapis kitang mahal. Pero sa tuwing sasapit ang pagkakataong ito ng iyong taunang paghahanto kay Yahweh, at kami ni Pininay, binabahaginan mo ng iyong handog. Nalulungkot rin ako.
0: Ano?
2: Dahil wala akong anak sa iyo. At ang labis na ikinalulungkot ko ay hindi kita mabigyan kahit isang anak. Isa akong baog na matanda. Naiingit ako kay Pinina ang aking kaliman.
0: Ana naman, bakit ka ba ganyan? Mahalaga pa ba sa'yo ang 10 anak kaysa sa'kin? Kung wala akong anak sa'yo, tanggap ko naman yun. Akala ko ba, tanggap mo na ito, na isa kang baog? Ana, mahal kita. Mahalaga ka sa'kin.

0: Ana, tapos ka nang kumain?
1: Oh, Elkana. Pupunta ako ng templo para manalangin. Panata ko na ito.
0: Sige. Sana madatnan mo pa ro ng sacerdotes templo.
1: Kahit walang sacerdote.

0: Makaupo nga muna dito sa upuan. Sa bungad nitong pinto. May babaeng paparating. At tila papasok dito sa templo.
1: Makikiran po, mahal na saserdoteng Ellie.
0: Oh, sige tuloy ka. Babae, kilala pala ako ng babaeng ito.

Yahweh, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Kung diringgin ninyo ang inyong abang alipin at iyong kahabagan, kung hindi ninyo ako mababayaan, bagkus ay pagkakalooban mo ng isang anak na lalaki, ihahandog ko siya sa inyo habang siya ay nabubuhay. Hinding-hindi ko ipapaputol ang kanyang

Ano ba ito? Kanina ko pa pinagmamasdan ng babaeng ito. Hindi naman ata siya nagdarasal. Kumikibot lang ang kanyang mga labi. Ngunit di ko naman naririnig ang kanyang tinig. Lasing ang babaeng ito. Dito pa dumayo sa loob ng templo. Malapitan nga at mapagsabihan.

0: naman. Dingin mo ang panalangin kong ito.
1: Tama na yan. Tama na yan, babae. Umuwi ka na muna. Matulog ka para mawala ang pagkalasing mo. Sige na, sige na. Tumayo ka na dyan. Sa pagkakaluhod mo. At umuwi ka na.
0: Ha? Ano po, mahal na saserdote? Eh, hindi po ako lasing.
1: Ha?
0: Napagkamalan niyo lamang po akong lasing kung pumasok ako dito sa templo. Hindi nga ho ako tumitikim ng alak.
1: Uy, bakit wala akong marinig na tinig? Kumikibot nga ang iyong mga bibig, pero wala akong marinig.
0: Kasi po, mahal na saserdote, Ellie, nananalangin lamang ako sa sarili ko.
1: Nananalangin ka lamang sa sarili mo? Kaya wala akong marinig? Ano naman yung pinagdarasal mo at umiiyak ka pa?
0: Ako po, iapingapi. At dinudulog ko lamang kay Yahweh ang aking kalagayan. Huwag po ninyong ipalagay na napakababa ng pagkababae ng inyong alipin. Inihihingi ko lamang po ang aking damdamin kay Yahweh.
1: Ganun ba? Sige, magpatuloy kang mapayapa at naway. Ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi.
0: Magkatotoo po sana ang inyong magandang hangarin para sa akin.

0: Ana, asawa ko. Ang sarap ng kain mo ngayon. Masayang masaya ka.
1: Bumalik na ang gana ko pagkatapos ko manalangin.
0: Oh.
1: Kaya kumain na ako. Wala na ang bigat ng aking kalooban.
0: Talaga, Ana? Oh, masaya ako sa nangyayaring pagbabago sa'yo ngayon.

0: Maaga tayo ngayong mananambahan, kaya gumaya ka na.
1: Ang aga naman ata ng alis natin ngayon. Pero maganda nga naman na maaga tayo sa Sambakayaw eh. Hanggang ngayon, dama ko pa rin sa akin kalooban ng labis na kagaanan. Mula nang sabihan ako ni Sacerdote Elena,
2: magpatuloy kang mapayapa at naway ipagkaloob ng Diyos ng Israel ang iyong hinihingi.

0: Elkana, hindi ka pa uuwi sa mag-ina mo? Baka hinihintay ka na ni Penina at ng mga anak mo. Ngayong gabi, hindi ba't doon ka matutulog sa kanilang kubol?
1: Hindi, Ana. Sa'yo ako sisipin ngayong gabi.

0: May sakit ka daw? Ano bang masama sa'yo? Teka, inumin mo kaya itong dalakong gamot?
1: Hindi. Ayokong uminom ng gamot.
0: Pero...
1: baka makasama pa ito sa dinadala kong sanggol.
0: Ano ka mo, Ana? Makakasama ang gamot na ipaiinom ko sa'yo sa sanggol?
1: Elkana, magkakaanak ka na sa akin. Nagdadalang tao ako. 2 buwan na. Sabi nung manggagamot na tumingin sa akin kanina.
0: Ha? Nagdadalang tao ka na?
1: Oo.
0: Hindi ka nabaog?
1: Naghimala si Yahweh, Elkana. Tininig ni Yahweh ang dalangin ko sa kanya.
0: Purihin si Yahweh. Purihin si Yahweh.

0: Elkana, masakit na masakit ng tiyan ko. Manganganak na yata ako.
1: Tatawag ako ng manghihilot. Sabihin mo sa anak natin, mamaya na siya lumabas. Tatawag pa ako ng kumadrona. Sandali lang.
0: Bilisan mo!

0: Kumusta na, Penina? Lumabas na ba ang bata?
1: Eh, hindi pa nga eh. Tagal nga eh. Ikaw naman, ligalig na ligalig. Hindi ka na nasanay sa mga anak natin na ismilang ko. Mas sumobra naman ang pagkaligalig mo ngayon.
0: Ayan. Nanganak na si Ana. Narinig ko na ang iyak ng sanggol.
1: Puntahan na natin kung babae ba o lalaki ang sanggol.
0: Oo nga. Sana lalaki.

0: Samuel. Samuel ang ipapangalan ko sa kanya.
1: Samuel? Pero bakit?
0: Siya ay kaloob sa akin ni Yahweh.
1: Oo nga. Kaloob siya ni Yahweh. Matagal kang naghintay at nanalangin.

0: Elkana, bakit hindi pa nakagayak si Ana at ang sanggol? Hindi ba dito alam na ito ang araw na dapat tayo magpunta sa silo upang sumamba kay Yahweh?
1: Pupuntahan ko siya.
0: Oh, heto na pala siya. At hindi pa rin nakagayak. Ana, gumayak ka na. Maaga tayo ngayon.
1: Katapusan na ng taon ngayon. Maghahandog ako kay Yahweh.
0: Elkana, hindi na muna ako sasama sa inyo ngayon.
1: Huh?
0: Ihihintayin ko nang maawat si Samuel. Pagkaawat niya, ihahantog ko siya kay Yahweh at sa templo na siya titira sa buong buhay niya.
1: Gawin mo kung anong inaakala mong mabuti. Hintayin mo na siyang maawat at tulungan ka nawa ni Yahweh upang matupad ang pangako mo sa kanya.
0: Salamat sa iyo, Elkana. Aalagaan ko na mabuti ang ating anak na si Samuel.

0: Ngayon na tayo maghahandog kay Yahweh. Naawat ko na sa aking dibdib si Samuel.
1: Heto na ang torong 3 taong gulang na inilaan natin sa paghahandog.
0: Dalhin na rin natin ang 36 na litrong harina at 1 pitsel ng alak.
1: Tayo na sa templo, Ana, para matupad na ang iyong pangako kay Yahweh.
0: Ang saya ko, Elkana, na ihahandog kay Yahweh si Samuel.

0: Magandang araw sa inyo. Ano po ang kailangan ninyo sa akin?
1: Sacerdote Eli, kung natatandaan ho ninyo, ako po yung babaeng tumayo sa tabi ninyo noon na nalangin kay Yahweh.
0: Aba, ay, oo, ikaw nga. Na napagkamanan ko pang lasing dahil pausal kang manalangin. Eh, kikibot-kibot lang ang iyong mga labi na wala akong marinig. Ikaw nga. Pero, nagkamali ako dahil hindi ka naman pala lasing. Uy, kumusta naman ikaw?
1: Masaya po ako. At ang idinalangin ko noon kay Yahweh na ako'y pagkalooban ng anak, ay ito po. Ibinigay na sa akin ni Yahweh. Hindi ko po siya pinaputulan ng buhok dahil inihahandog ko siya kay Yahweh upang maglingkod sa kanya ng habang buhay.

0: Babalik na tayo sa Rama.
1: Paano si Samuel? Ang anak mo, Ana. Hindi natin siya isasama pa uwi? Hindi. Iiwan natin siya dito sa templo. Maglilingkod si Samuel kay Yahweh sa pangangasiwa ni Saserdote Eli. Ito ang pangako ko kay Yahweh dahil tinugon niya ang aking panalangin na bigyan ako ng isang anak na lalaki na maglilingkod sa kanya habang buhay.

0: Salamat at napadala ulit kayo rito, Elkana at Ana.
1: Opo, Sacerdote Eli. Tuwing katapusan ng taon lang kami naghahandog kay Yahweh.
2: May dala po kaming pasalubong kay Samuel.
0: Nako, matutuwa ulit ang anak ninyong si Samuel. Ay maya-maya lang ay lalabas na si Samuel pagkatapos ng kanyang mga gawain. Ay teka, babasbasan ko kayong mag-asawa, ha? Magpalainaw kayo ni Yahweh. Naway bigyan pa niya kayo ng mga anak bilang kapalit ng inihandog ninyo sa kanya.

Nagagalak ako, O Yahweh, dahil sa iyong ginawa. Hindi na ako mahihiya. Tinatawanan ko ngayon ang aking mga kaaway. Nagagalak ako sa pagliligtas ninyo sa akin. Walang ibang banal maliban sa inyo, Yahweh. Wala kang katulad. Walang ibang kanlungan ng mga matuwid maliban sa inyo, O Yahweh. Ang dating baog ay marami ng anak. Ngunit ang may maraming anak ay nawalan ng mga ito. Kayo, Yahweh, ang may kapangyarihang magbigay o bumawi ng buhay. Patnubayan ninyo ang tapat sa inyo.

0: Si Hannah ay isa sa pinakamatinding karakter sa Biblia. Tulad ng maraming iba pang kababaihan sa kasulatan, siya ay baog. Naniniwala ang mga tao sa sinaunang Israel na isang malaking pamilya ay isang pagpapala mula sa Diyos. Ang kawalan ng kakayahan sa makatuwid ay isang pinagmula ng kahihiyan at kahihiyan upang masahol pa. Ang iba pang asawa sa kanyang asawa ay hindi lamang nagdadala ng mga anak, kundi hinahamak si Hannah ng walang awa. Minsan sa bahay ng Panginoon sa Silo, si Hannah ay nananalangin nang tapat na ang kanyang mga labi ay lumipat ng tahimik sa mga salitang sinasalita niya sa Diyos sa kanyang puso. Nakita siya ni Eli at sinabihan na ipagkakaloob ni Yahweh ang kanyang hinihiling. Si Hannah ay nagdalang tao at nagkaroon ng anak na lalaki at pinangalanan itong Samuel na nangahuhulugang dinggin ng Diyos. At nangako si Hannah sa Diyos na kung manganak siya ng isang lalaki, ibabalik siya sa paglilingkod sa Diyos. Sinundan ni Hannah ang pangako na iyon. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Samuel sa Eli para sa pagsasanay bilang isang pare. Pinagpala pa rin ng Diyos si Hannah. Pinagparangal pa sa kanya sa kaniya. Nanganak pa siya ng tatlong pang anak na lalaki at dalawang anak na babae. Ito ang tipang sa episode na pinamagatang Sinapupunan, ang kwento ng buhay ni Hannah. Isinulat at nilapatan ng musika ni Jerry Piñalosa mula sa direksyon ni Ding Camacho. Binigyang buhay ni na
1: Rick Ville,
2: Nancy Lasarte,
3: Ding Camacho.
0: Ako naman po si Bobo Tsali na nag-aanyaya sa inyo na ugaling makinig sa 702 DZAS Radio TV, kagapay ng sambayanan.

0: wika pangyarihan, laan ay bagong kalaman.
1: May katumbas ba sa wikang Filipino ang mga salitang nucleus, equilibrium at transistor? Aba, hindi tayo pahuhuli. Nucleus ay kabuuran, equilibrium ay larang, at ang transistor ay saligwil. Muli, kabuuran, larang at saligwil sa wikang Filipino.
0: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
2: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
3: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
2: Gusto ko lang pong malaman.
3: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
2: Mami.
3: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka anak.
2: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
3: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
4: Ikaw ba ay nangungulila? Nakikita mo ba ngayong sarili na nag-iisa at malungkot? Pakinggan mo ang Panginoon. Kahit ako'y nababat-bat ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling, nahahanda mong harapin papusok kong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. Awit 138:7. Ang tao ay nangungulila sa kadahilanang hindi niya nakikita na lagi niyang kasamang Panginoon. Marapat na lagi nating alalahanin na saan man tayo naroroon, ang Diyos ay palagian nating kasama sa lahat ng pagkakataon.
5: Ito ang 702 DZAS.
6: 702 DZAS.
5: Agapan ng Sunday na napapakinggan sa buong mundo
6: sa febc.ph
5: sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng desktop computers.
7: Sasa inyo na ang pagsasahing papawid ng ating Chinese program.
8: Dear listeners, up next is the Chinese program brought to you by Far East Broadcasting Company. 听众朋友，欢迎你收听广东广播公司播放的中文节目。以下为你播放闽南语的空中崇拜。咱来有备心，三甲加入空中的崇拜。

0: 听众朋友，多谢你收听空中崇拜。假如你有任何回应或者疑问，欢迎甲阮联络。阮的电邮地址是 btc@liangyou.net， 重复 btc@liangyou.net， 请注明空中崇拜。
1: Iyong narinig ang pagsasahim papawid ng ating Chinese program. Bahagi pa rin ng paghahatid ng mabuting balita ni Kristo para sa mundo.
2: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
3: Si Bartimeus at ako. Programang naglalayong tumalakay at magbigay ng pag-asa ugnay sa iba't ibang hamon at isyu ng buhay na kinakaharap ng mga kapatirang may kapansanan sa paningin. Hatid sa iyo ng Resources for the Blind, si Bartimeus at

0: Kapag ang Diyos ang ating gabay, ang bawat pagsubok ay nagiging patotoo ng kanyang katapatan sa ating buhay. Magandang hapon po sa lahat ng atin pong mga tagapakinig. Welcome po dito po sa ating programang si Bartimeos at ako. Sa hapong ito, kami po ang inyong makakasama,
1: Atitin Santos
0: at Pastor Jeric Dobria. Isang mapagpalang hapon sa iyo, Miss Christine. Kumusta ka na?
1: Good afternoon din po, Pastor Jeric. Sa biyaya at sa tulong ng ating Panginoon, mabuti naman po. And magandang hapon din po sa ating masugid na mga listeners ng si Bartimeos at ako.
0: Welcome po muli sa iyo dito sa ating programa, Miss Christine. At medyo matagal na panahon di tayo nagkasama dito sa ating programa.
1: Yun nga po, Pastor, pero masaya po ulit ako ngayon for another opportunity na makapag-interview po ulit.
0: Maraming salamat. We also thank Miss Christine. Lahat po ng atin pong masugid na tagapakinig dito po sa ating programa, especially dyan po sa Project 4 Quezon City na lagi po natin binabati yung atin pong mga kasamahan po dyan. Meron ka bang nais na batiin?
1: Binabati ko rin po, Pastor, ang aking mga ka-churchmate, yung mga youth na aking hinahandle ng isang magandang hapon, and also yung aking lola, si Sister Belia, ng isang magandang hapon. Lagi po siyang nakikinig sa si Bartimeos at ako. Magandang hapon po!
0: Para po sa mga ngayon pa lang po nakapakinig sa atin pong programa, ang programa po natin si Bartimeos at ako ay tinatalakay po natin ang iba't ibang kwento ng pananampalataya, pag-asa, inspirasyon at siyempre tagumpay mula po sa atin pong mga kapatid na may kapansanan sa paningin. Sa hapong ito, Miss Christine, ano ba ang ating pag-uusapan ngayon?
1: So ngayong hapon, Pastor Jerry, makakasama po natin ang isa rin nating kapatid, isa rin pong visually impaired na magsishare ng kanyang life testimony kung paano niya nakilala ang ating Panginoong Jesus. I-welcome po natin ngayon si Miss Angelina De La Cruz. Good afternoon po, Ma'am Angelina!
2: Hello, good afternoon. Good afternoon sa mga listeners ng Bartimeos at ako. Magandang nga po sa inyong lahat.
0: Good afternoon din, Sister Angie. Okay lang po ba na tawagin ka po naming Angie na lang?
2: Okay lang, okay lang.
0: Magandang hapon po and maraming salamat po, Sister Angie, sa hapong ito na binigyan niyo po ng time ang atin pong programa para makapanayam po namin kayo.
2: Nagagala ako sa oras na ibinigay ni Vincent.
1: Let's start po, Sister Angie. No? Paano po ninyo nakilala si Lord bilang inyong personal Lord and Savior? Pwede niyo po bang ma-share sa amin?
2: Nakilala ko ang Panginoon October 8, 1983. Ito ay sa lugar ng Bacolod City, sa lugar ng aking mama. Napauwi kami doon dahil ang aking lolo ay kinuha ng Panginoon. Sinyar sa akin ng tita ko, tunay na kapahayagan ng salita ng Diyos, at binigyan niya ako ng mga chapter at verse ng Bible na nagbigay na sa aking isip at puso.
0: Noong mga panahon po na yon, Sister Angie, ano po ang pananaw po ninyo patungkol po sa pananampalataya sa ating Panginoong Diyos?
2: Ako ay lumaki sa religious na pamilya, yun, kaya iba ang pananaw ko noon. Ang pananaw ko noon, pupunta kami sa bawat simbahan. Mara kami yung simbahan na pinupuntahan, may mga schedule, may Monday, may Tuesday, Wednesday, Thursday, and Friday. Kaya nang pinahayag sa akin ng tita ko ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng Bible, nagkaroon sa akin ng liwanag na isa lang pala ang Diyos na dapat kilalanin, si Kristo lamang.
0: Kaya Miss Christine, talagang nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng mga patuloy po na ginagamit yung kanila pong mga buhay para ipahayag ang salita po ng atin pong Panginoon. Salamat po ng marami sa lahat po ng mga lingkod, kamanggagawa natin na patuloy po silang sumusunod sa kalooban po ng ating Panginoon. Bilang mananampalataya, Miss Christine, of course, hindi po exempted na tayo po ay humaharap din sa iba't ibang mga hamon or challenges po ng buhay. Mayroon pong mga pagsubok na maaari pa rin po tayong maranasan. Sa hapong ito, tanungin din natin si Sister Angie kung ano po yung pinakamalaking pagsubok or hamon po na hinarap po ninyo bilang isang mananampalatayang mayroon pong kapansanan sa paningin. Paano po naman naranasan po ninyo ang katapatan po ng Panginoong Diyos?
2: Nasa ko ng pagsubok ng panahon noong 2016, ano ako na meron akong glioma, ito ay paakit na 3. Nalaman ko yun, nabiyaya ng Panginoon, tinanggap ko, sabi ko, hindi naman ang Panginoon, nagbibig sa akin ang kagalingan, saka yung isang bagay na yung naginawa sa akin ng Panginoon, hindi na naging daan pupuntuin ng Panginoon yung malaking pagkakamali ko sa kanya. Kasi akala ko noon, porque involved ako sa mitinan niya namin, faithful ako, akala ko malapit na ako sa Panginoon. Yung pala hindi, malaking pagkakamali ko pala yun. Kaya nang ako'y nasa ospital na, na-operahan ako sa Tonto Hospital, sabi ko, Lord, kung ano mga pagkakamali ko, gagawin ko, hindi ako nangangako na sa kadali niya na ito mo. Yun naman naman yung hindaan upang magtikod ako ng tapat sa iyo. Gagawin pa lang kung gusto mong gagawin ko. Tutuwa ako sa Panginoon dahil talaga niya ako magkaya ng pagkakataon na ito yung mga pagkakamali ko. Akala ko kasi mabait na akong tao, masunuro na akong tao dahil nabadalas akong binibigyan ng award sa simbahan, pinapalakpakan. Pero pala, mali pala yung ganun pa din ang batayan natin. Ang batayan talaga natin na salita ng Diyos at ang kanyang kalooban sa atin. Kaya nga ako ay nagpapasalamat sa Panginoon. Yung mga tao na akala ko noon ay mga kaibigan ko nang ako na sa ospital na, isa sa kanila walang pumunta, isa sa kanila walang nagtamak sa akin. Talagang ang Panginoon na naman ang kasama ko sa ospital, hanggang sa na-operahan ako at hanggang sa nagtagalin ako. Kaya ang Panginoon talaga ang gugusan na gugusan sa akin ng lakas sa tibay at tatakang pangsa. Oras na yon sa loob ng dalawang taon na naranasang struggle.
1: Ayan po. So, Sister Angie, ano po yung verse na parang ni-reveal sa inyo ng Panginoon nung mga panahong yun? Paano po siyang nangusap sa inyo?
2: Yan, 9:1. Sabi niya, isinilang kampulat, di para isinumpa o panirapang pagbubuhay daw tayo sa awa at biyaya ng Panginoon. Yan talagang pinatibayan ko sa Panginoon. Na yung time na yon, kasi nga, nilayuan ako ng mga tao na sa paligid ko nang ako'y nasa ospital at naranasan ko yung sobrang hirap, lungkot, pero may mga bagay na ginamit ng Panginoon para palitan ng lungkot at hirap ko noon. May mga ginamit siya at bagay na kinusangkap.
1: Tunay nga po, no, Pastor Jerry, kapag nasa gitna tayo ng unos ng ating buhay, kahit iwanan man tayo ng mga mahal natin sa buhay, mga kaibigan, meron tayong kaibigan na hindi tayo iiwan at yun ang ating Panginoong Jesus. Di po ba, Pastor?
0: Amen. Purihin ang Panginoon, Miss Christine and Sister Angie. Tunay nga na ang Panginoong Diyos, bagamat marami po tayong mga pagsubok na nararanasan po sa buhay, isang bagay po na hinding-hindi po niya tayo pababayaan. Sinasabi naman niya sa kanyang mga salita, di po ba, na hindi tayo iwanan or pababayaan man ang atin pong Panginoon. Mayroon at mayroon po siyang mga kakasangkapanin, yan man ay ang kanyang mga salita, gaya nga nang nabanggit po kanina ni Sister Angie na malaking tulong sa kanya yung salita ng Panginoon and even yung mga tao po na patuloy naglilingkod din sa atin pong Panginoon Diyos na nagpapalakas din ng kanyang kalooban. I believe, Miss Christine, na ito po ay mga kaparaanan po ng atin pong Panginoong Diyos upang matulungan ang bawat isa sa atin na nakakaranas ng mga pagsubok upang maiba yung atin pong perspektibo or pananaw, especially po sa iba't ibang mga hamon or pagsubok na nararanasan po natin sa buhay. Sa atin pong pagpapatuloy, Sister Angie, ngayon na kayo po ay matagal na pong mananampalataya ng atin pong Panginoon, sa anong paraan naman po kayo patuloy na ginagamit po ng ating Panginoon upang maging pagpapala din naman para po sa iba?
2: Noong 2019, pandemic noon, halos hindi tayo makalabas ng bahay, merong ginamit ang Panginoon na isang tao na sinali ako sa isang grupo ng mga PWD. Ito ay tinatawag natin Connected. Sinali ako doon 2019 December. Pinakilala niya ako sa grupo niya. Ito ay si Ronald Gitara. Pinakilala niya na ako sa grupo niya. Tinanggap naman nila ako doon at tumusan ako nagpapasalamat sa Panginoon dahil yung presidente na si Alejandro Mala, pinuha niya akong sekretarya ng February kasi nga marunong doon ako magsulat, magbasa, magkwenta. Ang kinuha niya na akong sekretarya, nagalaman ako ng pagkakataon na yung mga kaibigan kong pastor ay maimbitahan ko para maipahayag ang salita ng Diyos. Pinigyan ko sila ng mga schedule. Nawala ang grupo yun ng 2020 at ako ngayon ay naging isang binigyan ng pagkakataon na makapagbigay sa kanya. Ako na ngayon ang leader ng grupong yun. Pinahahayag ang salita ng Diyos, ginagampanan ang tungkulin bilang anak ng Panginoon. Gabi-gabi, meron kami Bible study, meron kami devotion, at may pagkakataon kami din kung meron maitutulong, tumutulong kami sa mga nangangailang, lalo sa mga binabagyo, mga may nagkakasakit, at may pinupuha ng Panginoon. Yun ang mga bagay na pinasasalamatan ko talaga sa Panginoon. Ito ay 8 years na sa August 16. Ito ay nagpapatuloy na magampanan ko bilang leader. Hindi ko pinagmamalaki na leader ako, kundi pinagmamalaki ko na ginagampanan ko to dahil anak ako ng Diyos at may tutulin ako sa Panginoon.
0: Maraming maraming salamat po, Sister Angie, sa inyo pong buhay, Miss Christine. Tunay nga na talagang kapag ang isang tao ay binago ng ating Panginoon, patuloy na sumusunod sa ating pong Panginoon, maraming mga pagkakataon na po pwede pong magamit ang buhay natin para mabigyan natin ng glory ang kanyang pangalan. Kaya nga ng kay Sister Angie na bagamat siya po ay may kapansanan sa paningin, hindi po ito hadlang para siya po ay gamitin online para po sa kapwa niyang may kapansanan din sa paningin upang makarinig din sila at mapalakas mula po sa salita ng atin pong Panginoon.
1: Amen po, Pastor. Last na lang po, no? Ano po yung message ninyo sa ating mga tagapakinig about sa kanilang patuloy na pagtitiwala sa Panginoon at sa pag-asang hatid ng Panginoon? Naway maging inspiration din po ang inyong story sa kanila.
2: Wala akong ibang inaasahan kundi na sa Romanen. Sabi doon ni Apostle Pablo, pinapanalangin daw niya ang mga Israelita ay malasaklan sa Panginoon. Ako naman, panalangin ko sa Panginoon na ang bawat may kapasanang BWD ay makakilala sa Panginoon sa pamamagitan ng pakikinig ng salita ng Diyos, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Bible, at sa pamamagitan ng panalangin sa isa't isa. Kaya nakasahan ko sa aking gagawa, di lamang sa makakilala sa Panginoon ni marami. Kaya natin tugumpanan, huwag tayo magpadala sa mga taong nag-insulto na akala nila tama ang gagawa nila. Kasi marami sa ating mga PWD na bumana, nanghihina dahil sa pananalita ng mga taong nasa harapan natin, mga taong abong akala wala tayong pakinabang, mali-mali sila. Ang Panginoon, hindi tayo nire-reject, kundi gagamitin at kakasakapanin tayo ng Panginoon upang ipakita nga niya sa sandiputa na tayo ay inaawaan niya, sinahabagan niya, at ang biyaya niya ay buhos niya sa atin. Kaya basta sabi kong patuloy lang sa pag-iling ko sa Panginoon, patuloy lang tayo maging tapat sa Panginoon na ang tao, hindi nila alam ang ating puso. Isipan, subalit ang Diyos, alam niya ang buong katotohanan kung sino tayo.

0: You just heard a message from the Word with Christ's Commission Fellowship in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. Until next week, God bless you.
1: Ang Salita ng Diyos. 5 minutong pagbabasa ng Salita ng Diyos.
2: 7 Kabanata. Huwag husgahan ang kapwa. Huwag ninyong husgahan ang iba, para hindi rin kayo husgahan ng Diyos. Sapagkat kung paano ninyo hinuhusgahan ang inyong kapwa, ay ganun din kayo huhusgahan ng Diyos. Bakit mo pinupuna ang munting puwing sa mata ng kapwa mo, pero hindi mo naman pinapansin ang malatrosong puwing sa mata mo? Paano mo masasabi sa kanya, "Kapatid, tutulungan kitang alisin ang puwing sa mata mo, gayong may malatrosong puwing sa iyong mata"? Mapagkunwari, alisin mo muna ang malatrosong puwing sa iyong mata. Nang sa ganon ay makakita kang mabuti para maalis mo ang puwing sa mata ng iyong kapwa. Huwag ninyong ibigay sa mga aso ang mga bagay na banal dahil baka balingan nila kayo at lapain. At huwag din ninyong ihagi sa mga baboy ang inyong mga perlas dahil tatapak-tapakan lang nila ang mga ito. Humingi, humanap, kumatok. Humingi kayo sa Diyos at bibigyan kayo. Hanapin ninyo sa Kanya ang hinahanap nyo at makikita ninyo. Kumatok kayo sa Kanya at pagbubuksan kayo. Sapagkat ang lahat ng humihingi ay nakakatanggap. Ang naghahanap ay nakakakita. At ang kumakatok ay pinagbubuksan. Kayong mga magulang, kung ang anak ninyo ay humihingi ng tinapay, bibigyan ba ninyo ng bato? At kung humihingi siya ng isda, bibigyan ba ninyo ng ahas? Kung kayong masasama ay marunong magbigay ng mabubuting bagay sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong amang nasa langit? Ibibigay niya ang mabubuting bagay sa mga humihingi sa kanya. Gawin ninyo sa inyong kapwa ang gusto ninyong gawin nila sa inyo. Ganiyan ang tamang pagsunod sa kautusan ni Moises at sa mga isinulat ng mga propeta. Ang makipot na pintuan. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, dahil maluwang ang pintuan at malapad ang daan patungo sa kapahamakan, at marami ang pumapasok doon. Ngunit makipot ang pintuan at mahirap ang daan patungo sa buhay na walang hanggan, at kakaunti lang ang dumadaan dito. Nakikilala ang puno sa bunga nito. Mag-ingat kayo sa mga huwad na propeta. Lumalapit sila sa inyo na parang mga maamong tupa. Pero ang totoo, tulad sila ng mga gutom na lobo. Makikilala ninyo sila sa kanilang mga gawa. Ang matitinik na halaman ay hindi namumunga ng ubas o igos. Ang mabuting puno ay namumunga ng mabuting bunga, at ang masamang puno ay namumunga ng masama. Ang mabuting puno ay hindi namumunga ng masama, at ang masamang puno ay hindi namumunga ng mabuti. Ang lahat ng punong hindi namumunga ng mabuti ay pinuputol at itinatapon sa apoy. Kaya nga makikilala ninyo ang mga huwad na propeta sa kanilang mga gawa. Hindi kikilalanin ng Diyos ang mga gumagawa ng masama. Marami ang tumatawag sa akin ng Panginoon, pero hindi ito nangangahulugan na makakapasok sila sa kaharian ng langit. Ang mga tao lang na sumusunod sa kalooban ng aking amang nasa langit ang mapapabilang sa kanyang kaharian. Marami ang magsasabi sa akin sa araw ng paghuhukom, "Panginoon, hindi ba't sa ngalan niyo ay nagpahayag kami ng inyong salita? Nagpalayas ng masasamang espiritu at gumawa ng maraming himala?" Ngunit sasabihin ko sa kanila, "Hindi ko kayo kilala. Lumayo kayo sa akin, kayong mga gumagawa ng masama." Ang dalawang uri ng taong nagtayo ng bahay. Kaya ang sinumang nakikinig at sumusunod sa aking mga sinasabi ay katulad ng isang matalinong lalaki na nagtayo ng kanyang bahay sa pundasyong bato. Nang umulan ng malakas at bumaha, at humampas ang malakas na hangin sa bahay, hindi ito nagiba dahil nakatayo ito sa matibay na pundasyon. Ngunit ang sino mang nakikinig sa aking mga salita, pero hindi naman ito sinusunod, ay parang taong hangal na nagtayo ng kanyang bahay sa buhangin. Nang umulan ng malakas at bumaha, at humampas ang malakas na hangin sa bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Ang awtoridad ni Jesus. Pagkatapos ipangaral ni Jesus ang mga bagay na ito, namangha ang mga tao. Dahil nangaral siya ng may awtoridad at hindi tulad ng kanilang mga tagapagturo ng kautusan.
1: Inyong napakinggan ang Salita ng Diyos, hatid ng Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
4: Far East Broadcasting Company Philippines, in partnership with Green Hills Christian Fellowship Ortigas, bring you a message from the Word of God. Together, let us know Christ and make Him known.
5: Magandang hapon mga kapatid. Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Matthew chapter 12, verses 38 to 41. Matthew 12:38 to 41. Kaya po ito mayo. Matthew 12, starting in verse 38. Then some of the scribes and Pharisees answered him, saying, "Teacher, we wish to see a sign from you." But he answered them, "An evil and adulterous generation seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah. And behold, something greater than Jonah is here." Pagpalain naman ng Panginoong kanyang salita. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, kayo po ang manguna sa aming pag-aaral ng iyong salita ngayong hapong ito. At higit sa lahat, Panginoon, bigyan niyo kami ng kalakasan na sundin ang mga aral na aming matatanggap mula sa iyong salita ngayong araw na ito. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ngayon po naman, ang ating tatalakayin ay ang huling mensahe ng serya ng Jonah. At katulad ng dapat siguro sa lahat ng aklat ng Old Testament, maganda pong tapusin sa New Testament at kung ano ang koneksyon ng Old Testament at New Testament. Alam nyo, ang ating pong Diyos ay isang perfect na Diyos. Wala po siyang pagkakamali, walang bahid ng anomalya. So ang lahat ng kanyang salita ay tama at totoo. At makikita natin yan sa kung paano binibigyang linaw ng New Testament ang mga aklat sa Old Testament. No? At ang isang aklat nga na ito ay ang aklat ni Jonah. Ang title po ng ating mensahe ngayong hapong ito ay Ang Mas Dakilang Jonah. Kasi yun po ang huling phrase dun sa verse 41. Something greater or someone greater than Jonah is here. Nakita na natin kay Jonah dun sa aklat niya at sa kanyang salaysay ang walang kapantay na grasya ng Diyos sa kanyang pagligtas sa isang pasaway na propeta at sa mga hindi kumikilala sa kanya na hentil. Nabasa natin sa Jonah 1:16 halimbawa, yung mga marino na kasama niya dun sa bapor nung sila ay datnan ng bagyo na pinadala ng ating Panginoon. Ang sabi doon, "Then the men feared the Lord exceedingly, and they offered a sacrifice to the Lord and made vows." Ako po'y naniniwala na itong mga pagano na marino na ito, dahil sa ipinakitang kapangyarihan ng Diyos sa kanila, sila, nung umpisa na ay tumawag sa kanilang mga Diyos-Diyosan, Pero nung bandang huli, nakilala nila ang tunay na Diyos na lumalang ng langit at lupa, na nagbigay nung bagyo at siyang nagbawi nito. So meron ng isang grupo na naligtas siguro doon sa mga marinong yon. Sa chapter 2 verse 9, naalala natin si Jonah, nasa tiyan na ng isang malaking isda. Sabi niya sa chapter 2 verse 9, meron po siyang kinukote na psalm dito. Ang sabi niya, "But I, with the voice of thanksgiving, will sacrifice to you." So katulad ng mga marino who made their vows, sabi niya, "What I have vowed I will pay. Salvation belongs to the Lord." Yung po ay isang dakilang doktrina ng ating iglesia. Ang salvation po is all of God. Mula sa umpisa hanggang sa huli. Siya ang kumikilala, siya ang tumatawag, siya ang nagliligtas, siya ang nagsasanctify, siya ang mag-glorify. Wala pong patlang, walang mawawala, walang maiiwan sa lahat ng kanyang hinirang para maligtas. Sa chapter 3 verse 5, ang wika doon, "And the people of Nineveh believed God." Mantakin nyo nga, isang sentence lang na gospel presentation. In fact, sa Hebrew, 5 words lang. "Yet 40 days Nineveh shall be overturned, overthrown." Doon po sa simpleng mensaheng yon na isang babala, isang warning. No? Hindi yan naiba doon sa gospel according to Jesus. Sa Matthew chapter 4 verse 17, nung siya ay nag-umpisa mag-preach, ang sabi niya, "Repent, for the kingdom of God is at hand." Isang babala. Isang babala, maiksing talata, "And the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on sackcloth, from the greatest of them to the least of them." So nakita natin sa Jonah, ang walang kapantay, walang katulad, walang kasinggandang grasya ng Panginoong Diyos sa kanyang mga niligtas. Ngayon naman, makikita natin ang kawalan ng pananampalataya, ironically, ng mga relihiyoso ng Israel, mga pinuno, mga scribes and Pharisees. Wala silang pananampalataya, mga kapatid. Maaalam sila sa Old Testament scriptures, memoryado nila ang batas, ang mga propeta, ang mga salmo. Ngunit sila ay walang pananampalataya. So posible, mga kapatid, na maging dalubhasa tayo sa salita ng Diyos, ngunit walang pananampalataya sa Kanya. Kanina pong tanghali, pagkatapos namin mga mananghalian, aming kaugalian bilang isang pamilya, ang mag-aral ng katekismo. No? So meron po kami sinusundan, the New City Catechism. So nasa week 30 na kami, 1 week delayed na po kami. No? Kasi week 31 na po eh. Pero week 30, faith in Jesus Christ, ang aming topic kanina. At sabi ko nga sa mga anak ko na ang faith sa ating Panginoon ay nag-umpisa sa notisya, kaalaman. Nagpo-progress sa assensus, conviction. At nagtatapos sa fiducia, trust. No? Nag-umpisa sa kaalaman, nagpo-progress sa conviction, pero buong-buo siya na nagtatrust. Kung baga ay iyong ipinupuhol ang iyong sarili sa kamay ng ating Diyos. Makikita natin dito na yung mga relihiyosong pinuno ng Israel ay walang ganitong pananampalataya. Meron lang sila nung notisya. Wala sila nung asensus. Wala sila nung fidusya. Nakalulungkot po, mga kapatid, ngunit ganyan po ang katotohanan na makikita natin. So dito, mga kapatid, actually, maaninag natin, malalim yun, ano? Makikita natin, okay? Baka hindi naintindihan ng ibang kabataan yung aninag. No? Makikita natin, mga kapatid, yung purpose kung bakit sinulat ang aklat ng Jonah. No? So, nagtapos nga ang Jonah, alam natin sa chapter 4 verse 11, sa isang katanungan, sabi ng Diyos kay Jonah, "And should not I pity Nineveh, that great city, in which there are more than 120,000 persons who do not know their right hand from their left, and also much cattle?" Question mark. Siyempre, rhetorical question. Ang sagot doon, "Yes, Lord, dapat you should pity Nineveh." Yes, Lord, Jonah, should have pitied Nineveh. Hindi po natin nakita ang kasagutan ni Jonah sapagkat ang pakay po, ang layunin ng aklat ni Jonah, ito po ay sinulat ni Jonah mismo. Kasi paano naman niya malalaman yung nasaltian siya ng malaking isda? No? So sinulat niya ito mismo at ang original na tumanggap nitong sulat na ito, nitong aklat na ito, ay ang Israel. Kasi ito ay mensahe para sa Israel. Para ipakita sa kanila na ang Diyos na naging tapat sa Israel, na hindi nila sinusunod paulit-ulit, ay isang mahabaging Diyos at magliligtas ng lalapit sa Kanya. Pero mga kapatid, sa hapong ito, makikita natin yung mga pinunong relihiyoso ng Israel ay walang ganong pananampalataya. Hindi po sila natuto sa mensahe ng aklat ni Jonah. Na-miss po nila yung point ng aklat. Makikita natin ito sa kanilang paghingi ng isang tanda, isang sign mula sa tunay na anak ng Diyos, ang higit na mas dakilang Jonah. So tingnan po natin ang ating teksto, mga kapatid. Ang una natin makikita sa verses 38 hanggang 40 ay ang hamon kay Jesus. Tama, mga kapatid, siya ay hinamon ng mga relihiyosong ito. Ang una natin makikita dito sa verse 38 ay ang tanda na hiniling. Ano ba yung sign na kanilang hiningin? Sabi sa verse 38, "Then some of the scribes and Pharisees," mahirap dun sa sentence na nag-uumpisa sa "then," merong pinanggalingan po yun. No? Kasi "then," sa Tagalog, ngayon, ngayon, ano nangyari bago yung ngayon? What happened before then? O di kailangan balikan natin ng konti, di ba? Yung preceding verses ay tungkol sa mga masamang prutas, no? Sa verse 33, sabi ng ating Panginoon, "Either make the tree good and its fruit good, or make the tree bad and its fruit bad, for the tree is known by its fruit." So, hindi lang ito pahapyaw na rebuke sa mga religyosong pinuno ng Israel. Kasi in verse 34, tignan niyo yung verse 34, anong tawag niya sa kanila? "You brood of vipers." You brood of vipers. Mahirap mo mag-share ng gospel na yun ang umpisa, no? Mga ulupong. Yun po ang Tagalog ng viper, no? Yung mga bata dito na hirap sa Pilipino, sa inyong klase, tanongin ang inyong Pilipino teacher, "Ma'am, ano po ba ang ibig sabihin ng ulupong?" No? Actually, technically, ito ay two-headed snake. No? Hindi nyo alam yan, ano? Yun po ang ibig sabihin ng ulupong. Sabi niya, "You brood of vipers, how can you speak good when you are evil?" Aba, bakit ganun na? Parang talagang away na ang paating Panginoon. Galit na siya. Kasi naman, balikan natin ng konti sa ating mga Biblia. Kaya dapat may hawak po kayong Biblia. No? Kasi kung hindi niyo ako maintindihan. Ano ba sinasabi nito? No? Dahil yung nauna doon, ay nung nagpalaya siya ng isang demon-oppressed man. Sabi sa verse 22 ng chapter 12, Wala po sa screen, huwag niyo pong hanapin doon, nasa Biblia niyo po. No? So buksan niyo yung Biblia niyo, kung wala kayong Biblia, nandyan po sa upuan, sa harap ninyo. Then a demon oppressed man who was blind and mute was brought to him and he healed him. So that the man spoke and saw. And all the people were amazed and said, can this be the son of David? Son of David. Yan po ang bansag sa Messiah. Sa Matthew 1:1, ang sabi doon, he is the son of David, he is the son of Abraham. No? Sa Matthew 9:27, ang sabi ng bulag, son of David, please heal us. Sa Matthew 21:15, son of David, hear us. Si Kristo ang kanilang tinutukoy. Can this be the son of David? Siya nga ba ang Messiah? Ang sabi ng mga Pharisees, it is only by Beelzebul, the prince of demons, that this man casts out demons. So knowing their thoughts, sabi ni Jesus sa kanila, every kingdom divided against itself is laid waste, and no city or house divided against itself will stand. At sa madaling salita, ang sabi niya, so verse 31, therefore I tell you, every sin and blasphemy will be forgiven people, but the blasphemy against the Spirit will not be forgiven. Kapag sinabi nila na ang gawa ng Espiritu ay gawa ng demonyo, yun pong unpardonable sin. So maraming nagtatanong, eh Pastor, ano pong papareho nun ngayon? If you reject Christ, pagkatapos niyang i-expose sa inyo ang gospel, dinala niya kayo sa isang gospel preaching church katulad ng GCF o sa ibang church at narinig ninyo ang ebanghelyo at ipinaliwanag sa inyo ng malinaw ang ibig sabihin ng ebanghelyo at kayo ay nakabasa ng Biblia, meron po kayong responsibilidad. No? Isang asset po yun, isang blessing po yun sapagkat yun ay ginawa ng Panginoon upang kayo ay maligtas. Pero kung yun ay ginawa niya lahat sa inyo at in the end, sa inyong pagkamatay, you continue to reject Christ, ayaw niyo siyang tanggapin, ayaw niyo pasakop sa Kanya, wala na pong pardon. Yun, unpardonable sin yun. Pero habang may buhay kayo, mga kapatid, mayroong pagkakataon na manumbalik at tumanggap sa Panginoon. Itong mga relihiyosong ito, nakita na ni Jesus ang kanilang mga puso, sila ay set in their ways already, wala pong naniniwala sa Kanya. Alam nila ang sinabi ng Old Testament tungkol sa Messiah, tinupad ni Jesus ang lahat ng sinabi ng Old Testament tungkol sa Messiah, ngunit hindi pa rin sila naniniwala. So, yung sign na hiniling sa verse 38, Teacher, we wish to see a sign from you. Ano bang sign yun? Ang dami na nilang nakitang mirakulo, di ba? Nagpalaya siya ng demonyo, nagpagaling, nagbuhay, nagpakain. Ano pang sign ang hinahanap nila? Well, sa ibang part ng New Testament, sa Luke 11:16, while others to test him kept seeking from him a sign from heaven. Naghahanap sila ng isang sign from heaven. So gusto nila magpakita si Jesus ng isang tanda na galing sa langit mismo. Siguro kapareho nung nangyari nung kanyang baptismo. Nagbukas ang langit at ang boses ng Panginoon ay nanggaling sa langit at sinabi, This is my beloved Son with whom I am well pleased. Siguro hinahanap nila yung ganong klaseng sign. Pero marami na silang nakitang kababalaghan. Sa Matthew 12:10, nagpagaling ang ating Panginoon. Sa verses 22 to 24, nagpalayas ng demonyo. Sa chapter 16, verse 1 ng Matthew, inulit po itong passage na ito. And the Pharisees and Sadducees came and to test him, They asked him to show them a sign from heaven. Yun pong hinahanap nila. Isang sign from heaven. Hindi pa sila nakontento doon sa nagpakita siya ng bulag, nagpalakad siya ng pilay, nagparinig siya ng bingi, nagpakain siya. Hindi pa sila kontento doon, nagbuhay siya ng patay na. Hindi sila nakontento doon. Sabi nila, we wish to have a sign from heaven. No? Mayabang pa siguro, baka nakataas pa ang ilong nung sinabi kay Jesus. Very disrespectful. Ang sinasabi nila dito, patunayan mo, hindi kami naniniwala sa'yo sa lahat ng ginawa mo. Lahat ka na igawa ng demonyo. Kaya patunayan mo na ikaw ay galing sa langit. Gusto namin ng isang sign from heaven. Yun ang kanilang hinihingi. Alam ni Jesus ang kanilang mga puso. Kaya ang sabi niya, sa verse 39, an evil and adulterous generation seeks for a sign. Ang tinutukoy niya ay yung generation na yun na kausap niya. At by implication, ang kahit na sino, kahit na anong generation, ang palaging naghahanap ng sign para sila ay maniwala. So, Pastor, kasalanan ba yung humingi ng sign? Sabi sa Luke 11:29, this generation is an evil generation. It seeks for a sign, but no sign will be given to it except the sign of Jonah. Yun po ang parallel verse nito sa Luke. Ano ba ang ibig sabihin ng adulterous? Hosea chapter 1 verse 2. When the Lord first spoke through Hosea, the Lord said to Hosea, go take to yourself a wife of whoredom. Mayra po Tagalogin, no? Hindi po maganda yung salita sa Tagalog. Isang asawa na, hindi ko po masabi, no? And have children of whoredom. So, maghanap ka ng babae na talipandas. Malalim ba yun? Malalim, no? Kasi, yung gusto kong gamitin na salita, mahirap po sabihin eh. Talipandas! Mag-asawa ka ng isang talipandas na babae. Magkaroon ka ng anak sa isang talipandas na babae. Bakit? For the land commits great whoredom by forsaking the Lord. Yung hindi paniniwala sa Diyos, ang ibig po sabihin ng adulterous. Wala silang balak maniwala. Humingi sila ng sign from heaven. Ngunit nakita na ni Jesus na ang mga puso nila ay sarado. Sapagkat ang lahat ng ginawa niyang sign, hindi nila tinatanggap dahil yun daw ay galing sa demonyo. Ang paghingi ng signs, mga kapatid, ay marka ng mahinang pananampalataya. Sabi sa John 4:48, si Jesus mismo nagsabi nito, unless you see signs and wonders, you will not believe. So, alam natin yan. Kasi sa kultura natin, to see is to believe. Diba? To see is to believe. Halimbawa, yung mga ibang kabataan, huwag alam mo, girlfriend ko na si ganyan. Hindi ka naman pwede magka-girlfriend, yung pangit mo na yan. No? Parang ang sang-sang pakinggan, ano? Pero sinabi po sa akin yun nung high school ako. Yung pangit mo na yan, magkaka-girlfriend ka. Patunayan mo. Di ba? To see is to believe. So ginawa ko, binayaran ko yung isang kaklase kong babae na maganda. Eh noon, 5 pesos lang ang allowance ko eh. Ito, 5 pesos. Kunyari, girlfriend kita. No. So obviously, fake. pwedeng i-fake ang signs. At madalas nga, fine-fake ang signs. Pero sa ating mundo, unless you see signs and wonders, you will not believe. Kasi alam nyo, ang paraan ng Diyos ay nasa 2 Corinthians 5:7. For we walk by faith and not by sight. Sa Panginoon, to believe is to see. Sa ating mundo, to see is to believe. Baliktad. Yung pong mga relihiyoso ng Israel, ang kanilang sinusunod ay to see is to believe. Si Jesus sabi niya, kayo ay evil and adulterous generation. Malaking kasamaan ang ipinakita ko na sa inyo lahat ng signs na ako ang Mesiyas. Ngunit hindi niyo pa rin ako pinaniniwalaan. Kaya nung bandang huli, naalala niyo si Thomas, absent siya nung isang meeting ng 12. Hindi natin alam kung ba't siya absent. Baka nagtatago siya, ayaw niyang ma-identify with the 12. Takot sila lahat eh. So absent siya. Nung si John chapter 20, unang dumating ang Panginoon. No? Naalala niyo naman yung kanyang pagdating, di ba? Sarado ang pintuan, kinandado nila sapagkat natatakot sila, baka sila'y arestuhin. So kahit sarado yung pintuan, sabi ni Jesus, peace be with you. Are you kidding me? Siguro, nag-ano sa takot yung mga alagad niya, di ba? Kaya sabi niya, peace be with me. Peace be with you. Okay, matakot. Do not be afraid. What did you expect? No? Pintuan yan eh. Tumagos ka sa pintuan, di ka may matatakot. No? Pero peace be with you. Nagpakita siya. So, nakikain siya. Pinahawak yung kanyang mga sugat. So, silang lahat ay naniwala. So, nung kinuwento nila kay Thomas, sabi ni Thomas, hanggat hindi ko nakikita ang kamay, sa ang marka sa kamay, at ipinasok ang aking kamay sa kanyang tagiliran, hindi ako maniniwala. Unless you see signs and wonders, you will not believe. Si Thomas po ay merong ganong kahinang pananampalataya nung siya ay unang sinabihan. Pero the next time, present na po si Thomas. Bigla na naman pumasok si Jesus sa pintuan. Siguro, napipicture ko yung 11, no? Alam na siguro nila na papasok si Jesus. Dali, Thomas, ha? Tignan mo yung pintuan. Basta tingin ka lang sa pintuan. Tapos, boom, biglang dumating ang ating Panginoon. Tapos sabi niya kay Thomas, pakiramdaman mo ang aking kamay. Tignan mo ang aking tagiliran. Tapos ang sabi niya sa John chapter 20 verse 29, have you believed because you have seen me? Question mark. Sabi niya, blessed are those who have not seen and yet have believed. Thomas, you believe because you saw. Pero yung mga naniwala, kahit hindi nila nakikita, sila ay pinagpala. Blessed are those who have not seen, no signs, no wonders, and yet have believed. Alam niyo kung bakit? Hindi ba ang ating paniniwala, ayon sa turo ng New Testament, ang pananampalataya kay Kristo ay hindi naman nagmumula sa atin. Hindi siya human faith eh. No? Kasi meron tayong human faith. Meron tayong faith. Ina-exercise natin almost every day. Pag umorder kayo sa Jollibee, no? Ng Chicken Joy. Alam nyo na ngayon kung ano paborito ko. Umorder kayo ng Chicken Joy. Hindi nyo alam kung paano niluto yung Chicken Joy na yun. Pero kayo nananampalataya na pagkagat nyo, masarap. Malinis, malinamnam. Di ba? Faith yun. Pag kayo nagmaneho ng sasakyan at nagpabilis kayo sa EDSA, imposibleng mangyari yun ngayon dahil traffic. Pero halimbawa na lang, meron isang strip of road, nagpabilis kayo, meron kayong faith na pag tumapa kayo sa preno, ihinto ang kotse. Human faith. So in-exercise natin ang faith every day. We live by faith every day. Pero yung maniwala kayo sa hindi ninyo nakikita, yun ay hindi human faith. Ang sabi ng world, to see is to believe. Ang sabi ng Lord, to believe is to see. Kaya yung faith na nagliligtas ay hindi nagmumula sa atin. Diba? Ephesians 2:8 and 9, naalala nyo? For by grace you have been saved through faith. And this, ang pinakamalapit na antecedent ay faith. And this faith is not your own doing. It is the gift of God, not a result of works, so that no one may boast. Kung galing sa Panginoon ang inyong pananampalataya, hindi niya kailangan ng signs para maniwala. Sapagkat galing na sa Diyos ang ating pananampalataya. So yung nagsasabi na, okay, patunayan mo yung Biblia, patunayan mo na nangyari nga ito, na nangyari nga yon, patunayan mo, ayaw maniwala nun. Ayaw maniwala. Kahit marami ng ebidensya, maraming ayaw maniwala. So anong tugon ni Jesus? Sa verse 39, sabi niya, an evil and adulterous generation seeks for a sign. So, masama ba ang sign, humingi ng sign, Panginoon? Yung iba sa inyo, nung araw kasi nung bata kami, yung naalala niyo yung mga telepono nung araw, nadidial pang gano'n. Ganun nung araw mga telepono, mga bata, no? Tsaka ang telepono nun, malaki, kulay black, mabigat, kaya pwedeng pamatay ng tao. No? Yung telepono. Madalas pa may party line kayo. No? Kapag yung kapitbahay nyo, puro teenager ang anak, patay kayo. Punong-puno palagi yung telepono. Kami nun, nakikipagunahan kami. Pagka nakuha na namin yung telepono, at nagka-dial to na, tatawagan ko na yung gusto kong tawagan. Tapos sesenyasan ko na yung kapatid ko. Sumunod ka na. Baka tayo masingitan ng party line. Mga kapatid, ganun nung araw ang pag-communicate. Ngayon po, instantaneous na. So ang tugon ni Jesus, no sign will be given to it except the sign of the prophet Jonah. So nakapagtaka, no? For just as Jonah was 3 days and 3 nights in the belly of the great fish, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Yung verse 39b tsaka verse 40, papaliwanag ko lang ng konti. 3 days, 3 nights, kapareho yon ng 3 days and 3 nights na si Jesus ay namatay at nabuhay na maguli. No? Siya ay namatay ng Friday before 6 p.m. No? Ang bilang ng mga Hudyo doon, one day. Siya ay nilibing. Siya ay nasa libingan ng Sabado, buong araw. Basta siya ay nabuhay na maguli ng madaling araw, ng Linggo, third day. Kasi ang bilang nila ng day is the whole day or a fraction thereof. Ganun po ang habit at ugali ng mga Hudyo. Kaya, yung 3 days and 3 nights kay Jonah na nasa loob siya ng balyena, ng isang malaking isda, at yung 3 days and 3 nights in the heart of the earth ay consistent. Wala pong inconsistency sa Biblia. Wala. Walang mali sa Biblia. Walang error po ang Biblia. Ang una natin makikita dito, ito ay isang kumpirmasyon na ang salaysay ni Jonah ay tunay na kasaysayan at hindi katang-isip. Maraming nagsasabi, ay hindi, myth lang yan si Jonah. Pwede ba naman mabuhay ang tao sa loob na isang malaking isda? Although meron ng mga historical events na mga taong nilamon ng isang malaking isda.

fish sa baybayin, no, na malapit sa Joppa, at siya ay nakapunta sa Nineveh. Nagkaroon siya siguro ng lakas ng loob kasi grabe, imposible na yung nangyari sa kanya. Siya ay lumubog hanggang sa pinakailalim ng dagat at bigla siyang nilamon ng isang isda para siya ay mahaligtas. So yung kanyang resurrection ay isang tanda, kung hindi man sa ibang tao, sa kanya, na ang pinahatid sa kanyang mensahe ng Diyos ay mahalaga. Kaya naman siya siguro nagkaroon ng lakas ng loob na sumunod. Sumunod na siya sa Panginoon, nilamon na siya ng isda eh. No? Kayo ba, pag nilamon na kayo ng isda, hindi pa kayo susunod? Hindi pa kayo matututo? No? Ang tigas naman ng ulo niyo. So sumunod si Jonah, alam na natin ang nangyari. Yet 40 days and Nineveh will be overturned. Kaya naman, nagresulta ito sa kaligtasan ng Nineveh. Ano nangyari ulit? Jonah chapter 3 verse 5, and the people of Nineveh believed God. They called for a fast and put on sackcloth from the greatest of them, mula sa hari, to the least of them. So yung buong bayan na save. So chapter 3 verse 10, when God saw what they did, how they turned from their evil way, God relented of the disaster that He had said He would do to them, and He did not do it. Yun ang tugon ni Jesus. Sabi niya, ito yung sign. Gusto niyo ng sign? Ito, sa lumang tipan ninyo, sa Old Testament nito, sa prophets, yung sinulat ni Jonah, pinaniniwalaan ninyo na propeta yan. Ito ang sinulat niya. It's historical. Hindi siya myth. At yung pagkabuhay niya na maguli, quote-unquote, kasi hindi naman siya talaga namatay. Di ba? Yun ay isang sign. Ngayon, nasabi niya, so will the Son of Man be 3 days and 3 nights in the heart of the earth. Si Jonah, o yung kanyang kwento, ay isang type. Sa Biblia po, sa Old Testament, may mga tao, events, mga pangyayari, mga sinabi, no, na typical type, T-Y-P-E. No? Biblical type ang tawag doon. Ito po ay isang foreshadow, isang preview, isang propesya, kumbaga, ng mangyayari sa New Testament. Si Jonah po ay type ng darating o yung nangyari sa kanya sa belly of the fish ay type o propesya ng darating na kamatayan at muling pagkabuhay ni Jesus. Yun po ang sinasabi ni Jesus dito. Kung paano nilamon si Jonah, ilalamunin din ako ng lupa. Pero kung paano siya iniluwal at nabuhay na maguli, kumbaga, ako rin ay mabubuhay na maguli. Gusto niyo ng sign from heaven? Yan ang sign. Siyempre, hindi naman sila maniniwala doon. Hindi sila talaga naniwala. Alam natin na hindi sila naniwala dahil nagpatuloy sa kanila, sila sa kanilang misyon na litisin ang ating Panginoon, gulpihin, at patayin. At yun po ang kanilang ginawa. Sa kanilang rejection, sa kanilang sariling Mesiyas. Ang kanyang resurrection, mga kapatid, sabi niya sa Matthew 17:22, si Jesus mismo nagsabi nito, as they were gathering in Galilee, Jesus said to them, the Son of Man is about to be delivered into the hands of men, and they will kill him, and he will be raised on the third day, and they were greatly distressed. Yung mga alagad niya. Kasi kasasabi niya lang sa Matthew 16, and I will build my church, and even the gates of hell cannot prevail against it. Kasi sinabi niya sa chapter 17, I will be delivered to men, they will kill me and I will be raised on the third day. Huh? So kung paano hindi mapaniwalaan ng mga Hudyo noong panahon ni Jonah ang nangyari sa kanya, hindi rin mapaniwalaan ng mga Hudyo noong panahon ni Kristo ang mangyayari sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya nga kahit na siya ay nag-resurrect na at kumalat na sa buong bayan na siya ay resurrected at nag-report na yung mga gwardya, sabi ng mga

Guardia, empty po yung tomb eh. Bukas po yung rock. Hindi namin alam kung bakit. No? Kung kayo ay Roman soldier at pinabantay sa inyo ang isang gravesite, hindi nyo aaminin na kayo'y nakatulog. Kasi that's a dereliction of duty. Pero ang katapat na parusa nung kamatayan, pero hindi sila pinapatay. Imbis na hindi sila pinapatay, binayaran pa sila, sinuhulan sila, huwag niyong sasabihin ha, na nag-roll away in stone at wala nang laman yung grave. Huwag niyong sasabihin ha, ang sabihin ninyo, ninakaw ng kanyang mga disipulo ang kanyang katawan. Pero ibig sabihin, yung mga disipulo ngayon, lahat sila ay namatay violently, each one of them. Lahat sila ay naghirap sa kanilang pagmimisyon. Lahat sa kanila ay nagdusa para isang kasinungalingan. Hindi pwede, di ba? So yung kanyang pagkabuhay na maguli, mga kapatid, ang pinakadakilang sign na pwede nating i-proclaim. At ito, yung kanyang pagkabuhay na maguli, mga kapatid, ay nagresulta, katulad ng pagkabuhay na maguli ni Jonah, nagresulta sa kaligtasan ng buong Nineveh. Yung kanyang resurrection, mga kapatid, ay nagresulta sa kaligtasan ng di mabilang ng mga makasalanan. Tayo po yun. Kasama po tayo doon. Romans chapter 6, verse 4, "We were buried therefore with him by baptism unto death, in order that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, we too might walk in newness of life." Yan po ang ating pag-asa. Tayo ay bagong nilalang. Dahil ang lumang nilalang natin ay pinatay na ng ating Panginoon sa krus ng Kalbaryo. At nung siya ay nabuhay na maguli, ang ating bagong nilalang ang nabuhay kasama niya. 1 Corinthians 15, verses 20 to 22. "But in fact, Christ has been raised from the dead, the first fruits of those who have fallen asleep. For as by a man came death, and by a man has come also the resurrection of the dead. For as in Adam all die, so also in Christ shall all be made alive." Yan po ang pag-asa natin, mga kapatid. Kaya kung meron tayong naranasan ng paghihirap dito sa mundong ito, sakit man, o tribulation, o paghihirap, o pag-uusig, natitiis natin lahat sapagkat yun po ang ating blessed hope. Na kahit tayo ay paslangin, tayo ay mabubuhay na maguli sa piling at presensya ng ating Panginoon. So yun po ang hamon kay Jesus ng mga hindi naniniwala sa Kanya. Humingi ng sign na hindi naman nila talaga paniniwalaan. Sinusubok lang nila si Jesus. Alam ni Jesus na hindi sila maniniwala. Alam niyo kung bakit? Kasi siya ang nagbibigay ng saving faith. So alam niya kung sino ang binigyan niya at sino ang hindi. Di ba? Yung mga yon, mga ulupong, hindi niya binigyan. Alam niya ang kanilang mga puso. Problema natin ngayon, kung meron tayo na masalubong na ganyan, hindi natin nakikita ang kanilang mga puso. Kasi sharean pa rin natin ang gospel. Pagtsatsagaan pa rin natin. Kahit na impertinente, kahit na pilosopo, kahit na makulit, smile lang tayo. Di ba? Smile lang. Parang ang sarap mo sa pakin, pero ngingitian lang kita. Ano ang hatol ni Jesus? Verse 41. "The men of Nineveh will rise up at the judgment with this generation and condemn it, for they repented at the preaching of Jonah, and behold, something greater than Jonah is here." Something greater than Jonah is an understatement. Walang sinabi si Jonah kay Jesus. Isang mas dakilang Jonah ang humarap sa kanila. Ang humarap sa Nineveh
ay isang propeta lamang ang humarap sa Israel at sa kanilang mga pinuno ay ang tunay na Mesiyas ng Diyos. Pinatunayan niya sa kanyang pagtuturo, pinatunayan niya sa kanyang buhay, pinatunayan niya sa circumstances ng kanyang buhay, pinanganak sa Bethlehem, nasa lahi ni David, nasa lahi ni Abraham, gumawa ng kababalaghan sa kanilang harapan. Tunay na Mesiyas ng Diyos at hindi isang propeta lang. Yung propeta na humarap sa Nineveh, si Jonah, ay pasaway. Sabi sa kanya ng Panginoon, go. Sabi niya, no. Doon ako sa Tarsis. So binagyo siya, lumubog siya sa dagat, kinain siya ng isda. Niluwal siya sa Joppa. So nagtanda ang pasaway. No? Sige, susunod ako sa iyo. Malamang naman hindi naman maniniwala ang Nineveh. So yet 40 days and Nineveh will be overturned. Siguro pag ganun-ganun lang siya sa Nineveh, palakad-lakad siya. Yet 40 days, 40 days na lang, 40 days. Hindi niya alam na maniniwala sila. Unlikely to believe, pero sila ay naniwala. So isang pasaway na propeta nagpunta sa Nineveh, sila ay naniwala. Isang tunay na masunurin sa Diyos, kanyang sariling anak, masunurin sa lahat ng pinagawa sa kanya ng Ama, masunurin sa lahat ng mensahe na pinahatid sa kanya ng Ama, masunurin Diyos, pasaway na propeta, napaka mas dakila ni Jesus kaysa kay Jonah. Pangatlo, si Jonah ay lumubog sa dagat hanggang sa pinakailalim ng dagat, nilamon ng isang malaking isda, at nanatiling buhay. Pero to the outside world, parang siya ay patay na. Kasi kahit doon sa mga marino na nagtapon sa kanya, ay natitiyak ko na sa kanilang kaisipan, patay na to, this guy is a goner. No? Patay na to. Pero siya ay nabuhay. So para siyang nabuhay na muli. Parang lang. Pero kahit na ganun, yun ang nagpatibay ng kanyang mensahe sa Nineveh at silang lahat ay naniwala. Si Jesus ay tunay na namatay, tunay na inilibing, at tunay na nabuhay na maguli. Walang makapagpapasinungaling sa fact na yon. Maraming na nag-seek to prove na si Jesus ay hindi nabuhay na maguli. No? Si Josh McDowell, sabi niya, I will prove to you by facts that Jesus did not die and resurrect. Kasi atheist siya. Gusto niyang patunayan ang lahat ng Kristiyano na mali kayo. Ano nangyari? Naging Kristiyano siya. At hanggang ngayon, he preaches the resurrection. Si Lee Strobel, isang lawyer, isang journalist ng Chicago Tribune. Yung wife niya, na born again. Naasal siya kasi born again yung wife niya. Biglang bumait. No? So alam niya, totoo. Gusto niya patunayan sa asawa niya na mali ang kanyang pananampalataya. So nag-research siya, nag-interview siya, ng lahat ng dalubhasa. Sinilip niya lahat ang facts ng resurrection to disprove the resurrection. Sa huli, siya ang sumulat ng A Case for Christ. Siya ay naging Kristiyano at naging apologist. Kasi alam niyo, si Kristo ang nagliligtas. Siya ang nagbibigay ng pananampalataya na nakapagliligtas. Walang sino man ang maaring magbali ng kanyang sovereign grace in salvation. Tunay siyang namatay at nabuhay na maguli.
si Jonah parang lang siya namatay. Parang lang. Pero sa sarili niya, para siyang nabuhay na maguli. At ang buong Nineveh naniwala. Isang hentil na bayan, isang vicious, vile, evil na nation. Kalaban ng Israel. Sila ay naniwala, yung generation na yon ay nasave. Itong mga reliyoso na Hudyo, kaharap na nila ang tunay na Mesiyas, kahit na siya ay nabuhay na maguli, hindi pa rin sila naniwala. Si Jonah, walang pag-ibig sa mga taga-Nineveh. Nung sila ay naniwala, sabi ko na, Panginoon eh. Yan ang haba ang sinasabi ko eh. Alam ko kasi, maawain kang Diyos, mahabagin ka. O ayan tuloy, naniwala sila sa iyo. So siguro ang Panginoon, hindi nagkakamot ng ulo ang ating Diyos, ha? Pero kunyari lang. Kung ako yun, magkakamot ako ng ulo. Eh, kala ko ba, propeta ka? Ang trabaho mo, maghatid ng mensahe ko para maligtas ang mga tao at maniwala sa akin. Eh ngayon, maraming naligtas. 600,000 ang naligtas. Tapos galit ka. Kasi ganun ang ugali ng Israel noon. At hindi nagbago, ganun pa rin ang ugali ng Israel noong panahon ni Jesus. At mga kapatid, may I say it, ganun pa rin ang pag-iisip ng mga Israelita hanggang ngayon. Hindi nila tinatanggap si Jesus ang Mesiyas. Isang mas dakilang ebanghelyo ang dala niya at humingi din ng pagsisisi ngunit nangako ng tiyak na kaligtasan. Sabi niya sa Matthew 4:17, "Repent for the kingdom of God is at hand. Repent, repent." Pero sa John 3:16, sabi niya, "For whosoever believes in Him shall not perish, but will have," what? "Everlasting life." Sabi niya, "Come unto me, all of you who are weary and are heavy laden, and I will give you rest." Napakagandang mensahe. Masigit sa mensahe ni Jonah. Isang kapahamakan ang hindi maniwala sa kanya na tumupad sa lahat ng sinabi ng batas at ng mga propeta. Sabi niya sa Matthew 5:17, "Do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them." At yun po ang ginawa niya sa kanyang buhay. Tinupad niya ang lahat ng requirement ng batas. Tinupad niya ang lahat ng hula ng mga propeta. Ngunit hindi pa rin naniwala sa kanya ang mga eskriba at mga pariseo. Ito ang sinapit ng mga punong reliyoso, ang hatol ni Jesus. Ang sinapit nila ay judgment. Sabi sa verse 41, "The men of Nineveh will rise up at the judgment." The judgment, the definite article. So may tinutukoy siyang the judgment. Yun po ay yung great white throne judgment. Mahanap niyo po yun sa Revelation chapter 20. No? Homework niyo lang. No, dahil matagal pong i-discuss yun. Kung gusto nyong matutunan po yung detalye nun, mag-attend po kayo ng Sunday Bible School. Ituturo ko yun mga 3 Sundays from now. The Great White Throne Judgment, lahat ng wicked evil of the ages will be resurrected at sila ay lilitisin ayon sa kanilang mga gawa. At dahil sila ay lilitisin ayon sa kanilang mga gawa, walang maliligtas sa kanila, kahit na isa. At yung mga naligtas ng mga taga-Nineveh, kukutyahin ng mga taga-Nineveh na niwala kay Jonah na isang marupok ng propeta. Yung mga hinarap ni Jesus na siyang tunay na Mesiyas ay higit na mas dakilang Jonah. Ngunit hindi naniwala sa kanila ang marami. Mga kapatid, sapat na ang ginawa ni Jesus sa krus para sa ating kaligtasan. Wala na tayong kailangan idagdag. At ang tanda nito ay ang kanyang pagkabuhay na maguli. Alam niyo kung bakit? Sapagkat kung hindi ka tanggap-tanggap sa Diyos ang kanyang pagbabayad sala sa krus, si Jesus ay mananatili sa libingan. Kasi ang lahat ng makasalanan kailangan mamatay.
The soul that shall sin shall surely die. Ngunit hindi siya namatay. Hindi siya nanatili sa libingan. At siya ay nabuhay na maguli. Ang ibig sabihin lang noon, yung ginawa niyang pagbabayad sala ng ating mga sala ay tinanggap ng Diyos. Tinanggap ng Diyos ang bayad sala na ginawa niya sa krus sapagkat siya ay walang bahid ng kasalanan. Ngunit namatay pa rin para sa ating kasalanan. Anong sign? Binuhay siya na maguli. Huwag na kayo maganap ng sign. Manalig na tayo sa mas dakilang Jonah at ipagkatiwala na sa kanya ang ating mga buhay. Baka meron sa inyo nandito, parang yung mga kabataan na naghihintay sa telepono nung araw, Panginoon, pag tumawag siya sa akin, ito ay sign na gusto mo siya para sa akin. No? Aaminin ko na po, ginawa ko, no? Habang wala yung asawa ko, no? Ginawa ko po yan nung ako'y kabataan. Pagka tumawag siya, no? Ibig sabihin may gusto siya sa akin. No? So, pwede na kami na. No? Madalas po hindi tumatawag sa akin yung mga nagugustuhan ko. Yan pong hirap ng ano eh. Yung walang itsura. Kasi kahit kanto po ng lamesa, may itsura eh. Kung wala kang itsura, napakagrabe na nangyari sa'yo. Baka kayo naghihintay pa ng sign hanggang ngayon. Isang mirakulo na galing sa langit. Ang pananampalatayang nagliligtas ay ipinagkakaloob sa inyo bilang isang regalo ng ating Diyos. Hindi kailangan ng sign ang ganoong klaseng supernatural na pananampalataya. Alam niyo kung ano ang sign? Kayo ay mabubuhay na maguli. You will be born again. At kayo'y mananampalataya sa Kanya. At kayo'y magpapatuloy sa Kanya, sa paglilingkod sa Kanya, hanggang sa kayo ay kunin na Niya at maging wagas at maging katulad ni Kristo sa kaluwalhatian. Yan po ang sign. Tayo po'y tumayo at tayo magwakas sa isang panalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong mensahe sa amin sa hapong ito. Tunay nga po na kayo ang mas dakilang Jonah. At kami, Panginoon, ay tumanggap ng mas dakilang ebanghelyo. Itulot mo, Ama, na lahat kami na nakarinig ay maniwala, manindigan, at manampalataya sa inyo. Magmula ngayon, hanggang sa tayo ay magkita sa kaluwalhatian, ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. At ngayon, tanggapin niyo ang kanyang basbas at pagpapala, ang pag-ibig ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, at ang gabay at tanglaw ng Diwang Banal magmula ngayon at magpasawalang hanggan. At ang sabi ng lahat ay Amen. Magandang hapon po.

0: You've just heard a message from the Word with Green Hills Christian Fellowship Ortigas in partnership with Far East Broadcasting Company Philippines. We hope you can join us next week. God bless you.
1: Mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Ay gabay ng sambayanan.
3: Katotohanan ang magpapalaya sa mundo na siyang magsisilbing bigkis para sa akin at sa iyo. Buksan ang iyong puso at isipan sa pakikinig sa mensaheng hatid ng Big Kiss ng Katotohanan.
4: Nais po ng Diyos na siya ang asahan natin, ang mahalin at pakanaisin. Yan ay ang magkaroon ng taimtim, malalim at walang hanggang relasyon sa piling niya. Kayo po ay nakikinig sa programang Bigkis ng Katotohanan na hango mula sa turo ni Dr. Charles Stanley na ibabahagi po sa atin ni Pastor Leonardo Perez. Ang mundo po ng showbiz ay puno ng mga taong kung tawagin ay artista, mga aktor, musikero at mga atlitang lubos na hinahangaan ng milyon-milyon. Subalit madalas na may nakadarama rin ng labis na pangungulila. Maaring nasa kanila ang lahat ng mga bagay at material, katanyagan, kasikatan at tanging kakarampot lamang ang naibibigay sa kaluluwang tigang. Kaibigan, ang mensahe po ngayon ang magpapaalala sa atin na tanging tayo man ay mayaman o mahirap, ang lahat po, tayo ay mananatiling mistulang tigang mula sa ating kaibuturan. Yan ay kung wala tayong malapit na relasyon sa ating Panginoon. Ang Diyos lamang po ang siyang makakapuno sa ating sugatang puso. Kaya't alamin po natin kung paanong sa Diyos tayo ay patuloy na magkakaroon ng kauhawan at pagkagutom.

0: Mga kaibigan, nilikha nga po tayo ng Diyos na mayroong pagkauhaw at pagkagutom. Yan rin ang dahilan kung bakit patuloy tayong nabubuhay. Pagkat kung wala nga pong pagkain o lalo na tubig ay tiyak ngang hindi tatagal ang ating buhay. Dahil yan nga po ang nakapupuno o nakasasapat sa ating pisikal na pangangailangan. Subalit ang nais ko pong pag-usapan sa oras na ito ay ang mga bagay na makapupuno o makasasapat naman sa ating espiritual na buhay. Kaibigan, kumusta po ang ating espiritual na kalagayan? Nais ko pong samahan niyo ako sa Aklat ng Mga Awit, Kabanatang 42, at pakinggan po natin ang sinasabi ni David patungkol sa kanyang pananaw, sa kanyang buhay at sa nangyayari sa kanya. Pero bago po iyan, ay hayaan niyo pong ibahagi ko ang kalagayan ni David sa mga talatang ito. Si Haring David po ay wala sa Jerusalem sa mga panahong iyon sapagkat siya po ay pilit pinatalsik ng kanyang anak na si Absalom. At kung paano niya sinimula ng talata ay hindi nga po nakapagtataka na maranasan at maisulat ni David ang mga talatang ito. At malamang ay maraming beses niya nang nakita o naranasan ang tagpong kung saan ang isang usa ay halos hirap na sa paghinga dahil sa matinding pagkauhaw. Yun mang gaya niya ay marahil matapos ang mahabang pagtakbo ay ang usay hingal na hingal. At marahil ganyan nga rin ang nararamdaman ni David nung nakita niya ang isang usa sa isang batis o kung saan na mga panahong iyon. At ang tagpong iyon ang kanyang naisip habang isinusulat niya ang talatang ito. Ito po ang sinabi niya sa mga talata. Kung paanong batis ang siyang hanap ng usa, gayon hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Nananabik ako sa Diyos na buhay. Walang iba. Kailan kaya maaaring sa presensya mo ay sumamba? At malamang ng mga sandaling iyon ay nakita rin nga niya ang kanyang sarili na nasa kagutuman, kauhawan at kasabikang maayos ang batid niyang magulo at nanganib na kalagayan. Mula sa kaibuturan ng kanyang puso ay nalalaman niya na ang kanyang tanging pag-asa sa oras na iyon ay ang kanyang relasyon sa Diyos. At ano po ang ibig nating sabihin sa mga tanong na ito? Naway siyasatin po natin ang ating mga puso. Hindi po para maghanapan lang tayo ng pagkakamali sa isa't isa. Kung susuriin po natin ang ating sarili at siyasatin po natin ang ating mga puso, hindi po para maghanapan lang tayo ng pagkakamali sa isa't isa. Kung susuriin po natin ang ating sarili at maging tapat na sabihin, Panginoon, wala po ako niyan, o kaya meron po ako niyan. Pagkat may mga nauupo nga po tuwing Linggo sa mga simbahan na nananatiling matamlay sa kanilang pananampalataya at kontento na lamang sa kung ano ang meron o kaya'y wala sa kanila. Kaya't nang sinabi ni David, tulad ng usa na nauuhaw sa tubig ng batisan, ay ano raw po, yan ay pananabik at pagkauhaw sa Diyos. Isang malalim at matinding pagkauhaw. Isang pagkauhaw na maaaring maibsan ngunit patuloy na naghahanap ng kasapatan. Isang malalim at taimtim na pagnanais na bumabalot sa iyong isipan. Isang banal na pagkagutom. Isang banal na pagkauhaw na ang Diyos mismo sa puso natin naglagak nito. At yan nga po ay isang uri ng isang masigasig na paghahanap sa Diyos. Samantalang maraming tao po, tila kontento na lamang sa kanilang mababaw na pagkilala sa Diyos. Kaya't ang tanong po, kailan ba dumating ang ganitong pagkauhaw sa buhay ng isang tao? Ang madalas po nating sagot ay, nang tayo'y nagtiwala kay Kristo bilang ating tagapagligtas. Pero naniniwala po ako na mayroon na po tayo niyan simula pa nang tayo'y ipanganak. Hindi ba't may yugto nga sa buhay ng isang bata na maituturing pa siyang inosente? At bagamat hindi natin tiyak kung kailan iyon, subalit natitiyak kung ang Diyos nga ay naglagak ng pagkauhaw sa kanya sa bawat puso ng tao. At ang pagkauhaw pong iyan ay hindi nagmula kay Satanas, sapagkat ang nais lamang niya ay ang wasakin at hadlangan ng ating pagnanais na makilala ang Diyos. Hindi rin po ito nagmula sa ating makasalanang pagkatao, sapagkat ang likas na hinahanap ng ating katawan ay mga bagay na nakikita sa mundo. Ito po ay nagmula mismo sa Diyos. Pag-isipan po nating mabuti. Kung ang Diyos ang nagtanim sa puso ng tao na hanapin siya, bakit hindi po lahat ng tao ay nakakaramdam nito? Ito po ang dahilan. Halimbawa, sabihin natin ang isang bata ay lumaki sa pamilyang may pagkakilala sa Diyos. Nakikita niya ang ginagawa ng kanyang mga magulang, pagbabasa ng Biblia, pananalangin at pagsisimba. Madali pong maunawaan ng bata na totoo ang Diyos dahil nakikita niya ito sa kanyang mga magulang at dahil doon maaga rin siyang namulat sa pagnanais na makilala ang Diyos sa kanyang personal na buhay. Subalit sa kabilang banda, tingnan po natin ang batang lumaki sa tahanang hindi kinikilala ang Diyos. Hindi nagbabasa ng Biblia at walang pakialam patungkol sa Diyos. Magkakaroon po kaya ang batang ito ng kauhawan sa Diyos? Opo, sapagkat ang Diyos ang nagtanim sa kanyang puso ng pagnanais na makilala siya. Subalit hindi niya ito napagtanto at dahil sa hindi niya ito lubos na nauunawaan, mababaling ang kanyang atensyon sa ibang bagay na siyang nakikita niyang ginagawa ng kanyang mga magulang. Subalit sa kanyang paglaki, ang natural na kauhawan na itinanim ng Diyos sa kanyang puso ay mananatili hanggang sa dumating sa punto ng kanyang buhay na magdesisyon kung susundin niya ang Diyos o di kaya ang takbo ng mundong ito. Kaya nga po ito ang nais kong iparating sa mga magulang na nawa ay maituro nila sa kanilang mga anak. Kung ano at sino ang Diyos sa pamamagitan ng pagpapakita ng mabuting halimbawa. Pagsunod sa prinsipyo ng Biblia at nang maitanim sa kanilang isipan ang katotohanan ng ninanais ng Diyos. Ang siya magkaroon ng malalim at personal na relasyon sa tao. Balikan po natin ang sinabi ni Haring David. Tulad ng isang usa na nauuhaw sa tubig ng batisan, gayon din naman hinahanap ang Diyos ng uhaw kong kaluluwa. Ngayon, ito po. Marami pong ibinigay na pagpapala ang Diyos sa ating buhay na nagdudulot sa atin ng kasiyahan. At hindi po masamang maghangad ng maraming bagay dito sa mundo. Basta't may malinaw na prinsipyo tayong gumagabay sa atin upang hindi tayo mapalayo sa Diyos. Dahil ito po ang madalas na nangyayari. Pinagpapala ng Diyos ang isang tao sa lahat ng kanyang pangangailangan. Subalit, habang tumatagal naman ay nagiging matabang ang kanyang pagkikitungo sa Diyos hanggang sa makalimutan na niya maging mismo po ang pagdalo sa mga pagtitipon at pagsamba. Noong una'y mahal niya ang Diyos, may pagnanais na paglingkuran ng Diyos at sundin ang kanyang kalooban. Subalit, dahil sa maling pananaw niya sa mga pagpapala ng Diyos sa kanyang buhay, ay nabaling ang kanyang atensyon sa mga pagpapala sa halip na sa Diyos mismo na nagpapala. Subalit kung babalikan natin ang katotohanan ng tayo ngay nilalang para sa Diyos, makikita natin na ang pinakamahalagang bagay sa ating buhay at magpakailanman ay ang ating personal na relasyon sa Kanya. Kaya't nais ng Diyos na magkaroon tayo ng patuloy na kauhawan at pagnanais na makilala Siya. Ngayon, pag-isipan po natin sandali ang kaisipang ang inilagak ng Diyos na pagkauhaw sa Kanya sa puso ng tao. Ano po ang ibig sabihin nito? Una po sa lahat, ang Diyos po mismo ang nagtanim ng ganitong pagnanais sa ating mga puso mula nang tayo'y isinilang sa mundong ito. Nakalulungkot mang isipin na maraming magulang po ang hindi tinuturo sa kanilang mga anak ang ganitong aral. At dahil diyan, milyong mga bata ang ginugugol ang kanilang panahon at buhay sa ibang mga bagay upang maibsan ang kauhawan sa kanilang mga puso. Hindi nila nalalaman na tanging Diyos lamang sa pamamagitan ni Kristo Jesus ang makapagbibigay ng matagal na nilang hinahanap. Siya lang po ang sa ating makasasapat, kaya't siya po mismo ang lumikha sa ating puso ng pagkauhaw sa Kanya. Yan ay sa pamamagitan ng pagkilos ng banal na Espiritu sa ating mga puso. Kaya't hindi po tayo pwedeng magmalaki sa Kanya. At kung iisipin nga po natin na kung ang banal na Espiritu ang siyang kumikilos sa buhay ng isang mananampalataya, ay siya po mismo ang lilikha ng pagkauhaw sa kanyang puso. At maaaring sa unay maaari mo itong baliwalain. Subalit di kalaunay habang patuloy mo siyang nakikilala ay patuloy ka niyang nailalapit sa Diyos. At kapag nagsimula kang magkaroon ng pagkagutom at kauhawan para sa Diyos ay tinitiyak ko sa iyo na sa sandaling tanggapin mo si Jesucristo sa iyong buhay at ang pakanaisin mo sa iyong puso, kaibigan, ikaw nga ay magiging maligaya at magkakaroon ng kasapatan anuman ang iyong maging kalagayan. Tataglayin mo ang isang hindi maipaliwanag na kagalakan. Makakadama ka ng isang kapayapaan ni hindi mo maipaliwanag. Hindi ka na mangungulila. Makakadama ka ng buo at kumpletong kaligayahan sa iyong puso. Bakit po? Pagkataglay mo nga ang pagkagutom at pagkauhaw na inilagak sa puso mo ng Diyos na lumikha sa iyo. Yan ay upang patuloy mo siyang kagutuman, kauhawan at pakanaisin sa buhay mo. At wala pa po akong nakitang tao na di naghahangad ng kapayapaan, kagalakan at kasiyahan sa buhay. Lahat ng iyan ay ninanais ng ating mga puso at hindi po natin ito mararanasan sa pamamagitan ng pagkakaroon ng mga bagay-bagay dito sa lupa. Makakamtan lamang natin ito sa pamamagitan ng ating pakikipagrelasyon at pag-ibig sa Diyos sa pamamagitan ng ating pakikipagrelasyon kay Kristo at kung hayaan natin na makilala pa natin siya sa ating mga buhay. Kapag meron po tayong pagnanais na makilala pa ang Diyos at hayaang kumilos siya sa ating buhay, ay magkakaroon po tayo ng kapanatagan at kapayapaan, anuman ang ating maging kalagayan. Maaring taglay mo ngayon ang hindi magandang sitwasyon at relasyon sa iyong pamilya, sa trabaho o saan man, at iniisip mo kung papaano ito malulutas. Ayan mo sabihin ko sa iyo, kaibigan, na kung ikaw ay may pagkauhaw sa Diyos na umaakay sa iyo upang mag-aral ng kanyang mga salita, na lumapit sa kanya at sabihin ang iyong nararamdaman, ay tinitiyak kong magkakaroon ka ng kapayapaan sa puso na hindi kayang ibigay ng sanlibutan ito. Bakit po? Sapagkat ang ating Amang nasa langit na nagsabing tayo'y nilalang niya para sa kanya, ang siyang tutulong sa atin, anuman ang ating kaharapin sa buhay. Ang pagnanais na mahanap at makilala ang Diyos sa ating buhay ay hindi matutupad sa loob ng isang gabi lamang. Ang ganitong pagkauhaw sa Diyos ay nagpapatuloy sapagkat ang Diyos ay hindi natin lubos na makikilala sa loob lamang ng isang sandali ng ating buhay. Kaibigan, napakarami pang bagay na pwede nating maintindihan sa kung sino ang Diyos. Ngunit ang kalooban po ng ating Ama ay hindi lamang para makilala natin siya, kundi ang siya ay maranasan natin sa ating mga buhay. Sa tuwing iisipin ko po ang presensya ng Diyos sa aking buhay, napapatigil ako at napapaluha. Hindi po sa kung anong dahilan, kundi sa kaisipang ang presensya ng Diyos. At ito po ang ating tandaan. Hindi natin matutumbasan ang pagbibigay ng Diyos. Pagkat minsan nga may kaisipan tayo na kapag nagbigay ako ng 10, tiyak na ito'y babalik at madodoble. Kahit kung ako'y magkakaikapu o higit pa ay ako nga'y may pagpapalang tatanggapin. Ngunit alam niyo po, ang pinakadakilang biyaya ng Diyos ay hindi po anumang material na bagay, kundi ang dakilang pagpapala na ating madama at maranasan sa ating buhay ang kanyang kapangyarihan at presensya. Ngayon, kung nais po natin na matupad ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay, kailangan na magkaroon po tayo ng kauhawan sa Diyos. Sapagkat kung hindi po tayo magkakaroon ng pagkauhaw sa Diyos, ay tiyak na maibabaling ang ating atensyon sa ibang bagay. Paglikas nga po sa atin ang maghanap para mapunan ang ating likas na kagutuman at kauhawan. At ang tanong, ano po ba ang sa inyo'y makasasapat? Ang marapat niyo pong pagpasyahan ay kung ano nga ba talaga ang aking ninanais. Pagkat dahil likas nga po sa atin ang maghanap ng kasapatan sa ating likas na kagutuman at kauhawan. At marahil nga, iba po sa atin ay doble kayod sa ating ginagawa dahil may nais po tayong makamtan sa ating buhay. At mali po ba yan? Hindi po. Basta't hindi natin ninanakaw ang ating atensyon mula sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. At tungkol po diyan ay hindi po natin masusunod ang kalooban ng Diyos sa ating mga buhay. Hanggat hindi tayo nagkakaroon ng pagkauhaw na sundin ang kanyang kalooban sa ating buhay. At kung taglay mo nga yan, ay siya mismo ang tutulong sa iyo na matupad mo ang kalooban niya sa buhay mo. At gaya nga po ng sinabi natin, ito po ay isang proseso. Ang pagkagutom, pagkauhaw at pagnanais sa Diyos ay isang bagay na marapat na patuloy na sa atin lumalago. At ang tanong, papaano ito lalago? Ganito kaibigan, kapag nagsimula mong taglayin ang kagutuman para sa Diyos, ay magsisimula nitong maapektuhan maging ang uri ng iyong pamumuhay. Papaano po? Sapagkat mas pinalalalim ng Diyos ang iyong pagkagutom sa Kanya, pagkauhaw na hindi mapapatid at hindi kailanman mapupunan. Isa po yan sa mga sinasabi natin na kung tayo ay patuloy na may pagkauhaw sa Diyos, ay makasusumpong tayo ng kasapatan sa ating puso. Ngunit sa kabilang banda, sinasabi natin na kailanman mapapatid ang ating kauhawan. Ngunit ito po ang ibig sabihin, sa Diyos lamang tayo makasusumpong ng kasapatan. Subalit hindi tayo nakukontento sa kung ano ang meron na tayo, kundi patuloy at patuloy pa rin tayo sa pagkilala sa Kanya. Marahil ito po ang dapat nating itanong sa ating mga sarili. Ano nga ba ang iyong kinagugutuman? Ang iyong kinauuhawan? Ngunit alam niyo, ito po, hindi po masama na taglay mo ang maraming bagay. At kung nasa maayos ang iyong relasyon sa Diyos at laging bukas ang iyong palad at nasasabi mo sa Kanyang, Panginoon, maaari mong kunin sa akin ang anumang ibig mo. Subalit kung patuloy na mahigpit ang iyong pagkapit sa mga bagay at hindi mo kayang ipaubaya sa Diyos, kaibigan, mayroong hindi tama. Maaari mong maging kasapatan ng Diyos sa iyong puso habang taglay mo rin ang maraming bagay basta hindi na mga ito na isasantabi ang tamang lugar ng Diyos sa buhay mo. Kaya naman nasabi ni David sa aklat ng mga awit, kabanatang 42 at talatang 1, kung paanong batis ang siyang hanap ng usa. Ibig ko pong sabihin, si David po tulad ng usa ay nangangailangan ng tubig upang maibsan ang kanyang uhaw. Ilan po sa atin ang nakakaramdam ng ganitong pagkauhaw sa Diyos? Ang katotohanan po ay lahat tayo nakakaramdam ng pagkauhaw sa Kanya. Subalit marami po sa atin ay nakabaling ang pansin sa isang bagay, sa negosyo, reputasyon at iba pang mga bagay sa mundo. Ngunit kung pag-iisipan mong mabuti, kaibigan, hindi po sapat para sa Diyos na ituring natin siyang isa sa mga importanteng bagay sa ating buhay, kundi ang maging siya mismo ang ating buhay. At isa nga pong pagiging talunan kung hahayaan natin na unti-unting mahadlangan ang anuman ang ating relasyon sa ating Diyos. At pagkatapos, di kalaunan ay mapagtatanto mo na mistulang may kulang sa iyong buhay. At magigising ka sa kalaliman ng gabi at masasabi mo sa Panginoon, Panginoon, gusto kong maramdaman ang yakap mo. O kaya naman gusto kitang mayakap, Panginoon. At kung minsan maging sa aking personal na relasyon sa Kanya, ay tila nararamdaman ko rin ang ganyan. Yun bang pagkaramdam ng bagamat nais mo ay hindi mo magawang mailapit ang Diyos sa piling mo upang sana'y maramdaman at mahawakan mo? Subalit kapag dakay pagkatapos ng isang simpleng panalangin at katahimikan ay mararamdaman mo ang isang mahiwagang kapayapaan at lubos na kasapatan, pag-ibig at debosyon at lahat ng iyong kailangan. At hanggang kailan mo mararamdaman ang ganyang kasapatan? Sasapat nga po yan sa'yo. Subalit ano po? Taglay mo pa rin ang hindi maibsang kauhawan, kaya't nanaisin mo pang patuloy at patuloy siyang maranasan at makilala. Ang tanong, kaibigan, ilan po sa atin ngayon ang gustong makaranas ng tunay na kapayapaan, dakila, at lubos na kasapatan mula sa presensya ng Diyos sa kanyang buhay? At naniniwala po ako na lahat sa atin ay magsasabi ng, ako, gusto ko. Ngunit hayaan mong itanong ko ulit, gaano ang iyong pagnanais na maranasan ito sa buhay mo? Lubos ba ang iyong pagnanais kung kaya't bago ka matulog ngayong gabi sasabihin sa Panginoon na, Panginoon, mangusap ka po sa akin. Panginoon, luubin mo po na mangyari sa aking buhay ang iyong kalooban upang lubos ko pong mapagtanto na ikaw ang lubos na pinakamahalaga sa buhay ko. Kaibigan, bago pa yan ay maaaring mayroon kang marapat na maisuko sa Panginoon. Kaya't marapat na maitanong mo sa iyong sarili na, ano nga ba ang mga bagay ang lubos kong kinakapitan at hindi ko mabitaw-bitawan? Mayroon pa nga bang mas mahalaga kaysa aking relasyon sa Kanya? Kaibigan, ang kagutuman, kauhawan at pagnanais sa Diyos ay nangangahulugan ng isang masidhing pagnanais para sa Diyos na hindi kailanman sa iyo maiibsan. Ngunit sa kabilang banday, ikaw ay pwede kang makaramdam ng kasapatan. At ito nga po'y nagpapatuloy at lumalago. At maaaring itanong mo nga, ano ba ang kung tawagin ay espiritual na kalaguan? Yan, kaibigan, ay paglago sa ating relasyon sa Panginoon. Kaibigan, gaano ka na ba kalago sa pananampalataya mo? Hindi natin marapat sabing napakatibay at napakalago na natin sa pananampalataya. Ngunit hindi rin naman natin marapat sabihin ni hindi tayo lumalago sa ating pananampalataya sa Diyos, pagkat marapat na alam natin kung ano nga ba talaga ang ating kalagayan. Sa aking personal na pananaw, maaari kong sabihin na sa tingin ko ako'y malago na sa pananampalataya. Subalit sa tingin ng Diyos, maaari niyang sabihin na napakabata mo pa anak sa iyong pananampalataya. Ganito ang gawin mo. Ngunit ito nga po ang alam natin, na tayo nga ay maaaring lumago. Maaari kang lumago sa iyong pananampalataya, kaibigan. Ngunit kailangan mo munang alamin ang mga bagay na maaaring sa iyong paglago ay humahadlang. Halimbawa nga po, batid mo na sa loob ng isang araw ay ang Diyos nga ang siyang nagiging sentro ng buhay mo. Kung sa madaling salita ay may pagnanais at may pagkauhaw ka sa Diyos. Kung kaya't di mo na kailangang sabihin na kailangan kong pumunta muna sa isang tahimik na lugar para manalangin. Hindi ko po sinasabi na masama ang manalangin. Iyon pa nga ang nararapat nating gawin sapagkat tayo nauuhaw sa presensya ng Diyos. Subalit ito po ang madalas nangyayari. Binibigyan natin ang limitasyon ng ating paglapit sa Diyos. Nananalangin lang tayo kapag kailangan lang natin siya. O kaya naman dahil lang sa ito isang responsibilidad. Hindi po ganoon, kaibigan. Ang panalangin ay hindi lang bahagi ng ating buhay. Ito po ang ating buhay. Ito ay mahalin tulad sa buhay mag-asawa. Hindi mo na kailangan pang magplano ng isang magarbong programa at lakas ng loob para sabihin sa asawa mo na mahal kita. Hindi po, sapagkat ang iyong pagmamahal sa kanya ay pwede mong ipadama at ipakita sa iba't ibang kaparaanan sa bawat araw. Pwede mo itong ipadama sa paghawak ng kamay sa kanya, sa iyong mahinahong pananalita at sa iba pang bagay. At gayon din po ang ating pagkikitungo sa Diyos. Ipinapakita lang po nito ang katotohanan kung tayo ay may pagnanais at pagkauhaw sa Diyos ay nangangahulugan na siya nga ang nasa sentro ng ating buhay. Ngayon, napakarami nga po ng umaagaw sa ating atensyon sa Diyos. At nais ko lang pong sabihin na kailangan po nating pag-isipan ang bagay na ito, na sa paggising mo nawa bukas ay masimulan mo ang iyong araw sa presensya ng Diyos at masabi mong, Panginoon, sa araw na ito ay nais ko pong lumapit sa iyong presensya. Nais ko pong maranasan ka sa aking buhay sa paraang hindi ko pa naranasan noon. Ito po ang mga bagay na nakita ko na dapat kong gawin. Gusto ko pong maranasan ka at maging malinaw sa akin ang iyong pagkilos habang ikaw ay aking sinusunod. Panginoon, tulungan mo po ako na magkaroon ng totoong pagkauhaw sa iyo. At kung makikita mo po ako na nalalayo at nadadala ang aking atensyon sa isang bagay, ibalik mo po nawa ako sa iyo, Panginoon. Huwag mo po nawa akong hayaang maligaw. Bagkos ay likhain mo po sa aking puso ang pagnanais na magpasakop sa iyong kalooban sa bawat araw. At kaibigan, sa tingin mo nga ba'y hindi diringgin ng Diyos ang ganyang panalangin? Kaibigan, ito nga po ay kanyang diringgin.
1: Nais mo bang mapalapit at lubos pang makilala ang Panginoon? Kung ganon, naway maisabuhay mo ang payo ng mensaheng ito at taimtim mo itong ipanalangin. O Diyos, likhain mo po sa akin ang pagkagutom sa iyo at akayin mo po ako papalapit sa iyo. Kaibigan, si Jesucristo po ay karapat-dapat purihin at naway masambit mo ang mga papuri na ito na sinasabi sa atin sa mga awit, Kabanatang 63, talatang 3 hanggang 7, na ang sabi, ang wagas na pag-ibig mo mainam pa kaysa buhay. Kaya pupurihin kita, O Diyos, at pararangalan. Habang ako'y nabubuhay, ako'y magpapasalamat at ako ay dadalangin, kamay ko'y nakataas. Itong aking kaluluwa'y tunay na masisiyahan. Magagalak na umaawit ng papuring iaalay. Laman ka ng gunit ako samantalang nahihimlay. Magdamag na ang palaging iniisip ko ay ikaw. Ikaw sa akin, tumutulong sa tuwina. Kaya sa iyong pagkupkup, ligaya kong awitan ka.
2: Iyong napakinggan ang Big Kiss ng Katotohanan. Inihatid ng Trans World Radio Philippines sa pakikipagtulungan ng FABC Philippines at ng 702 DCAS, agapay ng sambayanan.
3: Sumasayang pabawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Himpilang 702 DZAS.
3: Agapay ng sambayanan.
2: Tugtugang walang limit, musikang classic and trending. Lahat ng generation ay in Radio X.

0: sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.
1: Sa himpapawid mula sa Maynila, ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
2: FEBC.
1: Himpilang
2: 702 DZAM.
1: Agapay ng sambayanan. Legit.
3: Kabataan naman ang hihiring.
1: Legit.
3: Usapang from the real source. Legit.
1: Mga kwentong hit. This is it. Legit.
4: Happy Sunday po sa inyo mga kagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS. FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At alam nyo ha, another Sunday na naman, another opportunity para po tayo ay magsama-sama, magkwentuhan dito po sa ating programa. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
5: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yes, gaya ng sabi ni Kael, another opportunity upang tayo ay magkwentuhan at another day at another episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang legit. Yes, ba diba? Nakakatuwa dahil ito, kahit hindi tayo magkakasama physically, eh parang nandyan lang, malapit lang, ikaw Kael.
4: Sa gift of technology, agapay ngayon yung moment na ito, gusto namin hindi lang kami ni Abs yung magkukwentuhan. Mm-hmm. Pero dapat ha, kasama ka at katuwang ka namin sa ating programa. Kaya we encourage you na patuloy pong sumubaybay. Lalo na po ha, special shout out sa mga team radio po natin na patuloy na naka-tune in gamit ang kanilang transistor radio, PM radio or car stereo. Sa loob po ng isang oras, tara na po, magkwentuhan po tayo at magbahagi na po tayo ng mga napapanahong impormasyon at inspirasyon.
5: Totoo yan. At syempre, hindi rin natin kinakalimutan batiin ang ating mga kaagapay na present na sa ating online platform sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, like mo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shout out. Ano po bang pinagkakabalahan nyo or anong ginagawa nyo ngayong Sunday afternoon? Samahan nyo kami sa ating mapapag-usapan ngayong hapon. Kaya naman, like nyo na at i-share ang ating streaming.
4: Yes, comment po ha. Gusto po namin makasa po yan ni Abs para syempre magkaroon naman tayo ng interaction.
5: Mm-hmm.
4: And maliban po dyan, ang ating Agape ng Sambayanan ay available din po sa ating iba pang social media platform. Sulad po ng Instagram, nariyan din po ang TikTok, and of course Spotify. Kaya nagbibigay po kami dyan ng mga relevant content na pwede nyo pong mapanood, mapakinggan, para syempre makita nyo rin ano ba yung ginagawa natin, di ba? Yung makakapagbigay ng mga motivation po sa inyo, di ba? Yan talaga yung goal natin, to inspire the next generation, di ba? To draw them near to Christ. Kaya kaagapan yan, sama-sama tayo.
5: Yes, oo. At may isa pang kaparaanan, Kael, kung paano
4: Ayan.
5: tayo pwede pakinggan ng ating mga kaagapay. At yan ay sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Kaagapay, meron ka na ba niyan? Or nakapag-download ka na ba niyan sa inyong device? Kung wala pa, we encourage you, download na kayo dahil libre lamang po yan na madadownload sa Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, kung bitin po kayo sa radyo na umaga, tanghali, hanggang gabi. Ito pong app na ito, hanggang madaling araw, pwede ninyong gawing background, no? Habang kayo'y may ginagawa o kayo ay night shift, di ba? Graveyard shift. At gusto nyo na para meron kayong companion. Ayan, makinig po kayo para updated din po kayo sa mga programs na hatid ng inyong agapay ng sambayanan. Kailangan nyo lang po ng internet connection, syempre.
4: Yes. At syempre nga, no, apps, dito sa ating programa, kaya kami nga po ang magiging safe space companion po ninyo upang mapag-usapan yung mga iba't ibang mga concerns, issues na pinagdaraanan ng ating mga kapwa kabataan, di ba? For sure, ikaw na nakikinig at nanonood ngayon, for sure may pinagdaraanan ka, di ba? Iba-iba man tayo ng season, ng stage sa buhay, pero alam mo, we have one mission, di ba? Ito yun yung talaga makapagbigay ng inspiration to our listeners, whether you are young people or whether you are young at heart.
5: Oo, totoo yan. Dahil nga, gaya na laging sinasabi ni Kael, safe space niyo, kaagapay ang programang ito. Kaya naman, kung meron po kayong desired na topic na nais nyo ding ma-feature natin sa ating mga future episodes, no, feel free na mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page. At malay mo, ma-feature natin ang topic na yan, diba? At mapag-usapan natin with our subject matter expert. At syempre, na may kasamang liwanag at wisdom from God's Word higit sa lahat.
4: Yes, at syempre kagapaya, patuloy po na mag-comment, kumusta na ba ang iyong Sunday? Yan. Ano ba yung mga ganap mo sa mga pagkakataong ito? Ano ba, nagme-merienda ka na ba sa moment na ito?
5: Yo.
4: Habang ikaw ay nakikinig ng ating program, o kaya humihigop ka ng isang mainit na kape, or di kaya iced coffee, no? Ang sarap din yan, abs, di ba? Tapos partneran mo pa ng tinapay, o di kaya yung something na makakapagbusog sa'yo sa hapong ito.
5: Oo, diba? Eh baka na may iba natin kaagapay, ikatatapos lang ng kanilang Sunday service or kaya naman gumagala na, or yung iba, diba? Minsan kapag tapos ng kanilang Sunday service, umiidlip ng hapon, diba? Pero huwag niyo po kaming tutulugan. Samahan niyo po kami.
4: Wala yan.
5: Samahan niyo po kami ngayong hapon at makipagkwentuhan po sa amin, diba?
4: Yes. And speaking of kwentuhan, napakaganda po ng ating mapagkukwentuhan sa moment po na ito. Alam mo kaagapay, ha? May tao ba sa buhay mo na kapag nakita mo pa lang o kaya narinig mo pa lang yung pangalan, 'di ba? Napapabuntong hininga ka na, 'di ba? Siguro baka naiinis na gagalit ka na doon sa taong 'yon. O kaya may taong paulit-ulit kang sinasaktan, 'di ba? Hindi ka maintindihan o laging sinusubok yung patience mo. Kung meron, alam mo, hindi ka nag-iisa. Ang reality po, 'di ba? Madaling magmahal kapag mabait ang tao sa atin. Madali pong maging patient kung yung tao din ay patient din po sa atin. Pero paano kapag yung kaharap natin ay difficult, insensitive, at paulit-ulit tayong nasasaktan, 'di ba? Doon talaga nasusubok po yung puso natin.
5: Totoo yan, no? At I'm sure, no, Kael, maraming makaka-relate dyan sa sinabi mo, no? At may mga ganyang tao, no, na may ganyang pinagdadaanan. Pero alam mo ba, isa sa pinakamahirap talaga, no, na utos ni Jesus ay hindi lang yung magmahal, kundi yung magmahal kahit mahirap, 'di ba? Hindi dahil deserve nung tao, kundi dahil ganun din yung pagmamahal na ipinakita sa atin ni Christ. Pero syempre, hindi pero kumbaga, kung nadadaan tayo sa ganun sitwasyon, minsan mapapaisip ka, 'di ba, na parang kailangan bang tiisin ko lahat ito? 'Di ba? Kailangan ko ba lahat pagdaanan ito kahit toxic na 'yung situation, or hanggang saan ba ako kailangan mag-forgive? kailangan ko ibigay yung forgiveness at paano tayo magsiset ng healthy boundaries habang patuloy natin pinapakita or patuloy pa rin tayong nagmamahal kahit mahirap. So yan ang ating mapapag-usapan ngayong hapon, kaagapay, no? Loving difficult people. Kaya naman, huwag po kayo maglilipat sa estasyon. Magkakaroon lamang po tayo ng maikling break. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit!
6: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para mabless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
7: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
5: And we're back, mga kaagapay, at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. At syempre ito po si Absidy Ferrer Tabua.
4: At syempre, ako naman po ang inyong go-to companion. Ito naman po si Kael Garcia. At salamat sa mga listeners natin and viewers na patuloy pong naka-tune in sa inyong mga radyo. Talagang wala nang lipatan, di ba?
5: Yes.
4: Stay still lamang po. At maging sa ating online viewers, huwag ka na mag-scroll up para talihin pong nakasubaybay dito sa ating program hanggang, syempre, hanggang mamaya po tayo. No? Kaya sama-sama tayo sa kwentuhan, ha? Mag-comment ka na dyan at pakishare naman po ng ating ongoing streaming, di ba? So, Abs, kanina na pag-usapan na natin yung mapagkukwentuhan natin sa moment na ito. Di ba talaga, napakahirap talaga, no? Kapag mahalin, unawain ng mga taong, di ba, yung mga difficult person, difficult people around us.
5: Oo, totoo yan. Lalo na, syempre, kapag nagka-clash na ang inyong mga personality or pag-uugali and beliefs, eh dyan talaga minsan, no, mahirap na makipag-deal sa mga ganong sitwasyon. Pero ngayon nga, di ba, nakakatuwa dahil yan ang ating mapapag-usapan kung paano natin ina-navigate yung ganyang sitwasyon with our special guest. So, sino ba ang ating mga kasama ngayong hapon?
4: Pag-usapan nga ito on how to love difficult people. And of course, para makapagbahagi din siya ng kanyang siguro personal journey on this topic, makakasama po natin today ay halos dalawang taon na pong full-time sa ministry at patuloy po siyang nag-serve bilang youth leader ng Shepherdship Baptist Church dyan po sa Batangas City. At passion niya po ang maabot, ang ma-disciple, ang mga kabataan. Yan. At ngayong araw ay makakasama po natin siya para magbahagi ng kanyang aral at karanasan na siguradong makakapagbigay po ng encouragement, motivation sa ating lahat. I-welcome po natin sa ating program si Michael Joshua Arellano Ayano. Hello MJ, welcome sa Legit!
8: Hello po. Magandang araw po. Sir Kael and Ma'am Absidy. Magandang araw po sa ating mga kasama online. Ako po ay nagagalaksi pa rin noon for having me here para po sa ating program for this afternoon.
4: Yes, and syempre ano, MJ, nagagalak din kaming makasama ka. Pero bago tayo pumunta dun sa ating topic, I will give you the opportunity. Paki-shoutout po naman yung family, loved ones, and even yung community mo dyan online.
8: Ayan, so once again po, magandang hapon sa body sa atin. This is MJ and shout out sa lahat ng mga kasama ko, mga nakakasama ko din po, first and foremost sa aming church. And ayan, magandang araw po, first and foremost to my pastor, Pastor Noel Camagon under Shepherdship Baptist Church. And to my family, relatives, and my friends, magandang hapon po at lahat po na makasama natin online. Ako po ay nagagalak for this opportunity. Magandang hapon sa bawat isa po sa atin and sumahan niyo po kami hanggang dulo.
4: Yes. Samahan niyo po tayo ating mga kaagapay hanggang dulo. Talagang walang bibitaw dyan para magkwentuhan tayo. Ito na nga, MJ, about sa ating topic na loving difficult people, di ba? Alam mo, ito yung isa sa mga commandment ni Lord, di ba? Na mahalin, di ba, yung mga tao. Di ba, sabi nga doon sa Old Testament, talagang Ten Commandments yun. Pero pag New Testament, kinumpress niya na lang into two commandments, di ba? Love God with all your heart, with all your soul. Tapos, yung pangalawa, love your neighbor. Eh, syempre, di ba, dumadaan naman tayo sa seasons na mahirap mahalin yung mga taong hindi ka mahal-mahal, di ba? So, sa tingin mo, bakit ito yung isa sa pinaka, ayun nga, pinaka-challenge sa atin, sa maraming tao?
8: Ayan, ano po, so talagang napakahirap gawin pagka again sa atin. Napakahirap, yes, we have almost napakaraming commandments. Sabi nga nyo po kanina, ano, daming commandments from the Old Testament down to New Testament, super daming commandments. Pero parang pagdating dito sa mahalin mo ang iyong kaaway or mahalin mo yung mga tao, parang hirap mahalin. Bakit po kaya yun? Ganun. Kasi tayo kasi bilang tao talaga, our very own nature is to sin. And because we're all sinners, napakahirap para sa atin na kumbaga mag-jive with the same emotions doon sa mga tao na atin nakakasalumuha. And because we're all sinners, ang tendency natin talaga ay mag-sin. Eh ngayon, since alam natin na, ay, taong to, parang kasalanan to, eh, minsan nakabubulag tayo doon sa mga ganong bagay. And because of those things, dahil nature ng tao maging magkasala, mahirap sa atin na mahalin yung mga taong tingin natin kasalanan, sinner. So nahirapan tayong maglumapit doon, kumbaga sa kanilang level na ganon. Kasi sabi nga natin, ay makasalanan din, ganito kasi to eh. So parang nagkakaroon tayo ng agwat dealing with them kasi iniisip natin na they are just sinners.
4: Talagang we are all sinners, no? At talaga namang lahat tayo, sabi niya, walang nakaabot doon sa glory ng Panginoon. Pero ito nga, no? Siguro on your own personal experience, no, MJ? Kasi mahirap talagang mahalin itong mga tao na kasi nasabi mo, may iba't iba tayong mga pinagdaraanan din, siguro upbringing din. And paano mo i-deal yun na, eh ganito ako eh.
8: Ayan, apo, ano? So, yun yung ano eh, entitlement ng tao ng bawat isa atin. Kumbaga, this is me. You have to deal with this. It's either go with me or get out of my front. Parang ganyan. And most of the times, dahil nga ganun yung ating nagiging perception and even behavior sa mga tao. Sabi natin kanina, bakit ba tayo nahirapan na makipag-deal sa kanila? Kasi iniisip natin makasalanan sila. And on those moments, nang kalimutan natin, kaya din naman, makasalanan din naman tayo. Kaya nagkakaroon tuloy tayo yung tendency, parang ang hirap naman pakisamahan ito. Pero going back to the question, ano sir, makikita natin doon na parang on my personal experience, paano nga ba pag ako na yung nandun? First and foremost, yung pinagawa, syempre, parang I have to discern, I have to analyze. Diba, self-actualization. Ako ba difficult? Ako ba mahirap pakisamahan? At di ba ako sinner din naman ako? And once you get to know that you also came from the same perspective na kapares nila, mas magiging, it's hindi naman sigurong madali. Kumbaga, bearable. Hindi man magiging madali agad na ako, I can embrace you because pares lang naman pala.

0: na rin na ma-realize natin na hindi lang yung ibang tao lagi ang problema. Kasi even us ay dumating din sa point ng ganun, and we are also recipients of grace ng Panginoon, di ba?
1: Correct.
0: So who we are, kumbaga sino ba tayo para mang-judge? Pero
1: Right.
0: eto nga, no, napapag-usapan natin tong difficult people. Sa tingin mo, paano masasabi kung ang isang tao ay nagiging difficult na? Yan.
1: Ayun, ano po. So siguro balikan ko yung naging sagot ko nung kanina ng second part. Para paano ba natin ma-define? Siyempre, define muna natin yung difficult people. Pero sabi ko nga po kanina, baka sometimes nasa akin yung problem or nasa sarili natin. So maganda na ma-define natin yung difficult when it comes to looking first, mirroring it into ourselves. Paano ba ako ma-identify na difficult? Siguro there are moments na ako mismo sarili ko naging difficult person na para sa ibang tao when I take of my own pace. Like, ay ganito kasi ako eh. Ganito ako. You have to deal with me this way. You have to make such things kasi ganito ako. So pag nakukulong tayo dun sa sistema na ganito ako, this is me, and you have to take me or leave me, doon tayo nagiging difficult people. Doon tayo nagiging difficult person. Nagiging, kumbaga, nakukulong tayo dun sa entitlement na sinasabi natin na, eh, ganito kasi ako. And when it comes to life naman in general, a person became a difficult person when he start refusing to at least adjust or to create movements para magkaroon ng kumbaga reconciliation. Kasi naging difficult yung person eh, pagka doon sa level of differences na meron, ay iba kasi yung upbringing niya, iba kasi yung sa akin. So, para ang hirap niyang pakisamahan. So, sometimes, again, it's not just about them. It's about how we respond to those situations. And most of the time, nagiging difficult tayo when we forget to look on the similarities and begin to delving deep dun sa mga pagkakaiba-iba natin. And because of those differences, minsan nagmumukhang difficult yung tao kahit hindi naman talaga because of our misconception and misinterpretation dun sa mga bagay na ginagawa nila. So iniisip natin na parang, bakit ganito siya? Eh, hindi naman ako ganyan. Eh, ang hirap naman pakisamahan ito. Not because hindi siya kapareho po, eh difficult na siya. Eh paano ako sa end niya? So difficult din ako sa end niya. So nagiging difficult yung person when we start to label him as kakaiba naman to, hindi naman ako ganyan. Ang hirap naman itong pakisama, hindi naman ako ganito. When we start to compare kung ano tayo sa kanila, and then we begin to realize na magkaiba. At dahil sa pagkakaiba niyon, naisip natin na parang, ang hirap naman itong tao na to. Difficult to. Yun, ganun po. Doon tayo pumapasok ngayon sa sistema na nalilabel natin yung tao na difficult just because we have a lot of differences.
2: At ayun talaga yung reality, MJ, kasi nga, di ba, we have our own behavior, characters, attitude, eh magkakaiba talaga tayo. And sometimes, no, may mga taong, eh, dahil ganito yung upbringing, hindi na sila makapag-adjust doon sa environment ng iba. Eh, ang pinipilit niyang sabihin ng iba, kayo mag-adjust sa akin, ganito na talaga ako. Siguro, what can you say on that?
1: Ayun, ano po, siguro naman, hindi natin naman, you know, 100%, ay mali yan, ganyang mindset, hindi dapat ganyan, you have to learn. Pero syempre, we have to know din kung ano ba yung naging factors or nag-influence sa kanya, bakit naging ganyan siya. Kasi sometimes, minsan sinasabi ng tao na ganito ako, ganito na kasi ako, you have to deal with me. Minsan hindi talaga siya negative. May mga point kasi doon ng bahagi ng buhay nila na they have experience na dati kasi nag-try ako to reach out and then ganito yung nangyari, na-misinterpret pa ako. Dati kasi I offer myself to people. And nangyari na nung in-offer ko yung sarili ko, na-misinterpret ako na parang ganito daw ako, ganyan daw ako. Sometimes, may mga negative experiences yung tao na nag-lead sa kanila kung bakit naging ganun sila. Pero hindi natin sinasabi na just because sinasabi ng tao na ganito kayo to adjust, eh mali talaga agad sila. Pero when we start to deal with them, syempre, kailangan lagi yung approach natin sa root agad. Hindi dun sa kung ano lang nakikita natin. We have to talk with them. We have to embrace them of who they really are. And we start to share Jesus Christ, the spark of Jesus Christ. And once we begin to, alam yun, to share Jesus Christ sa kanila, marirealize nila na, ay, ganito pala yung love ni Jesus Christ. If Jesus Christ can give up himself for sinners such as me, such as every one of us, so why would I withdraw it na ibigay din sa mga tao? And when they realize Jesus Christ literally died for us, dun makikita ng tao na, ay, okay. So, hindi naman siguro kalabisan, mag-adjust ako ng konti para sa mga tao ito. Just so, we can have vibe. Kung baga, ano natin yung vibe ng isa't isa. Not to compromise, but to at least create harmony, even in diversity.
0: Yes, napakaganda, no? That's the goal, to create harmony despite dun sa diversity. At talaga, may

0: Isip natin eh, no? Kung si Jesus nasa ganitong sitwasyon, ano yung gagawin niya? Hindi ba? What would Jesus do? So isa din yung sa mga bagay na pwede nating isipin eh kapag nalalagay tayo sa ganitong situation, no? Pero MJ, no, sa personal experience mo, no, may tao ba sa buhay mo na talagang nahirapan kang i-deal or nahirapan kang pakisamahan or pakitunguhan? And ano yung na-experience mo sa situation na yon?
1: Naku, ma'am, marami po. Hindi,
2: Sige,
1: marami
2: kahit
1: po.
2: pa
1: If I
2: 32.
1: could name people, baka hindi pa tayo matapos dito. Pero, totoo, marami naman po talaga. Ano, and during those moments of my life, syempre, may mga tao tayo na naka-encounter, nakasalimuhan na hindi natin kagaya. The way they behave, the way they think, the way they act. And sometimes, sabi natin, hindi tayo dapat maging easily or quick to judge na, ay, difficult to just because hindi tayo magkaparehas, wala tayong similarity. And sabi nga natin kanina, hindi naman ibig sabihin hindi kayo similar or wala kayong shared common ground. Hindi naman ibig sabihin difficult na yung tao talaga. And during those moments, when I encounter a lot of people, especially young people, kasi I'm handling youth in and outside of the church, and doon pinapakita din, iba-iba talaga sila mag-isip, iba-iba sila mag-behave. And sometimes, may mga tao talaga na even you want them just to grow, may misinterpret nila yun into controlling, into setting authority over them. And ngayon, pag dumating tayo sa puntong gano'n, mamaya ikaw na yung bad person. Mamaya sa tingin nila, ako na yung difficult person. Kasi bakit ganito ba itong si Kuya? I'm just trying to live my life, pero lagi niya ako nung kinokorrect with the Bible. Aba, eh dapat lang. Eh dapat lang naman with the biblical principles. Ano po? Pero doon sa mga pagkakataon na syempre, ang unang ginagawa is to at least have my shared of reflection din. Una sa ang sarili, to baka yung approach ko, yung behavior ko, baka mayroong mali doon. And when I've come to realize na, okay, I'm on the right path naman to take, I start to let them realize naman na ito pala yung bagay na dapat nilang gawin, dapat nilang tingnan. And once I'm comprehended na nila na ganito yung part niya, then doon na talaga magtatagpo. Doon na kami magtatagpo. Na ma-realize namin na, okay, it's not about sino ba yung tama or sino ba yung mali. Kung alin ba yung standard ng Bible na dapat nating sundin. And once we meet on the center of it all, doon mas magiging maayos yung pag-uusap, yung conversation. And it all start to make sense for the both of us. Kasi nakita namin, ah, baka may mali sa akin, so I have to fix it first. Tapos na-realize na, ah, okay, ito pala sa end ko yung kailangan kong gawin. And when we meet at the center of it, mas madali na, kumbaga ay, mas may pag-ibig na yung pagtanggap ng parehong partido.
2: At alam mo, MJ, may mga pagkakataon na ito nga, may mga closest people around us, even our loved, na minsan paulit-ulit tayong nasasaktan, no? May mga moments silang ganyan na paulit-ulit tayong may mga hurt, may mga pain. Eh, ikaw ba, paano ba ba mahalin ng isang taong ay nga paulit-ulit na tayong sinasaktan, tapos ay nga nagiging bitter or puno na tayo ng resentment? How do we handle those things or people?
1: Doon sa mga pagkakataong gano'n, ano po, na parang iisip natin na, ang hirap nitong kausapin, ang hirap niyang mag-react or mag-behave. Doon sa mga pagkakataon, syempre, lagi kong sinasabi na the solution is always Jesus. Jesus Christ talaga. Ano po, I will share Him, Jesus, the love of Jesus, first and foremost, the salvation. Na Jesus Christ died literally for you and me doon sa cross of Calvary so we could be saved from the eternal damnation of hell. And once we begin to realize that kind of love, yung pag-ibig ng Panginoong Hesus sa atin, doon natin makikita na ganong kalalim yung pag-ibig ng Diyos sa nagtutulak sa atin upang gawin yung mga bagay na positive, gawin yung mga bagay na loving, compassionate. And once we realize that, doon din marirealize yung kausap natin na, may mga moment na nag-overlap din ako, may mga moment din siguro na yung behavior ko naging ganito. Kasi once they begin to realize na, sa Jesus Christ nga, Lord and Savior na, pero nakapag-adjust, the Bible recorded na si Jesus Christ mismo nag-wash ng feet ng disciples, the level of meekness, humility, and compassion na binigay ng Panginoong Jesus. So why could we not do the same thing? Kung ginawa ng Savior yung standard na example, why can't I do this? And they begin to realize na, ay, oo nga, no? Meron nga mali sa akin. Nagiging difficult nga ako because merong entitlement sa aking sarili, merong pride na gusto ko ganito nila ako i-treat. If the Savior nga did not come here para paglingkuran, kundi para maglingkod. So, why would not do the same? Ano po, kumbaga, bakit hindi ko naman i-apply sa sarili ko the same love and the same service na binigay ng Savior?
2: Siguro ano MJ doon sa mga point of view ng mga unbelievers kasi syempre ang concept natin is to reach this kind of group eh sinasabi nila I am not God, I am not really into it, pero paano ba ako makakapag-adjust kasi lagi na ako nasasaktan eh, titiisin ko na lang ba to o di ba?
1: Ayun, tama. Ano po? Totoo yan. Totoo yan. Apo. Makikita talaga natin na syempre hindi naman lahat very open when it comes to that kind of prinsipyo sa buhay. Sabihin nila na, eh oo nga naman, eh si Jesus Christ yun eh, Jesus Christ ba ako? Di ba? Ganun talaga yung mga sinasabi ng mga reply. Ano po? Pero dun sa pagkakapapakita natin sa kanila na, yes, we're not God, we're not on the same position as He was or He is. Pero makikita natin dito na tayo bilang tao, we have to, you know, understand each other very well. Kasi when we start to put ourselves into their situation, empathy ba? When we became empath, marirealize natin na what if ako yung nasa situation na and I have the same dealings na ginagawa niya sa akin, would I be happy receiving the kind of treatment? Kasi kung ikaw mismo, hindi ka magiging masaya na ginagawa ito sa'yo ng ibang tao. So why would you give the same level of energy sa mga tao? Diba? We're not talking about being religious here or godly, pero yung katotohanan lang po na talagang kung ikaw mismo bilang tao, hindi mo magugustuhan yung mga bagay na ginagawa mo sa iba, the way you treat them, the way you react, the way you behave. So why would you give the same level of energy sa mga tao? Diba? It doesn't make any sense na makita natin na, oh, okay, sige, tatarayan ko to, sige, aawayin ko to, gagantihan ko to kasi ganun naranasan ko. Eh kung ayaw mo na ganun ginagawa sa'yo, why would you give it sa ibang mga tao?
2: Grabe, no? Talagang dapat unawain ng pasyensya. Oo.
0: Napaka-hard-hitting truth talaga nung sinabi ni MJ, no? Pero eto nga, no, minsan, 'di ba, MJ, nalilito tayo sa meaning ng grace, 'di ba? So, for you, ano yung difference ng extending grace at enabling wrong behavior?
1: Yan. Diyan na po, kadalasan talaga, lalagyan yung young people, no? Pagka tinitreat natin sila, iniisip nila na, hoy, akala ko ba, gracious si Lord, bakit parang hindi ka gracious sa akin? Bakit ganyan ka mag-react? Bakit ganyan ginagawa mo? And sometimes, we confuse grace, and yun nga, tolerating wrong behaviors. Ano po? And when we see grace naman sa Bible talaga, ibig sabihin ng grace is undeserved favor. You don't deserve such as these things, pero itong binigay sa inyo ng Panginoon. First and foremost, salvation. We don't deserve salvation. We don't deserve to go to heaven. But because Jesus Christ died for our sins, yun yung grace. Jesus literally paid for our sin. Ayun, pagka pinag-uusapan natin yung sa mga tao, dealings natin sa mga tao, paano natin ma-exercise yung grace? Siyempre, again, hindi naman natin kailangang ipagpakahirap sila. I have to work for it para patawarin kita, para maging compassion ako. So, hindi naman. We don't see it that way. Pero sinasabi natin na mayroon kasi tayong tinatawag na setting healthy boundaries. And when we set healthy boundaries, yun yung nag-differentiate na yun na, ah, okay, this is grace, and this is me not giving you the idea of not tolerating your wrong behaviors and your wrong actions. Pag sinabi natin setting healthy boundaries, we still have the example of Jesus Christ in the Bible na Jesus Christ, one moment, when he heard the news na he was going to kill by the people, he chose to walk away. He get out of the city and walk. Hindi naman nag-walk out, ano po, kundi he just decided na there are walls na I need to make in order to protect not just me, but the people around me. So when we say grace, we give it to them once, twice, thrice. We offer it to them. We give it to them kahit hindi natin iniisip na, ay, ganito naman yan, super dami ng kasalanan yan, super samang tao naman yan, hindi ko na siya papatawarin. We give them grace, the same grace na na-receive natin. Pero dito na po tayo magiging conscious. Kasi sometimes, yung mga tao 10 beses ang inuulit yung kaparehong kasalanan. Is that still giving grace or are we just tolerating them? Kasi when the relationship begin na parang nagiging excuse na lang, nagiging reason na lang na, hindi, papatawarin naman ako ni Kuya kasi alam naman niya na sinner ako. Papatawarin naman ako ni Lord kasi si Lord nga, alam naman kasalanan ako pero minahal ako. So yung ano ko pa kayo, yung mentor ko pa kayo, yung leader ko pa kayo, yung pastor ko pa, hindi ako patawarin. Di ba parang ginagaslight pa tayo nila? Pero that's when they realize na kailangan nilang ma-realize na hindi ito tama. Paano? When we set healthy boundaries, okay, ginawa mo itong bagay na to, there are still consequences of that action. You put clear boundaries, limits, and scope na pag ginawa mo to, the next time, I will not be able to help you na. Hindi dahil hindi ako gracious, kundi dahil I want to teach you a lesson na this is part of the consequence na iyong ginawa. And that is doon natin na nahihiwalay yung extending grace and then not tolerating the wrong behaviors when we begin to create boundaries. Healthy boundaries, syempre. Hindi naman iiwasan natin sila kasi nag-sin sila. Hindi naman po ganun. Ibig sabihin, just healthy boundary lang na once you create isang bagay na mali or masama, natural, meron itong consequences.
2: And speaking of ano, MJ, healthy boundaries, ano ba yung pwedeng practical natin gawin doon sa mga tao? Diba? For example, paulit-ulit ka ng binubully. Yan, usok-usok to sa mga young
1: yan.
2: People today. Lalo na sa
1: tama.
2: School or di kaya online. Ano yung mga practical steps na pwede mong gawin just to set and draw the line?
1: Ayan, ano po. Siyempre, first and foremost, we need to pray. Kasama lagi ang prayer. Ano, we cannot start our day without a prayer. And when we pray, we ask also the Lord's wisdom to be upon us. Lord, tulungan niyo po ako ganyan. And practically speaking, when we say healthy boundaries, alam yun, ito bilang kabataan, very, ano to, very rampant to and relevant sa mga young people, yung learning to say no. Most of the young people, very takot sila. There is a huge fear na magsabi ng no. Kasi feel nila, parang, ay, nalilife out ako pag nag-no ako, pag tumanggi ako, hindi na ako part, hindi na ako belong. Pero, again, sabi natin dito, even the Bible principle, nagtuturo sa atin na you have to say no on those things that is not glorifying to the Lord and that is not beneficial for you. Kung alam mo namang di makakatulong sa iyong well-being, sa iyong paglilingkod, sa iyong pagkakilala sa Panginoon, why would you say yes to them? Why would you say yes sa mga bagay na pinipigilan ka ni Lord? Like, mga bagay na mag-destroy sa iyong peace, yung mental health, yung physical health, everything about you. So, learn to say no. Very practical, very basic. And once we begin to realize that, ay, okay, hindi ko pala kailangan mag-yes na mag-yes para lang makuha yung participation nila or para ma-please sila. When we start to be, when we begin to realize na nag-no tayo sa mga bagay na hindi naman okay para sa atin, that's when we start to create healthy boundaries. Malalaman nila na, okay, hindi pala pwede sa kanya na inaaway siya. Ayaw pala niya na inaasar ko siya. Hindi pala siya natutuwa kapag nagbibiro ako or pag binubuli ko siya or kapag ganun yung treatment ko sa kanya. And they will realize na mali yun at hindi yan tama para sa mga tao. And even yung tao mismo, marirealize na ay ayaw niya pala, hindi pala siya komportable sa mga bagay na ginagawa ko. So that's the very practical way of setting healthy boundaries.
0: Grabe. Thank you so much for stating that, MJ. You know, sure, marami na notes sa ating mga kaagapay sa iyong mga practical tips. Pero eto, in your perspective, MJ, ano yung role ng forgiveness sa pagmamahal sa difficult people? And kailangan ba talaga laging ma-restore daw agad yung relationship pagkatapos magpatawad?
1: Oo, yan. Isa pa po yan. Actually, may narinig ako before, may nagsabi sa akin before na I can forgive you, but I cannot forgive what you do. I can't forget what you do. Parang ganun yung parang pinagsabi niya before. So, ako naman, parang confused ako na parang, is that really forgiveness? Kasi when we talk about forgiveness in the Bible, it is like giving something na hindi, parang grace. Nagbigay ka ng isang something na pinatawad mo yung tao na yun. And once pinatawad mo yung tao na yun, even though yung mga, kumbaga dun, mga replicas, na naiiwan pa sa isip mo na, eh, ganito kasi yan. You start tawag dito, kalimutan ito. Sabi nyo nga, ma'am, kanina, ang tanong, kailangan ba agad? So, hindi naman tayo nagmamadali. Hindi naman tayo in a rush na parang, okay, pinapatawad na kita, kalimutan mo na rin yung bagay na ginawa ko sa'yo. Malaki ang role ng forgiveness po kasi kung makikita natin, without forgiveness, we cannot really extend grace. Kasi on the back of our mind, laging sisihin natin na parang, eh, ikaw nga, nung nagkasala kang ganito, nung ganito nga yung ugali mo dati, pinagtawal kita. So parang wala namang reconciliation dun. Kasi parang sa back of our mind, lagi natin sinisisi yung tao na utang na loob mo sa akin na pinatawad kita. Eh what if the same level of sin of forgiveness yung hinihingi or binigay ng Panginoon sa atin? Pinatawad niya tayo, pero lahat ng kasalanan natin naka-record pa rin kay Lord. O di ba, ganito ka dati. Di ba, parang makikita natin, it doesn't make any sense talaga. So when we start to forgive yung tao, yes, mahirap magpatawad. Pero sabi nga ng mga tao, mas mahirap lumimot. Pero bagamat mahirap magpatawad at mahirap lumimot, gawin mo kaparehong bagay. Gawin mo parehas. Kasi malaking role nun eh. If you don't forgive the person, hindi mo talaga ma-extend yung grace na literal na grace. Makapag-extend ka ng grace, pero partial. Partial grace is not grace at all. Kasi may reservations. Kasi lagi tayong may what if na ganito, what if ganyan, dapat buo. Yung salvation nga, buo eh. Yung love nga ni Jesus Christ, buo eh. So, why not give 100% forgiveness to this person? And kahit na, pinatawad ka pa rin, kung nasiguro, sabihin natin sa point of view naman ng pinatawad, ikaw naman na pinatawad, huwag naman tayong maging abusado sa kapatawaran na binibigay sa atin.
2: Exactly.
0: Yes.
1: Kasi minsan yung mga taong, ay, pinatawad na ako, so gagawin ko ulit, mali. Parang hindi ka naman nag-ano doon, parang hindi ka naman talaga nagkaroon ng conviction na mali yung ginawa mo. Once you realize mali ang ginawa natin and we seek to ask for forgiveness, huwag na natin ulitin yung kaparehong bagay. And bilang tao, mauulit natin minsan, pero hindi dapat lagi.
0: Yes.
1: Lagi-lagi na lang, parang pumapasok ka sa isang kwarto, tapos every time pumapasok ka, 10 times ka lang nauuntog sa kaparehong lugar at sa kaparehong sitwasyon. Diba? Parang hindi, parang sinasadya na yun. Ano po? So yun, napakalaga ng forgiveness kasi if we can forgive, we can really love at all.
2: Oo, grabe, napakagandang
0: Grabe.
2: ano no, realization sa ating mga kaagapay. At syempre no, nakaka-enjoy itong pakinggan. At syempre, heart-hitting, hindi na siya hard-hitting truth, yeah. Heart-hitting talagang tumatagos sa puso natin ng mga sinasabi ni MJ. At salamat no, dahil ito yung mga katotohanan na gusto nating i-share. Ngayon naman bro, di ba, sinasabi nila that Jesus loved people deeply, 'di ba? Talagang mahal na mahal ni Lord. Pero marunong din siya mag-withdraw, 'di ba? Kung maraming stories sa Bible, talaga nang nag-withdraw siya. Nag-confront din siya and nagsabi siya ng truth, 'di ba? So ikaw, ano yung natutunan natin doon sa balance na ipinakita niya na love and also yung speaking up din and confronting?
1: Ayan, ano po, napakaganda lagi talaga ng example ng Panginoong Hesukristo. Doon pinapakita niya lagi na may mga bagay na dapat ibigay sa ganitong pagkakataon kapag ganito yung kalagayan. At may mga bagay na hindi dapat ibigay kapag ganito na. So diba, parang it all sounds then like the boundaries that we have talked earlier. Yung boundary. Mismo ang Jesus Christ pala yung nagtuturo ng boundaries. He knows when to flip tables. He knows when to speak with love. He knows when to speak with truthfulness na medyo may bagsik. At doon sa mga pagkakataon, pinapakita ng Panginoong Diyos sa atin yung very good example of knowing the proper timing, giving the right words for the perfect moments, and giving the right comfort on the perfect time. Kasi may mga pagkakataon, minsan yung timing natin, tama naman yung ating purpose, we have the right motive, pero wrong yung method. Kasi may yung timing. Right motive, wrong method because of the timing. Let's say for example, there is a person na grieving. Tapos ikaw, without yung first asking kung anong meron sa kanya, sinabi mo na lang na, hindi, okay lang yan. Hala.
2: Ayan, correct.
1: Paano magiging okay yung nag-grieve yung tao? Diba? You have to sit still with them. Parang Jesus Christ mismo, example, he sat with the sinners. He don't
2: correct.
1: Judge them like, you guys are sinners. Kayo, pupunta kayo sa ganito kasi you're sinners. There are moments na pinakita na Jesus sat with them, not to sin with them, but to know them well. And that is the magandang pagkakataon when we talk about being loved and being known. Diba? Parang yung mga difficult people na tinatawag natin, sabi natin, minsan tayo din naman yun. Most of the time, tayo din, sila din yun. Ngayon, it's not just loving them, but knowing them. Dapat kilala natin kung ano yung anong meron sa kanila, bakit sila nag-come up sa ganitong behavior, ano bang experiences nila, ano yung nangyari before that. And when we start to realize that, doon natin makikita yung tamang timing. Tama yung motibo mo, tama na yung method mo. You know when to flip the tables and you know when to sit with them. Just like Jesus Christ. Kasi pag hindi natin nalaman yung tamang timing, laging ang approach natin, kasi for example, yung standard, meron tayong standard na approach na oh, mali yan eh. We have to judge that kasi mali yan based on the Bible. But even Jesus Christ, eh, he knows very well when to sit and when to speak. And dapat ganun tayo as disciples, as Christians, as someone who know Jesus Christ, may it be to the believers or unbelievers, may we extend the same grace and level of compassion sa mga tao. Kasi si Jesus Christ knows very well proper yung timing niya. And dapat we pray for the Lord na maging ganun din yung timing natin.
2: Oo. At tama yun, MJ, kasi may mga pagkakataon na, di ba, kapag yung mga tao lagi na tayong sinasaktan, sabi mo nga kanina eh, kapag lagi ka nang ina-abuse, taba, tas hindi ka nag-speak up, parang tinotolerate mo na rin yung ginagawa nila sa inyo.
1: Tama.
2: And even the Lord Jesus Christ, di ba, speak up, he pleased the table, nakapag-alam niyang mali. So kaya din pala natin yon, we have that responsibility to also, di ba, to confront, di ba,
1: yes,
2: to speak the truth in love.
1: Yes, tama. Yun po yung mahalaga, no? To speak the truth in love.
0: Yun ang pinakamahalaga talaga na dapat nating tandaan. Pero MJ, no, sa tingin mo, ito naman, kasi di ba may tendency tayo na kapag may nagawang hindi maganda sa atin or nasaktan tayo, gumaganti tayo. So, paano ba
2: Ayan.
0: natin may iwasan na hayaan yung pain or yung galit na na-feel natin or naranasan natin mula sa taong yun, yung magdikta kung paano tayo magre-respond dun sa taong yun?
1: Ayan. It reminded me actually of Joseph the Dreamer. Sabi niya dun sa Genesis chapter 49, if I'm not mistaken, God meant it all for good. Yung life story ni Joseph, he've been into pit, into palace, into prison. Pero at the end part of the story, mayroong prosperity eh. The Lord entrusted him so much. Hindi dahil sa sumunod lang siya. Kasama niya, sumunod siya syempre, but because he bear with all of those hurt and pains. Sometimes hindi naman lagi ang respond ay talagang ipaglaban yung nararamdaman mo. Diba? Ganun sila, ganun yung mga kabataan. Ganun ka, ay ba? Yung mga kabataan, diba, definitely, parang, ay ito naramdaman ko, I will make sure na maranasan, maramdaman din nila yung pain na nararanasan ko. Pero sometimes, you have to bear with it alone. Sometimes the Lord is entrusting those moments sa ating buhay. Hindi naman natin sinusugarcoat na, ay may pinagdadaanan ako, baka gusto ni Lord ito. Hindi naman lahat. Pero may mga pagkakataon na hinahayaan, inaalaw ni Lord yung same suffering and pains para sa atin, para lumago din tayo, para mag-grow din tayo. Because the Lord is molding us in the process of our becoming. Kumbaga, hindi lang naman yung result eh. Even yung process is part ng molding ng Panginoon. And sometimes those pain and suffering, ginagamit din ng Panginoon to mold our character, to develop us, to hone us, to be just like Jesus.
0: Napakaganda.
2: At alam mo ha, kung si ano nga si Joseph, no, si Joseph the Dreamer, he has so many reasons para siyempre, 'di ba, maghiganti dun sa kapatid niya kasi nga 'di ba ibinenta siya, sinaktan siya. Tapos 'di ba, nung nagkaroon na siya ng power, 'di ba, naging second in command pa siya. He has the capacity, 'di ba, na parusahan yung mga kapatid niya. Pero hindi niya ginawa because he knows that vengeance is from the Lord, 'di ba? E tayo rin. Minsan kasi tayo, di ba, MJ, may pagkakataon na we try na ilagay yung batas sa kamay natin. Di ba? Yung justice sa kamay natin. Siguro, ano yung reminder mo doon for those people na hindi idinadaan sa tamang due process, lalo na ngayon, di ba? Ang daming socio-political issues.
1: Yes.
2: What can you say on that?
1: Ayun, the Lord is still on the throne. The Lord still reigns. The Lord still sees. The Lord still create a lot of things. Even though sometimes we can't comprehend sa mga nangyayari sa paligid, paalala lang natin, especially sa mga kabataan po, ano, na hindi natin minsan nakukuha agad yung justice the very way we imagine it. Kasi ang justice natin, gusto natin kapag nasaktan, o hindi lumaban agad, or ikulong agad, parang ganyan. Pero sometimes, hindi ganun palagi ang justice. Our thinking, the way we think, is so different kung paano mag-isip ang Panginoon. Diba?
2: Yes.
1: Paalala from the book of Isaiah, mas higit ang pag-iisip ng Panginoon kaysa sa ating pag-iisip. Kung paano mataas ang langit kaysa sa lupa, eh ganong mas mataas ang pag-iisip ng Diyos para sa atin. We have just to put our faith and put our trust sa Panginoon na nakatingin ang Diyos. Alam ng Diyos yung nangyayari. So kung wala mga agad justice sa paningin natin, sa point of view natin ngayon, pero isang bagay ang sigurado, hindi liko ang Diyos para magbulag-bulagan sa mga bagay na nakikita niya sa ating buhay. So, if we know, if i-rest natin ang ating puso sa katotohanan na nakikinig ang Diyos, kita ng Panginoon, the Lord will deliver us through.
2: Oo, amen. Napakagandang reminder. Kasi nga tayo, di ba, Abs, na minsan kapag nasa emotional state na tayo, we don't even think the term justice. Sometimes tayo na mismo ang nangunguna doon sa proseso. Pinapangunahan din natin si God. At ang ganda ng sinabi mo, MJ, na hindi bingi ang Panginoon, na hindi bulag ang Panginoon. He is all-knowing, He is omniscient.
1: Right.
2: Kaya we need to trust God doon sa process, di ba, Abs?
0: Totoo yan. Kumbaga, ang Diyos, the Lord will fight for you. You just have to be still. Diba?
2: Amen.
0: And looking back, MJ, no, na may pagkakataon ba na ikaw naman yung naging difficult person, diba, sa buhay ng iba? So
1: yes,
0: ano yung tinuro ng Lord sa buhay mo tungkol sa humility, tungkol sa repentance, at tungkol sa grace?
1: Ayan, napakaganda po. Ano? And even our listeners are really for sure na madami yung makukuha sila if we realize na sometimes it's not just about them, it's about me. I am the problem. Ako pala yung problema. So, syempre, marami din po, ano, tao din, kakamali, nagkakasala, and just like everybody else, naging difficult din ako sa life ng mga tao. And when I started to realize na, ay, parang wala na sa kanila yung problema. Ah. Parang hindi binabago ng Panginoon yung sitwasyon kasi gusto niya ako yung magbago. Gusto niya ako yung baguhin. Kasi ako pala yung problema. And when I start to realize that, lagi kong iniisip na ang Diyos ay nakahanda palagi yung kanyang mga kamay to welcome us. Remember the prodigal son?
2: Yes.
1: Who get all of the pamana sa kanyang magulang. And then suddenly, when nag-fall down na yung kanyang wealth, lahat ng kanyang mga pinaghirapan, bumalik ulit siya sa tatay niya. Pero ano bang narinig niya sa tatay niya? Hindi naman sinabi ng tatay niya, ikaw kasi, sabi ko sa iyo, sa mga kasi ng ugali mo, ganito ko kasi, hindi. The father welcomed him na talagang naka wide arm, yung kanyang arms wide open.
2: Correct.
1: Diba?
0: Yes.
1: And I also get to know that. It was actually year of 2019 when I came back to church. Actually, ako po ay matagal na nawala din sa church. After being saved from 2012, I relationship with Jesus Christ is my Lord and Savior way back 2012. But it was just 2019 when I go back to church because on those 7 years in between, I choose to spend it sa aking sarili, sa mga layo ko, sa pleasures ko. Nabulag ako ng mundong ito knowing that I can replace or substitute my relationship with Jesus Christ with the pleasures of the world. And so, yung 7 years pong yun, napalayo po ako sa Panginoon, sa gawain, sa church mismo. Ano po? And not until 2019, it was our revival service when I decided to go back because someone invited me. It was my mom who invited me. So, nung bumalik po ako, it was the revival service. And doon ko na-realize na I've been into so drastic and talagang tawag dito, delikado na mga moments sa aking buhay. But when I begin to realize those moments, doon ko pa rin na-realize yung grace ng Panginoon, yung extending grace ng Panginoon na even though I became the bad person, the difficult person for the lives ng mga tao sa aking paligid, the Lord still embraced me. Not just, tawag dito, hindi lang dahil tinitingnan niya yung mga kasalanan ko, kundi dahil kilala niya ako. He knows my name and he calls me his. And dahil sa pagkakataon yun, hinambol ako ng Panginoon to face the consequences na meron, na ginawa. And nung hinarap yung mga bagay na yun, the Lord literally speak to me very intimately na sinasabi ng Panginoon na you are not your sin. Your sin will not define you. I will define who you are. And those moments of reconciliation, of second chances, of redemption, doon pinakita ng Panginoon sa akin talaga na grabe magmahal ang Diyos. Ang chance na binigay niya sa akin yung kahit ako na yung naging bad person, naging difficult person, pero hindi niya tiningnan yung mga sin ko. But he looked within my heart and he knows that he can transform it still. And doon ako hinahumble ng Panginoon. And those moments na realize ko na I only trust the Lord. I only lean unto the Lord. Si Lord lang yung kailangan ko. And might be the same lesson na kailangan ng mga kabataan natin ngayon. Si Lord lang yung kailangan natin. Only Jesus Christ can satisfy the void shape into our heart na siya yung mag-fulfill, magbibigay ng satisfaction sa atin. Even though minsan iisip mo na ikaw na yung difficult, ikaw na yung problem, ikaw na yung lahat, ikaw na yung parang nangyayari, nagkakaroon na tayo ng pili sa sarili natin. Ganito kasi ako, ganyan kasi ako. But still, the Lord loves you because of who He is, not because of who you are. Iniisip ng tao na baka di ako mahal ni Lord kasi ganito ako. Eh, hindi eh. Nagmamahal si Lord not because of who we are, but because of who He is. Kasi
2: Amen.
1: Romans chapter 5 verse 8, even though we're sinners, He literally died for us. So what else could hinder God's love para sa atin?
0: Napakaganda.
2: And thanks for that. Grabe, no? Talaga namang hard-hitting yun kasi nga sometimes, no, yung label natin, minsan nade-define doon sa mga ginawa natin. Pero hindi tayo ganon sa mata ng Diyos, di ba? Di ba, Abs?
0: Totoo yan. At talagang napakagandang paalala, no? Na ganon tayo kamahal ng Diyos, hindi ba?
1: Amen.
0: And finally, para sa mga kaagapay nating nakikinig at nanonood sa atin, MJ, no? Na meron silang taong hirap silang patawarin or intindihin or mahalin sa mga panahong to. Ano yung words of encouragement na nais mong iwan sa kanila ngayon? Hapon.
1: Ayan. Ano po? So, to all of our viewers, salamat because nandito kayo hanggang sa part na to. And nais ipaalala ng Panginoon sa atin yung example mismo ni Jesus Christ when he confronted, actually hindi naman confrontation din yun eh, when he speak to Judas before the moment na ipagkakadulo na siya. Diba? He did not preach Judas about another level of preaching na mabibigat at masakit. He just kissed, he speak, he leaned unto him, he put himself closer to him when Judas kissed. Pero dun sa pagkakataon na yun, ano ba yung, alam na ng Jesus Christ, diba? Alam na ng Panginoon na this is the person who will betray me, this is the person who will put his words before me, pero still, anong ginawa niya? Hindi siya nagwala, hindi siya nag-eskandalo doon. He understand from within that this person ay nakasama ko before, and even though I became totally the best teacher, the greatest teacher, I cannot, you know, give people this control sa kanilang mga decisions. Kasi at the end of the day, we still have our free will. We are free to do our things na gusto natin, but we are not free from the consequences of it. Yun po ang mahalagang bagay na kailangan nating malaman. Yes, tayo ay may free will, may kalayaan tayong pumili, pero we are never free from the consequences of those things. Tayo ay may kalayaang pumili, pero gamitin natin yun into doing things that will glorify the Lord, kung saan mag-benefit pa rin tayo. Kasi iniisip natin sometimes na selfish ang Panginoon, kasi bakit lagi nalang kalooban ni Lord ang gagawin? Bakit yung leading ni Lord ang gagawin? Kasi hindi naman pag inuna natin si Lord, ihuhuli na tayo eh. When we seek first the Lord, the things will be added unto us. Matthew chapter 6 verse 33. Tinuturo ng Panginoon sa atin na mahalaga yung pagpapatawad, mahalaga yung grace, mahalaga yung compassion, and it's very important for us to lean on Jesus. Kasi siya lang talaga. Ano po, it may cliche, it may sound para sa iba nating mga nakikinig, pero you know it when you know it. When you have Jesus Christ sa iyong buhay, everything else will change 180 degrees. Hindi 360 kasi babalik ka lang ulit. 180 degree, completely, ano po, magbabago talaga. Because Jesus Christ still save, Jesus Christ still transform hearts, and Jesus still love us. Ano po, at yun ang paalala ng Panginoon sa atin. And may we be so willing to, you know, embrace Jesus Christ and to love Him as He is. Kasi mahal po tayo ng Panginoon. And He wants us to be saved. He wants us to have a very good life sa buhay na ito. Only when we start to surrender everything unto the Lord. It's not our fight every day. Hindi palaging laban natin to. Sometimes it is the Lord's. And we need to lift it higher sa Panginoon. Lord, diba? Even Jesus Christ, not my will, but thine will be done. May it be the same prayer na sabihin natin sa Panginoon. Lord, you know my heart. You know everything that's happening around me. And I know you're in control. I lift it up to you.
2: Wow, what a great reminder, MJ, for our kaagapay. And naalala ko din dun sa nabanggit mong verse, di ba? Seek first His kingdom. When we seek the Lord's kingdom, it's becoming more like Christ. It's becoming more forgiving for us as a person. Kasi you will never seek God's first kung hindi tayo nagpapatawad din ng ibang tao. Because that's our commandment. Naalala ko din sa isa mga verse sa Book of Hebrews chapter 8 verse 12. Sabi kasi doon, di ba, si Lord, kakalimutan niya, aalisin niya ang mga kasalanan natin, and He will remember no more. Sana ganun din tayo. That we will not remember those sins na nagawa sa atin ng mga kapwa natin. Because minsan mahirap magpatawad, pero mas mahirap yung makalimutan. Pero kaalinsabay po ito. It's work hand in hand. Di ba, mga kaagapay? At bago ka namin pakawalan, MJ, sa pagkakataong ito, i-share mo naman sa mga audience natin, how can our listeners and viewers connect with you? Ano ba yung mga socials mo? And how can they see your content? And even, ano, pakishare mo na rin. Baka mamaya may malapit din sa area nyo ng mga audience natin. You can invite them sa inyong church.
1: Ayan. So, once again po, this is MJ and nice to meet you all. So, you can reach me po through my social. My Facebook would be Michael Joshua. If you name ko sa Facebook. And on Instagram, it's _ Michael Joshua. You can follow me there. I post reels din sa Instagram. And most of my content, syempre, almost all of my content is about Jesus Christ, about young people. And we are located here in Tolo, Batangas City. Ang aming pong church is Shepherdship Baptist Church under the leadership of Reverend Pastor Noel Camagon. We're inviting everyone po. If you are around, you can reach me, you can message me anytime. If you guys are so hesitant to attend church, if you guys are looking for a place of comfort and hindi nyo alam kung paano, you can reach me. Ako po, nag-respond po ako your message 24/7. Wow, call center. And ako po ay nag-iintay. Ano po, nag-iintay ako. And of course, Lord, matagal na po nag-iintay si Lord sa atin. Yun po, and salamat, and thank you for having me.
2: Oo. At syempre, no, mga kaagapay, nakasama po natin si MJ. Yan. Napakaganda ng ating napagkwentuhan. At syempre, kaagapay, ang pagmamahal po sa difficult people ay hindi po nangangahulugan na hahayaan mong masaktan ka ng paulit-ulit. Diba? Tinatawag po tayo ng ating Panginoong Jesus na magmahal, pero may kasama po dapat ng wisdom, may grace, and healthy boundaries.
0: Totoo yan. At na-remind tayo no, sa napag-usapan natin with MJ na habang pinipili nating magmahal gaya ng pagmamahal ni Christ, unti-unti rin tayong binabago ng Lord, no? Unti-unti rin niyang binabago yung puso natin. At tandaan natin, no, we don't love difficult people because they deserve it. We love because Christ first loved us. Kaya naman, kaagapay, maraming salamat sa mga kaagapay nating naka-tune in simula pa kanina hanggang ngayon at sa mga umagapay din sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan din sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Side team. Thank you so much sa inyong assistance. Once again, thank you so much MJ sa pagsama mo sa amin dito sa Legit. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
2: At syempre ako naman po, si Kael Garcia. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang Legit! Bye!
0: Bye!
3: Legit!
4: Kabataan naman ang hihirit.
3: Legit!
4: Usapang from the real source. Legit!
3: Mga kwentong hit. This is it!
4: Legit!
5: Ito ang inyong lingkod, Pastor Joey Umali. Samahan ninyo ako sa pananalangin para sa minamahal nating bansang Pilipinas. Banal naming Panginoon, patuloy niyo po kaming tulungan bilang isang bansa. Itindig niyo po kami mula sa aming pagkadapa. Tulungan niyo po kaming magkaisa bilang mga Pilipino. Wasakin po ninyo, banal naming Diyos, ang sobra naming pagkakahati-hati, pagpapangkat-pangkat dahil sa politika. Nawa ay matuto kaming mga Pilipino na doon lamang sa aming pagkakaisa maaari kaming magtagumpay sa hinaharap naming mga pambansang krisis. O banal naming Diyos, sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
6: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
7: Sulit yung travel dito sa Hong Kong, guys. Sobrang sarap.
8: Sulit lahat ng pagod, puyat, ng hirap.
7: Ay! Ang sarap talaga, guys. O sige. O sige, kakain na ako.
9: Real Travels.
10: Value for money.
9: Food trip.
10: Accommodation na sulit.
9: Real Travels.
10: Because adventures are the best way to learn.
7: Ayan, tapos na tayo sa main dish na beef noodles. Tapos yung side dish niya na butter toast with ham and egg. And then, meron pa siyang kasama na drink. Eto guys, yung ating drink for the day, it's a lemon iced tea. Hindi siya yung iced tea na artificial, guys. Sa Hong Kong, ang mga lemon tea nila, if you order in restaurants, talagang literal na may lemon. Ito, isang buong lemon, guys, oh. Diba, sa iba, isang pirasong lemon lang. Ito, manawa kayo sa lemon. Isang buo yung hinihiwa nila para sa drink. Grabe. Sobrang generous, nakakaiyak. So, I think love language ng Hong Kong is ano, giving gifts. Laging may gifts bawat ano order mo. Ang dami kasing serving na nilalagay nila. So, this is the lemon tea. Let us try. Wow, sarap. Lasang siya ah. Pero may onting syrup silang nilagay. Pero alam mong hindi siya yung iced tea na 3-in-1. Yung iced tea na tinitimpla na powder. Hindi siya ganun. So, talagang totoo siyang lemon tea. Ang saya. Tapos meron pa siyang spoon because you need to stir the lemon tea at ang daming lemon talaga hanggang sa baba ng glass na to. So super, super, super sarap. It really blends well dito sa dish na in-order natin. So overall, this whole meal is $57 na. Sobrang sulit. And then you just need to add $3 para magkaroon ka ng drink. So $3 lang meron ka ng ice drink of your choice. So sa 57 plus 3, ayan, sobrang busog ka na. At pwede ka pa umorder ng ito, pwede ka pa umorder ng dessert, guys. So this is the dessert slash parang appetizer na rin. At sobrang sarap nito. Actually, ito yung nilulook forward namin dito sa Hong Kong trip, ang golden butter cheese French toast ng red tea. Earlier this morning, we had French toast din for breakfast sa isang random na restaurant at walang papantay dito, guys. Natikman namin yung French toast earlier and it was okay, but this is marvelous. So, titikman natin. At na-miss talaga namin tong French toast na to. Hindi ako fan ng mga French toast, pero this one is really, really good. Tapos tingnan nyo, guys, so butter, mainit-init na may cheese na parang mozzarella, and then may condensed milk. Tapos sobrang crispy and crusty ng mga sides niya, guys. So good. This is only $34, guys. So tikman natin. At ang laki ng serving, good for 4. Ayan, kasi pwede nyo hatiin. Ayan. Panatin! Sulit yung travel dito sa Hong Kong, guys. Sobrang sarap. Sulit lahat ng pagod, puyat, ng hirap. Ay! Ang sarap talaga, guys. O sige. O sige, kakain na ako. Ang sarap, guys. Hindi ko ma-explain yung French toast na to. I'm not exaggerating. This is one of the, this is the best French toast I ever tasted in my whole life. Nakaka-inspire, nakaka-motivate na mag-work hard para makabili tayo ng French toast. $34 lang to. For $34, meron ka ng French toast. Add mo yung 59 for the whole set of meal and you're all set to conquer the world. Sarap, guys, dito sa Red Tea. Highly recommended na kahit anong tikman yung restaurant sa Hong Kong, basta isama nyo lang to as your non-negotiable. Hindi talaga kayo magsisisi. Red Tea, guys. Super, super sarap. So, after eating, guys, grabe, ang bilis, no? Umakyat na po tayo dito sa ating second destination, which is the Victoria Peak. Using, of course, the Victoria Peak tram. And, again, sobrang-sobrang exciting pa rin still to be here, even though this is the second time around that we're here, kasi ang dami na namang bagong makikita dito sa Victoria Peak. So, if you're a first-timer dito sa Hong Kong, Victoria Peak is actually one of the most famous tourist destinations next to Victoria Harbour. Kasi last night, diba? AKA, last episode, we were at Victoria Harbour and na-witness natin kung gaano kaganda yung skyline ng Hong Kong from below. So, nandun tayo sa bandang lupa. Tapos nakikita natin yung skyline ng eye level. Dito naman, sa Victoria Peak, you will get a view of the Hong Kong skyline from a bird's eye view. And what's good about this is that hindi lang siya parang umakyat ka, tapos nasa taas ka na ng bundok, tapos view lang makikita mo. It's actually parang a hidden city. So if makikita mo, sa likod ko, there are malls. Pag akyat mo ng Victoria Peak, merong dalawang mall dito, establishment called the Peak Galleria. Tapos yung isang mall na katabi niya where you can also dine and shop. So hindi mo kailangan ma-intimidate when coming to Victoria Peak kasi napaka-tourist friendly ng area na to. Everything's available here, napaka-comfortable ng ride. And you can actually ride the one-way tram going to Victoria Peak for as low as 78 Hong Kong dollars. So balikan, so parang hindi ka lalagpas ng $150 when commuting towards here. You don't need to also avail any type of viewing deck or observatory, like yung mga ino-offer dito. Pag akyat mo, merong mag-offer sa'yo ng possible na viewing deck, ganon. So, me, as second timer dito sa Victoria Peak, parang ang suggestion ko is when you come up here, actually makikita mo na yung view. So it's actually a free attraction. No need to buy any type of entrance fee para makapag-view pa from a viewing observatory. So yun lang guys, if you're traveling on a budget ah, para talagang ma-experience nyo to for a very minimal cost din. And ngayon guys, now na nandito na tayo sa Victoria Peak, we will explore it by foot and i-check natin yung best view guys, and that is through a very special road. Ayan guys, meron kayong makikita dito sa Victoria Peak na signage, nakalagay Luggard Road. So yan guys, hanapin nyo ang Luggard Road na signage if you're coming here, kasi parang usually ito yung parang alternative na ruta para makakita pa ng mga ibang angulo ng Hong Kong skyline from above. So ito guys, Hong Kong Trail, Luggard Road. Usually it's a road na hindi masyadong madaming pumupunta ng mga tao kasi parang usually nandun sila sa mga touristy spots. Pero dito, we will try to explore it by foot. So explore natin guys yung Victoria Peak via Luggard Road for free. I-explore lang natin. Tara, let's go. Lakad na tayo. Tara guys. And guys, so naglalakad na tayo sa Luggard Road. Ganda ng weather today. Very mahangin, malamig. Alam niyo naman sa mountains, di ba? Pag nasa tuktok ka ng bundok, kapag malamig, malamig talaga. So, presko yung panahon ngayon. And surprisingly, amazing. Kasi June yung month ngayon. And for the past 3-4 times that we've been to Hong Kong ng June, talagang sobrang maulan. Ang foggy. Tapos very uncomfortable yung weather kasi humid. It's parang nakakapagod yung pagka-humid, di ba, ng weather. Pero today, sana nandito kayo ngayon guys kasama ko kasi sobrang hangin, tapos gentle lang yung breeze ng air. Para ka lang naglalakad-lakad, lamig ng hangin. And ang ganda ng view habang nagwa-walk ka. Tingnan nyo guys yung view. Tapos kitang-kita mo talaga yung nature. Yung nature in front of you. Tapos sa likod nun is yung mga building. So dito guys sa Luggard Road, it's also a Hong Kong Trail. Talagang dinadaanan talaga siya ng mga tao, ng mga locals. And actually may mga ano din dito eh, may mga maps provided. Tapos i-share nila yung area ng Victoria Peak kung saan ka pwede din maglakad pa. Pero ito daw yung isa sa mga pinaka mabilisan lang naman din na trail for you to walk around. At pag nakapaglakad ka naman na din sa Luggard Road, super bilis lang. Tingnan nyo guys, para ka talagang nasa hiking. Pero ang ganda ng road na clear out nila. Talagang nilaanan talaga nila ng daanan dito. At ayan. Ang maganda din dito guys sa Luggard Road is very informational. Kasi naglalagay sila ng mga placards and signages of kung ano yung mga nature species na makikita nyo dito. Very, very nice. And if you can see the road, oh, very, ano siya, very clear yung path. So, hindi siya rocky road or parang off-road. Ano talaga siya? Lakaran din. So, may mga locals din dito na naglalakad, nagja-jogging, iba nagba-bike. It's a really nice trail. Yan. So, I think lang guys, pag pupunta kayong Luggard Road dito sa Victoria Peak, sa Hong Kong, kailangan nyo lang din siguro magbaon ng water, tsaka off-lotion din if ever, kasi it could get itchy. Hindi naman sa tinatakot ko kayo guys, pero yung mga normal lang naman ng mga lamok-lamok, ganyan. So, off-lotion, water, and then, ano lang, a lot of photos and videos para ma-document yung trip nyo dito. Tapos, best time to come here sa Victoria Peak is around hapon. Yung tipong hapon na paggabi na rin para makita nyo guys yung sunset ng Hong Kong skyline tsaka yung night lights ng skyline, which is very, very beautiful. Kasi si Hong Kong, yung dami ng buildings niya is yung dami din ng ilaw na makikita mo. As you can see naman sa ating last episode. Alam nyo guys, dahil sabi ko nga kanina, diba, if you're gonna go to Luggard Road, mga parang lamok-lamok and it's kinda itchy, sabi ko magdala kayo ng parang off-lotion, mga citronella, ganyan. Alam mo, galing ni Lord. Alam niyo, ang galing ni Lord talaga kasi saktong-sakto lang. Of all the times kung kailan tayo mag-shopping earlier kasi namili tayo ng pants. And ako shorts ako. If you can see sa video kanina. Pero galing ni Lord, syempre, nakagaling lang ng shopping. Dala ko yung paper bag ng shopping hanggang dito sa Luggard Road. Eh, it's itchy. Eh, di nagpalit po tayo. Galing talaga ni Lord. Time check guys, it's 5:20 PM. So, pupunta kayo Victoria Peak, sakto lang yung time na to for you guys to go. Kasi sakto lang, pagdating natin dun sa view, balik tayo dun sa spawning area. Tapos saktong-sakto lang, just in time for sunset. Yan guys, nakikita na natin yung view so far ng
11: Hong Kong, skyline, Hong Kong City. Kita niyo yung kabila, that is the Kowloon Island. Itong kabila naman, this is the Hong Kong Island. So nice. Tapos ito pa guys, tip. If you want to jog sa Hong Kong, gawin niyo na lang dito sa Luggard Road. Kasi it's also a bike trail, a jogging trail, a walking exercise trail. Ang ganda. Maganda yung road eh. Para kang ano, para nasa maze. Pero may guide. May guide naman. Tsaka may barrier. So very safe. Kahit may kasama kang mga kids nyo, it's safe naman din here to go. Para kang nasa Jumanji oh. Or Avatar. Parang may lalabas na ng mga ano dito. Ng mga Avatar. Dating sa Luggard Road guys, huwag kayo malilito ha. Merong lalabas na dalawang path. Yung isa pataas pa. Yung isa dito sa patag lang. Dito lang tayo guys. Dito lang tayo sa patag maglakad. Continue walking. Kasi if umakit tayo sa taas, dire-diretso. Parang mga subdivision na yun eh. So, dire-diretso lang tayo guys. Hanggat may nakikita tayong Luggard Road na signage, dire-diretso lang. Tsaka very helpful magkaroon ng Google Map. So, you can track din ilang minutes na lang yung iwo-walk. So far, 5 minutes na lang before we go to the Luggard Road lookout. So yun guys, after mga parang 15 minutes lang of walking, we have reached the Luggard Road lookout. Ang ganda guys, grabe. I think it's worth the walk. And ang maganda talaga dito is libre lang tong lookout na to. You just need to burn some extra calories kasi maglalakad ka lang talaga. And it's really nice, you can take your time. Taking photos, tapos itang-kita mo yung pagkahati ng dalawang island ng Hong Kong. Dun sa pinakadulo is the Kowloon Island. Itong island kung nasan tayo ngayon, this is the Hong Kong Island. And both islands are so beautiful to look at. Sobrang worth it talaga tong view na to. In person talaga, mas grabe, mas breathtaking talaga. So yun guys, that's the Luggard Road lookout. At if you're looking for a sign to go to Hong Kong, ito na yun guys. Punta na kayo sa Hong Kong with your friends and family.

sabi ni Jesus dito, no, very important, walk with Jesus. Sabi ni Jesus, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. If you had known me, you would have known my Father also. From now on, you do know him and have seen him. Very interesting dito yung ano, yung pagkakasabi ni Jesus, diba, na I am the way and the truth and the life. Sometimes kasi pag inisip natin yung daan, ang nasa isip natin kalye, parang so pag nagpre-pray tayo, Lord, show me the way. Minsan nasa isip natin, or kadalasan nasa isip natin, Lord, bigyan mo ako ng mapa na makikita ko saan ako liliko, saan ako kakanan, kung didiretso pa ba ako, o mag-U-turn ako. We're thinking about that, no? But Jesus did not say that he will show us the way or give us a way. What he said is very important. Sabi niya, I am the way, I am the truth, I am the life. Let me illustrate it to you this way. My first job kasi was as an assistant pastor sa isang maliit na simbahan sa Houston, Texas, no. Batang-bata ako noon, and actually this was my first time to drive, no. And the thing about yung tinitirhan namin doon sa Texas, wala kasi sila yung kagaya dito sa Pilipinas, pwede ka mag-jeep, pwede ka mag-bus, taxi or tricycle, madaming paraan makapunta sa isang lugar. Sa Texas, kailangan ka lang talaga mag-drive. Kung wala kang kotse, mahirap. So, mga panahon na yun, batang-bata ako, wala akong kotse. Ang ginawa ng boss ko, pinahiram niya sa akin yung kanyang pickup truck. No? So, takot na takot ako kasi sasakyan ng boss ko. Sasakyan yun ng pastor namin. And of all things, nung papunta na ako dun sa location na yun, remember, first time ko mag-drive, no? Nawala ako. Meron akong mapa. Hindi pa uso nun yung mga GPS, eh. Ngayon, meron ka ng Waze, may Google Maps, yung mga ganun mga bagay. Dati, piniprint pa yung MapQuest, no? May step-by-step instruction. Nawala ako. Ngayon yung daan yun, nasa utak ko, no? Kasi parang pabilog yun, eh. Kung familiar kayo dito sa Manila, para siya yung Naiya X, di ba? Paikot lang naman yun. So, ang theory ko, if I just stayed on the road, eventually makakaikot ako. Makakabalik ako dun sa dapat kong kinalalagyan. Yung problema ay nawawala nga ako. Siguro mga 2-3 oras na rin ako pa-drive-drive. Buti maaga ako umalis ng bahay. So, in desperation, nag-park ako sa isang gasoline station, nagpag-gas ako, kumuha ako ng konting makakain. Tapos may nakakita sa akin doon. Sabi niya, boy, you look like you're lost, no? Sabi nito ni Stephen, naging kaibigan ko siya. Takot na takot ako. Sabi, yes sir, I think I'm lost. Dinescribe ko sa kanya yung pupuntahan ko. Hindi ko rin ma-describe na maayos, pero parang naintindihan niya kung saan ako papunta. So, nag-offer sa akin ito. First time ko lang siya ma-meet. Sabi niya, itong gagawin ko, sasakay ako dun sa kotse ko, sundan mo ko, dadalhin kita kung saan ka pupunta. Ngayon, takot na takot ako, eh. Hindi ko naman siya kilala, eh. Pero anyway, desperado ako, eh. So, yun nga, ginawa ko. So, makaya ko sa kotse ng boss ko, sinundan ko siya. And lo and behold, nakarating ako sa dapat kong papupuntahan. At that point, yung daan ay hindi kalya sa akin. Ang tanging paraan na makapunta ako sa dapat kong kinalalagyan sa buhay, eh kung susundan ko yung taong to, ibibigay ko sa kanya yung buong pananalig ko. Kasi paano kung dalhin niya ako sa lugar na makakarnap ako o masasaktan ako? Hindi. Pinagkatiwalaan ko siya. At yung tiwala na yun, eh ang ending, andun ako sa dapat kong kinalalagyan. Yun ang sinasabi ni Jesus, eh. I am the way, I am the truth, I am the life. Pag may relasyon tayo sa kanya, siya yung daan natin. Kung tayo lang, maliligaw talaga tayo. Kaya nga ang description sa mga tao na walang relasyon sa Panginoon ay lost, no? Sa atin lang, we are lost. Pero when we are with Jesus, we have the right way. No? Yung katotohanan, yung pagtahak natin, yun yung katotohanan. Pinaniniwalaan natin siya. Siguro hindi natin naintindihan yung kabuuan ng ruta. Pero importante, yung sinusundan natin, alam niya ginagawa niya and we're following him. And the life, no? Ito lang yung buhay. Ito lang yung paraan na mapunta tayo dun sa tama nating kinalalagyan. That's the way. So, walking with Jesus is utterly important, no? It's not understanding everything but keeping in step with Jesus. Being attentive to his words and works. Sabi ni Philip kasi kay Jesus, no? Lord, show us the Father and it is enough for us. Siguro nagdududa pa siya, no? Lord, one more sign. Lord,

Maging ubas, huwag pasas. Relihiyoso ang karamihan sa mga Pilipino, kaya naman kumpara sa ibang bansang napuntahan ko, mas marami dito ang nagsisimba linggo-linggo. Totoo yan. Nakagawian na yan ng marami sa atin. Iba-iba nga lang ang dahilan kung bakit tayo nagsisimba. May mga nagsisimba dahil namamanata at may hinihinging himala. May nagsisimba dahil itinuturing nilang ito ay obligasyon at sine-check ang attendance nila sa simbahan. Meron namang gustong makinig talaga ng sermon o pangangaral. Yung iba, kapag nagsisimba, nakapagsisisi ng kasalanan. Mahalaga sa maraming mga Pilipino ang pagkukumpisal at pangungumunyon, kaya nagsisimba sila. Yun nga lang, pagkakain ng ostya, umaalis na yung iba. Marami din ngayon ang may mga tungkulin sa church o Christian fellowship.

0: fellowship. Umaawit, nagsasayaw, naglilingkod sa mga kapatiran sa iba't ibang kaparaanan. Pero hindi naman lahat ng nagpupunta sa simbahan ay totoong sumasamba. May mga nagpapapansin dyan sa nakukursanadahan o crush niya. May tumatakas sa gawaing bahay. May naghahanap ng downline o kaya mauutangan. At meron ding mga mapagsamantala at naghahanap ng mananakaw. Ang simbahan kasi ay gusali na pinagtitipunan ng iba't ibang mga tao. Hanggat maaari, inaasahan nating puro taus-puso sa pagmamahal at paglilingkod sa Diyos ang mga labas-masok dyan. Yun nga lang, hindi lahat. Kasi ang gusaling ito ay hindi naman kumakatawan sa buong kaharian ng Diyos. Mas malawa kasi yon. Pero alam ng Diyos at alam mo kung totoo ka sa pagsunod sa Kanya o hindi, di ba? May mga taong sadyang mapagmasid, kaya pati mga taong nagsisimba, napapansin. Minsan, sa kanilang pagmamasid, pinaganda ko lang ang tawag sa kanila, pero sa katotohanan, mga wala lang silang magawa. At ang aga-aga, mga nakaupo lang dyan sa tambayan ng mga manlilibak. Sabi nung isa sa kanila, tingnan mo yung mga nagsisimba na yan. Maayos naman ang bihis, ha? Ang babango. Pero parang ang bibigat ng problema sa buhay. Malungkot ang mukha. Meron namang mukhang sobrang stressed. May nakasimangot pa. Mga mukhang pasas. Alam mo naman ang itsura ng pasas, ano? Maitim, kulubot, parang tuyot, sun-dried raisins. Sabi ng tao, pansinin mo ang mga mukhang pasas. Ayan, oh, papasok sa church, magkakantahan ng malakas. May palakpakan pa. Magdadasal, makikinig sa sermon, magkukumunyon, tapos kamayan, beso-beso paglabas ng church. Pasas. Kulubot pa rin ang mukha, nanunuyo, walang pagbabago. Di ba dapat kung naranasan nila ang Diyos at naniniwala silang dininig ng Diyos ang mga dasal nila, hindi na sila mukhang pasas. Dapat mukha na silang ubas. Banat ang mukha, nananariwa at kaakit-akit. Parang ang sarap pitasin. Siguro narinig mo na yung kwentong yan. Di ko malimutan ang paghahalin tulad na yan mula sa Bible Study Group leader ko nung college. Sa buhay natin, talagang kasama ang mga problema at pagsubok. May magaan, may mabigat, may mga pangyayaring nakakabagot, o kaya sitwasyon na nagiging dahilan ng pagsimangot. May mga dahilan kung bakit minsan para tayong nanunuyo. Magsalamin ka nga sandali. Tingnan mo, ano nakikita mo? Mukha ka bang pasas? May solusyon dyan. Sa Gospel of John, chapter 15, sabi ni Jesus, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang mananatili sa akin at ako sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kung mananatili kang nakaugnay sa puno ng ubas, si Lord at pananatilihin mo ang mga kaisipan at panuntunan niya sa buhay mo, mamumunga ka ng sagana. At ang bunga, ubas, banat, sariwa, kaakit-akit at masarap pitasin. Dapat ang palagi mong isinasa puso at isinasa isip ay mga bagay na nakapagpapayaman at nakapagpapaganda ng kalooban. Makinig ka sa mabubuting payo, sa mga malilinis na kanta. Piliin mo ang mga mabubuting babasahin at palabas sa telebisyon o pelikula. Mag-meditate gamit ang Biblia. Panatilihing malusog ang katawan, kalooban at kaisipan. Suriin ang iyong mga impluensya at siguraduhin sila o ang mga ito ay sang-ayon sa mga panuntunan ng Panginoong Jesus. Nako, tiyak na kahit marami kang problema, maiiwasan mo ang panunuyo kagaya ng pasas at mamumunga ka ng marami gaya ng ubas. O ano, nagsalamin ka na ba? Mukha ka bang ubas o pasas?
1: kapangyarihan, laan ay bagong kaalaman.
2: May katumbas ba sa wikang Filipino ang mga salitang nucleus, equilibrium at transistor? Aba, hindi tayo pahuhuli. Nucleus ay kabuuran, equilibrium ay larang, at ang transistor ay saligwil. Muli, kabuuran, larang at saligwil sa wikang Filipino.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radyo TV.

0: inom ba naman? Mga isla at lugar sa ating bayan, pinag-iinteresan! Kay dami pa ding naloloko ng mga iskamero! Mag-ingat tayo! Para di sumakit ang ulo! Hay nako!
1: Ayos lang kaibigan, dito sa 702 DZAS, kasamang yung Kai sa ere, Butch Pascua. Bawal ang nalalongkot. Bawal nakasimangot.

0: love. I want to love with my life.
1: Comfy Sunday.
2: ALK, dito po sa 702 DZAS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan din sa CARE 104.3 The Way FM, Bicol.
3: Kamusta na?
2: Sana po ay nag-enjoy ngayong gabi. Tutok lamang po hanggang 11:30 tayo. Ito po si Butch Pascua kasama ang aking wingman, si Nathaniel Peralta. At nandyan ang mga ALKians. At ang Puyaters. Mga katropa. At ang mga silent listeners now! Live po ito. Mula dito sa Ortigas Center, Pasig City. July 19, alas 10 ng gabi, 10:12 na po. Ang late kasi ng oras at... Samahan po ninyo ako, samantala! Dahil marami pong naandyan na. Roll call na tayo dito sa ALK Academy. Siyempre, ang aking lalabs nandyan. Si Lala Frenny Dulay Pascua. Bakit kayo lang ang nandyan sa Donatan? At bakit kayo lang ang kumakain ng tinola? Hello din sa aking panganay, si Lovely Mariel Bahada. Ngayon ay... Ano nga ni? At hello din kay Eman. Kay Ria. At kay Ellie. Hello kay Paolo. Si Hazel. Hello din sa aking balae. Hello, Kuya Dolfo at Ate Merly. Hi, Gian. Sino pa ba kasama dyan? Ang mga apo? Ay, nako. Gusto kong makakwentuhan si Kuya Dolfo. At may na-discovery ako. At wala akong ibang masasabi kundi saludo. Hi kay Ate Marie De Jesus, Ate Merlin Guillermo, Ate Auring De Felipe, Ate Rev Flaviano. Sa kaibigan niya si Ate Mary. I hope she's listening. Ay, ang aking Mommy Dem. Mommy, wait lang. Hi din kay Mr. Vergara, kay Evan. Sorry naman. Hi kay Simon Lumawag. Bro, ang galing nung ano? Oo, ang galing. Hi din kay Juby Cutie ni Simon. Andyan din si Ate Rosaline at si Kuya Vincent. Kuya Vincent, namimiss ka na namin. Andyan ba si Renzo, si Vincent din, si Paolo. Ay din kay Teacher Jen at si Sir Freddy Mark. At salamat sa alam nyo na. Andyan ba si Kuya Ariel Permejo at si Ate Marisa? Hello kay Ate Marisa de la Cruz at sa buong pamilya. Hello kay Hazel at kay Connie, kay Tonya at kay Petra. Buds, wala ka. Anyways, wala rin naman kasing ano, pusit. Pusit. You're welcome. Mga kaibigan, meron tayong ano sa palagay mo. Ito ang Ayos Lang Kaibigan sa 702 DJS FEBC Radio. Hanggang 11:30 tayo. Tutok lamang, daming musika. Again, live ito. At yung isang cellphone, wala po akong nababasa. Jurassic na kasi. Palitin na daw. Ito ang ALK.

0: ano sa palagay mo. Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo.
1: Ito pa rin ang ALK sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan, NKR 104.3 DYFM Bicol. Ito pa rin po si Butch. At ang ating Announce sa Palagay Mo. Ang topic natin ngayong gabi ay mga kaganapan, saksakan at barilan sa mga eskwelahan, ikinabahala ng mga magulang. Mga anak at kabataan, dapat bang i-enroll sa paaralan o wag na lang i-homeschool mas mainam? Opo, ito po yung napapabalita sa iba't ibang lugar, Davao. At merong mga nangyari, no? Mga bata rin mismo ang gumagawa. Mantakin mo, mamaril sa eskwelahan, sa mga classroom. Tapos yung isa, nakita ko rin. Ako, mahina ako sa ganun eh. Sinasaksak yung ano. Ay, pasensya na po sa mga kumakain marahil at mga sensitibo rin. Pero ito'y pag-aralan natin o pag-usapan natin. Ano sa palagay ninyo? Tapos meron nung nakaraang araw naman, ha, pakinggan ko naman, may mga bomb threat. Opo, sa loob ng eskwelahan. At nababahala po ang mga magulang. Eh, hindi ka ba kabalatutan nun? Kakabahan ka talaga. Tapos yung mga anak mo, buti kong isa, pero dalawa, tatlo, apat nasa eskwelahan. Tapos may mga ganon, bomb threat. Hindi ba naman umikot ang yung kaya yung iba, ano po, talagang pinag-iisipan, pinag-aaralan, at yung iba'y nananalangin. Kailangan pa bang padala sa eskwelahan? Ano po ba ang kuro-kuro ninyo? Pag-usapan natin. Kanina pala napakinggan natin, God is on the move. Ang panggulat natin, pambungad natin sa ating ARIA segment, ang ating unang segment. ARIA, mabibilis po yan, fast beat para sa mga kabataan natin ngayon. Mamaya, meron din para sa'yo. Oo, ikaw, tinutukoy ko. Hello Kuya Noy at si Ate Isabel, nakikinig. Ate Isabel, patuloy ka naming naalala. Pinagpipray din. Sino po ba ang katabi ngayon at nagbabantay? At gusto ko nang dumalo ulit dyan eh. Malamig dyan sa inyo. Opo, and I'm sure namimiss din kayo ng inyong mga dinidisciple at mga churchmates, mga kapatiran, mga kaututang dila. Love ka namin, Ate Isabel. Magaling po kayo. Kuya Noy, huwag na pong bigyan ng sama ng loob at sakit ng ulo ang ati. Joke lang. Hello kay Vic Adriano Ramos na andyan present din. At nagme-message din si Kuya Ariel. Kuya Ariel, ayos lang. Opo. Sa umaga 702 DZS, sabi niya, at binubuksan ko, Pastor, sama po sa prayer. Di na po ako nakakapag-church. Sa Wednesday, sa prayer meeting na lang po ako makakatend. Aba, okay yan. Oh, namimiss ka namin, Kuya Ariel, lalo na doon sa pagkatapos ng service ng ating SLG. Ang dami pong dumadalo ng mga kalalakihan din. Gusto ko marinig din yung iyong ambag sa ating mga pag-uusap. Vic, andyan ba si Pastor Raffy? Hello kay Pastor Raffy. At hi at hug sa aking inaanak, si Faith. Opo, patuloy kayo nakikinig dito po sa Ayos Lang Kaibigan, ALK Academy. At mag-aral tayong sama-sama. Ang ating topic minsan pa, mga kaganapan, saksakan at barilan sa mga eskwelahan, ikinabahala ng mga magulang. Mga anak at kabataan, dapat pa bang i-enroll sa paaralan? O wag na lang, i-homeschool mas mainam? Sabi ng iba kasi mga isolated cases lang daw to. Wala naman dapat ikabahala dahil pwede namang lagyan ng mga security guards, lalong maglagay ng mga pulis para sa police visibility para matakot yung iba at malaman na mayroong a-action kagad. Pero yun nga eh, hindi mo alam at hindi mo rin kilala. Siyempre, ang daming mga estudyante, kaklase ng iyong mga anak, ayun. Kinakabahan yung mga nanay at mga tatay. Sabi nila, meron namang option eh. Sa bahay nilang turuan at meron nga homeschool. Para mas mainam kaysa marinig mo, may mga bomb threats pa. Ang sinasabi ng iba, ayun nga po, kawawa naman yung eskwelahan o yung admin. Kung walang papasok. At sabi ng iba, iba rin yung pagtuturo ng mga teachers, mga professor. Siyempre, ay nag-aral yung mga yan eh. Kaya yung mga magulang, ano man itutulong, sabi niya. Kaya po nagdadalawang isip ang mga magulang para po dyan sa mga kaganapan. Hindi ho, talaga walang biro. Meron din po mga bomb threats sa mga schools. At siyempre, sino ba namang hindi mag-iisip at hindi ho tawag nito, mga ngamba na mga magulang. Ay, okay. Ibigay nyo na po ang inyong mga kuro-kuro, mga palapalagay. Hello muna kay Erich at saka kay RC. Ihagyo ko kay nanay Linda. Tama ba? Andiyan ba si Ate Ruth ninyo? Hello kay Kuya Alex at kay Ate Leia. Namimiss lang po namin kayo sa church. And hanggang alas 11:30 tayo mga kaibigan at pag-usapan po natin ito. Samantala, habang naghihintay po ako ng inyong mga opinyon, isa ulit musika dito po sa Ayos Lang Kaibigan.
2: Comfy Sunday.

0: ano sa palagay mo? Bawat issue ay tatalakayin. Pananaw mo ay bibigyang pansin. Dito sa Ano sa Palagay Mo?
1: Si Jim Reyes po yan. Galit ka ba, bro? Napakinggan natin si Tori Kelly at ang awiting Sunday. It's a lazy Sunday evening. Mahaba pang oras. Samahan niyo ko sa ating Ano sa Palagay Mo? Minsan pa ang topic natin, mga kaganapan, saksakan at barilan sa mga eskwelahan, ikinabahala ng mga magulang. Mga anak at kabataan, dapat pa bang i-enroll sa paaralan o wag na lang i-homeschool mas mainam? Opo, ito po talaga ay nakakatakot. Ako po sasabihin ko, matatakot ako kung ano man eh, kung may pinag-aaral pa akong anak o bata. Pero kinakailangan ba talagang i-pull out sila sa mga eskwelahan at sa bahay na lang? Gusto ko pong buksan natin ang ating mga isipan dito. Ano? Ito ba ay talagang kung magiging sabihin natin extreme tayo na kinakabahan ako eh. Dito lang sa bahay yung anak. Di ba, miski sa bahay din naman, kuminsan merong danger din. At talagang may ano eh, may risk na gagawin. Ang mga bata, gusto nating matuto. At yung social life din nila ay importante. Napakahalaga po yan. Na nakakahalubilo nila ang kanilang mga kaklase at may nakakausap na iba. Nagkakaroon din ang mga kaibigan. At gusto ba natin i-confine sa ating mga tahanan? Iniisip ng iba, mas safe. Kasi ang taas ng ano. Buti kayo, meron kayong tawag nito, may gate. At napapanibutan kayo ng malalaki, matataas na wall. Mga pader, naintindihan ko po. Tapos kayo, ang dami nyo rin gwardiya. Rich kid, ha? Ganun pa man, iba pa rin daw yung nasa eskwelahan ang mga kabataan. Pero yun nga, kung mapapanood mo, napanood mo ba? Kasi talagang yung may na-video pa eh. Opo, sarili lang kaklase. At napabalita nga kung paano ba, maikukulong ba ito dahil gumamit ng panaksak at ng baril, murder po talaga ikakaso. Oo, Kuya Ariel, naintindihan namin, ipapanalangin kita. At yung kaibigan natin dito ay nagkomento na rin. Delikado na nga daw ang panahon. Kasi yung magulang parang syempre makakapag-isip sila, mayroong mas matured syempre. Anong gagawin? Marahil tatakbo or tatawag kaagad ng 911 o sa kung may mangyaring ganun, teacher or mas matanda no sa loob. Pero kasi mga bata, lalo na kung halimbawa, kinder pa lang yan or sabihin natin grade school pa lang, hindi pa nila alam ang gagawin. Paano nila mapuprotektahan ang sarili nila? Ang aga naman na bigyan sila ng pepper spray o ng stun gun, di ba? At pinagbabawal din sa eskwelahan yun. Hindi ko alam bakit nailusot yung patalim. No, at saka yung baril, di ba? Plan ba ito? Kaya nga, tama itong sinabi, no, na delikado na ang ating panahon. Yung iba na i-associate nila sa mga laro daw na sinasalihan ng mga kabataan, mga estudyante. Kaya nga, may pag-uusap din sa Senado at doon din sa mga network bang tawag, mga website, no, na dapat pag-ingatan po. At kung hindi mo rin ma-imagine, ako hindi ko maisip, no, na bakit maging ang mga kabataan magiging violente. At naiisip na nila yung gano'n, na diba saan sila nagkaroon ng ideya. Kaya nga po, hindi natin talaga kontrolado, no, ang panahon. At kung halimbawa, sa inyong tahanan, kayo po ay minomonitor ninyo kung ano yung mga pinapanood, nilalaro, at binubuksan ng mga anak ninyo, hindi po ganun sa lahat ng pamilya. Yung iba talagang malaya sila at hindi tinututukan ng mga magulang, kaya sabi natin na papadpad o naliligaw sa mga iba't ibang mga website at sa iba't ibang mga laro at bayulente, negatibo po ang naidudulot sa mga kabataan. Tapos ayun na nga po, nanganganib tuloy ang mga anak natin miski sa eskwelahan. Yung iba talagang disappointed dahil nasa eskwelahan nga, pinagkatiwalaan nga ang staff, ang principal, ang mga teachers na gawing ligtas ang kanilang mga anak. Tapos biglang mababalitaan ng ganun ng mga magulang, di ba? Ikaw man yun. talagang mapapaisip ka. At sana po ay ganun na lang yung ipanalangin natin, no, na ano nga ba yung iba kasi minumungkahi nga na sige, grade school, maliliit pa naman eh, sa bahay muna, mag homeschool na lang para ligtas at medyo andun yung supervision ng sabihin natin nakakatanda at pamilya, o sabihin natin mga yaya ng mga anak ninyo, no, pero yung iba talaga ay very strong doon sa kanilang paniniwala na dapat sa eskwelahan matuto ang mga bata para sa kanila ay kumpleto at mas marami. Pero ano yan eh, kukontra dyan ng ibang mga nag-graduate o sabihin natin nasubukan yung homeschooling na mga magulang. Buting ngayon kung may panahon pa yung mga nanay. Kasi ang mga nanay, katuwang na rin ang mga tatay na nagtatrabaho at maghapon ding wala sa bahay. Ayan tayo eh. Ano po sa palagay ninyo? Bigay niyo po ang inyong mga opinion. Pag-usapan natin dito po sa Ayos Lang Kaibigan sa ating segment na Ano sa Palagay Mo? Tuloy tayo sa ating Aria.

Napakinggan natin, thank you Jesus for the blood ni Charity Gale at ni-request ng ating kaibigan dito, Nathaniel Peralta. Ay kay Angel, gising pa ba? Alam ko, gising pa. Balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Again, ang topic, minsan pa, mga kaganapan, saksakan at barilan sa mga eskwelahan, ikinabahala o ikinaba na on ng mga magulang, mga anak at kabataan, dapat pa bang i-enroll sa paaralan o wag na lang i-homeschool mas mainam? Meron pong nag-ambag dito. Ang sabi niya ay iba yung paghihigpit ng security para di malusot ang mga nakakasakit na bagay. Tama po, no? At gusto kong paniwalaan na siya po ay pabor pa rin sa mga kabataan ay nasa eskwelahan, hindi po sa bahay lang. Opo, salamat po. Meron din po nag-ambag dito, sabi, kahit saan naman po may aksidente, para po sa akin, dapat i-enroll pa rin sila sa school, sa pinapasukan na po na school, may pag-aaral na ginagawa ang mga guro. Kung sakali na may mangyari na ganoon, mas maganda din kasi kung nasa school sila, sorry, matuto sila o matututo sila. Lagi na lang natin ipanalangin sa Diyos ang ating mga anak at ang mga tao na makakahalubilo nila. At panalangin nating ang ating mga kababayan at mga kabataan na mamulat sila sa tama. May plano lagi ang Diyos. Okay. Salamat ng marami. Okay. At Ate Rosaline, salamat. Ganda ng radyo ninyo. Salamat po sa pagtutok at pakikinig. Kuya Vincent, no? Oo po. Nakikinig ka daw. Kaya hello po sa inyo. Sana magkita tayo ulit sa simbahan.

0: Dito po sa ALK sa 702 DZS FEBC Radio, Agapay ng Sambayanan. Dito po sa Metro at sa Ortigas po, maganda naman po ang panahon, wala namang ulan. Hindi ko alam sa Bukawe o sa ibang lugar. Sa Baguio, malamig dyan. Okay, at eto na, hinihintay nyo, hindi ko na po papatagalin. Pero bago tayo, i-wrap up muna natin yung ating naging topic. Hindi ko po alam ang inyong opinion, no? Ay nire-respeto po natin kung gusto nyong i-pull out ang inyong mga anak at sa bahay na lang sila at kayo po ang magturo sa kanila, wala pong problema doon. At yung iba naman po na iniisip talaga na mas makakatulong, mas mapapabilis ang matuto ang mga bata at hindi naman kasi natututukan din ang mga magulang, kung sila po ay, ang mga anak ay mananatili sa eskwelahan, ay nga po, wala tayong magagawa. Pero manalangin at turuan din siguro at bigyan natin ng mga pointers at mga tips ang mga anak natin kung anong gagawin kung sakali para handa rin sila at maihanda natin. Napakahalaga po noon. Hati at iba-iba ang ating opinion pero ang hindi po natin kontrolado talaga yung mga kaganapan at mga nangyayari, no? At kung paano lumalaki ang mga kabataan ngayon, paano sila nadi-disciple, paano sila natuturuan, nakakalungkot po. Pero ito po ay paalaala sa mga magulang, no, na tayo po ay maging responsable sa pag-alalay sa mga anak, pagpapalaki sa kanila ng tama. At hindi sila pabayaan. Yung iba ay naiirita. Bakit kasi nag-anak-anak kayo ng madami tapos hindi nyo maalagaan, matutukan ang inyong mga anak? At ayun, tuloy, kung saan-saan natututo. Meron po tayong malaking responsibilidad, no? Mga magulang na may mga anak. At kung ano man ang background ng iba na gumagawa po ng hindi natin inaasahan, wala po tayong magagawa doon. Ang magagawa po talaga natin ay ipanalangin ang mga paaralan, ang mga kabataan, ang mga kaganapan, no? At maging aware po tayo at tayo ay makialam din at ang kilalanin din natin ang mga anak natin. Sana po ay ito'y magsilbing aral at kung ano po man ang o ano po ang inyong magiging pasya, no, ay sana po mapanatag kayo at kayo po ay sabihin natin magkaroon pa rin ng magandang o positibong pananaw, no, sa kabila po ng mga kaganapan at mga nangyayari. Maganda rin po ihanda natin ang ating mga anak. Nang sa ganun, tayo po ay napapanatag. Patuloy pong tumutok dito po sa 702 DZS FEBC Radio at hello sa mga taga-Care o taga-Bicol na nakatutok sa Care 104.3 The Way FM. Ingat din po sa mga kabataan dyan at mga magulang.
1: Yada.

0: Salamat sa Kaloob Musika. Nakalimutan ko yung susunod. Kaloob Singers. At yun ay likang awitin ni Narciso June Castro. Opo, Mami. Ang komposisyon niya ng inyong kapatid na si Uncle June. At sumasabay ka yata sa pag-worship. At sana po inyong naibigan ang mga musika na papakinggan dito po sa ALK. Ang musika ng Ayos Lang Kaibigan. Hindi ko pa alam kung na-beating kayo sa mga praise and worship songs kanina sa churches ninyo. Kaya po, andito yung extension. Ginagawa po natin dito. At ito nga ay para sa iyo. Kanina sa mga kabataan yung aria. At ngayon, para sa mga may edad na at young at heart. Iyan ang yada. Ang ating praise and worship time dito po sa 702 DZAS. Tuloy po tayo sa mga musika. Ang sarap kaya.
1: Yada.

0: Tama po, yan po ang awiting King of Kings. Dito po sa ALK. Muli, live po tayo dito sa Ortigas Center, Pasig City. At sa mga ngayon lang napad pa, dito po sa 702 DZS at sa KR104.3. Ito po ay tuwing Linggo, alas 10 hanggang alas 11.30. Sana po ay lagi kayong tumututok. Susunod na po ang ating segment na obra, classic, OPM, Original Filipino Music, inawit ng mga Pinoy, nilikha ng mga Pinoy-Pinay. Pakinggan natin sina Terry Javier Ellis, Mario Laharca Jr. at Ruben Laurente. Narito po.
1: Obra.

0: ang tinig ni Terry Javier Ellis sa awiting Ang Tinig Mo, Jesus. Nagdala sa ating orasan, alas 11:18. Kamusta na, kaibigan? Baka gising pa rin, nagpa-plancha, naghahanda para bukas, yung mga teachers gumagawa ng lesson plan. Iba, petiks na lang, umiinom ng kape, ng tsaa, mga paboritong drinks. Si Kuya Ariel marahil ay nagbabantay. At kayo po ay nakikidig dito po sa 702 DZA, yes, FABC Radio, Agapay ng Sambayanan, at Care 104.3 DYFM Bicol. Kami po ay kasapi sa KBP o Kapisaran ng Mga Broadcaster ng Pilipinas. Patuloy tayo sa mga musika. Ngayon naman, Ruben Laurente.
1: Obra.

0: Coffee Sunday.
1: Kaibigan, prayer time. Samahan mo ko. Manalangin tayo. Aming mahabaging Diyos, makapangyarihan sa lahat, mapagkalinga, mapagmahal, matapat, maasahan, kayo'y aming pinupuri, pinapasalamatan, sinasamba at dinadakila. Panginoon, napakabuti ninyo sa amin. Sa kabila ng kami po ay hindi nagtatapat sa inyo, patuloy kayong tapat. At Panginoon, di po namin kontrolado ang mga kaganapan, mga nangyayari, kaguluhan, mga nakakatakot ng mga sitwasyon at kalagayan sa aming bansa at sa ibang lugar. Panginoon, patuloy kami mananalig sa inyo. Ang dalangin ko ay bigyan niyo kami ng pananampalataya sa inyo. Nasa kabila ng lahat na ito, masalimut na sitwasyon, ikaw pa rin po ay mapagkakatiwalaan. Patuloy kaming mananalig sa inyo. Salamat dahil alam namin na hindi naman po ito magpapatuloy at magtatagal. Kayo po ang mag-aayos nito. Kayo po ang tutulong din sa bawat isa. Ang dalangin ko, kilalanin ka namin sa aming buhay. Inilalapit ko ang kaibigan na nakikinig ngayon. Hindi ko po alam ang kanyang pinagdaraanan. Ano ang sitwasyon? Ano ang kanyang mga struggles sa buhay? Pero Panginoon, alam ninyo. Kilala niyo siya. Alam niyo ang laman ng kanyang puso at isipan. Mahal na mahal niyo siya. Kaya nawa, maranasan niya ang inyong pagkilos. Maramdaman niya ang inyong pagyakap sa kanya. At Panginoon, aayusin niyo po ang kanyang sitwasyon at kalagayan. Bigyan niyo po siya ng masarap ng kapahingahan. Ito po ang aking hinihiling. Sumatamin sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.
0: Comfy Sunday.

Kaibigan, yan ang magagawa ko. Miski ayaw ko pa, ay kinakailangan na po magpaalam. Ito pa si Butch Pascua, kasama si Nat Peralta. Salamat sa pagsama sa amin. Hanggang sa muli, sa susunod na linggo, same time, 10 to 11:30 p.m. and same station, 702 DZS. Muli, Butch Pascua po nagpapaalam at nagsasabing anuman ang iyong pinagdaraanan, kaibigan, ang Diyos, siya ay maaasahan at kanya kang dadamayan. Ayos lang, miski hindi ayos, dahil nandiyan ang Diyos na nagmamahal sa iyo ng lubos. Ayos lang, kaibigan.

lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD-0795-2017. Nagsasahing papawid ang DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kHz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas Center, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawi, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597 at First Class Radio Operators. Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Maraming salamat sa pakikinig. Ito ang 702 DZAS, agapay ng sambayanan. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Republika ng Pilipinas.

0: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado!
2: Mga kapatid, magandang linggo ng umaga sa inyong lahat. Sana po ay nasa magandang katayuan kayo ngayon pong Sunday morning at tayo po ay sama-sama muli sa loob ng 30 minutes dito po sa ating programang Konektado dito po sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan. Tayo po ay Radyo TV at miyembro po tayo ng KBP, ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Muli po, ito po si Pastor Jay Banzuelo. I do hope na ngayon pong weekend na ito tayo po ay naging mainam kagaya po ng ating pag-nanais simula pa kahapon. Pero dahil Sunday ngayon, ang atin hong mga reminders ay ating uulitin. Whether kayo po ay mananambahan online or on-site, be there on time. We're doing this for the Lord. Secondly, let us remember that, para sa Panginoon, we have to give our best. And never forget din, yung structure, no? Yung spiritual principles, pag ito po ay napag-aralan natin at na-apply po natin, tayo po ay iinam din sa ating ugnayan sa Diyos. It will help sa development ng atin din pong mga character and will impact positively ang atin pong mga relationships. So yan po ay napakahalaga. So tatandaan po natin, yan ang atin hong friendly and loving reminder every Sunday morning. Pero ito po mga kapatid, paalala ang discussion natin for the month of August ay ano naman ang ating mga dapat tugunan sa ating buhay in order for us to have yung life upgrading, yung ating growth and yung atin din hong pagkakaroon ng sabi nga natin pagkarating doon sa magandang layunin ng Panginoon. So in contrast with last month, no? Ano yung ibinibigay ng Panginoon sa atin para tayo ay matulungan sa pag-inam? Ngayon naman, ano yung ating ilalaan at gagawin para rin tayo ay uminam? So, natapos natin yung effort, natapos natin yung contribution, natapos natin yung being responsible. Now, we're talking about the topic of behavior, no? So, ang behavior, kagaya po ng ating napag-aralan kahapon, no? Konting run-through, ito po ay may kinalaman sa ating sa asal at ugali. Ang sabi nga, ito po yung ating reaction, whether sa situation at sa atin hong mga taong nakakasalamuha. Minsan, hindi ideal ang situation. Paano ka nagpapakita ng iyong asal o pagkatao ng iyong reaksyon? Ang mga individual na makakasalamuha mo, hindi laging agree sa'yo at hindi laging maayos. Paano yung iyong reaction dyan? So, yung behavior natin is basically affected by it. So yung mga samples ng behavior, no, ito run through ulit. Kasi kahapon po binanggit natin ito just to give you a background, lalong-lalo na para dun sa mga hindi po nakapakinig yesterday. So ang pagiging energetic behavior yan. Yung opposite, yung tired behavior din. Yung masunurin, obedient behavior yan. Yung naughty, yung pasaway, ayan, behavior din yan. Yung tidy, no, malinis, maayos. And yung messy, yung borara, behavior din. Yung optimistic, positibong tumingin. At yung pessimistic, negatibong tumingin. Yan, behavior din yan. Yung generous, mapagbigay, ay behavior. Yung stingy, yung pagiging kuripot. O minsan yung madamot. Yan din, no. Calm, yung pagiging relaxed at yung kalmante sa sitwasyon. Yung agitated, laging galit. Well, yun din, kasama ng behavior. So ngayon, tingnan natin, since ito daw ay apektado ng mga nangyayari sa ating buhay, pumili tayo ng isa na usually ay nakaka-apekto sa ating behavior. And yung naisip po natin is to talk about how to deal with criticism. Sabi nga natin, we started off yesterday with Aristotle's quote. There is only one way to avoid criticism. Gusto nyo malaman paano makakaiwas sa criticism? Do nothing, say nothing, and be nothing. E mahirap po yun, kundi man imposible, totoo. Kasi nga, bilang buhay na tao, eh siyempre may ginagawa ka, may sinasabi ka, at ikaw, no, bilang tao, may representation ka. Pag buhay ka, hindi mo ma-avoid yan. Pangalawa, pag may tao kang kasama aside from yourself, siyempre may opinion yun. At minsan favorable, minsan hindi. So ang criticism, pag may tao kang kasama, ngayon. So pag buhay ka at may kasama kang tao, then criticism is basically expected. Kung paano ikaw ay may opinion at may sinasabi at mayroong pagtingin sa mga bagay-bagay patungkol sa ibang tao, and vice versa is also a reality. And yet, sabi nga natin, most of the time, even though hindi naman palaging masama ang dahilan at meaning ng criticism, ang criticism nagkakaroon ng stigma. Usually, kasi nga dun sa pinaka bottom line nito, pagka negatibo ang o pangongontra ang nagaganap, no? So ang sabi dito, bakit tayo ay naapektuhan ng criticism? So tatlo. The first one is called innate. Pag sinabi nating innate, yung ating pagkatao eh meron ito. Kahapon po binanggit ko sa inyo, nung tayo nilikha sa wangis ng Diyos at tayo po ay hindi nahuhulog pa sa pagkakasala. Ibig sabihin, yung ating mga magulang si Adam and Eve, humankind, as represented by those two, walang problema eh. When they fell to sin, nagkaroon na ng brokenness ang pagkatao ng tao. Ang una, nagkaroon na ng insecurity. And then second, meron ng malice. So dahil doon, meron ng innate na epekto sa atin, no? Ang stigma, naapektuhan ka, hindi mo maintindihan minsan kung bakit. Pero bahagi na ng iyong pagkatao. Pag na-criticize ka, mayroong dating ang hindi okay. Then second, it threatens our inner security. Pagka kasi na-contra ka, may feeling of rejection. Pagka na-contra ka, may feeling of disapproval. At yun ay mga bagay na parang nagpapaisip sa atin, mukhang hindi na ako binibigyan ng pahalaga or hindi na ako binibigyan ng pagkilala. At yun nga, yung rejection is something threatening. Yung lack of respect is something threatening to us, no? Yung third, it most likely has something to do with your past. It mimics childhood trauma or shame, no? Pagka ikaw ay tinrato ng mali at ikaw ay naapektuhan ng pagtutuwid o kaya ay ng interaction mo sa iba. Ayan, pag nakikriticize ka, yun, nagsusurface siya. And those are the things na na-identify na nagiging dahilan ng stigma. Now, by definition, run through ito, from Webster's Dictionary, criticism is a remark or comment that expresses disapproval of someone or something. Kaya napupunta sa negatibo at may stigma is because disapproval, kinokontra ka. Or it is an act of making unfavorable or severe judgment. No? So, ang ibig sabihin, baka pagka nagbigay ng pagbanggit sa iyo, no, hindi siyempre hindi pagkatig at baka masyadong matindi yung pagpuna o kaya yung pagsasabing mali ka, no? So yun, kaya may stigma. Sa Collins Dictionary naman, it is used to describe negative commentary about something or someone. So madalas pag inassociate sa negative, no, ibig sabihin hindi maganda yung mga tinukoy o binanggit. And then to criticize does not necessarily mean to find fault. Ito yung mas broader definition. Often, criticism involves active disagreement or judgment, and it simply can also mean taking sides. No? So, nakakampi-kampi, may kumakatig, nag-approve, at merong hindi. So, yan ang ilan sa mga bagay related to it. Nabanggit natin na hindi laging mali at masama ang criticism. No? Minsan, feedback and evaluation, common yan eh. Kailangan natin malaman kung ano yung dapat gawin, ano yung mali para makapag-improve. At sa atin ng interaction with others, may correction, may rebuke. Kapag lalo na yung nagagawa natin ay hindi socially acceptable, hindi morally right, o kaya ay hindi normatively or traditionally, customarily appropriate. Kasi minsan may kinalaman sa kostumbre at kultura ng isang rehiyon o ng isang particular na lugar. No. Now, another is putting down or judgment. Ayun, malicious na. Kapag ang layunin mo ng criticism ay sirain ka, ibagsak ka, at husgahan ka, no? Kahit mali yung pinanggagalingan ng opinion. Now, remember, ang types of criticism, merong negative and merong positive. No? Yung negative, pinupuna ka dahil either hindi nagugustuhan at yung pamamaraan ng pagpupuna ay hindi maayos. Ang positive, pinupuna ka at maganda yung binabanggit at ina-approve, ina-affirm yung maayos. No? Yung constructive is to build you up. Yung destructive is to tear you down. No? So, yun yung mga ilang klase ng criticism. Now, sabi natin, yung insights on criticism coming from the Bible, meron hong ilang mga, sabi nga natin, details yan. The idea of disapproval in criticism is primarily communicated in the concepts of correction. So sa Bible, matututunan natin na ang pagkocorrect, mayroong pag-criticize. Minsan hindi naman yung tao, yung ginagawa mong mali, yung naiisip mong mali, yung pakikitungo mong mali, yun yung kinikriticize. Para ma-improve yung tao. The act of making an active disagreement and even severe judgment is also implied in the concepts of rebuke in the Bible. Standard ng Panginoon eh. And then naglatag siya ng expectation. Kailangan sumunod tayo. When you go contrary to it, pwede kang ituwid ng Diyos at pwede kang ituwid ng kapwa. And then yung third, correction and rebuke are acts in the Bible to straighten one's way of living from sin to righteousness. Now, there are also passages that illustrates criticism that correct a behavior for improvement of human interaction. So ang gusto, kung ikaw ay nakakagawa ng kasalanan at pagkakamali, eh maalis ka dun at mailagay ka sa katwiran. At maayos yung iyong pakikitungo at pakikisama sa tao. No? Now, we'll be looking at verses at titingnan natin yung categories. Merong criticisms in the Bible. No? Sabi nga natin na yung criticism by our use of the term dito sa discussion natin, it's not all bad. No? Ang ibig sabihin, ito po ay mga bagay na atin hong tinitingnan na okay din naman. Ika nga natin, itong mga bagay na ito ay pwede nating i-consider na makakatulong. No? So hindi lahat ng criticism ay na masama ang intensyon at layunin. Bagamat minsan maganda pamamaraan, maganda intensyon minsan, hindi pa rin minamaputi ng tao. Pero look at it from a biblical standpoint, the goal is to help us. No? So, tingnan po natin, God to human, meron hong ginagawa ang Panginoon na pagpuna sa tao para tulungan siya. Yun din pagpuna ng tao sa kapwa-tao ay reality din. Pero kamusta ang behavior natin? At yung mga makikita nating mga personality sa Bible na makakaranas ng mga criticisms na ang layunin ay okay. Ah. So tingnan natin, some biblical insights. So ang ilan sa mga makikita natin dito ay yung kay Cain and Abel. No? So si Abel ay naging biktima ni Cain. Pero ano ba pinanggalingan? At bakit kinriticize ng Panginoon si Cain? At ano ba yung dahilan? Maganda ba ang layunin? At meron ba sanang naging pakinabang yung pagtutuwid ng Diyos? Ito po yung passage. Genesis 4 verses 4 to 8. Ang sabi po dito, "And Abel also brought an offering, fat portions, from some of the firstborn of his flock. And the Lord looked with favor on Abel and his offering, but on Cain and his offering he did not look with favor. So Cain was very angry, and his face was downcast. Then the Lord said to Cain, 'Why are you angry? Why is your face downcast? If you do what is right, will you not be accepted? But if you do not do what is right, sin is crouching at your door. It desires to have you, but you must rule over it.' Now Cain said to his brother Abel, 'Let's go out to the field.' While they were in the field, Cain attacked his brother Abel and killed him." So, pag pinansin niyo po yung mga bagay na nakasaad dito, meron hong pinagagawa ang Diyos. Minsan yung tanong ng mga tao sa akin, wala naman kasing nakalagay kung ano iaalay. Well, usually, ang pagpapaliwanag ho dito ng mga experts, yung author ng Pentateuch, yung first five books of the Bible, ay si Moses, binigay ng Panginoon sa kanyang panuntunan. It's implied that one particular scenario is connected to the other books. So, kung pinag-uusapan dito ay offering, lalo na yung related to burnt sacrifices, ay sinusunog, eh usually hayop po yan. Hindi ho halaman, no? You can give yung mga bunga ng crops mo, first fruits. Pwede ka magbigay ng tithe ng iyong harvest, pwede. Pwede ka magbigay ng ano, ng mga produce, pero yun nga, depende kung alin ang hinihingi, no? So in this case, tinanggap yung kay Abel, yung kay Cain ay hindi. Nagalit si Cain, no? Kaya lang yung galit niya, na-overwhelm siya, na-overtake siya ng kanyang galit. Ang masaklap lang dyan, binunto niya yung kanyang sama ng loob kay Abel, napatay niya. Na wala naman talagang kasalanan sa kanya. Diba? Actually, wala namang nagkasala dito. Tinutuwid lang siya at mali yung ginawa niya. Something very simple can turn into something very serious pag hindi ka talaga nagpatuwid. At dito naman, di nagkulang ang Panginoon sa pagtutuwid. So tingnan natin. God is using correction and rebuke It is a form of criticism to show us his people the right way to live. Tama naman at may authority naman talaga ang Panginoon. Ang tao kailangan niyang ilagay sa lugar. Kasi nga, minsan, gawin lang yung gusto. No? At yun, freedom and independence natin sometimes misplaced it. We're not mindful of standards. We're not mindful of impact. At yun nga, kailangan mapagsabihan siya para may ayos na niya sa susunod. Now, Cain received this approval from God. Number one, he pointed out the unacceptable act. Di ba? Hindi okay yung iyong ginawa. So, kaya hindi tinanggap. Simple lang yung baliktaran. Di gawin mo yung tama, di tatanggapin. Pangalawa, nakita na ng Panginoon. Palagay ko may physical manifestation niya. At may second, no, alam naman ng Panginoon, basahin isip at puso natin. Binanggit na ng Panginoon yung negative feelings na obvious na kay Cain. At yung pwedeng mangyari. At he warned him about the desires that he had that might lead to sin. Binanggit na ng Panginoon saan pwedeng mauwi ito. Kaya lang, hindi siya nakinig. Ang dulo ay napatay niya ang kanyang kapatid. So, it's very important, no, na makita po natin yung, sabi nga natin dito, yung maayos na intensyon ng Panginoon para ilagay sa lugar ang mga bagay-bagay. Pag hindi tayo nakinig, yun nga, nakaka-apekto sa atin at minsan nakakasama sa atin yung ating pag-ayaw sa pagtutuwid. So, tingnan natin dito ano-ano yung mga features ng binibigay na Panginoon at sana nga sa ating personal na buhay ay makapakinabang tayo. So ito po ang ilan sa mga makikita natin. Revelations 3:19. Ano pong sabi dito? Those whom I rebuke, those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. No? Ito pong Revelations 3 ay kasama nung kalipunan ng mga talata ng chapters 2 and 3 ng Revelation patungkol ho doon sa seven churches of Asia Minor na may mga kinomend at may kinondem. Itong particular na passage nito sa verse 19 ng chapter 3 is addressed towards the church of Laodicea. No? Na may hindi sila okay. Kailangan sila ituwid ng Panginoon. Pero dito nakikita natin yung motibo ng pagtutuwid ng Panginoon. Pag mahal ka, susuwatain yung mali sa'yo at didisiplinahin ka. Dahil gusto ng Panginoon maging mainam ka at makakapagsisi ka doon sa gawang mali. So yun yung napakaganda naman sa Panginoon. Now, ang salita rin ng Panginoon ay hindi rin naman bakante pagdating ho sa pagtutuwid. No? Kaya yun lang, 2 Timothy chapter 3, verse 16. All scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. So ang salita daw ng Panginoon, di ba? Ito eh, God-breathed, na nagmula mismo direkta sa kanya, nakapagtuturo, sumusuwata, nagtutuwid, at humuhubog o naggagabay sa ating pamumuhay sa katwiran para daw ang lingkod ng Diyos ay talagang maging handa sa bawat mabubuting gawa. So maganda po yung purpose ng salita ng Diyos. Now, ang tanong, pag tayo ba ay nakikriticize, since ang intention is constructive criticism, paano tayo nagre-respond? Si Cain, maganda yung ginawa ng Panginoon. Hindi siya nagbehave ng tama. Ang ending, napalala pa ang kanyang nagawa. No? Pero dito, Proverbs 15:31-32. Whoever heeds life-giving correction will be at home among the wise. But those who disregard discipline, despise themselves. But the one who heeds correction gains understanding. Ayan, no? Pag tinutuwid ka, lalo na galing sa Diyos, maayos yung mga sinasabi. Ayan, kinakailangan eh, may pagbukas din tayo ng isip at kalooban. Ito ay maidagdag sa ating buhay at magawa ng paraan habang may panahon. From Proverbs 19:20, flog a mocker and the simple will learn prudence. Rebuke the discerning and they will gain knowledge. No? So, pag yung na hindi ayos ang iyong tinuwid, magagalit pa sa iyo eh. Pero pagka yun daw taong matalino ang iyong tinuwid, lalo pa siyang natututo. So, ayun nga, yung kaunawaan is very important. So remember, the wise gains understanding, but fools, they despise correction. No? Now, how to deal with criticism? At ito po yung magiging huling bahagi ng atin hong pag-uusap. At ito na rin po ang atin hong application portion. Number one, yung bang criticism ay accurate, may sinabi nating accurate, well, karamihan nung sa detalye ay tama. May konti sigurong hindi kasing accurate, pero mas marami-rami yung tumugma dun sa mga detalye ng criticism, accurate criticism. Inaccurate criticism, mas marami yung mali. Na fake news to. Pero yung malicious criticism, ang idea naman ito, wala pong kinalaman sa tama at mali, galit siya sa'yo o may hindi siya gusto sa'yo, kaya ang ending sinisiraan ka. So yun yung motibo po noon. Now, receiving accurate constructive criticism. Criticism can be a God-given instrument for needed correction. So Proverbs 15:31-32. He who listens to a life-giving rebuke will be at home among the wise. He who ignores discipline despises himself. But whoever heeds correction gains understanding. Galing. So, yan, napaka accurate criticism, corrective yung nature, constructive, makinig ka, mapapainam ka. Eh, paano naman pag inaccurate yung criticism? Now, deal with inaccurate criticism to clarify. Diba sa communication, may probing and clarifying. No? So, yung probing, inaalam mo. Yung clarifying, tinatanong mo, inaalam mo. Ayan. So, nililinaw mo. So, Acts 11:2-3, ang Apostle Peter ay kinonfront ng mga ilang Jewish believers. Ang sabi dito, so when Peter went up to Jerusalem, the circumcised believers criticized him and said, you went into the house of uncircumcised men and ate with them. So parang sinusuri. Ba't ka pumunta ron sa mga hindi circumcised? Yan. May disapproval sila. Sa halip na magalit, sa halip na manigaw or whatever, ito yung behavior ni Peter. 11:4 ng Acts, Peter began and explained everything to them precisely as it had happened. So niliwanag niya, nilinaw niya bakit, ano yung intention nito at papaano. So pagka constructive criticism, listen. Pagka naman inaccurate criticism, no? Clarify. Yan, malinaw yung sinasabi sa Biblia. Ngayon, paano kung malicious? Yung tao ay talagang galit sa'yo at masama ang intensyon, kaya ka sinisiraan at nagbibigay ng mga kritisismo para i-put down ka. Well, wala ibang pupuntahan. Pwede mong patulan, makipag-away ka, manira ka rin, kaya lang, sasama ka ng sasama. So, ang isa sa mga recommendation ng Bible, kung gusto mo itong hindi magatungan yung sama, kundi magawa mo yung tama pa rin, Matthew 5:44-45. But I tell you, love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. He causes his sun to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. No? Hindi madali, pero napakahalaga ng pagpapatawad. Lalo na kung malisyoso na nga at ang intensyon siraan ka, wala kang naman sasabihing paniniwalaan, gawin mo na lang yung tama para makabuti sa iyong kondisyon sa harapan ng Diyos. Now remember, use malicious criticism as an opportunity to minister God's grace, no? Unmerited favor. Hindi nagsosorry, hindi sa tingin mo parang hindi ka dapat patawarin, pero mag-offer ka na lang ng forgiveness. And forgiveness is coming from you. Sabi dito, don't dwell on it. Philippians chapter 4 verse 8, no? Finally, brethren, whatever is true, whatever is honorable, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is of good repute, if there is any excellence, and if anything worthy of praise, dwell on these things. So, ang punto dito ni Apostle Paul, actually, conflict yung pinanggagalingan ng part na ito ng Philippians. Si Judea at Syntyche, mayroong hidwaan. Pero sabi niya, pag nag-dwell kayo dyan sa negatibo, lalo kayo manggigigil at magagalit. Ito na lang gawin niyo. Mag-isip kayo ng magagandang bagay na lang. At yan ay makakatulong. So, para sa atin, tanggapin po natin ang 7 mga bagay na pwede makatulong once you are criticized. Number 1, recognize the value of constructive

0: ikaw may depresa. Minsan ganun. Tingnan mo muna kung ano yung sinasabi. At kung may katotohanan naman, hindi pagtsagaan mo namang ayusin. Makakatulong yan. No? At huwag daw maging defensive. Number 6, request for valid criticism. No? At yun nga, address behavior, not the person. And of course, make it timely and specific. Alin lang ba yung may problema? Ano ba yung dapat gawin? Yan. And last, number 7, welcome constructive criticism appropriate to improve. Ano yung mga pwede mong tanggapin at pwedeng makatulong sa'yo para ikaw naman ay mag-grow. No? So, remember, ang criticism pwedeng mangyari. Ang sitwasyon, hindi lahat favorable sa atin. Ang mga tao, hindi lahat maayos pakikitungo sa atin. But how we behave in such occasions, they matter. No? So, paalala po na ating programa sa bawat pangangailangan at sitwasyon sa buhay po ng tao, ang salita ng Diyos, laging konektado. Have a blessed Sunday morning, mga kapatid.
1: Konektado! Napapanahong aral at prinsipyo mula kay Jesucristo. Konektado! Konektado!

0: ang sambayanan. 702 DZAS.
1: Legit.
2: Kabataan naman ang hihirit.
1: Legit.
2: Usapang from the real source. Legit.
1: Mga kwentong hit. This is it.
2: Legit.
3: Happy Sunday po sa inyo mga kagapay. Welcome po sa panibagong edisyon ng inyong programa. Dito yan sa inyong paboritong himpilan sa Mega Manila. Ito po ang 702 DZAS FEBC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. At alam nyo ha, another Sunday na naman, another opportunity para po tayo ay magsama-sama, magkwentuhan dito po sa ating programa. Ako po ang inyong companion, Kael Garcia.
4: At ito naman po ang inyong kaagapay na si Absidy Ferrer Tabua. At yes, gaya ng sabi ni Kael, another opportunity upang tayo ay magkwentuhan at another day at another episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang legit. Yes, ba? Diba? Nakakatuwa dahil ito, kahit hindi tayo magkakasama physically, eh parang nandyan lang, malapit lang, ikaw Kael.
3: Sa gift of technology. Agapay, ngayon yung moment na ito, gusto namin hindi lang kami ni Abs yung magkukwentuhan. Mm-hmm. Pero dapat ha, kasama ka at katuwang ka namin sa ating programa. Kaya we encourage you na patuloy pong sumubaybay. Lalo na po ha, special shout out sa mga team radio po natin na patuloy na nakatune in gamit ang kanilang transistor radio, PM radio or car stereo. Sa loob po ng isang oras, tara na po, magkwentuhan po tayo at magbahagi na po tayo ng mga napapanahong impormasyon at inspirasyon.
4: Totoo yan. At syempre, hindi rin natin kinakalimutan batiin ang ating mga kaagapay na present na sa ating online platform sa Facebook and YouTube channel. At yan po yung sa 702 DZAS FEBC Radio TV page. And kaagapay, like mo na at i-share ang ating ongoing streaming at ipadaan nyo na rin ang inyong mga pabati at pa-shout out. Ano po bang pinagkakabalahan nyo or anong ginagawa nyo ngayong Sunday afternoon? Samahan nyo kami sa ating mapapag-usapan ngayong hapon. Kaya naman, like nyo na at i-share ang ating streaming.
3: Yes, comment po ha. Gusto po namin magbasa po yan ni Abs para syempre magkaroon naman tayo ng interaction.
4: Mm-hmm.
3: And maliban po dyan, ang ating Agape ng Sambayanan ay available din po sa ating iba pang social media platform. Sulad po ng Instagram, nariyan din po ang TikTok, and of course Spotify. Kaya nagbibigay po kami dyan ng mga relevant content na pwede nyo pong mapanood, mapakinggan, para syempre makita nyo rin ano ba yung ginagawa natin, di ba? Yung makakapagbigay ng mga motivation po sa inyo, di ba? Yan talaga yung goal natin, to inspire the next generation, di ba? To draw them near to Christ. Kaya kagapayan, sama-sama tayo.
4: Yes, oo. At may isa pang kaparaanan, Kael, kung paano tayo pwede pakinggan ng ating mga kaagapay. At yan ay sa pamamagitan ng ating 702 DZAS mobile app. Kaagapay, meron ka na ba niyan? Or nakapag-download ka na ba niyan sa inyong device? Kung wala pa, we encourage you, download na kayo dahil

0: Libre lamang po yan na madadownload sa Google Play Store or Apple App Store. At ang kinagandahan niyan, kung bitin po kayo sa radyo na umaga, tanghali hanggang gabi, ito pong app na ito, hanggang madaling araw, pwede ninyong gawing background, no? Habang kayo'y may ginagawa o kayo ay night shift, di ba? Graveyard shift. At gusto nyo na para meron kayong companion. Ayan, makinig po kayo para updated din po kayo sa mga programs na hatid ng inyong agapa ng sambayanan. Kailangan nyo lang po ng internet connection, syempre.
1: Yes. At syempre nga, no, Abs, dito sa ating programa, kaya kami nga po ang magiging safe space companion po ninyo upang mapag-usapan yung mga iba't ibang mga concerns, issues na pinagdaraanan ng ating mga kapwa-kabataan, di ba? For sure, ikaw, na nakikinig at nanonood ngayon, for sure may pinagdaraanan ka, di ba? Iba-iba man tayo ng season, ng stage sa buhay, pero alam mo, we have one mission, di ba? Ito yung talaga makapagbigay ng inspirasyon to our listeners, whether you are young people or whether you are young at heart.
0: Oo, totoo yan. Dahil nga, gaya na laging sinasabi ni Kael, safe space nyo, kaagapay ang programang ito. Kaya naman, kung meron po kayong desired na topic na nais nyo ding ma-feature natin sa ating mga future episodes, no, feel free na mag-iwan ng mensahe sa aming Facebook page. At malay mo, ma-feature natin ang topic na yan, diba? At mapag-usapan natin with our subject matter expert. At syempre, na may kasamang liwanag at wisdom from God's Word higit sa lahat.
1: Yes, at syempre kagapaya, patuloy po na mag-comment, kumusta na ba ang iyong Sunday? Yan. Ano ba yung mga ganap mo sa mga pagkakataong ito? Ano ba, nagme-merienda ka na ba sa moment na ito?
0: Yo.
1: Habang ikaw ay nakikinig ng ating program, o kaya humihigop ka ng isang mainit na kape, or di kaya iced coffee, no? Ang sarap din yan, Abs, di ba? Tapos partneran mo pa ng tinapay, o di kaya yung something na makakapagbusog sa'yo sa hapong ito.
0: Oo, diba? Eh baka na may iba natin kaagapay katatapos lang ng kanilang Sunday service or kaya naman gumagala na, or yung iba, diba? Minsan kapag tapos ng kanilang Sunday service umiidlip ng hapon, diba? Pero huwag niyo po kaming tutulugan. Samahan niyo po kami.
1: Wala yan.
0: Samahan niyo po kami ngayong hapon at makipagkwentuhan po sa amin, diba?
1: Yes. And speaking of kwentuhan, napakaganda po ng ating mapagkukwentuhan sa moment po na ito. Alam mo kaagapay, ha? May tao ba sa buhay mo na kapag nakita mo pa lang o kaya narinig mo pa lang yung pangalan, 'di ba? Napapabuntong hininga ka na, 'di ba? Siguro baka naiinis na gagalit ka na doon sa taong 'yon. O kaya may taong paulit-ulit kang sinasaktan, 'di ba? Hindi ka maintindihan o laging sinusubok yung patience mo. Kung meron, alam mo, hindi ka nag-iisa. Ang reality po, 'di ba? Madaling magmahal kapag mabait ang tao sa atin. Madali pong maging patient kung yung tao din ay patient din po sa atin. Pero paano kapag yung kaharap natin ay difficult, insensitive, at paulit-ulit tayong nasasaktan, 'di ba? Doon talaga nasusubok po yung puso natin.
0: Totoo yan, no? At I'm sure, no, Kael, maraming makaka-relate dyan sa sinabi mo, no? At may mga ganyang tao, no, na may ganyang pinagdadaanan. Pero alam mo ba, isa sa pinakamahirap talaga, no, na utos ni Jesus ay hindi lang yung magmahal, kundi yung magmahal kahit mahirap, diba? Hindi dahil deserve nun tao, kundi dahil ganun din yung pagmamahal na ipinakita sa atin ni Christ. Pero syempre, hindi ibi. Pero kumbaga, kung nadadaan tayo sa ganung sitwasyon, minsan mapapaisip ka, 'di ba, na parang kailangan bang tiisin ko lahat ito? 'Di ba? Kailangan ko ba lahat pagdaanan ito kahit toxic na 'yung situation? Or hanggang saan ba ako kailangan mag-forgive? Kailangan ko ibigay yung forgiveness? At paano tayo magsaset ng healthy boundaries habang patuloy natin pinapakita or patuloy pa rin tayo nagmamahal kahit mahirap? So yan ang ating mapapag-usapan ngayong hapon, kaagapay, no? Loving, difficult people. Kaya naman, huwag po kayo maglilipat sa estasyon. Magkakaroon lamang po tayo ng maikling break. Magbabalik ang inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit!
2: Think before you click. Isipin muna ang bawat sasabihin. Makakatulong ba ito? O makakasakit sa kapwa? Sabi nga sa Ephesians 4:29, huwag kayong magsasalita ng nakakasakit sa damdamin ng iba. Dapat, nakaka-encourage ang mga sasabihin nyo. Gumamit kayo ng mga salitang bagay sa sitwasyon para ma-bless yung mga makakarinig. Huwag gamitin ang privilege na mabilis na communication para i-down ang kapwa. Ang negatibong pag-iisip at pananalita, palitan ng mensaheng makapagbibigay encouragement sa iba.
3: Legit. Kwentuhan ng barkada tungkol sa anything hit. Legit.
0: And we're back mga kaagapay at kayo'y naka-tune in pa rin dito sa 702 DZAS FEBC Radio TV Agapay ng Sambayanan. Kami po ay member ng KBP at yan po ang kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. At syempre masaya kami dahil kasama namin kayo sa panibagong episode ng inyong program kung saan ang kwentuhan ay hit. Ito ang Legit. At syempre ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: At syempre, ako naman po ang inyong go-to companion. Ito naman po, si Kael Garcia. At salamat sa mga listeners natin and viewers na patuloy pong naka-tune in sa inyong mga radyo. Talagang wala nang lipatan, di ba?
0: Yes.
1: Stay still lamang po. At maging sa ating online viewers, ha, wag ka na mag-scroll up para talihin pong nakasubaybay dito sa ating program hanggang, syempre, hanggang mamaya po tayo. No? Kaya sama-sama tayo sa kwentuhan. Ha? Mag-comment ka na dyan at pakishare naman po ng ating ongoing streaming, di ba? So, Abs, kanina na pag-usapan na natin yung mapagkukwentuhan natin sa moment na ito. Di ba talaga, napakahirap talaga no? Kapag mahalin, unawain yung mga taong, di ba, yung mga difficult person, difficult people around us.
0: Oo, totoo yan. Lalo na, syempre, kapag nagka-clash na ang inyong mga personality or pag-uugali and beliefs, eh dyan talaga minsan, no, mahirap na makipag-deal sa mga ganong sitwasyon. Pero ngayon nga, di ba, nakakatuwa dahil yan ang ating mapapag-usapan kung paano natin ina-navigate yung ganyang sitwasyon with our special guest. So, sino ba ang ating mga kasama ngayong hapon?
1: Pag-usapan nga ito on how to love difficult people. And of course, para makapagbahagi din siya ng kanyang siguro personal journey on this topic, makakasama po natin today ay halos 2 taon na pong full-time sa ministry at patuloy po siyang nag-serve bilang youth leader ng Shepherdship Baptist Church dyan po sa Batangas City. At passion niya po ang maabot, ang ma-disciple, ang mga kabataan. Yan. At ngayong araw ay makakasama po natin siya para magbahagi ng kanyang aral at karanasan na siguradong makakapagbigay po ng encouragement, motivation sa ating lahat. I-welcome po natin sa ating program si Michael Joshua Arellano Ayano. Hello MJ, welcome sa Legit.
4: Hello po. Magandang araw po, Sir Kael and Ma'am Absidy. Magandang araw po sa ating mga kasama online. Ako po ay nagagalaksi pa rin noon for having me here para po sa ating program for this afternoon.
1: Yes, and syempre ano, MJ, nagagalak din kaming makasama ka. Pero bago tayo pumunta dun sa ating topic, I will give you the opportunity. Paki-shoutout po naman yung family, loved ones, and even yung community mo dyan online.
4: Ayan, so once again po, magandang hapon sa bawat isa natin. This is MJ and shout out sa lahat ng mga kasama ko, mga nakakasama ko din po, first and foremost, sa aming church. And ayan, magandang araw po, first and foremost, to my pastor, Pastor Noel Camagon under Shepherdship Baptist Church. And to my family, relatives, and my friends, magandang hapon po. At lahat po ng mga kasama natin online, ako po ay nagagalak for this opportunity. Magandang hapon sa bawat isa po sa atin and sumahan niyo po kami hanggang dulo.
1: Yes. Sa ating mga kaagapay, hanggang dulo, talagang walang bibitaw dyan para magkwentuhan tayo. Ito na nga, MJ, about sa ating topic na loving difficult people, di ba? Alam mo, ito yung isa sa mga commandment ni Lord, di ba? Na mahalin, di ba, yung mga tao. Di ba, sabi nga doon sa Old Testament, talagang 10 commandments yun. Pero pag New Testament, kinumpras niya na lang into two commandments, di ba? Love God with all your heart, with all your soul. Tapos, yung pangalawa, love your neighbor. Eh, syempre, di ba, dumadaan mo tayo sa seasons na mahirap mahalin yung mga taong hindi ka mahal-mahal, di ba? So, sa tingin mo, bakit ito yung isa sa pinaka, ayan nga, pinaka-challenge sa atin sa maraming tao?
4: Ayan, ano po, so talagang napakahirap gawin pagka again sa atin. Napakahirap, yes, we have almost napakaraming commandments. Sabi nga nyo po kanina, ano, daming commandments from the Old Testament down to New Testament, super daming commandments. Pero parang pagdating dito sa mahalin mo ang iyong kaaway or mahalin mo yung mga tao, parang hirap mahalin. Bakit po kaya yun? Ganun. Kasi tayo kasi bilang tao talaga, our very own nature is to sin. And because we're all sinners, napakahirap para sa atin na kumbaga mag-jive with the same emotions doon sa mga tao na atin nakakasalumuha. And because we're all sinners, ang tendency natin talaga ay mag-sin. Eh ngayon, since alam natin na, ay, taong to, parang kasalanan to, eh, minsan nakabubulag tayo doon sa mga ganong bagay. And because of those things, dahil nature ng tao maging magkasala, mahirap sa atin na mahalin yung mga taong tingin natin kasalanan, sinner. So nahirapan tayong lumapit doon, kumbaga sa kanilang level na ganun. Kasi sabi nga natin, ay, makasalanan din. Ganito kasi ito eh. So parang nagkakaroon tayo ng agwat dealing with them kasi iniisip natin na they are just sinners.
1: Talagang we are all sinners, no? At talaga namang lahat tayo, sabi niya, walang nakaabot doon sa glory ng Panginoon. Pero ito nga, no? Siguro on your own personal experience, no, MJ? Kasi mahirap talagang mahalin itong mga tao na kasi nasabi mo, may iba't iba tayong mga pinagdaraanan din, siguro upbringing din. And paano mo i-deal yun na, eh ganito ako eh.
4: Ayan, apo ano. So yun yung ano eh, entitlement ng tao ng bawat isa atin. Kumbaga, this is me. You have to deal with this. It's either go with me or get out of my front. Parang ganyan. And most of the times, dahil nga ganun yung ating nagiging perception and even behavior sa mga tao. Sabi natin kanina, bakit ba tayo nahirapan na makipag-deal sa kanila? Kasi iniisip natin makasalanan sila. And on those moments, nang kalimutan natin, kaya din naman, makasalanan din naman tayo. Kaya nagkakaroon tuloy tayo yung tendency, parang ang hirap naman pakisamahan ito. Pero going back to the question, ano sir, makikita natin doon na parang on my personal experience, paano nga ba pag ako na yung nandun? First and foremost, ako yung ginagawa, syempre, parang I have to discern, I have to analyze. Ano yung self-actualization? Ako ba difficult? Ako ba mahirap pakisamahan? At di ba ako sinner din naman ako? And once you get to know that you also came from the same perspective na kapares nila, mas magiging, it's hindi naman siguro madali. Kumbaga, bearable. Hindi man magiging madali agad na ako, I can embrace you because pares lang naman pala tayong makasalanan. Pero step by step, mabibear mo yung katotohanan na yung taong sinasabi mong difficult or mahirap pakisamahan, ganun din naman ako at some point of my life. And extending the same grace na binigay ng Panginoon sa akin, why not extend it to those person? Ano po? At doon natin marirealize talaga na grabe. Minsan, yung differences natin nag-create ng wall sa atin. Pero sometimes, what we need is to break those walls and to create bridges to extend love.
0: Yes. And thank you, MJ, for pointing that out, no? Talagang maganda rin na ma-realize natin na hindi lang yung ibang tao lagi ang problema. Kasi even us ay dumating din sa point ng ganun. And we are also recipients of grace ng Panginoon, di ba? So who we are, kumbaga sino ba tayo para mang-judge? Pero ito nga, no, napapag-usapan natin itong difficult people. Sa tingin mo, paano masasabi kung ang isang tao ay nagiging difficult na? Yan.
4: Ayun, ano po. So siguro balikan ko yung naging sagot ko nung kanina ng second part. Para paano ba natin ma-define? Siyempre, define muna natin yung difficult people. Pero sabi ko nga po kanina, baka sometimes nasa akin yung problem or nasa sarili natin. So maganda na ma-define natin yung difficult when it comes to looking first, mirroring it into ourselves. Paano ba ako ma-identify na difficult? Siguro there are moments na ako mismo sarili ko naging difficult person na para sa ibang tao when I take of my own pace, like, ay, ganito kasi ako eh. Ganito ako, you have to deal with me this way. You have to make such things kasi ganito ako. So, pag nakukulong tayo dun sa sistema na ganito ako, this is me, and you have to take me or leave me, doon tayo nagiging difficult people. Doon tayo nagiging difficult person. nagiging, kumbaga, nakukulong tayo dun sa entitlement na sinasabi natin na, eh, ganito kasi ako. And when it comes to life naman in general, a person became a difficult person when he start refusing to at least adjust or to create movements para magkaroon ng, kumbaga, reconciliation. Kasi naging difficult yung person eh, pagka dun sa level of differences na meron, ay iba kasi yung upbringing niya, iba kasi yung sa akin. So, para ang hirap niyang pakisamahan. So, sometimes, again, it's not just about them. It's about how we respond to those situations. And most of the time, nagiging difficult tayo when we forget to look on the similarities and begin to delving deep dun sa mga pagkakaiba-iba natin. And because of those differences, minsan nagmumukhang difficult yung tao kahit hindi naman talaga because of our misconception and misinterpretation dun sa mga bagay na ginagawa nila. So iniisip natin na parang, bakit ganito siya? Eh, hindi naman ako ganyan. Eh, ang hirap naman pakisamahan ito. Not because hindi siya kapareho po, eh difficult na siya. Eh paano ako sa end niya? So difficult din ako sa end niya. So nagiging difficult yung person when we start to label him as kakaiba naman to. Hindi naman ako ganyan. Ang hirap naman itong pakisamahan. Hindi naman ako ganito. When we start to compare kung ano tayo sa kanila and then we begin to realize na magkaiba. At dahil sa pagkakaiba niyon, naisip natin na parang ang hirap naman itong tao na to. Difficult to. Yun, ganun po. Doon tayo pumapasok kayo sa sistema na nalilabel natin yung tao na difficult just because we have a lot of differences.
1: At ayan talaga yung reality, MJ, kasi nga, di ba, we have our own behavior, characters, attitude, and magkakaiba talaga tayo. And sometimes, no, may mga taong, dahil ganito yung upbringing, hindi na sila makapag-adjust doon sa... doon sa environment ng iba. Eh ang pinipilit nang sabihin ng iba, kayo mag-adjust sa akin. Ganito na talaga ako. Siguro what can you say on that?
4: Ayun, ano po. So, siguro naman hindi natin naman we know 100% ay mali yan ganyang mindset, hindi dapat ganyan. You have to learn. Pero syempre we have to know din kung ano ba yung naging factors or nag-influence sa kanya, bakit naging ganito siya. Kasi sometimes minsan sinasabi ng tao na ganito ako, ganito na kasi ako, you have to deal with me. Minsan hindi talaga siya negative. May mga point kasi doon ng bahagi ng buhay nila na they have experience na dati kasi nag-try ako to reach out and then ganito yung nangyari, na misinterpret pa ako. Dati kasi I offer myself to people and nangyari na nung in-offer ko yung sarili ko, na misinterpret ako na parang ganito daw ako, ganyan daw ako. Sometimes, may mga negative experiences yung tao na nag-lead sa kanila kung bakit naging ganun sila. Pero hindi natin sinasabi na just because sinasabi ng tao na ganito kayo to adjust, eh mali talaga agad sila. Pero when we start to deal with them, syempre, kailangan lagi yung approach natin sa root agad. Hindi dun sa kung ano lang nakikita natin. We have to talk with them. We have to embrace them of who they really are. And we start to share Jesus Christ, the spark of Jesus Christ. And once we begin to, alam mo yun, to share Jesus Christ sa kanila, marirealize nila na, ay, ganito pala yung love ni Jesus Christ. If Jesus Christ can give up himself for sinners such as me, such as every one of us, so why would I withdraw it na ibigay din sa mga tao? And when they realize Jesus Christ literally died for us, dun makikita ng tao na, ay, okay, so hindi naman siguro kalabisan, mag-adjust ako ng konti para sa mga tao ito, just so we can have vibe. Kung baga, ano natin yung vibe ng isa't isa. Not to compromise, but to at least create harmony, even in diversity.
0: Yes. Napakaganda, no? That's the goal, to create harmony despite dun sa diversity. At talaga, maiisip natin, eh, no? Kung si Jesus nasa ganitong sitwasyon, ano yung gagawin niya? Hindi ba? What would Jesus do? So isa din sa mga bagay na pwede nating isipin ay kapag nalalagay tayo sa ganitong situation, no. Pero MJ, no, sa personal experience mo, no, may tao ba sa buhay mo na talagang nahirapan kang i-deal or nahirapan kang pakisamahan or pakitunguhan? And ano yung experience mo sa situation na 'yon?
4: Naku, ma'am, marami po. Hindi, marami po. I could name people baka hindi po tayo matapos dito. Pero, totoo, marami naman po talaga. Ano, and during those moments of my life, syempre, may mga tao tayo na naka-encounter, nakasalimuhan na hindi natin kagaya. The way they behave, the way they think, the way they act. And sometimes, sabi natin, hindi tayo dapat maging easily or quick to judge na, ay, difficult to just because hindi tayo magkaparehas, wala tayong similarity. And sabi nga natin kanina, hindi naman ibig sabihin hindi kayo similar or wala kayong shared common ground. Hindi naman ibig sabihin difficult na yung tao talaga. And during those moments, when I encounter a lot of people, especially young people, kasi I'm handling youth in and outside of the church, and doon pinapakita din, iba-iba talaga sila mag-isip, iba-iba sila mag-behave. And sometimes, may mga tao talaga na even you want them just to grow, may misinterpret na yun into controlling, into setting authority over them. And ngayon, pag dumating tayo sa puntong ganun, mamaya ikaw na yung bad person. Mamaya sa tingin nila ako na yung difficult person. Kasi bakit ganito ba itong si kuya? I'm just trying to live my life, pero lagi niya ako nung kinokorrect with the Bible. Aba, eh dapat lang. Eh dapat lang naman with the biblical principles. Ano po? Pero doon sa mga pagkakataon na syempre, ang unang ginagawa is to at least have my shared of reflection din. Una sa ang sarili, to baka yung approach ko, yung behavior ko, baka mayroong mali doon. And when I've come to realize na, okay, I'm on the right path naman to take, I start to let them realize naman na ito pala yung bagay na dapat nilang gawin, dapat nilang tingnan. And once I'm comprehended na nila na ganito yung part niya, then doon na talaga magtatagpo. Doon na kami magtatagpo. Na ma-realize namin na, okay, it's not about sino ba yung tama or sino ba yung mali. Kung alin ba yung standard ng Bible na dapat nating sundin. And once we meet on the center of it all, doon mas magiging maayos yung pag-uusap, yung conversation. And it all start to make sense for the both of us. Kasi nakita namin, ah, baka may mali sa akin, so I have to fix it first. Tapos na-realize na, ah, okay, ito pala sa end ko yung kailangan kong gawin. And when we meet at the center of it, mas madali na. Kumbaga ay, mas may pag-ibig na yung pagtanggap ng parehong partido.
1: At alam mo MJ, may mga pagkakataon na ito nga, may mga closest people around us, even our loved, na minsan paulit-ulit tayong nasasaktan, no? May mga moments silang ganyan na paulit-ulit tayong may mga hurt, may mga pain. Eh ikaw ba, paano ba ba mahalin ng isang taong ay nga paulit-ulit na tayong sinasaktan, tapos ay nga nagiging bitter or puno na tayo ng resentment? How do we handle those things or people?
4: Doon sa mga pagkakataong gano'n, ano po, na parang iisip natin na, ang hirap nitong kausapin, ang hirap niyang mag-react or mag-behave. Doon sa mga pagkakataon, syempre, lagi kong sinasabi na the solution is always Jesus. Jesus Christ talaga. Ano po, I will share Him, Jesus, the love of Jesus, first and foremost sa salvation. Na Jesus Christ died literally for you and me doon sa cross of Calvary so we could be saved from the eternal damnation of hell. And once we begin to realize that kind of love, yung pag-ibig ng Panginoong Hesus sa atin, doon natin makikita na ganong kalalim yung pag-ibig ng Diyos sa nagtutulak sa atin upang gawin yung mga bagay na positive, gawin yung mga bagay na loving, compassionate. And once we realize that, doon din marirealize yung kausap natin na, may mga moment na nag-overlap din ako, may mga moment din siguro na yung behavior ko naging ganito. Kasi once they begin to realize na, sa Jesus Christ nga, Lord and Savior na, pero nakapag-adjust, the Bible recorded na si Jesus Christ mismo nag-wash ng feet ng disciples, the level of meekness, humility, and compassion na binigay ng Panginoong Jesus. So why could we not do the same thing? Kung ginawa ng Savior yung standard na example, why can't I do this? And they begin to realize na, ay oo nga no, meron nga mali sa akin, nagiging difficult nga ako because merong entitlement sa aking sarili, merong pride na gusto ko ganito nila ako i-treat. If the Savior nga did not come here para paglingkuran, kundi para maglingkod, so why would not do the same? Ano po, kumbaga, bakit hindi ko naman i-apply sa sarili ko the same love and the same service na binigay ng Savior?
1: Siguro ano, MJ, doon sa mga point of view ng mga unbelievers, kasi syempre ang concept natin is to reach this kind of group, sinasabi nila, I am not God, I am not really into it, pero paano ba ako makakapag-adjust, kasi lagi na ako nasasaktan, titiisin ko na lang ba to, o di ba?
4: Ayun, tama. Ano po, totoo yan po. Makikita talaga natin na syempre hindi naman lahat very open when it comes to that kind of prinsipyo sa buhay. Sabihin nila na, oo nga naman, si Jesus Christ yun, Jesus Christ ba ako? Diba? Ganun talaga yung mga sinasabi ng mga reply. Ano po? Pero dun sa pagkakataon, papakita natin sa kanila na, yes, we're not God, we're not on the same position as He was or He is, pero makikita natin dito na tayo bilang tao, we have to, you know, understand each other very well. Kasi when we start to put ourselves into their situation, empathy ba? when we became empath, marirealize natin na what if ako yung nasa situation na and I have the same dealings na ginagawa niya sa akin, would I be happy receiving the kind of treatment? Kasi kung ikaw mismo, hindi ka magiging masaya na ginagawa ito sa'yo ng ibang tao. So why would you give the same level of energy sa mga tao? Diba?
0: Mm.
4: We're not talking about being religious here or godly.
1: Uh-huh.
4: Pero yung katotohanan lang po na talagang kung ikaw mismo bilang tao, hindi mo magugustuhan yung mga bagay na ginagawa mo sa iba, the way you treat them, the way you react, the way you behave. So why would you give the same level of energy sa mga tao? Diba? It doesn't make any sense na makita natin na, ah, okay, sige, tatarayan ko to, sige, aawayin ko to, gagantihan ko to kasi ganito naranasan ko. Eh kung ayaw mo na ganun ginagawa sa'yo, why would you give it sa ibang mga tao?
1: Grabe, no? Talagang dapat unawain, magpasensya.
4: Yeah.
1: Oo.
0: Napaka-hard-hitting truth talaga nung sinabi ni MJ, no? Pero eto nga, no, minsan, ba diba, MJ, nalilito tayo sa meaning ng grace, ba diba? So, for you, ano yung difference ng extending grace at enabling wrong behavior?
4: Yan. Diyan na po, kadalasan talaga, lalo ganyan yung young people, no? Pagka tinitreat natin sila, iniisip nila na, o, akala ko ba, gracious si Lord, bakit parang hindi ka gracious sa akin? Bakit ganyan ka mag-react? Bakit ganyan ginagawa mo? And sometimes, we confuse grace, and yun nga, tolerating wrong behaviors. Ano po? And when we see grace naman sa Bible talaga, ibig sabihin ng grace is undeserved favor. You don't deserve such as these things, pero itong binigay sa inyo ng Panginoon. First and foremost, salvation. We don't deserve salvation. We don't deserve to go to heaven. But because Jesus Christ died for our sins, yun yung grace. Jesus literally paid for our sin. Ngayon, pagka pinag-uusapan natin yung sa mga tao, dealings natin sa mga tao, paano natin ma-exercise yung grace? Siyempre, again, hindi naman natin kailangang ipagpakahirap sila. I have to work for it para patawarin kita, para maging compassion ako. Para, hindi naman.
1: Mm-hmm.
4: We don't see it that way. Pero sinasabi natin na mayroon kasi tayong tinatawag na setting healthy boundaries. And when we set healthy boundaries, yun yung nag-differentiate na yun na, ah, okay, this is grace, and this is me not giving you the idea of not tolerating your wrong behaviors and your wrong actions. Pag sinabi natin setting healthy boundaries, we still have the example of Jesus Christ in the Bible na Jesus Christ, one moment, when he heard the news na he was going to killed by the people, he chose to walk away. He get out of the city and walk. Hindi naman nag-walk out, ano po, kundi he just decided na there are walls na I need to make in order to protect not just me, but the people around me. So when we say grace, we give it to them once, twice, thrice. We offer it to them. We give it to them kahit hindi natin iniisip na, ay, ganito naman yan, super dami ng kasalanan yan, super samang tao naman yan, hindi ko na siya papatawarin. We give them grace. The same grace na na-receive natin. Pero, dito na po tayo magiging conscious. Kasi sometimes, yung mga tao 10 beses ang inuulit yung kaparehong kasalanan. Is that still giving grace or are we just tolerating them? Kasi when the relationship begin na parang nagiging excuse na lang, nagiging reason na lang na, hindi, papatawarin naman ako ni Kuya kasi alam naman niya na sinner ako. Papatawarin naman ako ni Lord kasi si Lord nga, alam naman kasalanan ako pero minahal ako. So yung ano ko pa kayo, yung mentor ko pa kayo, yung leader ko pa kayo, yung pastor ko pa, hindi ako patawarin. Di ba parang ginagaslight pa tayo nila? Pero that's when they realize na, kailangan nilang ma-realize na hindi ito tama. Paano? When we set healthy boundaries, okay, ginawa mo itong bagay na to, there are still consequences of that action. You put clear boundaries, limits, and scope na pag ginawa mo to, the next time, I will not be able to help you na. Hindi dahil hindi ako gracious, kundi dahil I want to teach you a lesson na this is part of the consequence na iyong ginawa. And that is, doon natin nahihiwalay yung extending grace and then not tolerating the wrong behaviors when we begin to create boundaries. Healthy boundaries, syempre. Hindi naman iiwasan natin sila kasi nag-sin sila. Hindi naman po ganun. Ibig sabihin, just healthy boundary lang na once you create isang bagay na mali or masama, natural, meron itong consequences.
1: Oo. And speaking of, MJ, healthy boundaries, ano ba yung pwedeng practical natin gawin doon sa mga tao? Diba? For example, paulit-ulit ka ng binubuli. Yan, uso-uso to sa mga young people today. Lalo na sa school or di kaya online. Ano yung mga practical steps na pwede mong gawin just to set and draw the line?
4: Ayan, ano po. Siyempre, first and foremost, we need to pray. Kasama lagi ang prayer. We cannot start our day without a prayer. And when we pray, we ask also the Lord's wisdom to be upon us. Lord, tulungan niyo po ako ganyan. And practically speaking, when we say healthy boundaries, alam yun, ito bilang kabataan, very, ano to eh, very rampant to and relevant sa mga young people, yung learning to say no. Most of the young people, very takot sila. There is a huge fear na magsabi ng no. Kasi feel nila, parang, ay, nalilife out ako pag nag-no ako. Pag tumanggi ako, hindi na ako part, hindi na ako belong. Pero, again, sabi natin dito, even the Bible principle, nagtuturo sa atin na you have to say no on those things that is not glorifying to the Lord and that is not beneficial for you. Kung alam mo namang di makakatulong sa iyong well-being, sa iyong paglilingkod, sa iyong pagkakilala sa Panginoon, why would you say yes to them? Why would you say yes sa mga bagay na pinipigilan ka ni Lord? Like, mga bagay na mag-destroy sa iyong peace, yung mental health, yung physical health, everything about you. So, learn to say no. Very practical, very basic. And once we begin to realize that, ay, okay, hindi ko pala kailangan mag-yes sa mag-yes para lang ako yung participation nila or para ma-please sila. When we start to when we begin to realize na nag-no tayo sa mga bagay na hindi naman okay para sa atin, that's when we start to create healthy boundaries. Malalaman nila na, okay, hindi pala pwede sa kanya na inaaway siya. Ayaw pala niya na inaasar ko siya. Ay, hindi pala siya natutuwa kapag nagbibiro ako or pag binubuli ko siya or kapag ganito yung treatment ko sa kanya. And they will realize na mali yon at hindi yan tama para sa mga tao. And even yung tao mismo marirealize na ay ayaw niya pala, hindi pala siya komportable sa mga bagay na ginagawa ko. So that's the very practical way of setting healthy boundaries.
0: Grabe. Thank you so much for stating that, MJ. You know, sure, marami na notes ang ating mga kaagapay sa iyong mga practical tips. Pero eto, in your perspective, MJ, ano yung role ng forgiveness sa pagmamahal sa difficult people? And kailangan ba talaga laging ma-restore daw agad yung relationship pagkatapos magpatawad?
4: Oo, yan. Isa pa po yan. Actually, may narinig ako before, may nagsabi sa akin before na I can forgive you, but I cannot forgive what you do. I can't forget what you do. Parang ganun yung parang pinagsabi niya before. So, ako naman, parang confused ako na parang, is that really forgiveness? Kasi when we talk about forgiveness in the Bible, it is like giving something na hindi, parang grace. Nagbigay ka ng isang something na pinatawad mo yung tao na yun. And once pinatawad mo yung tao na yun, even though yung mga, kumbaga dun, mga replicas, na naiiwan pa sa isip mo na, eh, ganito kasi yan. You start tawag dito, kalimutan ito. Sabi nyo nga, ma'am, kanina, ang tanong, kailangan ba agad? So, hindi naman tayo nagmamadali. Hindi naman tayo in a rush na parang, okay, pinapatawad na kita, kalimutan mo na rin yung bagay na ginawa ko sa'yo. Malaki ang role ng forgiveness po kasi kung makikita natin, without forgiveness, we cannot really extend grace. Kasi on the back of our mind, laging sisihin natin na parang, eh, ikaw nga, nung nagkasala kang ganito, nung ganito nga yung ugali mo dati, pinagtawal kita. So parang wala namang reconciliation dun kasi parang sa back of our mind, lagi natin sinisisi yung tao na utang na loob mo sa akin na pinatawad kita. Eh what if the same level of sin of forgiveness yung hinihingi or binigay ng Panginoon sa atin? Pinatawad niya tayo, pero lahat ng kasalanan natin naka-record pa rin kay Lord. O diba, ganito ka dati. Diba, parang makikita natin, doesn't make any sense talaga. So when we start to forgive yung tao, yes, mahirap magpatawad. Pero sabi nga ng mga tao, mas mahirap lumimot. Pero bagamat mahirap magpatawad at mahirap lumimot, gawin mo kaparehong bagay. Gawin mo parehas. Kasi malaking role nun eh. If you don't forgive the person, hindi mo talaga ma-extend yung grace na literal na grace. Makapag-extend ka ng grace, pero partial. Partial grace is not grace at all. Kasi may reservations. Kasi lagi tayong may what if na ganito, what if ganyan, dapat buo. Yung salvation nga, buo eh. Yung love nga ni Jesus Christ, buo eh. So, why not give 100% forgiveness to this person? And kahit na, pinatawad ka pa rin, kung nasiguro, sabihin natin sa point of view naman ng pinatawad, ikaw naman na pinatawad, wag naman tayong maging abusado sa kapatawaran na binibigay.
1: Exactly.
0: Yes.
4: Kasi minsan yung mga taong, ay, pinatawad na ako, so gagawin ko ulit. Mali. Parang hindi ka naman parang hindi ka naman talaga nagkaroon ng conviction na mali yung ginawa mo. Once you realize mali ang ginawa natin and we seek to ask for forgiveness, huwag na natin ulitin yung kaparehong bagay. And bilang tao, mauulit natin minsan, pero hindi dapat lagi.
0: Yes.
4: Lagi-lagi na lang. Parang pumapasok ka sa isang kwarto, tapos every time pumapasok ka, 10 times ka lang nauuntog sa kaparehong lugar at sa kaparehong sitwasyon. Diba? Parang hindi, parang sinasadya na yun. Ano po? So yun, napakahalaga ng forgiveness kasi if we can forgive, we can really love at all.
1: Oo, grabe, napakagandang
0: Grabe.
1: ano no, realization sa ating mga kaagapay. At syempre no, nakaka-enjoy itong pakinggan. At syempre, heart-hitting. Hindi na siya heart-hitting, truth, eh. Heart-hitting talagang
0: Oh.
1: tumakantago sa puso natin ng mga sinasabi ni MJ. At salamat no, dahil ito yung mga katotohanan na gusto nating i-share. Ngayon naman bro, di ba, sinasabi nila that Jesus loved people deeply, 'di ba? Talagang mahal na mahal ni Lord. Pero marunong din siya mag-withdraw, 'di ba? Kung maraming story sa Bible, talaga nang nag-withdraw siya. Nag-confront din siya and nagsabi siya ng truth, 'di ba? So ikaw, ano yung natutunan natin doon sa balance na ipinakita niya na love and also yung speaking up din and confronting?
4: Ayan. Ano po, napakaganda lagi talaga ng example ng Panginoong Heso Kristo. Doon pinapakita niya lagi na may mga bagay na dapat ibigay sa ganitong pagkakataon kapag ganito yung kalagayan. At may mga bagay na hindi dapat ibigay kapag ganito na. So diba, parang it all sounds then like the boundaries that we have talked earlier. Yung boundary. Mismo ang Jesus Christ pala yung nagtuturo ng boundaries. He knows when to flip tables. He knows when to speak with love. He knows when to speak with truthfulness na medyo may bagsik. At doon sa mga pagkakataon, pinapakita ng Panginoong Diyos sa atin yung very good example of knowing the proper timing, giving the right words for the perfect moments, and giving the right comfort on the perfect time. Kasi may mga pagkakataon, minsan yung timing natin, tama naman yung ating purpose, we have the right motive, pero wrong yung method. Kasi may yung timing. Right motive, wrong method because of the timing. Let's say for example, there is a person na grieving. Tapos ikaw, without yung first asking kung anong meron sa kanya, sinabi mo na lang na, hindi, okay lang yan. Hala.
1: Ayan, correct.
4: Paano magiging okay yung nag-grieve yung tao? Di ba? You have to sit still with them. Parang Jesus Christ mismo, example, he sat with the sinners. He don't
1: correct.
4: Judge them like, you guys are sinners. Kayo, pupunta kayo sa ganito kasi you're sinners. There are moments na pinakita na Jesus sat with them, not to sin with them, but to know them well. And that is the magandang pagkakataon when we talk about being loved and being known. Diba? Parang yung mga difficult people na tinatawag natin, sabi natin, minsan tayo din naman yun. Most of the time, tayo din, sila din yun. Ngayon, it's not just loving them, but knowing them. Dapat kilala natin kung ano yung anong meron sa kanila, bakit sila nag-come up sa ganitong behavior, ano bang experiences nila, ano yung nangyari before that. And when we start to realize that, doon natin makikita yung tamang timing. Tama yung motibo mo, tama na yung method mo. You know when to flip the tables and you know when to sit with them. Just like Jesus Christ. Kasi pag hindi natin nalaman yung tamang timing, laging ang approach natin, kasi for example, yung standard, meron tayong standard na approach na, oh, mali yan eh. We have to judge that kasi mali yan based on the Bible. But even Jesus Christ, eh, he knows very well when to sit and when to speak. And dapat ganyan tayo as disciples, as Christians, as someone who know Jesus Christ, may it be to the believers or unbelievers, may we extend the same grace and level of compassion sa mga tao. Kasi si Jesus Christ knows very well proper yung timing niya. And dapat we pray for the Lord na maging ganun din yung timing natin.
1: Oo. At tama yon MJ, kasi may mga pagkakataon na, di ba, kapag yung mga tao lagi na tayong sinasaktan, sabi mo nga kanina eh, kapag lagi ka nang ina-abuse, taba, tas hindi ka nag-speak up, parang tinatolerate mo na rin yung ginagawa nila sa inyo.
4: Tama.
1: And even the Lord Jesus Christ, di ba, speak up, he flips the table, na kapag alam niyang mali. So kaya din pala natin yon, we have that responsibility to also, di ba, to confront, di ba,
4: yes,
1: to speak the truth in love.
4: Yes, tama. Yun po yung mahalaga, no? To speak the truth in love.
0: Yun ang pinakamahalaga. Talaga na dapat nating tandaan. Pero MJ, no, sa tingin mo, ito naman, kasi di ba may tendency tayo na kapag may nagawang hindi maganda sa atin or nasaktan tayo, gumaganti tayo. So, paano ba natin may iwasan na hayaan yung pain or yung galit na na-feel natin or naranasan natin mula sa taong yun, yung magdikta kung paano tayo magre-respond dun sa taong yun?
4: Ayan. It reminded me actually of Joseph the dreamer. Sabi niya dun sa Genesis chapter 49, if I'm not mistaken, God meant it all for good.
1: Ayaw.
4: Yung life story ni Joseph, he've been into pit, into palace, into prison. Pero at the end part of the story, mayroong prosperity eh. The Lord entrusted him so much. Hindi dahil sa sumunod lang siya. Kasama niya, sumunod siya siyempre, but because he bear with all of those hurt and pains. Sometimes, hindi naman lagi ang respond ay talagang ipaglaban yung nararamdaman mo. Diba? Ganun sila, ganun yung mga kabataan. Ganun ka, ay wow. Yung mga kabataan, ito mo definitely, parang, ay ito naramdaman ko, I will make sure na maranasan, maramdaman din nila yung pain na nararanasan ko. Pero sometimes, you have to bear with it alone. Sometimes, the Lord is entrusting those moments sa ating buhay. Hindi naman natin sinusugarcoat na, ay may pinagdadaanan ako, baka gusto ni Lord ito. Hindi naman lahat. Pero may mga pagkakataon na hinahayaan, inaalaw ni Lord yung same suffering and pains para sa atin, para lumago din tayo, para mag-grow din tayo. Because the Lord is molding us in the process of our becoming. Kumbaga, hindi lang naman yung result eh. Even yung process is part ng molding ng Panginoon. And sometimes those pain and suffering, ginagamit din ng Panginoon to mold our character, to develop us, to hold us, to be just like Jesus.
0: Napakaganda.
1: At alam mo kung si ano nga si Joseph, no, si Joseph the Dreamer, he has so many reasons para siyempre, 'di ba, maghiganti dun sa kapatid niya kasi nga 'di ba ibinenta siya, sinaktan siya. Tapos 'di ba, nung nagkaroon na siya ng power, 'di ba, naging second in command pa siya. He has the capacity, 'di ba, na parasahan yung mga kapatid niya. Pero hindi niya ginawa because he knows that vengeance is from the Lord, 'di ba? E tayo rin. Minsan kasi tayo, di ba, MJ, may pagkakataon na we try na ilagay yung batas sa kamay natin. Di ba? Yung justice sa kamay natin. Siguro, ano yung reminder mo doon for those people na hindi idinadaan sa tamang due process, lalo na ngayon, di ba, ang daming socio-political issues.
4: Yes.
1: What can you say on that?
4: Ayun, the Lord is still on the throne. The Lord still reigns. The Lord still sees. The Lord still create a lot of things. Even though sometimes we can't comprehend sa mga nangyayari sa paligid, paalala lang natin, especially sa mga kabataan po, ano, na hindi natin minsan nakukuha agad yung justice the very way we imagine it. Kasi yung justice natin, gusto natin kapag nasaktan, o hindi lumaban agad, or ikulong agad, parang ganyan. Pero sometimes, hindi ganun palagi ang justice. Our thinking, the way we think, is so different kung paano mag-isip ang Panginoon. Diba?
1: Yes.
4: Paalala from the book of Isaiah, mas higit ang pag-iisip ng Panginoon kaysa sa ating pag-iisip. Kung paano mataas ang langit kaysa sa lupa, eh ganun mas mataas ang pag-iisip ng Diyos para sa atin. We have just to put our faith and put our trust sa Panginoon na nakatingin ang Diyos. Alam ng Diyos yung nangyayari. So kung wala mang agad justice sa paningin natin, sa point of view natin ngayon, pero isang bagay ang sigurado, hindi liko ang Diyos para magbulag-bulagan sa mga bagay na nakikita niya sa ating buhay. So, if we know, if i-realize natin ang ating puso sa katotohanan na nakikinig ang Diyos, kita ng Panginoon, the Lord will deliver us through.
1: Oo, amen. Napakagandang reminder. Kasi nga tayo, di ba, Abs, na minsan kapag nasa emotional state na tayo, we don't even think the term justice. Sometimes tayo na mismo ang nangunguna doon sa proseso. Pinapangunahan din natin si God. At ang ganda nung sinabi mo, MJ, na hindi bingi ang Panginoon, na hindi bulag ang Panginoon. He is all-knowing, He is omniscient.
4: Right.
1: Kaya we need to trust God doon sa process, di ba, Abs?
0: Totoo yan. Kumbaga, ang Diyos, the Lord will fight for you. You just have to be still, di ba?
1: Amen.
0: And looking back, MJ, no, na may pagkakataon ba na ikaw naman yung naging difficult person, diba, sa buhay ng iba? So ano yung tinuro ng Lord sa buhay mo tungkol sa humility, tungkol sa repentance, at tungkol sa grace?
4: Ayan, napakaganda po. Ano? And even our listeners are really for sure na madami ang makukuha sila if we realize na sometimes it's just about them, it's about me. I am the problem. Ako pala yung problema. So, syempre, marami din po, tao din, kakamali, nagkakasala, and just like everybody else, naging difficult din ako sa life ng mga tao. And when I started to realize na, ay, parang wala na sa kanila yung problema. Parang hindi binabago ng Panginoon yung sitwasyon kasi gusto niya ako yung magbago. Gusto niya ako yung baguhin. Kasi ako pala yung problema. And when I start to realize that, lagi kong iniisip na ang Diyos ay nakahanda palagi yung kanyang mga kamay to welcome us. Remember the prodigal son?
1: Yes.
4: Who get all of the pamana sa kanyang magulang, and then suddenly, kung nag-fall down na yung kanyang wealth, lahat ng kanyang mga pinaghirapan, bumalik ulit siya sa tatay niya. Pero ano bang narinig niya sa tatay niya? Hindi naman sinabi ng tatay niya, ikaw kasi, sabi ko sa iyo, sa mga kasi ng ugali mo, ganito ko kasi, hindi. The father welcomed him na talagang naka wide arm, yung kanyang arms wide
1: Correct.
4: open, diba?
0: Yes.
4: And I also get to know that it was actually year of 2019 when I came back to church. Actually, ako po ay matagal na nawala din sa church. After being saved from 2012, I have relationship with Jesus Christ as my Lord and Savior way back 2012. But it was just 2019 when I go back to church, because on those 7 years in between, I choose to spend it sa aking sarili, sa mga layo ko, sa pleasures ko. Nabulag ako ng mundong ito, knowing that I can replace or substitute my relationship with Jesus Christ with the pleasures of the world. And so, yung 7 years pong yun, napalayo po ako sa Panginoon, sa gawain, sa church mismo. Ano po? And not until 2019, it was our revival service when I decided to go back, because someone invited me. It was my mom who invited me. So, nung bumalik po ako, it was the revival service. And doon ko na-realize na I've been into so, so drastic and talagang, tawag dito, delikado na mga moments sa aking buhay. But when I begin to realize those moments, doon ko pa rin na-realize yung grace ng Panginoon, yung extending grace ng Panginoon, na even though I became the bad person, the difficult person for the lives ng mga tao sa aking paligid, the Lord still embraced me. Not just, tawag dito, hindi lang dahil tinitingnan niya yung mga kasalanan ko, kundi dahil kilala niya ako. He knows my name and he calls me his. And dahil sa pagkakataon yun, hinambol ako ng Panginoon to face the consequences na meron, na ginawa. And nung hinarap yung mga bagay na yun, the Lord literally speak to me very intimately, na sinasabi ng Panginoon na, "You are not your sin. Your sin will not define you. I will define who you are." And those moments of reconciliation, of second chances, of redemption, doon pinakita ng Panginoon sa akin talaga na grabing magmahal ang Diyos. Ang chance na binigay niya sa akin, yung kahit ako na yung naging bad person, naging difficult person, pero hindi niya tiningnan yung mga sin ko, but he looked within my heart and he knows that he can transform it still. And doon ako hinahumble ng Panginoon. And those moments, na-realize ko na I only trust the Lord. I only lean unto the Lord. Si Lord lang yung kailangan ko. And might be the same lesson na kailangan ng mga kabataan natin ngayon. Si Lord lang yung kailangan natin. Only Jesus Christ can satisfy the void shape into our heart, na siya yung mag-fulfill, magbibigay ng satisfaction sa atin. Even though minsan iisip mo na ikaw na yung difficult, ikaw na yung problem, ikaw na yung lahat, ikaw na yung parang nangyayari, nagkakaroon na tayo ng pili sa sarili natin. Ganito kasi ako, ganyan kasi ako. But still, the Lord loves you because of who He is, not because of who you are. Iniisip ng tao na baka di ako mahal ni Lord kasi ganito ako. Eh, hindi eh. Nagmamahal si Lord not because of who we are, but because of who He is. Kasi
1: Amen.
4: Romans chapter 5 verse 8, even though we're sinners, He literally died for us. So what else could hinder God's love para sa atin?
0: Napakaganda.
1: And thanks for that. Grabe, no? Talaga namang hard-hitting yun, kasi nga sometimes, no, yung label natin, minsan nade-define doon sa mga ginawa natin. Pero hindi tayo ganun sa mata ng Diyos, di ba? Di ba, Abs?
0: Totoo yan. At talagang napakagandang paalala, no? Na ganun tayo kamahal ng Diyos, hindi ba?
4: Amen.
0: And finally, para sa mga kaagapay nating nakikinig at nanonood sa atin, MJ, no? Na meron silang taong hirap silang patawarin or intindihin or mahalin sa mga panahong to. Ano yung words of encouragement na nais mong iwan sa kanila ngayon?
4: Ayan. Ano po? So to all of our viewers, salamat because nandito kayo hanggang sa part na to. And nais ipaalala ng Panginoon sa atin yung example mismo ni Jesus Christ when he confronted, actually hindi naman confrontation din yun eh, when he speak to Judas before the moment na ipagkakanulo na siya. Diba? He did not preach Judas about another level of preaching na mabibigat at masakit. He just kissed, he speak, he lean unto him, he put himself closer to him when Judas kissed. Pero dun sa pagkakataon na yun, ano ba yung, alam na ng Jesus Christ, diba? Alam na ng Panginoon na this is the person who will betray me, this is the person who will put his words before me, pero still, anong ginawa niya? Hindi siya nagwala, hindi siya nag-eskandalo doon. He understand from within that this person ay nakasama ko before, and even though I became totally the best teacher, the greatest teacher, I cannot give people this control sa kanilang mga decisions kasi at the end of the day, we still have our free will. We are free to
3: Okay.
4: do our things na gusto natin, but we are not free from the consequences of it. Yun po ang mahalagang bagay na kailangan nating malaman. Yes, tayo ay may free will, may kalayaan tayong pumili, pero we are never free from the consequences of those things. Tayo ay may kalayaang pumili, pero gamitin natin yun into doing things that will glorify the Lord, kung saan magbe-benefit pa rin tayo. Kasi iniisip natin sometimes na selfish ang Panginoon, kasi bakit lagi nalang kalooban ni Lord ang gagawin? Bakit yung leading ni Lord ang gagawin? Kasi hindi naman pag inuna natin si Lord, ihuhuli niya tayo eh. When we seek first the Lord, the things will be added unto us. Matthew chapter 6 verse 33. Tinuturo ng Panginoon sa atin na mahalaga yung pagpapatawad, mahalaga yung grace, mahalaga yung compassion. It's very important for us to lean on Jesus. Kasi siya lang talaga. Ano po, it may cliche, it may sound para sa iba nating mga nakikinig. Pero you know it when you know it. When you have Jesus Christ sa iyong buhay, everything else will change 180 degrees. Hindi 360 kasi babalik ka lang ulit. 180 degree completely, ano po, magbabago talaga. Because Jesus Christ still save, Jesus Christ still transform hearts, and Jesus still love us. Ano po, at yun ang paalala ng Panginoon sa atin. And may we be so willing to, you know, embrace Jesus Christ and to love Him as He is. Kasi mahal po tayo ng Panginoon. And He wants us to be saved. He wants us to have a very good life sa buhay na ito. Only when we start to surrender everything unto the Lord. It's not our fight every day. Hindi palaging laban natin to. Sometimes it is the Lord's. And we need to lift it higher sa Panginoon. Lord, diba? Even Jesus Christ, not my will, but thine will be done. May it be the same prayer na sabihin natin sa Panginoon. Lord, you know my heart. You know everything that's happening around me. And I know you're in control. I lift it up to you.
1: Wow, what a great reminder, MJ, for our kaagapay. And naalala ko din dun sa nabanggit mong verse, di ba? Seek first His kingdom. When we seek the Lord's kingdom, it's becoming more like Christ. It's becoming more forgiving for us as a person. Kasi you will never seek God's first kung hindi tayo nagpapatawad din ng ibang tao. Because that's our commandment. Naalala ko din sa isa sa mga verse sa Book of Hebrews chapter 8 verse 12. Sabi kasi doon, di ba, si Lord, kakalimutan niya, aalisin niya ang mga kasalanan natin, and He will remember no more. Sana ganun din tayo. That we will not remember those sins na nagawa sa atin ng mga kapwa natin. Because minsan na mahirap magpatawad, pero mas mahirap yung makalimutan. Pero kaalinsabay po ito. It's work hand in hand. Di ba, mga kaagapay? At bago ka namin pakawalan, MJ, sa pagkakataong ito, i-share mo naman sa mga audience natin, how can our listeners and viewers connect with you? Ano ba yung mga socials mo? And how can they see your content? And even, ano, pakishare mo na rin. Baka mamaya may malapit din sa area nyo ng mga audience natin. You can invite them sa inyong church.
4: Ayan. So, once again po, this is MJ and nice to meet you all. So, you can reach me po through my social. My Facebook would be Michael Joshua. Yung po yung name ko sa Facebook. And on Instagram, it's _ Michael Joshua. You can follow me there. I post reels din sa Instagram. And most of my content, syempre, almost all of my content is about Jesus Christ, about young people. And we are located here in Tolo, Batangas City. Ang aming pong church is Shepherdship Baptist Church under the leadership of Reverend Pastor Noel Camagon. We're inviting everyone po. If you are around, you can reach me, you can message me anytime. If you guys are so hesitant to attend church, if you guys are looking for a place of comfort and hindi nyo alam kung paano, you can reach me. Ako po, nag-respond po ako your message 24/7. Wow, call center. And ako po ay nag-iintay. Ano po, nag-iintay ako. And of course, you know, matagal na po nag-iintay sa Lord sa atin. Yun po, and salamat, and thank you for having me.
1: Oo. At syempre, no, mga kaagapay, nakasama po natin si MJ. Yan, napakaganda ng ating napagkwentuhan. At syempre, kaagapay, ang pagmamahal po sa difficult people ay hindi po nangangahulugan na hahayaan mong masaktan ka ng paulit-ulit, diba? Tinatawag po tayo ng ating Panginoong Jesus na magmahal, pero may kasama po dapat ng wisdom, may grace, and healthy boundaries.
0: Totoo yan. At na-remind tayo, no, sa napag-usapan natin with MJ na habang pinipili nating magmahal gaya ng pagmamahal ni Christ, unti-unti din tayong binabago ng Lord, no? Unti-unti rin niyang binabago yung puso natin. At tandaan natin, no, we don't love difficult people because they deserve it. We love because Christ first loved us. Kaya naman, kaagapay, maraming maraming salamat sa mga kaagapay natin naka-tune in simula pa kanina hanggang ngayon at sa mga umagapay din sa atin sa broadcast, sa ating production technicians, ganyan sa ating RTV team, maging sa ating Bukawi Transmitter Site team. Thank you so much sa inyong assistance. Once again, thank you so much MJ sa pagsama mo sa amin dito sa Legit. Muli, ito po si Absidy Ferrer Tabua.
1: At syempre ako naman po si Kael Garcia. Maraming maraming salamat po sa pagsama sa amin sa programang Laging May Kwentong Hit. Ito po ang Legit. Bye.
0: Bye.
3: Legit.
2: Kabataan naman ang hihiri.
3: Legit.
2: Usapang from the real source. Legit.
3: Mga kwentong hit. This is it. Legit.
5: Ito ang 702 DZA.

0: 702-DZAS.
1: Karunungang Buhay kasama si Pastor Joey Umali dito lang sa 702-DZAS, Agapay ng Sambayanan.
2: Pastor Joey Umali, samahan mo kami rito sa Karunungang Buhay.
3: Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali ng The Filipino Evangelical Methodist Church. Bumabati sa iyo ng isang mapagpalang araw. Bago tayo magpatuloy sa ating programa, nais ko munang batiin ng belated 74th birthday si Ate Jacinta Pascua Corpus ng Nueva Ecija. Happy birthday, Ate Diaconisa Jacinta Corpus. At ang pagbati ay nagmumula rin sa kanyang anak na si Jaciel Naomi Pascua Corpus. At binabati rin natin ng advance 90th ikaw 90 taong kaarawan, isipin niyo yan, no, si Maria Guevara de la Cruz ng Sasmoan, Pampanga. Sila po ay mga masugid nating taga-subaybay. Pagbati rin kay John at Rolly Domindin. At patuloy po nating idinadalangin ang kaaliwan na nagmumula sa Panginoon sa buo niyang pamilya dahilan sa pagpanaw ng kanilang minamahal na ina. Gayun din ay patuloy na dalangin ng kaaliwan para sa mga naulila ni Ate Diaconisa Emelita Mateo Albanya.

Isang napakasimple, ngunit napakalalim na tanong ang pag-uusapan natin ngayon. Kilala mo na ba si Jesus ng personal? Do you personally know Jesus Christ? Pansinin na ang tanong ay hindi kung marami kang nalalaman tungkol kay Jesus. Ang tanong ay kung kilala mo na ng personal si Jesus. Mahigit 2,000 taon na ang nakaraan, yan din ang tanong na itinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad. Pagkaraan ng mahabang taon na kasama niya mga ito. Basahin natin ang tungkol dito sa Mateo 16:13-20. Mateo 16:13-20. Nang dumating si Jesus sa bayan ng Cesarea ng Filipos, tinanong niya ang kanyang mga alagad, sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? At sumagot sila, ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo, sabi po ng iba, kayo si Elias, at may nagsasabi pang kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Tinanong ulit sila ni Jesus, ngunit para sa inyo, sino ako? Sumagot si Simon Pedro, kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Sinabi sa kanya ni Jesus, pinagpala ka Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi inihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa langit. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan

isinilang sa Bethlehem, nalaman natin ang mga himalang kanyang ginawa, ang kanyang matalinong pagtuturo, pagpagaling sa mga may sakit, pagpapatawad sa mga makasalanan, pagkamatay sa ibabaw ng krus, pagkabuhay na maguli, at pag-akyat sa langit. Maaring nalalaman natin ang kasaysayan ng kanyang pagsilang. Maaring dumadalo tayo sa church, nakikinig o kumakanta ng mga gospel songs, nagbabasa ng Biblia, o aktibo sa isang ministry ng church. Pagamat ang lahat ng ito'y mabuting gawain ng isang Kristiyano, ngunit hindi sapat na katibayan ang mga ito para sabihing may personal na tayong pagkakilala o kaugnayan kay Jesus. Mayroon pong malaking kaibhan ang pagkakaalam tungkol kay Jesus at ang personal na pagkakilala sa Kanya. Itinanong ni Jesus sa kanyang mga alagad ang isang katanungang dapat itinatanong din ng bawat Kristiyano sa kanila sarili. Tanong ni Jesus sa kanyang mga alagad, para sa inyo, sino ako? Hindi lamang theological ang tanong na ito, kundi deeply personal. Ang sagot natin sa tanong na ito ang siyang magdidikta kung ano ang magiging uri ng ating buhay, kung sino ang pagtitiwalaan natin, at kung saan tayo mapupunta pagkaraan ng buhay natin dito sa lupa. Nais ni Jesus na hindi lamang natin malaman ang maraming bagay tungkol sa Kanya, ang nais niya'y makilala natin siya ng lubos. Nagsimula si Jesus sa pagtatanong sa mga alagad kung ano ang naririnig nilang sinasabi ng mga tao tungkol sa Kanya. Sino raw ang anak ng tao ayon sa mga tao? Tanong ni Jesus. Ganito ang sagot ng mga alagad na mababasa natin dun sa verse 14 ng ating aralin. Ang sabi po ng ilan, kayo si Juan na tagapagbautismo. Sabi po naman ng iba, kayo si Elias. At may nagsasabi pang kayo si Jeremias o isa sa mga propeta. Kung tutuusin, ay hindi naman masama ang sinasabi ng mga tao tungkol kay Jesus. Paborable naman at positibo. Pinaniniwalaan ng mga tao na si Jesus ay hindi pangkaraniwan. Siya ay supernatural. Itinulad siya sa mga dakilang propeta ng Israel. Hindi masama, pero mali pa rin ang kanilang paniniwala. Hindi nila nakilala si Jesus kung sino talaga siya. Ganito pa rin hanggang ngayon. May iba't ibang opinyon ang mga tao tungkol kay Jesus. May mga naniniwala na siya ay isa lamang mabuting guro o isang dakilang leader na may napakataas na moralidad o isang propeta o isang taong may malalim na malasakit sa kanyang kapwa ngunit hindi siya kinikilala bilang Panginoon. May mga tao na iginagalang si Jesus pero hindi sumusuko sa Kanya. Umahanga pero hindi sumusunod. Kabisado ang maraming verses sa Bible pero walang personal na kaugnayan sa Kanya. Tulad ng nabanggit na natin kanina, magkaiba ang maraming nalalaman tungkol kay Jesus kaysa may personal na pagkakilala o kaugnayan kay Jesus. Maaring marami kang nalalaman tungkol sa isang tao, pero pwedeng wala kang personal na kaugnayan sa taong iyon. Halimbawa, avid fan ka ng isang sikat na artista. Ni-research mo ang tungkol sa kanyang background. Napanood mo ang halos lahat ng kanyang pelikula. Kino-quote mo pa ang mga quotable quotes sa kanyang

0: niyang mga pelikula. Pero hindi nangangahulugan yon na mayroong kang personal na kaugnayan sa kanya. Baka nga hindi kanya kakilala. Kayo din sa kaugnayang espiritual. Maaring alam natin ang kwento ng Pasko, pero hindi natin kilala ang Kristo ng Pasko. Maaring alam natin ang kasaysayan ng muling pagkabuhay, pero hindi natin kilala ang Kristo ng muling pagkabuhay. Maaring madalas nating kinokote ang mga pangaral ni Jesus, pero hindi naman natin ipinamumuhay. Dinala ni Jesus ang usapan mula sa paniniwala ng mga tao tungkol sa kanya tungo sa paniniwala mismo ng mga alagad tungkol sa kanya. Ngunit para sa inyo, sino ako? Tanong ni Jesus sa mga alagad. Alam nyo, yun po ang turning point. Ganito ang ibig sabihin ni Jesus sa kanyang mga alagad. Kalimutan nyo muna kung ano ang paniwala ng mga tao tungkol sa akin. Ang gusto kong malaman ay kung ano ang sarili ninyong paniwala. Eh kung sa atin ito itatanong. Hindi pwedeng ang sumagot sa tanong ay ang ating mga magulang o ang ating pastor o ang ating denominasyon o ang ating kaibigan. Tayo mismo ang kailangang sumagot sa tanong na iyan. Every person must personally respond to Jesus Christ. Ang sumagot sa tanong ni Jesus ay si Pedro. Wika ni Pedro sa verse 16, "Kayo po ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay." Yun ang pinakadakilang deklarasyon sa lahat ng panahon. Hindi lamang sinabi ni Pedro, ikaw ay isang propeta. Hindi lamang sinabi ni Pedro, ikaw ay isang dakilang guro. Ang idiniklara ni Pedro ay ikaw ang Mesiyas, ikaw ang ipinangakong tagapagligtas, ikaw ang anak ng Diyos, ikaw ang Diyos. Pinapahayag sa deklarasyon ni Pedro nang wagas na pananampalataya ay nagsisimula sa sandaling kilalani natin si Jesus kung sino talaga siya. Dahil sa deklarasyong ito, sinabi ni Jesus kay Pedro sa verse 17, "Pinagpala ka, Simon na anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito'y hindi hinihayag sa iyo ng sinumang tao kundi ng aking Ama na nasa langit." Ang tunay na pagkakilala kay Jesus ay hindi bunga ng katalinuhan kundi bunga ng pahayag ng Espiritu ng Diyos. Kailangan natin ang Espiritu Santo upang buksan ang ating mga puso at makilala natin si Jesus kung sino talaga siya. Ito ang dahilan kung bakit maririnig ng dalawang tao ang ebanghelyo, ngunit magkaiba ang magiging tugon. Ang isa'y maririnig lamang ang impormasyon. Ang isa'y maririnig ang paanyaya ng Diyos. Ang isa'y makikita si Jesus bilang isang katangi-tanging historical figure, samantalang ang isa'y makikita siya bilang Panginoon at tagapagligtas. Ang isa'y magsasabing si Jesus ay mahalaga, samantalang ang isa'y magsasabing si Jesus ang Panginoon ng aking buhay. Ikaw, sino sa iyo si Jesus ayon sa iyong pagkaunawa? Napakahalaga ng sagot mo sa tanong na iyan. Ang sinabi ni Pedro ay hindi lamang isang quotable quote. Ang sinabi ni Pedro ay isang deklarasyon na magbabago ng takbo ng kanyang buhay. Kung si Jesus ang Mesiyas at anak ng Diyos, hindi lamang siya dapat hangaan. Dapat siyang pagtiwalaan, sundin, sambahin at paglingkuran. Dito lumalabas ang kahalagahan ng personal na kaugnayan kay Jesus. Ang Kristyanismo ay hindi lamang ang pagsapi sa isang simbahan. Ang Kristyanismo ay ang pagkakaroon ng personal na kaugnayan kay Jesus. Wika ni Jesus sa Juan 15:4, "Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo." Ang buhay Kristiyano ay isang buhay ng pananatili kay Kristo. Isang laging pakikipag-usap sa Kanya sa pamamagitan ng panalangin, ng palagi ang pakikinig sa Kanya sa pamamagitan ng Kanyang salita, ng pagsamba at pagsunod sa Kanya, ng lubusang pagdepende sa Kanya, ng pagdadala ng ating mga kabiguan at pagkatakot sa Kanya, ng pagsusuko sa Kanya, ng ating mga pangarap at pagpapasya, ng pagkilala sa Kanyang presensya sa lahat ng ating gawain. Yan ang ibig sabihin ng personal na pagkakilala o kaugnayan kay Jesus. Ang pagkakaroon ng personal na kaugnayan kay Jesus ay hindi lamang nangangahulugan ng pag-alala sa Kanya tuwing Linggo. Ito'y nangangahulugan na si Jesus na ang sentro ng buo nating buhay. Ibig sabihin, siya'y nasa loob ng ating tahanan, trabaho, negosyo. May mahalaga siyang papel na ginagampanan sa ating mga pagpapasya, pakikipaglaban, pakikipag-ugnayan at pagpaplano para sa kinabukasan. Ang itinatanong na natin ay hindi na ano ba ang gusto ko, kundi ano ba ang gusto niya. Ang itinatanong natin ay hindi na ano ba ang nakakapagpaligaya sa akin, kundi ano ba ang nakapagpapaligaya kay Jesus. Ito ang pagkakaiba ng pagkakaroon lamang ng kaalaman tungkol kay Jesus at ang pagkakaroon ng personal na kaugnayan sa Kanya. Wika ni Jesus sa verse 18 ng ating aralin, "At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya." Binanggit dito ni Jesus ang tungkol sa pagtatayo niya ng iglesia. Siya ang magtatayo ng iglesia. Kaya't ang iglesia ay hindi pag-aari ng pastor o ng obispo o ng denominasyon o ng mga nagtatag nito. Ang iglesia ay pag-aari ni Jesus. The church belongs to Jesus Christ. Kapag ang buhay natin ay itinatag kay Jesus, mayroon tayong pundasyon ng matibay at hindi matitinag. May mga bagyo ng buhay, pagkakasakit, kabiguan, kahirapang pinansyal, wasak na mga relasyon. May mga pagkakataon na hindi natin maunawaan ang ginagawa ng Diyos. Ngunit habang may personal tayong kaugnayan kay Jesus, mayroon tayong tatayuan. Si Jesus ang ating pundasyon. Kailangang may personal tayong kaugnayan kay Jesus. Hindi sapat ang pagiging masipag sa mga gawain ng iglesia. Hindi sapat ang maraming nalalaman tungkol sa Kanya. Ang mahalaga'y personal natin siyang kilala. Na tulad ng wika ni Paul sa Filipos 3:10, "Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng Kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap at maging katulad sa kanyang kamatayan. Kilala na ni Paul si Jesus, ngunit nais pa niyang makilala si Jesus ng malaliman. Ang personal na kaugnayan ay hindi tumitigil sa paglago. Kung minamahal mo ang isang tao, gusto mo'y makilala siyang mabuti. Malaman kung sino o kung ano ang mga bagay na kanyang pinahahalagahan. Naguukol ka ng panahon na makasama siya, makakwentuhan, makabarkada. Ganyan din ang kaugnayan natin kay Jesus. Kung minamahal natin siya, sisikapin nating makilala siya ng lubos. Paano natin mapapalago at mapapalalim ang pagkakilala natin kay Jesus? Mag-ukol ng panahon sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Matutuklasan natin sa Biblia ang karakter, aral, gawa at mga pangako ni Jesus. Mag-ukol ng panahon sa pananalangin. Ang panalangin ay malalimang pakikipagniig sa Diyos. Sa panahon ng panalangin, doon natin nalalaman ang direksyon na dapat nating patunguhan. Sundin ang mga katuruan ni Jesus. Wika ni Jesus sa Juan 14:15, "Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos." Ang pagsunod ang nagpapatunay sa malapit nating kaugnayan kay Jesus. Manatiling konektado sa iba pang mananampalataya. Ang buhay Kristiyano'y hindi maaaring ipamuhay ng nag-iisa. Kailangang makabilang tayo sa isang iglesia. Kailangang sumamba tayo kasama ng iba. Kailangan natin ang pakikipagkapatiran. Kailangan natin ang magpalakasan. Kailangan natin ang isa't isa. Ibahagi si Jesus sa iba. Sino mang may personal na kaugnayan kay Jesus ay tiyak na magpapatotoo sa kanyang magandang karanasan. Kapag tayo'y binago ni Jesus, nanaisin nating maging instrumento ng pagbabago ng iba. Sa pagbubuod, ang Kristyanismo'y ang pagkakaroon ng personal na kaugnayan kay Jesus. Hindi lamang siya guro na dapat hangaan. Siya ang tagapagligtas na dapat pagkatiwalaan. Hindi lamang siya isang historical figure. Siya ang buhay na Panginoon na dapat kilalanin, pagtiwalaan, at sundin. Tayo'y manalangin. O banal naming Ama, maraming pong salamat sa pagpapaalala sa amin na tulad ng kwentong ito, kinakailangang magkaroon kami ng very deep and personal na kaugnayan sa iyong anak na si Jesus, ang aming Panginoon at tagapagligtas. Tulungan niyo po ang bawat taong mayroon ng personal na kaugnayan sa iyong anak na si Jesus na maging instrumento mo upang ipakilala sa iba ang iyong anak, ang aming tagapagligtas na si Jesus. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Maraming salamat sa iyong patuloy na pagsubaybay dito sa ating lingguhang programang Karunungang Buhay. Ito ang inyong lingkod, Bishop Joey Umali, nag-aanyaya sa inyo sa susunod na linggo dito sa ating programang Karunungang Buhay. Tandaan mo, mahal ka ng Diyos kahapon, ngayon, at bukas.
1: Pastor Joey Umali, nagpapasalamat sa iyong pakikinig dito sa Karunungang Buhay. Hanggang sa susunod na linggo, tandaan, ang salita ng Diyos ay karunungang buhay at tanglaw sa ating landas, isaisip at isabuhay para sa matagumpay na pamumuhay.
2: Inyong napakinggan si Pastor Joey Umali sa Karunungang Buhay. Tunghayan muli ang programang ito dito lang sa 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.
3: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan. Napapakinggan sa buong mundo sa www.febc.ph. Sa pamamagitan ng Microsoft Media Server Technologies at ng Bitstop Computers.
4: A relaxing trend. House Blend on 702 DZAS. Agapay ng Sambayanan.

Salamat sa pakikinig sa 702 DZAS Internet Broadcast. Magbabalik na tayo sa ating mga regular na programa, Philippine Time. Para sa inyong mga katanungan at suwestyon, maaari kayong mag-email sa amin sa 702dzas@fabc.org.ph. Patuloy po kayong makinig sa 702 DZAS.

0: Magandang umaga. Ito na ang pasimula ng pagsasahim papawid ng 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang DZAS ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang na BXE-0795-2017. Nagsasahim papawid ang 702 DZAS araw-araw sa lakas na 50 kilowatts sa 702 kilohertz sa AM band mula alas 4:35 ng umaga hanggang alas 12 ng hating gabi. Ang mga studio nito ay nasa One Corporate Center, 46th floor, Doña Julia Vargas Avenue, Corner Meralco Avenue, Ortigas, Pasig City. At ang transmitter naman ay nasa Bukawe, Bulacan. Ang 702 DZAS ay nasa ilalim ng pangangalagang teknikal ng mga FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597, at First Class Radio Operators Elizalde Aramay, NTC number 17-1PNCR-268486. Eduardo Balyad, NTC number 97-1-PHN-19888. Rafael Barduquillo, NTC number 14-1PNCR-26670. George Cristobal, NTC number 16-1PNCR-26841. Raimundo Cristobal, NTC number 01-PHN-23193. At JVC Tabua, NTC number 15-1PNCR-26813. Ito ang inyong mga kaagapay sa 702 DZAS FABC Radio TV, Agapay ng Sambayanan. Magandang umaga po. Atin ang pasimulan ang bawat umaga ng mabubuting balita. Halina't makinig sa bukal ng pagpapalang hatid ng mga piling talata at katuruan hango sa Magandang Balita Biblia na isinilaysay at isinadula upang magsilbing gabay sa iyong paglagong espiritual. Ang mga talatang ito'y tinipon ayon sa Daily Bible Reading Guide na inilimbag ng Philippine Bible Society. Sundan at subaybayan araw-araw upang makumpleto ang pagninilay sa salita ng Diyos sa loob ng isang taon. Halina at ating tuklasin ang magandang balita.
1: Narito ang magandang balita ngayong araw ng Lunes, a 24 ng Agosto, mga panaghoy, chapter 4 to 5.
2: Kupas na ang kinang ng ginto. Nagkalat sa lansangan ang mga bato ng templo, ang mga ipinagmamalaking kabinataan ng Jerusalem ay kasing halaga ng lantay na ginto, ngunit ngayon ay para na lamang putik na hinugisan ng magpapalayok. Kahit mga asong gubat ay nagpapasuso ng kanilang mga tuta, subalit ang aking bayan ay naging malupit gaya ng mga ostrich sa kanilang mga inakay. Namamatay sa gutom ang mga batang pasusuhin, namamalimos ang mga bata, ngunit walang magbigay ng pagkain. Ang mga taong dati sagana sa pagkain dahil sa gutom ay namatay na rin. Ang dating mayayaman ay naghahalungkat, umaasang sa basurahan ay may mabubulat lahat. Ang pagpaparusa sa aking bayan ay higit pa sa sinapit ng Sodoma na sa isang kisapmatay winasak ng Diyos. Dati, ang aming mga pinuno ay matuwid at sindalisay ng yelo. Sila'y matipuno, malakas at malusog. Ngayon, mukha nila'y sing-itim ng alkitran. Kanilang mga bangkay sa Jerusalem ay naghambalang. Nangulubot na ang kanilang balat, parang kahoy na natuyo ang kanilang mga buto. Mabuting di hamak ang masawi ka sa digmaan, kaysa naman sa gutom ikaw ay mamatay. At dahil walang makain, labis kang nang hina. Kalagim-lagim ang naging bunga ng kapahamakang sinapit ng aking bayan. Upang ang ina ay may makain, kanilang supling ang siyang isinaing. Ibinuhos ni Yahweh ang kanyang matinding puot. Sa lunsod ng Zion, lahat kanyang tinupok. Hindi naniniwala ang lahat ng hari sa sanlibutan ni ang kanilang mga nasasakupan na mapapasok ng kaaway ang lunsod ng Jerusalem. Ngunit ito'y naganap dahil sa kasalanan ng mga propeta at sa kasamaan ng mga pari na nagpapatay sa mga walang sala. Ang mga pinuno'y parang bulag na palaboy-laboy sa lansangan at natitigmak ng dugo, kaya walang manghahas lumapit sa kanila. Lumayo kayo, kayong marurumi, huwag kayong lalapit sa amin, sabi ng mga tao, kaya't sila'y naging pugantit, palaboy-laboy, ni isang bansay walang nais tumanggap sa kanila. Hindi na sila pinahalagahan ni Yahweh, kaya sila'y pinangalat niya. Hindi na niya kinilala ang mga pari at ang mga pinuno. Nanlabo na ang aming paningin sa paghihintay sa tulong na hindi na dumating. Naghintay kami sa isang bansang wala namang may tulong. Ang kaaway ay laging nakabantay, kaya't hindi kami makalabas sa lansangan. Nabibilang na ang aming mga araw, malapit na ang aming wakas. Ang mga humahabol sa amin ay higit na mabilis kaysa mga agila sa himpapawid. Tinugis nila kami sa mga kabundukan, maging sa ilang ay inaabangan. Nabihag nila ang aming tagapagtanggol, ang itinalaga ni Yahweh na inaasahan naming mangangalaga sa amin laban sa mga kaaway. Magalak ka at matuwa, bayan ng Edom at Uz, subalit ang kapahamakang ito'y inyo ring mararanasan. Malalagay ka rin sa lubos na kahihiyan. Pinagdusahan na ng Zion ang kanyang mga kasalanan, kaya't lalaya na siya mula sa pagkabihag. Ngunit paparusahan ni Yahweh ang Edom dahil

0: wala nang kaagapay. Kailangang bayaran namin ang tubig na iinumin, pati ang panggatong ay binibili na rin. Pinagtrabaho kaming parang mga hayop, hindi man lamang pinagpapahinga, para lang magkaroon ng sapat na pagkain. Nakipagkasundo kami sa Ehipto at Assyria. Nagkasala nga ang aming mga ninuno, at dahil sa kanila, kami ay nagdurusa. Mga alipin ang namamahala sa amin, walang makapagligtas sa amin mula sa kanilang mga kamay. Sa paghahanap ng pagkain, nanganganib ang aming buhay sapagkat naglipana ang aming mga kaaway. Dahil sa matinding gutom, nag-aapoy ang aming katawan para kaming nakalagay sa mainit na pugon. Ang aming mga asawa ay ginahasa sa Zion, ang mga dalaga namay pinagsasamantalahan sa mga bayan ng Huda. Ginagapos at ibinibitin ang mga pinuno, at ang matatanda ay hindi na nirespeto. Ang mga kabataang lalaki ay pinagtatrabahong parang alipin, nakukuba sa bigat ng pasan nilang kahoy ang mga batang lalaki. Ayaw nang magpulong ang matatanda ng bayan, ayaw nang tumugtog ng mga kabataan. Naparam ang kagalakan sa aming puso. Ang aming pagsasaya ay naging pagluluksa. Walang natira sa aming ipinagmamalaki. Tayo'y nagkasala, kaya tayo'y nagdurusa. Nanlupaypay kami at nagdilim ang aming paningin. Pagkat iniwan ng tao ang bundok ng Zion, mga asong gubat na lang ang naninirahan doon. Ngunit ikaw, O Yahweh, ang hari magpakailanman, ang iyong luklukan ay walang katapusan. Kay tagal mo kaming pinabayaan, kailan mo kami aalalahaning muli? Ibalik mo kami, O Yahweh, sa dati naming kaugnayan sa iyo. Talaga bang itinakwil mo na kami? Sukdulan na bang talaga ang galit mo sa amin?
1: Iyong natunghayan ang salita ng Diyos hango sa magandang balita, Biblia. Samahan kami muli bukas para sa ating pakikinig at pagbubulay-bulay. Hatid ng Philippine Bible Society, FEBC Philippines, at ng 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan.

sa mga panahong nadaramang ikay hindi mahal. Pagpatak ng bawat minuto, tila ba kay bagal? Ano na? Ano ba? Ano pa? May kabuluhan ba? Laging may kakulangan. Sinukat pero hindi sapat. Lahat ng pagod ibinuhos. Parang kandilang malapit ng maupos. Kung akala mo'y wala ng pag-asa, huminga ng malalim. Kumapit sa kanya, Emmanuel ang pangalan niya. Tanggapin siya bilang Diyos at Panginoon. Liwanag niya'y hatid sa madilim mong kahapon. Siya ang kasama. Bawat segundo, bawat minuto, oras, araw, buwan at mga taon, lagi siyang naroroon. Tugon niya ay sakto sa pagkakataon. Ang bumubuo sa bawat umaga, ang humahabi ng bawat mga gabi, upang malaman mong ikaw ay laging minamahal. Mahal at mahalaga sa paningin ng Diyos ng langit at ng lupa. Siya ang matibay na sandigan at dakilang hari magpakailanman.

0: Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Hango sa Juan 15:5. Mapalad ka kung ika'y susunod sa kanya. Mayaman ang ating Ama sa langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat na nagmamahal ng tunay sa kanya ay di magkukulang.
1: Ito ang 702 DZAS, Agapay ng Sambayanan, na papakinggan sa buong mundo sa febc.ph sa pamamagitan ng Bitstop Network Services.
2: Damhin ang pagpapala ng Panginoon. Umawit ng mga papuri at pasasalamat. Ito ang unang salmo sa 702 DZAS, Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

Kagabay, kung talagang mahalaga sa iyo si Jesus, gaano kakalayang pag-usapan siya sa ibang tao? Hindi ko ibig sabihin na kailangan mong tumayo sa gitna ng mall o sa kalsada at magsisigaw na Jesus loves you. Hindi naman ganun kasimple ang lahat. Ang tanong ko ay something na mas personal. Kapag kasama mo ang mga kaibigan mo at napunta ang usapan sa faith, kaya mo bang sabihin, Christian ako? Kapag may tao nagtanong sa'yo, bakit ka nagpe-pray? Kaya mo bang ikwento kung ano ang ginawa ni Kristo sa buhay mo? Kapag may taong dumadaan sa isang napakahirap na panahon, kaya mo bang sabihin pwede kitang ipag-pray? Handa ka ba magsalita kaagapay? O minsan, pinipili nating manahimik dahil baka isipin ng ibang tao na religious tayo. Baka pagtawanan tayo at baka sabihin nilang wag mo nang isali ang religion dito. At minsan, no, nahihiya tayo. Pero alam mo kaagapay, hindi tayo ang unang nakaranas niyan. Happy Happy Monday sa iyo kaagapay at salamat sa pagkakataong makasama kita dito po sa ating programa sa Unang Salmo. Kumusta ka ba today? Sana ay nasa mabuti at maganda kang kalagayan o kung hindi man, patuloy ka pa rin kumakapit sa kabutihan ng ating Panginoon. Patuloy po na mag-comment at itag na ang inyong friends, family at mag-tune in na rin sila dito sa ating broadcast. Huwag po kalimutan na mag-comment at i-share din po ang ating streaming. Kaya huwag kang bibitiw ha. Tuto ka lamang po dito sa Unang Salmo.

Ngayon kaagapay, may panibagong Bible character tayong pag-aaralan na talagang naging modelo po upang tumatag ang ating pananampalataya. Yan po ay si Apostle Paul, ayan si Pablo. Siya mismo ay nabuhay sa isang mundong hindi magandang, 'di ba, sitwasyon. Hindi po naging madali ang kanyang situation, pero syempre naging tagasunod po siya ni Kristo. At sinabi niya po ang pinakamatapang na statement na ito sa Romans 1 verse 16, "Hindi ko ikinakahiya ang magandang balita tungkol kay Jesus, dahil ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng lahat ng sumasampalataya, una ang mga Hudyo at gayon din ang mga hindi Hudyo." Hindi sinabi ni Paul, "Hindi ko ikinakahiya ang gospel kapag tanggap ito ng mga tao." Hindi po ah, hindi niya sinabi na hindi ko ikinakahiya ang gospel kapag safe akong magsalita. Ang sabi niya, hindi ko ikinakahiya ang magandang balita. Ayun na, kahit may opposition, kahit may rejection, kahit na po may mga persecution, at syempre kahit may mga taong hindi naniniwala, alam niya kung ano yung gospel. Hindi po ito simpleng religious message. Hindi po ito yung listahan ng bawal at dapat gawin. Hindi po ito tungkol sa pagiging mabuting tao para mahalin tayo ng Diyos. Ang gospel po ay tungkol kay Jesus. The word gospel means good news. In Christianity, it is the core message that Jesus Christ died for human sins and rose from the dead, offering forgiveness, eternal life, and a restored relationship with God. At tungkol po ito sa kaligtasan na hindi natin kayang bilhin, pagtrabahuan, o pagtakpan ng ating sariling kabutihan. It is a free gift from God. At kung talagang nauunawaan po natin kung ano po yung ginawa ni Jesucristo para sa atin, paano natin ito ikakahiya? Isipin mo, sandali ang isang napakagandang balita. Halimbawa, may isang taong matagal nang naghihintay ng magandang resulta. At dumating ka na dala ang good news. Approved na! Hindi ba't gusto mong sabihin, di ba? May mga taong matagal nang naghihintay ng healing, magandang balita. May taong naghihintay ng trabaho, di ba? May taong naghihintay na malaman kung may pag-asa pa. At sasabihin mo, meron! Ganoon po ang gospel. May taong broken at iniisip niyang tapos na ang lahat. Siguro may taong guilty at iniisip niyang hindi na siya mapapatawad. May taong lonely at iniisip niyang walang tunay na nagmamahal sa kanya. Ayan ha, o kaya may taong malayo sa Diyos at hindi alam kung paano babalik. At dala natin ang isang mensahe, may pag-asa kay Kristo. Kaya ang mission natin ay simple pero napakalaki. Go share the gospel until all have heard. Yan po ang tungkulin din ng FEBC Philippines hanggang marinig ng lahat ang mabuting balita ni Kristo. Kaya we're doing a lot of things on air man yan, yung mga programa po natin or even online sa pagpapahayag po ng mga programang nakakapagbigay din po ng inspirasyon at pag-asa. Hindi po ibig sabihin na tayo ang maliligtas sa kanila. Hindi po. Si Jesus po ang magsisave. Tayo ang tinatawag niyang maging mensahero. Parang isang taong may hawak na sulat na napakahalaga. Hindi siya ang sumulat ng mensahe. Hindi rin siya ang gumawa ng mensahe. Pero ipinagkatiwala po sa kanya yung message para maihatid sa tamang tao. To reach the unreached, to reach the believers. Yan po yung ating goal. Pero alam mo ha, kung ang isang tao po ay may isang malaking problema, minsan, 'di ba, gusto nating ibahagi si Jesus, pero gusto muna natin perfect. Kapag maayos na 'yung buhay natin, kapag wala na siyang struggle, kapag mas marami na siyang alam sa Bible, eh dun 'yung time na iniisip natin na dun ka na mag-share. Pero kaagapay, hindi kailangan ng Diyos ng perfect messenger. Hindi niya kailangan ng dapat magaling ka na sa lahat ng bagay. He is looking na maging willing ka. Diba? Hindi mo kailangan alam ang lahat ng sagot. Diba? Minsan sapat ng sabihin, ito ang ginawa ni Jesus sa buhay ko. Yung personal story mo na ginawa ng Panginoon sa buhay mo, pwede mo yung i-share kasi yun ang kabutihan na ginawa sa iyo ng ating Lord.
And kaagapay, nobody can tell your story better than you. Pero may isa pang mahalagang bagay. Ang pagkapahayag po ng gospel ay hindi lamang tungkol sa salita. Kasama rin dito, kaagapay, ang paraan ng ating pamumuhay. Kung sinasabi natin mahal natin si Kristo pero wala tayong pagmamahal sa kapwa, di ba? May disconnect. Kapag sinasabi natin si Jesus ang Panginoon natin pero hindi ito nakikita sa paraan ng pakikitungo natin sa pamilya, trabaho, kaibigan at maging ang mga taong hindi natin kasundo, di ba? May disconnect pa rin. Kaya po ang gospel ay dapat marinig sa bibig natin at makita rin po sa ating pamumuhay. Baka ngayong araw may isang taong ilalagay ang Diyos sa harap mo. Isang katrabaho, kaibigan, kapamilya, classmate, taong makakasabay mo sa biyahe. At baka hindi mo kailangan mag-preach ng 10 minuto. Maka isang tanong lang ang kailangan. Kumusta ka talaga? At kapag nag-open up siya, makinig ka. Kapag kailangan niya ng encouragement, ibigay mo. Kapag kailangan niya ng prayer, ipanalangin mo. At kung binuksan ng Diyos ang opportunity, ikuwento mo si Jesus. Huwag mong sayangin yung pagkakataong maaari siya mismo ang nagbukas. Dahil baka ang simpleng conversation na iyon ang magsimula po ng isang taong makakakilala kay Kristo. Kaya sa pagkakataong ito, tara kaagapay, pray po tayo. Panginoong Jesus, salamat po sa gospel. Salamat dahil hindi mo kami iniwan sa aming kasalanan at kahinaan. Salamat dahil sa iyong kamatayan at pagkabuhay na muli, mayroon kaming pag-asa at kaligtasan. Patawarin mo kami sa mga pagkakataong nahiya kaming kilalanin ka. Kapag natatakot kami magsalita, bigyan mo po kami, O Diyos, ng tapang. Kapag hindi po namin alam ang sasabihin, bigyan mo kami ng wisdom. Tulungan mo kaming hindi lamang magsalita tungkol sa gospel, kundi mamuhay rin po ayon dito. At gamitin mo kami upang mas maraming tao ang makarinig at makakakilala kay Jesus. And kaagapay, sa pagkakataong ito, continue to share the gospel until all have heard. Ito po yung ating prayer sa pangalan ni Jesus. Amen and amen.

This morning, kaagapay, gusto kong iwan sa iyo ang hamong ito. Huwag mong ikahiya si Kristo. Sa bahay man yan, trabaho, school, social media o maging sa iyong komunidad. Sa ordinaryong conversations po, di ba? Hindi dahil gusto nating maging sikat bilang Christian, kundi dahil gusto nating mapakilala si Kristo sa ibang tao. May mga taong hindi pa nakakarinig po nito. May mga taong hindi pa nakakaalam na may pag-asa, na mayroong pagpapatawad. At baka ikaw ang isa sa mga taong gagamitin ng Diyos para marinig ang good news na iyon. Kaya kaagapay, magsalita ka, mag-share ka, mag-testify ka, at magtiwala ka sa gagawin ng Panginoon. Go share the gospel until all have heard. Maraming salamat po sa pagsama sa ating programa this morning. Nawa po, marami kang natutunan. Ano ba yung naging impact sa iyo ng ating kwentuhan? Mag-comment ka naman dyan kaagapay kung ano yung naging reflection mo. And don't forget to share our streaming. Muli ako po si Kael Garcia. Magkarinigan po ulit tayo sa susunod na episode ng Unang Salmo. Lagi po nating tandaan, si Kristo lamang ang tanging daan, kaya buhay mo ay kay Kristo lamang ilaan. Pagpalaing ka kaagapay!

Iyong napakinggan ang unang salmo sa 702 DZS Radio TV, Agapay ng Sambayanan.

0: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Job 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang. Kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Sinasabi sa John 3:16, sobrang mahal ng Diyos ang mga tao sa mundo, kaya ibinigay niya ang kaisa-isa niyang anak para hindi mapahamak ang lahat ng naniniwala sa kanya, kundi magkaroon sila ng buhay na walang hanggan. Kaagapay, sinakop na ng kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Hesukristo ang sala ko, ang sala mo, maging ang sala ng mundo. Ito ang panahon ng kaligtasan. Anyayahan siya sa iyong puso at isipan. Halika, sumunod ka sa panalangin ito. Panginoong Jesus, tinatanggap ko na ako po ay isang makasalanan at ang tanging makapaglilinis ng aking karumihan ay ang inyong kabanalan. Sa mga oras na ito, pumasok ka po sa aking puso at maghari sa aking buhay bilang Diyos at dakilang tagapagligtas. Linisin mo po ako mula sa aking mga kasamaan at tinatanggap ko ang biyaya ng bagong pag-asang makukuha lamang sa pagtitiwala sa makapangyarihang Diyos. Sa pangalan ni Jesus, Amen.

0: sa himpapawid mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
1: FEBC.
0: Himpilang
1: 702 DZAM.
0: Agapay ng sambayanan.
2: Simulan ang bawat umaga ng may tamang patnubay. Pakinggan ang gabay.
3: Evangelista Paul Mortis.
4: At Beth Flores po. Magandang Monday morning po sa inyo. Ay, sa hinabahaba po talaga ng mga ulan-ulan, ano? So we don't know, baka po ang bawat isa sa atin ay talagang malakas pa rin ng ulan, madilim ang umaga, hindi makman lamang makadaan ng araw, di ba po? Ano man po yun, ay talagang mabiyaya pa rin po ang Monday natin, mga kaagapay. At lalo na ngayon, we're nearly on the last week of August. At magsisimula na ang Burr Months. Grabe naman, ano? So, sa atin pong pagsisimula, sabi nga, maging madilim man yung ating paligid, eh, mabiyaya pa rin ang Panginoon. So, awit po muna tayo. Daddy, ready ka na?
3: Bukan.
4: Subukan. Oh, hindi maliit yung boses, ha? Yan po ang tono natin, mga kagapay. Okay, everybody? Sing. Monday na naman at may gagawin ng Diyos.

0: Amen talaga. May gagawin ng Diyos sa ating mga buhay. Salamat sa Panginoon. Ano po? Yun po yung mga katotohanan na talagang patuloy na may ginagawa ang Diyos, patuloy na nangunguna siya sa ating buhay, patuloy na in spite of everything that is happening around us, patuloy pa rin na God is in control. Kayo po ay nakikinig sa programang Gabay, dito po yan sa 702 DCS. At kung kayo nakikinig, gamit po ang inyong transistor radio, PM radio, at narito po kayo sa Luzon, nakukuha niyo po ang ating programa mula po yan sa One Corporate Center, mula po sa Pasig, na ibinabato po ng ating transmitter mula po sa Bukawi. At kung kayo naman po ay nandyan sa bandang Visayas at Mindanao, kamusta na po kayo? At kayo po ay nakikinig, gamit rin po ang ating transistor radio o yung ating PM radio, Portable Missionary Radio. Nakukuha niyo naman po ang ating program mula po yan sa DYBS, mula po sa Bacolod. At syempre, kung kayo pa'y nakikinig, gamit po ang ating Facebook live stream. Sabi nga, mula apari hanggang hulo. Basta meron po kayong maliwanag na internet connection o kaya matibay, maganda, mataas na internet connection. Meron po kayong magandang reception. At kahit po tile lang kami, di ba? Picture tile lang kami ng daddy. Okay lang po yun. Sabi nga ng daddy, hindi kami tumatanda dyan sa picture na yan. At hindi lang yon, di ba? Sabi nga, faith comes from hearing and hearing the word of God. As long as naririnig nyo po yung ating kwentuhan, yung ating sharing time, yung ating mga learnings, okay yon. Kasi, at nakaka-comment pa kayo sa Facebook Live. So, magandang umaga po. Dalangin natin sa loob po ng 30 minutes ay meron po kayong mapulot na aral, dagdag kaalaman at syempre po encouragement para po ang ating Monday maging mabiyayang Monday in spite of the weather. Di ba po? So, hold on lang po kayo. Ang Far East Broadcasting Company po ay member ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Sige po, diyan po kayo saan man kayo naroroon sa bawat bahagi ng buong sanglibutan. Diyan po kayo, dito po naman kami. Palatuntunang Gabay, sumasapit po sa inyong pakikinig sa ganitong oras, sa ganito pong himpila ng radyo, DZAS 702 ng Far East Broadcasting Company, nang gagaling po sa taluktok ng One Corporate Center, Ortigas, araw-araw po yan. Naglalayong kayo hatdan ng mga makalangit na mga awitin. At siyempre po naman, mensahe mula sa salita ng Diyos, ang Biblia, na binubuo ng matandang tipan at bagong tipan, kung kaya't kumpletong salita ng Diyos, upang ito ay magdala sa inyo ng ultimate na katotohanan na ito'y kay Kristo Jesus lamang matatagpuan. Amen, amen, amen. Wow, wow, wow.
0: Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library. Maganda po yung pag-uusapan natin kasi makatotohanan to sa atin. Ang August 26 po, ang nakalagay sa atin is Bureau of Immigration. Ito was a Commonwealth Act number 613 ng 1940. O, diba? So, yun yung Bureau of Immigration. At dahil nga po ang August 26 nakatuon doon sa Bureau of Immigration, napag-isip tuloy ako na sa katotohanan, marami nga palang mga Pinoy ang nasa diaspora dahil nagtungo ng ibang bansa. So maganda itong ating pag-uusapan kasi ano nga ba ang dahilan kung bakit ang mga tao ay nagmamigrate. So maganda yung topic natin, reasons for migration. Ano yung four root causes at mga examples? So ang mga dahilan daw po ng migration, malawak. Subalit ang lahat ay nagpapakita ng paghahanap ng safety, opportunity at stability. At ang migration nangyayari kapag ang mga individuals o mga pamilya ay pumupunta sa ibang lugar, marahil dahil sa sariling pagpili o dahil ang pagkakataon, ang nagtulak sa kanilang umalis. So, ang mga tao po nagmamigrate sa iba't ibang kadahilanan. Kasama na po dyan yung pagtaka sa gera o political persecution, paghahanap ng mas maayos na trabaho o edukasyon para makasama ang pamilya, pag-adapt sa environmental challenges. So ang mga push at pull factors ng migration ay nagpapaliwanag bakit ang mga tao ay lilisanin ng isang area upang manirahan o magsettle sa ibang lugar. So ang pag-unawa ng mga dahilan ng migration ay makakatulong upang mahayag ang mga karanasan ng tao sa likod po ng global na paggalaw. So ano nga ba ang migration? Magandang tanong, ano? Ang migration ay ang paggalaw ng mga tao mula sa isang bansa patungang ibang bansa upang mabuhay, magtrabaho, maghanap ng kaligtasan. Ito ay kadalasang tumatawid ng international borders at naninirahan sa isang bagong bansa, temporary man o permanently. Nagmamigrate ang mga tao dahil sa maraming dahilan. At ang mga dahilang ito ay hindi simple o singular o nag-iisa. Ang isang tao ay maaring umalis ng kanyang lugar dahil sa economic hardship, political instability, o environmental stress. At nagnanasa, yung iba naman nagnanasa ng education o makasama muli ang pamilya abroad. Sa karamihan, maraming factors ang nag-overlap at nakaka-impluensya sa desisyong mag-migrate. So ang ilang migration ay voluntary or driven ng opportunity at aspirations. Ang ilan naman, forced migration, dahil wala silang choice kundi lumisan dahil sa gera, persecution, o climate-related disasters. So ang pag-unawa sa mga magkakaugnay ng mga dahilan ng migration, nagbibigay po yan ng mahalagang context sa kung papaano ang global mobility o yung paggalaw ay naghuhubog ng communities, ng economies, at ng immigration system sa buong mundo. So, merong tinatawag nga tayo kanina push and pull factors sa migration. So, ito po yung mga kadalasang humuhubog na dalawang uri ng influence. So, ang push factors, ito yung nagtutulak sa mga tao na umalis sa kanilang tahanan, bansa, at ang mga pull factors naman nag-a-attract sa kanila sa isang bagong destinasyon. So, ang mga factors na ito ay nagtutulungan at minsan nag-o-overlap at nagbabago sa panahon. So habang ang mga tao ay tumutugon sa masalimuot na personal at global conditions. So ano yung mga push factors at saka pull factors? Nakakaano, no? So una, political instability, war, or persecution. Push factor yan. Ang pull factor nun, safety, peace, and political stability. Kung ang push factor ay limited job opportunities o economic decline, syempre ang pull factor niyan, yung pupuntahan nila, stronger economy and employment prospects. Halimbawa, ang push factor, lack of education, healthcare, or basic services. Syempre ang pull factor, yung bansa na pupuntahan nila, may access to quality education and healthcare. Environmental, ito pwede rin to. Pwedeng push factor yung environmental kagaya ng famine, pagbaha, diba? Natural disasters. So ito naman, ang pull factor dyan, yung environment doon, meron silang safer climate, meron silang sustainable living condition. And also, sabi ang push factor, family separation or lack of social support. Ang pull factor, pag pumunta sila doon, merong family reunification and established communities abroad. So ang pag-recognize ng mga push at pull factors ng immigration nakakatulong upang maipaliwanag hindi lang bakit ang mga tao nagmamigrate, kundi paano sila nagdedesisyon kung saan sila pupunta. So karamihan po ng migration, resulta yan ng combination ng mga influence kaysa isang dahilan lang na nagpapahayag ng mga challenges na iniwan at saka yung mga opportunities na hinaharap din nila. So alam po natin na maraming mga Pinoy ang nag-migrate sa iba't ibang bansa dahil sa stronger economy at employment prospects at access to quality education at healthcare. Dahil ito yung wala sa ating bansa. It's not that we are poor. It's that the people are corrupt. Yun lang talaga, sa totoo lang. Ang dalangin natin at ang bawat isa sa ating mga kaagapay, darating ang panahon na hindi na kailangang mag-migrate pa ang Pinoy dahil provided na ng government ang mga kailangan ito. So huwag po tayong tumigil sa panalangin para po sa ating bansa. Tayo po yung mga Pinoy sa puso, sa isip at sa gawa. Ito po sa Beth Flores ng Gabay Library.
1: Yung anak, patuloy na po tayo sa ating pag-aaral at sa mga sandaling ito. What real godly blessing it is from heavens above. Wow, amen. What is the point? This is it. Hearing the voice of God and obeying it in the power of the Holy Spirit. Wow, wow, wow. Amen, amen, amen. What is the teaching of the scripture concerning these things? Ano ang mga itinuturo ng Biblia tungkol dito? Let us search. The Holy Bible, which are composed of the Old Testament and the New Testament, in Jesus Christ, who is the ultimate truth, I am the truth, Jesus said, taught in the Holy Bible, amen, amen, amen, wow, wow, wow, it will bring such multiple and multitude of good, of God's blessing in the assembly. Thus, it must be a grand and blissful moment or event ever happening in the body of Jesus Christ, which is the church in the last days. Wow, wow, amen. Evangelista Paul Mortis, kumusta na po kayo? Mag-aral na po tayo. What again? Indeed, in the whole world wide or in the heavens above, that happens, yes. It is a very blissful moment that should be bringing an everlasting effect ever in the body of Jesus Christ for God's glory on this earth or as his footstool. Amen, amen, wah, wah, wah. But listen intently. But on the other hand, because of the great divide between good and evil, which is a continuing battle ever since the ages of the past, since Adam and Eve fall into sin, but woe unto them who call good evil and evil good. This is the day of a great world collapsing in an inverted manner. But listen with all your ears and heart and all, right now, on the very last days of event. What is the case? All now in a tipping point. We are now in darkness because of sin. Once the Bible, a very confusing hours of our days. Thus for a leader in an assembly or in a gathering or in a local church, whoever is he, who have mistaken the idea that what? That his own voice could be the voice of God, thus exalting himself and walk on it without looking back, it is indeed the most tragical event ever that happens. Where? In the body of Jesus Christ, which is the church. Why so? Because in doing so, she is already under the will of an ambitious man, a supplanter, a manipulator, and not anymore really under the will of God, which is supposed to be it, such as the highest God who humbles himself in Jesus Christ in the power of the Holy Spirit. That is it. But now it is man, not anymore God's will, thus continuing it, conquering it, for a what? With a purpose in mind, which is to dominate, to divide, and supplant and conquer. Then it turned out to be now the plan of God to pursue it. It is now continuing not on God's will, but with man's hidden agenda. And it's a conspiracy, a plan agreed upon by some corporate human minds, not of the spirit. It is for the purpose of having power to control a gathering or a church, Thus, when that happened in a congregation, what then? Very sad. Why? Because the presence of God has had surely departed. Thus, it is now an exactly an Ichabod church, meaning the presence of the Holy Spirit has departed from the midst, which is like the Laodicean church in Revelation. Why? Because Jesus Christ, head of the church, is now outside the church, but knocking, wanting to come in. What will be then the end result of a backsliding church? For the lost world, nothing of any good whatsoever. Why so? For God will spew them out from his mouth. It is a no-no taste in the mouth of a holy God, because the sound tone in the body church is now a me, myself, not you anymore, Jesus Christ, but me, myself, not you. It is indeed a grievous mistake turned into blasphemy. Yes, sir, it is a selfless ego being raised, an exalted demonic spirit. The message of servanthood carried by the church originally is changed to prideful greed and self-exaltation. Thus, unless she repents and turns it back to the control and management of the Holy Spirit of God, a man-made rule and control, a church is lost indeed, really departing from Jesus Christ in religious clothing and attire. But Jesus Christ, the head of the church, is still knocking from the outside, wanting to come in. Open the door and I will eat with them. For fellowship and connecting in Jesus Christ alone, that is awesome indeed. That is his will. The true church, or the true body of Jesus Christ, is a church whose head or founder is not a man or men, nor even Peter, known as the first pope of Rome. Yes, not any man, but Jesus Christ alone.
0: Pray na po tayo. Panginoon, marami pong salamat dun sa katotohanan na iyong paggawa sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, na napakaganda po yung topic ng Daddy, Godly Blessing. Pero ang mahalaga po doon, yung hearing the voice of God.
1: Amen.
0: Yun po yun. Yun po yung dalangin namin. So, Panginoon, maging ganun po nawa kami. May we hear your voice in everything we do. And may we learn, Panginoon, to adjust doon sa katotohanan na binibigay mo sa amin. Lord, today, yes, salamat po sa aming pong mga kaagapay na today is their special day. Si Lee Magsino, continue to bless him, Lord, kasi si Maman din. Si Kenneth Apua, si Elmer Santos, si Penn Santos Jr., si Annie Catujo, si Aurora de Felipe, ganun din po si Pastor Cesar Punsalan, si AC Reyes Ventura, si John Singua, si William Ikay, si Julian Adona, ganun na din po, Panginoon. Si Abigail Manuel, ang amin pong inaanak, si Eloy Cabillion Jr., at ang amin pong kaibigang pastor, si Emmanuel Elicana. So Lord, marami pong salamat sa patuloy na paggawa mo po sa buhay ng bawat isa. Dalangin po namin patuloy na pagpalain mo po sila. Hindi lang po sila, kundi Panginoon, yung bawat kaagapay namin na today is their special day. Maging yung po, Panginoon, ay birthday or anniversary. So Panginoon, maraming pong salamat dahil ikaw po ang at work at ikaw po ang patuloy na gumagawa sa buhay ng bawat isa. Maraming pong salamat.
1: Panginoon, maraming pong salamat dahil sa katapatan mo, alam namin na hindi mo kami lalampasan. Kung kaya't amen, amen, amen, amen.
0: So, mamili po tayo. Kailangan talaga blessing ng Panginoon ang ating maranasan, ang voice ng Panginoon ang ating mapakinggan. Ano mang pwesto, posisyon natin sa church, o ano mang profession natin, dapat we always hear the voice of God. Ito po si Beth Flores, lagi pong nagpapaalala, life is not a series of chances, it is a series of choices.
1: Sa ngalan po ng ating Panginoong Hesus na ating sinasamba, niluluwalhatid, pinaglilingkuran, at sa pamamahalang teknikal ng kapatid na Regibel Diana.
0: At ni Lourdes Magtunaw, kasama din po sila Kuya Benji Musura, at ang ating po mga gabay barkada, dyan po sa Broadcast Engineering, sa Radyo TV, sa Protect, sa Bukawi Transmitter. Pagpalain po kayo ng Panginoon. At si Jericho Flores po kasama namin dito.
1: Ito po naman ang inyong lingkod, Evangelista Paul Mortis, nagsasabi, kapag si Jesucristo ang inyong gabay, hindi kayo mawawalay kailanman. Pagpalain po kayo ng Diyos. Paalam sa ngayon, ngunit hanggang bukas na muli sa isa na namang gabay.
2: Iyong narinig ang programang Hatid ay Patnubay, Gabay.

Ako po ay lumaki sa piling ng aking lola. Kaya't naging spoiled ako. Dahil diyan, palasagot ako ng pabalang sa mga nakakatanda sa akin. Wala akong galang sa kanila. Kaya't madalas akong napapalo. Yan ay noong ako ay nasa high school. Hanggang sa isang araw, nakapakinig ako sa isang programa dito sa DCAS. Ipaniliwanag ng nagsasalita ang isang talata sa Biblia na ang sinumang na kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Sabi ko sa aking sarili, gusto ko yan. Ayaw ko na ng dati kong pag-uugali na palasagot. Kaya't nanalangin ako ng pagtanggap sa Panginoon at nagsisi ng aking mga kasalanan. Yan po ay noong taong 1976. At binago ng Panginoon ang aking pag-uugali. Sa ngayon pa nga, ay sa akin humihingi ng mga payo ang mga nakakatanda sa akin. At sa ngayon pa nga, ako ang tagapagturo sa paaralan ng Biblia sa Himpapawid

0: baguhin sa sarili ko. Ngunit hindi ko kaya. Ako ay makasalanan at kailangan kita, Jesus, bilang aking tagapagligtas. Tinatanggap ko din kayo bilang aking Panginoon. Pangunahan niyo po ako at tulungang mamuhay ayon sa inyong kalooban. Amen. Para sa bagong Pilipinas, hayaan mong baguhin muna ni Jesus ang buhay mo. Dahil ang sino mang makipag-isa kay Kristo ay isa ng bagong nilalang. Wala na ang dating pagkatao, siya'y bago na.
1: Mami, gaano ako kahalaga? Kapag binili po ako, magkano po kaya ako?
2: Anak, ano naman ang naisip mo at ganyan ang tanong mo?
1: Gusto ko lang pong malaman.
2: Kahit wala naman akong plano na ipamain ka sa iba.
1: Mami.
2: Ganito, hawakan mo itong bato na to. Pagpasok mo sa school, magtanong-tanong ka sa mga ate at kuya kung magkano ito. Pag-uwi mo, sasabihin ko kung magkano ka, anak.
1: Mami, iba-iba po ang sagot nila eh. Eh, ano po bang connect nitong bato sa presyo ng buhay ko, Mami? May mahal, may pinapatapon na lang yung bato. Meron pa, nagsabi dalhin ko po daw sa museum.
2: Anak, ang bato ay parang ikaw. May mga tao na ang tingin sa'yo ay hindi ka importante. Iva-value ka nila base sa point of view nila, sa judgment, sa pagkakakilala sa'yo at sa tiwala sa'yo. Pero ang mga judgment nito ay hindi na mababago kung sino ka sa paningin ko at sa paningin ng Diyos. Dahil ikaw ay mahalaga, ikaw ay priceless, at lagi mong tatandaan yan.
3: Bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinaka-pinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay, sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang kanap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling Niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

Bukas na po ang ating hardin ng panalangin, bukas na po ang panahon at pagkakataon para lumapit tayo sa ating Panginoong Diyos at atin pong sabihin sa Kanya ang ating mga papuri, ang ating mga pasalamat at ang atin pong mga panalangin sa Diyos. Ang hardin ng panalangin ay paglilingkod ng 702 DCAS, Agapay ng Sambayanan at ng FEBC Radio TV. Simula pa po noon hanggang ngayon, anumang edad, anumang panahon, anumang pagkakataon, ang hardin ng panalangin ay witness. Ito po ay lugar, ito ay panahon, ito ay saksi sa maraming mga answered prayers. Mga batang-bata pa kayo, no? Simula noon hanggang ngayon. Alam natin, napakarami ng mga panalangin na sinagot ng Diyos dito sa hardin ng panalangin. Kaya naman po maraming nabe-bless, maraming mga nakikinig. At syempre, marami pong mga kagaya ninyo, isineshare sa iba ang hardin ng panalangin kasi nararanasan natin dito ang mahimalang pagkilos ng ating Panginoong Diyos. I-share nyo na po sa iba itong ating global cast ngayon. I-press nyo lamang po sa mga nanonood sa Facebook at sa YouTube yung nakalagay dyan na share para mas marami naman pong blessing sa ibang mga tao ang kanila pong matanggap sa Panginoong Diyos. Tayo na po sa hardin ng panalangin. Let's open our time with a prayer. Panginoong Diyos, marami pong salamat kasama po namin kayo sa mga panahong kagaya nito. I-bless niyo po ang bawat isa dito sa hardin ng panalangin, ganun din ang aming sama-samang pagbubulay-bulay sa inyong mga salita at ang aming sama-samang prayer time. Kasama po, Panginoong Diyos, ang bawat mga tagapakinig na kasama naming nanonood, nakikinig, kami po ay umaasa sa inyong mahimalang pagkilos. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Amen at Amen. Mga kaibigan, ako po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat mula dito sa Sydney, Australia, kasama si Desa Magtunaw mula sa Manila, Philippines.

Sa atin pong pagpapatuloy, sa atin pong pagbubulay-bulay sa salita ng Diyos, ay nais po nating basahin yung sinasabi po dito sa Romans chapter 15. Dito po sa Romans chapter 15, ano po? Dito po sa verse 13, sinasabi po, pinagpe-pray ko sa Diyos ang source ng pag-asa na sana talagang maging masaya kayo at panatag dahil naniniwala kayo sa Kanya para mas lalong lumakas ang pag-asa niyo sa tulong ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Ulitin ko po yun, Romans chapter 15, dito po sa verse 13. Pinagpe-pray ko sa Diyos ang source ng pag-asa, pag-asa na sana talagang maging masaya kayo at matatag o panatag dahil naniniwala kayo sa Kanya para mas lalong lumakas ang pag-asa niyo sa tulong ng kapangyarihan ng Holy Spirit. Paboritong-paborito po natin ang salitang pag-asa, ang salitang hope. Hindi lamang po sa acronym ng Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration sa Pilipinas o yung pag-asa sa panahon ng bagyo. Pero yun talagang ibig sabihin ay pag-asa, sa English ay hope, sa Greek ay elpis. Yan po ang ginamit na Greek word sa New Testament. May mga churches na ang pangalan ay meron pong salitang hope, ano? Kagaya nung isa nating church dito sa Sydney, Fellowship of Hope. Meron din namang pinangalan tayo sa isang indigenous ministry sa Philippines, dyan sa Bataan at Zambales. Ang ipinangalan natin noon kasama ng ating team ay Pag-asa Indigenous Christian Ministries or Community Ministries Incorporated or PICMI. Ito pong salitang pag-asa ay napaka mahiwaga at makapangyarihan. I said mahiwaga at makapangyarihan. Kasi po minsan kapag tayo ay nagpapatuloy na umaasa, tayo po ay lumalakas muli, tumitibay ang ating kalooban. Ang atin pong mga damdamin ay nare-revive. Sabi nga dito sa binasa nating verse, para talagang maging masaya kayo. Ibig sabihin, sabi ng Biblia, ang pag-asa nakakapagpasaya. Amen? Ang taong may pag-asa ay nagiging masaya. At ang pag-asa na mayroon po tayo ay dahil sa ang source ng pag-asa ay ang Diyos. Kung ang source ng ating pag-asa ay ang Diyos, hindi po tayo mauubusan. Ulitin ko po yun. Kung ang ating source ng pag-asa ay ang ating Diyos, hinding-hindi tayo mauubusan. Hindi tayo mauubusan ng pagkukunan. Hindi tayo mauubusan ng kalakasan. Hindi tayo mauubusan ng katatagan at ng kasiyahan sa buhay. Kaibigan, sino ang source ng iyong pag-asa? Marami ka bang savings? Pwede yan na maging source ng pag-asa, pero magkukulang din yan. Meron ka bang mga investment? Maganda yan, pero iyan ay nauubos. Ang sabi nga sa Biblia, huwag tayong mag-impok ng kayamanan sa sanlibutan, kundi doon sa lugar na hindi nauubos, tayo mag-impok ng ating kayamanan. Ibig sabihin nun, yung eternity at yung transcendent, iyon ay ang Panginoong Diyos. Kaya nga po, sabi rin dito sa chapter 15 ng Romans, ano, tayong malalakas sa pananalig, tulungan natin ang mga kapatid nating mahina sa pananalig instead na sarili lang ang iniintindi natin. Sa atin pong may mga maraming source ng pag-asa dahil mayaman tayo sa pananampalataya, sa loob daw po ng church, sa loob ng simbahan, meron din namang mga mahihina ang pananalig, tulungan daw natin sila. Kaya pangalawa, mula sa Diyos, ang atin pong pag-asa ay ang kapatiran. Ang kapatiran para magpalakas ng pananalig, para magpalakas ng loob, para magpatibay ng pananampalataya sa Diyos. It is our responsibility to encourage one another in hope. Sabi po dito, isipin natin kung ano ang makakabuti sa kapwa natin at kung ano ang magpapasaya sa kanila. Kung ikaw ay nawawala ng pag-asa, ang Diyos ang iyong pag-asa. Kung ikaw naman ay mayaman sa pag-asa, ibahagi mo ang pag-asa mo sa Panginoong Diyos, sa iyong kapwa Kristiyano, sa iyong kapwa
kapwa-tao. Marami namang paraan kung paano natin nagagawa ang pagbabahagi ng pag-asa sa ating kapwa-tao upang mapasaya natin sila. Hindi naman kinakailangang palaging pera o salapi o kayamanan ang ibinabahagi. Pwedeng ito ay ang ating panahon. Pwedeng ito ay ang ating pakikinig. Nagbibigay tayo ng panahon doon sa mga nababagot. Nagbibigay tayo ng pakikinig doon sa mga taong parang walang nakikinig sa kanila. Nagbibigay tayo ng ating encouragement doon sa mga nang lulupaypay o nabibigatan o kaya naman ay parang nawawalan ng pag-asa. Ang sabi rin po, itong pag-asa ay hindi naman natin kinukuha ng lump sum. Alam niyo ba yung mga, parang halimbawa sa ano yan eh, parang sa Social Security System o sa SSS, di ba? Minsan, meron tayong tinatawag na lump sum payment. Ano? Yung kinukuha mo ng isang buo. Ito raw pong pag-asa ay hindi natin nakukuha naman ng lump sum. Ito ay dumarating ng kada araw, one day at a time. Merong mga kanta tungkol dito sa pag-asa. Isang una kong naisip na kanta, yung kinakanta dati ng Haven of Rest. O nako, mga batang-bata pa kayo, hindi nyo nakilala yung Haven of Rest sa DCAS na napapakinggan back in the day. Meron silang kanta, yung Haven of Rest Quartet, One Day at a Time. Na ang sinasabi naman dito sa lyrics ng awitin ito, magtiwala tayo sa Diyos one day at a time. Si Moses nga ano at ang people of Israel sa ilang nung pinadalan sila ng Diyos ng supply ng mana, hindi lump sum, kada araw. Parang dito sa Australia, mahilig tayo sa fresh food. Hindi yung nagluluto ka ng good for one year, nagluluto ka ng good for one month. Mas maganda, fresh. Kada araw, nagluluto ka ng paunti-unti. Ganon din ang pag-asa ng Diyos. Ibinibigay ito kada araw. Laging fresh. Ang sabi sa Lamentations chapter 3 verses 22 and 23, the steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never come to an end. They are new when? Every morning. Ang biyaya ng Diyos na ating inaasahan bago tuwing umaga. Kaya nga po minsan, ano, napakaganda na ipinapag-pray natin ang ating mga sarili na makatulog sa magdamag. Kasi tayo ay nakakaranas ng panibagong pagkakataon, panibagong pag-asa, kaya may kasabihan tayo, bawat gising is a blessing. Ang pag-asa po ay dumarating one day at a time. Ngayon, minsan tayo ay nagmamadali. Gusto natin lump sum ang pag-asa. Gusto natin lump sum ang blessing. Kasi mga sigurista ang mga tao. O kaya naman tayo ay binigyan ng utak na pinoprotektahan din tayo. Kaya madali tayong mag-worry, pero tinuturuan tayo ng Diyos sa pamamagitan ng Panginoong Jesus to trust Him, magtiwala sa Kanya one day at a time. Ngayon, para po sa inyo na mga kasama natin sa social media at saka sa YouTube, ano, at yung mga nasa radyo ngayon na nakikinig, nais ko pong isipin nyo, ano ba ang pinagdadaanan yung kahirapan sa buhay ngayon? Ha? Ano ang pinagdadaanan yung pagsubok sa buhay? Ano ang inyong pinagdadaanan at challenge sa buhay? Ano po ang inyong medyo iniinda na sakit ng katawan o sakit ng damdamin? May i-request ako sa inyo kasi buwan ng wika ngayong buwan ng Agosto. Ha? Itatype po ninyo dyan sa Facebook at sa YouTube ang inyong pinagdadaan ng problema. Pero hindi nyo itatype yung salita. Ang gagamitin nyo po, emoji. Ha? Kasi naman, gusto ko kayong mapasaya. Yan ang sinasabi sa Biblia. May pag-asa tayo, pasayahin natin ang isa't isa. Sige, gamitin nyo yung emoji, yung mga maliliit na kulay dilaw na may mukha. So kung kayo ay nalulungkot, edi i-type nyo yung emoji na mukhang sad. Ha? Kung ano man yung problema nyo, alam ng Panginoon yan. We don't have to reveal everything. Pero gamitin nyo po yung emoji bilang prayer request. Anong emoji ang gusto nyong iparating sa Diyos kasi yan ang nararamdaman nyo ngayon? Ha? Sige po, i-type nyo dyan. Ha? Katuwaan lang yan kasi buwan ng wika, bakit emoji? Kasi Tagalog ang naiisip nyo. Halimbawa, malungkot, edi hanapin nyo yung emoji na malungkot. Halimbawa, masaya, hanapin nyo yung emoji na masaya. Noon pong pumanaw ang aking nanay, mahigit ng isang buwan ngayon, kaka 40 days lamang nung aming pag-alaala sa kanyang pagpanaw, edi yun pong aking emoji, edi yung iyak ng iyak. Ano?
Kasi hindi ko alam kung paano sasabihin sa Tagalog o English yung nararamdaman ko nung pumanaw ang nanay ko. Mahal na mahal ko ang nanay ko. Ngayon, yung mga emoji minsan na-express yung sinasabi ng ating kalooban. Sige po, ilagay nyo dyan sa inyong comment section anong emoji ang inyong prayer request na gustong iparating sa Panginoon ngayon. Ano? Ang atin pong topic ay pag-asa, hope. Katakataka, sa Biblia, sinerge ko po, ang Panginoong Jesus, hindi niya binanggit yung salitang pag-asa o yung salitang hope. Meron siyang mga ibang kataga na ginamit. Ang gumamit po ng term na hope o sa Greek ay elpis ay si Apostol Pablo at si Apostol Pedro. Sapagkat ang Panginoong Jesus, siya mismo ang ating pag-asa. Siya mismo ang ating pag-asa. In closing, meron akong naisip na dalawang kanta. Huwag po kayong mag-alala, hindi ko naman kakantahin. Although, may mga nagtatanong bakit daw hindi na ako kumakanta. Eh kasi naman po, hindi naman talaga tayo kumakanta. Tayo po ay nagli-lead ng worship. Paminsan-minsan, as part of our prayerful expression dito sa Hardin ng Panalangin. Unang kanta na nakita ko po, napakaganda ng lyrics. Ano? O pakinggan nyo itong mabuti, ha? Lalo na yung mga lolo at lola, yung mga tito at tita. Baka kasi hindi nyo naman gaanong napapakinggan to. Ito yung lyrics. Ang sabi dito, ang dami-dami na nating pinagdaanan noon, bawat marka ay tanda ng nahigit na mas matatag na tayo ngayon. Tindi ng alon, kahapon, wala yan, babangon tayo. O, sino kumanta niyan? Saang lyrics yan, ha? Ang dami-dami na nating pinagdaanan noon, bawat marka ay tanda na higit na mas matatag na tayo ngayon. Tindi ng alon, kahapon, wala yan, babangon tayo. At sinong nagsasabing buhay ay magiging madali? Sisingilin ka niyan sa araw-araw, babayaran mo paunti-unti. Ang ganda, no? Talagang very descriptive ng buhay. Sino nga naman na magsasabi na nung ipinanganak ang isang baby, pagdating ng panahon ay hindi siya iiyak muli kagaya nung siya isinilang. Tayo po ay sinisingil ng buhay, binabayaran natin paunti-unti sa pamamagitan ng minsan pagluha, pamamagitan ng kalungkutan, pero may pag-asa, hindi po natutuldukan ng kalungkutan. Sabi sa awitin, sulitin ang bawat sandali, isipin mong mabuti kung paano mo gagamitin ang sukli. Gusto ko yon. Paano mo gagamitin ang sukli ng buhay, ng Diyos sa buhay mo? Nahulaan nyo na ba sino yung kumanta nito? Ha? Saka ano yung title ng song? Ibig kong ipahiwatig na basta may pag-ibig sa puso natin, magwawagi. Ha? O sigurado, babangon tayo, kaya lang lahat, kaya tayo, kaya lahat, ikaw at ako, huwag kang susuko, magkasama tayo hanggang sa dulo, ikaw at ako. Parang love song mo kay Lord, ano? O sige, basta hulaan nyo na lang kung sino kumanta niyan, mamaya sasabihin ko. Pero ito ang pinakapanalo, bata pa ako, itong awitin na yan, ay palagi ko na rin kinakanta. At kahit sa pamilya namin ay nagpalakas ng loob, at ng aming pag-asa sa Diyos. Kasi nga po, kaya ganito ang ating mensahe ngayon. Ang pag-asa hindi po dumarating ng lamsam. Napakadaming mga magagandang kanta. Binebless ng Lord para patatagin ang ating mga kalooban. Kaya pakinggan niyo po ng pakinggan yung mga ginagawa ng FEBC na mga awitin o kahit na hindi ng FEBC, ng mga mahuhusay na composer para patatagin ang ating pag-asa. Ito naman po ang sabi, tadhana ay kay dilim, kay raming dusat pagtitiis, dahil sa kanyang pag-ibig, ligaya ang laan sa hinagpis. Tanging daan siyang buhay at katotohanan, si Kristo ang tanging pag-asa. Ayan, nahulaan niyo na kung sino naman ang kumanta niyan, mas familiar yan sa marami. Ang umawit niyan ay si Tricia Amper Jimenez. Yun naman kanina, ang pamagat ng kanta, Ika Ko, ng SB19. Sa atin pong pagwawakas, mga magulang at mga kapatid, nais ko po kayong i-encourage. Tayo po ay huwag mawawalan ng pag-asa, patuloy po natin gamitin ang pag-asang idinideposit ng Diyos every morning, bago pong deposito yan, at tayo po ay magtatagumpay sa ating mga pinagdadaanan sa buhay. God bless you.

0: Halina't makiisa at makibahagi sa ating pagdulog sa Diyos para sa ating minamahal na bansang Pilipinas.
1: Ito ang inyong kaagapay, Bishop Joey Umali ng programang Karunungang Buhay. Manalangin tayo para sa ating minamahal na bansang Pilipinas. Banal naming Diyos, aming Amang mapagpala, itinataas po namin sa inyo ang aming mga kababayan na napinsala ng nagdaang mga bagyo at habagat, kung saan ang mga tahanan ay nalubog at ang mga pananim ay nasira. Tulungan po ninyo sila na makabangon sa pamamagitan ng suporta ng gobyerno at ng iba't ibang sektor ng aming lipunan. Panad naming Ama, mayroon pa pong parating na bagyo na inaasahang muling magpapalakas sa habagat. Pangunahan po ninyo, banal naming Ama, ang aming DSWD at gayon din ang mga local government units na makapaghandang mabuti sa pagdating muli ng isa pang kalamidad. Idinadalangin din po namin sa inyo, banal namin Diyos, ang nangyayaring karahasan sa mga eskwelahan kung saan ang sangkot ay mga batang estudyante. Tulungan po ninyo ang mga establishments na ito, mga eskwelahan, na makapagpatupad ng mahigpit na seguridad. Tulungan rin po ninyo ang gobyerno na makontrol ang mga violent video games na isa sa itinuturong dahilan upang magkaroon ng ganitong karahasan sa mga eskwelahan. Pangunahan din po ninyo ang mga magulang kung papaano nila maaagapayan ang kanilang mga anak sa panahon ng kanilang paglalaro ng mga video games at pag-access sa social media. Amin din pong itinataas sa inyo ang pagpapatuloy ng impeachment trial laban kay Vice Sara Duterte. Nawa ang aming mga senators na tumatayong mga judges ay bigyang kahalagahan ang impeachment trial na ito sa pamamagitan ng kanilang presensya sa bawat pagdilitis. Bilang mga hukom, tulungan niyo po silang manatiling patas. Hanapin kung ano ang katotohanan. Gayun din po, dakilang Diyos, itinataas namin ang mamamayang Pilipino na manatiling interesado sa ginagawang impeachment trial. May Your grace and mercy, banal naming Diyos, nawa ang maging resulta ng trial na ito ay ang paglabas ng katotohanan, ng katarungan at ng pananagutan. Patuloy niyo po kaming pangunahan bilang isang bansa. Napakarami po naming hinakaharap na mga pambansang suliranin. Nawa kami po ay magkaisa bilang mga Pilipino sapagkat walang ibang maaaring lumutas sa aming mga problema maliban sa amin. Pangunahan po ninyo ang aming mga leader sa pangunguna ng presidente, ng vice-presidente, ng mga elected government officials, ang mga career officials ng government, naway makita po namin sa kanila ang modelo ng pagmamahal sa bansa, ng pagbibigay pansin sa kapakanan ng buong Pilipinas sa halip ng kanilang sariling kapakanan. maasa po kami, banal namin Diyos, na hindi mo kami iiwan ni pababayaan man. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen.
2: Dakilang Diyos, marami pong salamat sa pag-asa na mayroon po kami sa aming Panginoong Hesukristo. Si Bernadette Rodriguez, dalangin po namin na inyong dinggin ang kanyang prayer request. Ganun din si Seni Balagao. Kagalingan po, Panginoon, para kay Bernardino. Si Philip Senido, Panginoon, kalakasang espiritual. Si Erlinda Rostro, dalangin niya si Erlinda Rostro na ang kanyang sarili na siya po ay gumaling sa kanyang pinagdadaan ng sakit. Si Ate Marie de Jesus, si Samuel de Jesus, dalangin namin ang inyong patuloy na paggabay at pagpapala at katugunan sa kanilang panalangin. Ganun din si Estela Maris Laron na makuha na yung kanyang hinihiling at kinakailangan. Si MR de la Cruz, ganun din, kagalingan at safety ng kanyang pamilya. Si Heidi Balagtas, Panginoong Diyos. Si Ellen, total recovery. At ang kanilang nanay, Panginoon, ang kanilang kahilingan. Si Alona Ruano, panalangin niya na ang pamilya niya ay magkaroon ng katatagan at manumbalik sa Diyos. Si Edgy Diamante, Panginoon, patuloy na kagalingan at kalakasan para sa kanyang kapatid na si Kenneth Rosquillo. Panginoon, marami pa po dito sa comment section ng mga prayer requests, hindi namin nababasa. At kahit na mga emoji na mga prayer requests, alam po ninyo ang kahulugan ng mga ito. Lord, answer these prayers in the name of Jesus and we will glorify your name. Marami pong salamat, tinatanggap na namin ngayon ang mga blessings sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen at Amen. Marami pong salamat mga kaibigan, mga magulang at mga kapatid sa inyong pagsama sa akin. Kung wala po kayo, di syempre wala itong hardin ng panalangin. Sa September 3 po, ito ay araw ng Huwebes, may paanyaya tayo para sa mga nag-aalaga ng seniors at mga seniors. Isang libreng gawain para sa dementia awareness sa isang senior special sa Marikina IRM Church, Tanyong, Marikina City. Ito po ay libre. Sa ngalan ni Desa Magtunaw sa Manila, Philippines, ako naman po ang inyong lingkod, Pastor Eric C. Maliwat, dito sa Sydney, Australia. Inihatid ng 702 DCAS Agapay ng Sambayanan at FEBC Radio TV ang Hardin ng Panalangin. Ang Kristiyanong tapat ay sapat sa lahat ng bagay. Magtapat po tayo sa Diyos at ang Diyos ay hindi nagkukulang. Surely goodness and mercy will follow you and me all the days of our lives. Hanggang sa muli.

Lahat ng sumusunod sa salita ng Panginoon ay mayaman, di man sa material na bagay, ngunit sa yamang di naman mawawala, pagkat atin ito magpakailanman. Sa iyo na sumusunod sa Panginoon, narito ang pangako niya. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Hindi ito katulad ng ibinibigay ng sanlibutan. Huwag kayong mabalisa, huwag kayong matakot. Hango sa Juan 14:27. Mapalad ka kung ika'y susunod sa Kanya. Mayaman ang ating Ama sa Langit, at kailanmay di niya ipinagdaramot ito. Lahat ng nagmamahal ng tunay sa Kanya ay di magkukulang. Purihin ang Panginoon.

bawat isa sa atin ay nilikhang sadyang sumasamba. Ang pagsamba ay ang pagtugon sa ating pinakapinahahalagahan sa buhay. Ito ay nagaganap sa ating pag-usal, paghinga at pakikisalamuha. Subalit mabuting alamin mo kung sino ang pinatutungkulan ng iyong pagsamba. Mababakas mo ito sa iyong pang-araw-araw na pamumuhay sa kung ano o sino ang pinaglalagakan mo ng iyong lakas, oras at pagkalinga. Ipinapaalala ng 1 Korinto 10 talatang 31. Kaya nga kung kayo'y kumakain o umiinom o anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ang lahat sa ikararangal ng Diyos. Ang mga bagay na nagbibigay karangalan at kaluguran sa Panginoon ay isang ganap na pagsamba. Ipanalangin maging likas sa bawat isa sa atin ang isinasaad ng 2 Korinto 5 talatang 9. Kaya naman, ang pinakananais natin ay maging kalugod-lugod sa

0: kanya, maging nasa katawang lupa tayo o maging nasa piling niya. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.
1: Paano ba nilikha ng Diyos ang tao?
2: Nilikha tayo ng Diyos na lalaki at babae sangayon sa kanyang wangis at larawan upang ating siyang makilala. Upang tayo ay mahalin, mabuhay para sa kanya, at upang siya ay luwalhatiin. Kaya naaayon lamang na tayong mga nilikha ay mabuhay para sa kaluwalhatian niya.
1: Bukod sa ating mga tao, ano pa ba yung mga nilikha ng Diyos?
2: Nilikha ng Diyos ang lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng kanyang makapangyarihang salita. At lahat ng nilikha niya ay napakabuti. At ang lahat ng ito ay nagbunga sa ilalim ng kanyang mapagmahal na pamamahala.
3: Para sa mas malalim na pagkaunawa sa pananampalatayang Kristiyano, bisitahin ang newcitycatechism.com sa pakikipagtulungan ng FEBC Radyo TV.
4: Sumasayang papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
5: FEBC.
4: Himpilang
5: 702 DZAM.
4: Agapay ng sambayanan.
3: Ang tamang oras, alas 6:30 ng umaga.
4: Mula sa FEBC Radio, narito ang bagong araw. Tunghayan ang mga pangyayari sa loob at labas ng bansa, pagkat bawat bagong araw ay isang bagong simula. Bagong araw, bagong balita. Narito ang iyong tagapagbalita.
3: Magandang umaga! Araw po tayo ng Lunes, 24 sa buwan ng Agosto taong 2026. Para sa bagong araw, ito po ang inyong tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang.
4: Bagong araw, bagong balita.
3: Pangunahin sa mga balita ngayon, House Prosecution pinag-aaralan ang pagbabawas ng bilang ng mga testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Prosecution bukas sa posibleng pagbabago ng schedule ng trial ng pangalawang pangulo. At sa kalakalan, mga empleyado may karapatang hindi pumasok kung delikado ang panahon. At ngayon sa detalye ng mga balita.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sinasaalang-alang ng House Prosecution Team ang pagbabawas sa bilang ng mga testigong iyaharap sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio. Ayon kay Prosecutor Joel Chua, susuriin nila kung sapat ang ebidensya para hindi na isama ang mga testigong maaring magpatanggal sa paglilitis. Layunin anila nito na mapabilis ang proceedings nang hindi isinasakripisyo ang mahalagang bahagi ng kanilang kaso. Kasalukuyang tinatalakay ang Article 1 ng Articles of Impeachment na tumutukoy sa umano'y maling paggamit at irregular na liquidation ng confidential funds. Kabilang dito ang 500 million pesos para sa Office of the Vice President at 112.5 million pesos para sa Department of Education noong si Duterte Carpio ay kalihim pa nito. Sunod na tatalakayin ng Article 2 na may kaugnayan sa umano'y hindi maipaliwanag na yaman, sal and disclosures at business interest ng Vice Presidente. Samantala, humiling din si Chua ng flexibility sa impeachment court dahil anya isa sa kanilang kinakaharap na hamon ay ang pagkalat ng fake news.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa kaugnay na balita, bukas ang House Prosecution Team na posibleng pagbabago ng schedule ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio at pagsasagawa nito sa hapon. Ayon kay Legal Spokesman Attorney Benjamin Tolosa Jr., handa silang sumunod sa magiging desisyon ng Senate Impeachment Court. Anya, makatutulong ang afternoon schedule para magkaroon ng mas mahabang oras para sa testimonya ng mga testigo at masubaybayan ng publiko ang paglilitis lalo na ang mga nagtatrabaho tuwing umaga. Sa panukalang setup, maaaring ganapin ang regular na Senate session mula 10 a.m. hanggang 2 p.m. bago ituloy ang impeachment trial mula 2:30 hanggang 7:30 ng gabi o higit pa kung kinakailangan. Sinabi ni Tolosa na maaari ring maiwasang maputol ang testimonya ng isang testigo at mapabilis ang proceedings kung mas mahaba ang oras ng hearing. Gayunman, posibleng pagbabago pa lamang ang afternoon schedule at hindi pa dapat na ituring na pinal. Layunin anya ng prosecution na matapos ang paglilitis ng hindi na umabot sa susunod na taon.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, hinikayat naman ni Senate Impeachment Court Spokesman Attorney Reginald Tonggol ang publiko na higit na pagtuunan ng pansin ang mga ebidensyang inilalahad sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte Carpio kaysa sa mga pagbabago sa schedule ng paglilitis. Ayon kay Tonggol, mas mahalagang talakayin ang mga ebidensya at legal na argumento ng magkabilang panig. Kabilang sa mga kasalukuyang usapin sa impeachment court, ang presentasyon ng ebidensya para sa Article 1, ruling kaugnay ng sub judice rule at tugon ni Private Prosecutor Armando Virgil Ligutan sa manifestation ng lead counsel ni Duterte Carpio na si Attorney Sheila Sison. Samantala, inaasahan namang maglalabas ng desisyon ng impeachment court kaugnay ng public engagements ng mga abogado. Hindi pa naman ito pinal dahil kailangan munang mabigyan ng pagkakataon si Ligutan na tumugon. Hinimok din ni Tonggol ang publiko na maging mapagpasensya at siyaking beripikado ang mga impormasyong nakikita online at mula sa mga credible news outlet na may fact-checking at sumusunod sa ethical standards.
4: Bagong araw, ulat, panahon.
3: Southwest monsoon o habagat pa rin ang nakaaapekto sa northern at central Luzon. Tropical cyclone naman na binabantayan ng pag-asa ay nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. Pinakamalakas ang Typhoon Saudel na may lakas na hanging 175 kilometro kada oras at pagbugso na hanggang 215 kilometro kada oras. Huli itong namataan, 1,660 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Kumikilos ito pakanluran hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometro kada oras. Samantala, isa pang tropical depression na nasa layong 1,330 kilometro sa silangan ng southeastern Luzon ang binabantayan ng pag-asa. Ito naman ay kumikilos pa north-northeast sa bilis na 10 kilometro kada oras. Ang tropical depression na Gainari na dating Bagyong Neneng naman ay nasa 520 kilometers hilaga ng Itbayat Batanes at kumikilos pa west-southwest sa bilis na 15 kilometro kada oras. Kapwa, may maximum sustained winds na 55 kilometers per hour ang dalawang naturang tropical depression. Samantala, ang Batanes ay magkakaroon ng manakanakang pag-ulan dahil pa rin sa habagat. Habang ang Metro Manila, Ilocos Region, CAR o Cordillera Administrative Region, Central Luzon, at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Cavite, Batangas at Rizal ay maulap na may kalat-kalat na pag-ulan at pagkulog-pagkidlat dahil pa rin sa habagat. Ang nalalabing bahagi ng bansa ay makararanas ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may isolated na mga pag-ulan o thunderstorms dahil pa rin sa localized thunderstorms. Maglalaro ang agwat ng temperatura mula 28.1 hanggang 31.5 degrees Celsius. Sumikat ang araw kanina ang 5:43 at lulubog dakong 6:14 ng gabi.
4: Bagong araw, balitang kalakalan.
3: May karapatang hindi pumasok ang mga empleyado kapag delikado ang panahon. Ito ang binigyang linaw ng Department of Labor and Employment. Para sa balitang ito at iba pang business news, narito si Shaira Gabornes.
6: Pinaaalalahanan ng Department of Labor and Employment o DOLE ang mga empleyado na maaari silang tumanggi sa trabaho kung delikado ang panahon. Dagdag ng ahensya, hindi sila maaaring patawan ng parusa pero no work no pay ang ipatutupad kung hindi sila pumasok. At kung pumasok at nagtrabaho naman ng higit 6 na oras, ay buong sahod ang kanilang matatanggap. Nasa employer naman ang desisyon kung sususpindihin ang trabaho dahil sa masamang panahon. Sa iba pang balita, pinalawig ng Energy Regulatory Commission o ERC hanggang Disyembre 2026 ang suspensyon sa 0.0371 pesos kada kilowatt-hour na Green Energy Auction Allowance o GEA All Charge. Sakop nito ang September hanggang December billing. Layunin nitong magbigay ginhawa sa mga consumers sa gitna ng mataas na gastusin. Ayon sa ERC, sapat ang pondo para matustusan ng bayad sa renewable energy developers habang suspendido ang singil. Narito naman ang opisyal na palitan ng piso mula sa Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP para sa piling foreign currencies. 61 pesos at 65 centavos sa US dollar, 44 pesos at 37 centavos sa Canadian dollar, 48 pesos at 24 centavos sa Singapore dollar, 16 pesos at 42 centavos sa Saudi Riyal. Para sa Balitang Kalakalan, ako po si Shaira Gabornes.
3: Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, higit 7.5 milyong individual apektado ng habagat at ng tatlong bagyo. DSWD nagpamahagi ng higit 1 bilyong pisong halaga ng tulong sa mga apektado ng habagat at mga bagyo. At sa palakasan, Alex Iyala sasalang sa tatlong events sa US Open.
4: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Umabot na sa 7.5 million na individual ang naapektuhan ng pinalakas na habagat at ng tropical cyclones Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, mahigit 2.1 milyon na pamilyang apektado nito sa iba't ibang bahagi ng bansa. Mahigit 34,000 katao naman ang kasalukuyang nasa evacuation centers. Sa pinsala, nakapagtala ng 2,600 mga bahay ang bahagyang nasira habang 269 ang tuluyang nawasak. Tinatayang nasa 4.9 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura habang 1.7 bilyong piso naman ang pinsala sa agrikultura. Sa casualties, 29 ang naitalang nasawi habang 19 ang sugatan at 3 ang nawawala. Umabot naman sa 1.24 billion pesos ang halaga ng tulong na naipamahagi sa mga apektadong komunidad. Patuloy na minomonitor at patuloy din ang validation ng mga otoridad sa mga lugar na tinamaan ng sama ng panahon.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Kaugnay nito, aabot sa 1.09 billion pesos na halaga ng tulong ang naipaabot na ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa mga pamilyang naapektuhan ng pinalakas na habagat at tropical cyclones Luis, Maymay at Neneng. Batay sa pinakahuling Disaster Response Operations Monitoring and Information Center o DROMIC report ng DSWD, mahigit 1.66 million na family food packs ang naipamigay, kasama ang higit 13,000 na non-food items at halos 23,000 na ready-to-eat food items. Mayroon ding 2.757 million pesos na financial assistance na naipamahagi sa mga apektadong komunidad. Samantala, may naka-preposition na 3.79 million na family food packs 275,000 mahigit na non-food items at 350,000 mahigit na ready-to-eat food items sa mga bodega ng DSWD sa buong bansa. Ayon kay DSWD Assistant Secretary Irene Dumlao, patuloy ang koordinasyon ng ahensya sa mga lokal na pamahalaan para matukoy at agad na maihatid ang kinakailangang tulong. Umabot naman sa mahigit 2.12 na milyong pamilya ang naapektuhan batay sa validation ng mga lokal na pamahalaan. Sa kasalukuyan, halos 40,000 katao ang nasa 530 evacuation centers habang mahigit 78,000 ang nasa labas ng evacuation centers ang patuloy na tumatanggap ng relief assistance. Tiniyak ng DSWD na sapat ang kanilang resources para maipagpatuloy ang pagtugon sa pangangailangan ng mga apektadong pamilya.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Samantala, sinusulong sa Kamara ang panukalang 30% calamity pay para sa mga manggagawa na kailangang pumasok sa trabaho sa gitna ng kalamidad o matinding sama ng panahon. Sa House Bill Number 4435 o Calamity Pay Law, iminungkahi ni Trabaho Party List Representative Johan Bautista ang karagdagang bayad bukod sa regular na sahod ng mga empleyado sa pampubliko at pribadong sektor. Sakop ng panukala kapag ang lugar ay dineklarang state of calamity na nasa typhoon signal number 3 o red rainfall warning, may kautusan ng pamahalaan na suspindihin ang trabaho o matinding naapektuhan ng kalamidad gaya ng baha at lindol. Hindi naman sakop ang mga manggagawang regular na kabilang sa calamity at emergency response, gayon din ang mga retail at service establishment na karaniwang may mas mababa sa 10 manggagawa. May proteksyon din laban sa disciplinary action at pagbabawas ng sahod para sa mga manggagawang sakop ng panukala. Para sa mga lalabag, maaring umabot sa 100,000 pesos ang multa bukod sa iba pang parusang nakasaad sa panukala. Gayunman, tandaan na isa pa lamang itong panukala at hindi pa ganap na batas.
4: Bagong araw, balitang bayan.
3: Sa ibang dako, Abra de Ilog, Puerto Galera Road, nabuksan na. Ito at ang iba pang mga pangyayari sa mga lalawigan sa ulat ni Shekaina Abalon.
7: Bahagyang madaraanan na ang Abra de Ilog, Puerto Galera Road matapos malinis ang 8 malalaking landslide sa Barangay Udalo. Nakatulong ito para mapabilis ang paghahatid ng ayuda sa 1,286 na residente. Ngunit may 5 landslide pa sa Sitio Lukotan mula sa Puerto Galera side. Nananatiling isolated ang Barangay Santa Maria na paghahatiran ng relief goods sakay ng bangka. Sa iba pang balita, gumuho ang 300 hanggang 500 metro ng flood control project sa Barangay Tagumpay sa Blayan Occidental Mindoro matapos ang malakas na pag-ulan. Dahil dito, binaha ang komunidad at mga palayan. Ayon sa lokal na pamahalaan, SunWest Corporation ang contractor na hindi umano nakatapos sa naturang proyekto. May alegasyon din ng substandard na bakal pero wala pang tugon sa ngayon ang SunWest at DPWH. Samantala, 19 ang naaresto dahil sa paglabag sa COMELEC gun ban sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ayon sa PNP, 3 ang naaresto sa Lanao del Sur, 6 sa Maguindanao del Norte, 8 sa Maguindanao del Sur at 2 naman sa Isabela City, Basilan. Nakuha din ang 12 baril, 9 na light weapons at 6 na pampasabog. Gaganapin ang BARM parliamentary elections sa September 14. Para sa Balitang Bayan, ito po si Shekaina Abalon.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Habala si Filipina tennis star Alex Ayala sa 2026 US Open. Makakapareha niya si world number 4 Felix Auger-Aliassime sa mixed doubles sa August 25 at 26. Habang sa August 27 naman, sasabak si Ayala sa Stars of the Open Exhibition event. Samantala, nakatakda rin ang kanyang singles campaign bilang world number 20 at inaasahang seeded player.
4: Bagong araw, balita sa palakasan.
3: Balik aksyon naman ang Gilas Pilipinas sa second round ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers. May 2-4 record ang Gilas matapos ang first round, kabilang ang apat na sunod na talo. Haharapin ito ang Jordan sa August 28 at Iran sa August 30 sa Mall of Asia Arena. Mahalaga ang dalawang laro para palakasin ang syansa ng Gilas sa World Cup. Abangan sa pagbabalik ng bagong araw, higit 2,200 ebidensya laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court, classified bilang incriminating. Social media restrictions sa mga menor de edad inihain naman sa kamera. At sa ibayong dagat, Taiwan mananatiling matatag sa pagtatanggol ng kanilang soberanya.
4: Bagong araw, bagong balita. Ito ang Bagong Araw, balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpila ng FEBC Philippines, DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. Bagong araw, pangunahing balita.
3: Nasa higit 2,206 ebidensyang isiniwalat ng prosecution sa depensa ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court o ICC ang classified bilang incriminating. Ayon kay ICC Assistant to Counsel Attorney Christina Conti, hindi dapat mabigla ang publiko sa dami ng mga ebidensya. Sa kabuuan, higit 4,500 ang itinuring na general case preparation materials, habang 57 ang classified bilang potentially exonerating o maaring makatulong sa depensa. Karamihan sa mga ebidensya ay documentary, kabilang ang mga nakasulat na testimonya, affidavit at transcript ng mga panayam. Mayroon din anyang mga larawan, video, mapa at flowchart na bahagi ng demonstrative evidence. Ayon pa kay Attorney Conti, inaasahang magsusumite rin ng sariling ebidensya ang defense team habang may pagkakataon ding maglahad ng ebidensya ang mga kinatawan ng mga biktima. Nakatakda namang magkaroon ng pre-trial conference sa Setyembre 16 kung saan maaari ring talakayin ang fitness ng dating Pangulo na humarap sa paglilitis. Samantala, nakatakda namang magsimula ang trial sa ICC sa darating na Nobyembre at 30.
4: Bagong araw, pangunahing balita.
3: Sa ibang balita, isinusulong sa kamera ang panukalang ipagbawal ang social media at online gaming platforms para sa mga batang 13 anyos pababa. Ito ay habang mas mahigpit na i-re-regulate naman ang paggamit nito ng mga edad 14 hanggang 17. Ayon kay Pasig Representative Roman Romulo na siyang chairman ng House Committee on Basic Education and Culture, kabilang ito sa mga panukalang tinatalakay ng kamera para sa mas mahigpit na proteksyon sa mga kabataan. Sa ilalim ng planong regulasyon, maaaring ipagbawal ang ilang feature ng social media at online gaming platforms para sa mga menor de edad. Iminungkahi din ni Romulo na dapat magkaroon ng Philippine presence ang mga social media at online gaming platform na magbibigay ng serbisyo sa bansa. Kasama rin sa mga tinatalakay ang pagtatatag ng mga classification board para sa online games upang masubaybayan ang mga larong na-access ng mga kabataan. Ayon kay Romulo, target ng House Committee on the Welfare of Children na matapos ang pagdinig nito sa ikalawang linggo ng Setyembre. Panukala pa lamang ito at hindi pa isang ganap na batas.
4: Bagong Araw, Pangunahing Balita.
3: Nilinaw ng U.S. Embassy ang presensya ng mga tauhan ng militar ng Estados Unidos at Pilipinas sa Sanjia Steel Corporation sa Tagaloan, Misamis Oriental. Ayon sa embahada, bahagi ng magkasanib na pagpaplano ng Pilipinas at Estados Unidos para sa Balikatan 2027 ang pagbisita. Layunin umano ng grupo na suriin ang potensyal ng pasilidad bilang lugar para sa mga bilateral military exercises sa koordinasyon ng FIBIDEC Industrial Authority. Sinabi pa ng U.S. Embassy na bahagi lamang ito ng regular na pagpaplano ng

0: Pulgada ng kanilang teritoryo. Ayon kay Lai, mahalagang manatiling nagkakaisa ang Taiwan sa pagtatanggol sa kanilang soberanya sa pagpapanatili ng kapayapaan sa Taiwan Strait. Giniit niya ang pahayag sa paggunita ng ika-68 anibersaryo ng 1958 Clash of Kinmen na islang kontrolado ng Taiwan na malapit sa mainland China. Nag-alay rin sila ng wreath bilang pag-alala sa mga veteranong lumaban sa Chinese forces.
1: Balitang Simbahan.
0: Para sa ating special report on a Basulu Village sa Papua New Guinea, nakatanggap ng kanilang kauna-unahang translated New Testament makaraan ang 30 taon. Ang ulat, hatid ni Lynn Garcia de la Cruz.
2: Isang malaking kagalakan ang hatid sa Ono Basulu Village sa Papua New Guinea ang pagtanggap sa kauna-unahang pagkakataon ng translated New Testament sa kanilang sariling lengguwahe matapos ang 30 taon. Hindi biro ang dinaanan bago mapasa kamay ng Ono Basulu people ang bagong tipan Biblia sa mga nagdaang taon. Maraming mission group ang nagtulong-tulong para ma-translate sa kanilang salita ang New Testament. Isa ang Dutch linguist na si Dr. Anne Staples ang ginapit ng Diyos buhat nang dumating ito noong 1997. Ang Ono Basulu language ay hindi pa naisusulat at wala silang alpabeto noon. Katuwang nito si American Bible Literacy expert Liz Buesnell, Australian translator Shelley Wicks at Wycliffe Bible translator American Beverly Mosley. Ayon naman sa country director ng Summer Institute of Linguistics ng Papua New Guinea na si Jed Carter, kinailangan ng mga Bible translator na mamuhay kasama ng village people, makapagdokumento, aralin ang tunog, grammar, vocabulario, verse by verse at chapter by chapter. Kinilala rin ng team ang realidad na sitwasyon sa village. Limitado ang printed Bible at iilan lang din ang nakakabasa sa village. Mayroon din silang ginawang solar-powered audio Bibles na magagamit dahil walang kuryente sa komunidad. Bulubundok yung lugar ang nasabing village kung saan tanging pinaka-praktikal na maabot ng komunidad ay sa pamagitan ng maliit na eroplano na tinatawag na Kodiak aircraft. Bukod sa translators, malaking papel din ang ginampanan ni missionary pilot Charles Johnny Reeves sa pagpapalipad ng Kodiak aircraft sa mapanganib na regular na pagbibiyahe sa himpapawid sa lokasyon minsang maputik ang lugar, minsan maulan sa himpapawid. Katuwang si Reeves sa mga translator sa pagbisita sa iba't ibang lokasyon sa nasabing village sa Bulubundukin. Maghahatid ng supplies at mga missionary families para maihatid ang salita ng Diyos sa mga unreached people. Ang paghahatid ng translated New Testament ay hindi pagtatapos. Sa halip ito ay pasimula pa lamang ng translation project sa iba't ibang dialekto sa Papua New Guinea. Patuloy nating ipanalangin ang pagbabahagi ng salita ng Diyos sa nasabing bansa at maghatid ng bunga sa susunod na henerasyon. Lynn Garcia de la Cruz, FEBC Network News.
1: Bagong araw, bagong diwa.
0: Mula po ito sa Mangangaral 12, talatang 14. Lahat ng gawin natin, hayag man o lihim, mabuti o masama, ay ipagsusulit natin sa Diyos.
1: Bagong araw, bagong balita.
0: At yan po ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Agosto 24, taong 2026, hatid ng FEBC Network News sa Pilipinas. Ako po ang inyong naging tagapag-ulat, Heidi Bernardo Sampang. Nagpapaalala, ang bawat bagong araw ay kaloob ng Diyos. Gamitin natin ito upang parangalan siyang lubos.
1: Sumainyo ang ulat ng mga nagaganap sa bansa at sa iba't ibang panig ng daigdig. Hatid ng FEBC Radio. May pag-asa sa likod ng bawat balita sa bawat bagong araw.
0: Ang tamang oras, alas 6:59.
1: Ito ang bagong araw. Balitang hatid ng FEBC Network News. Naririnig sa mga himpilan ng FEBC Philippines. DXKI Coronadal, DXAS Zamboanga, DYVS Bacolod, DYFE Tacloban, DWRK Quezon Palawan, DWAY Legazpi, DZMR Santiago, at 702 DZAS sa Mega Manila. GCash biller na ang

0: FEBC Philippines. Heto ang steps kung paano mag-donate through GCash. Una, buksan ang iyong GCash app. I-click ang Bills, then search Billers. I-type ang FEBC Philippines. Ilagay ang amount na gusto mong i-donate. Then enter your name, mobile number at email address. Tap Next para i-confirm ang transaction. Isang paalala na ang minimum donation sa GCash biller ay 20 pesos. 10,000 pesos naman ang maximum per transaction. For other ways to give, bisitahin ang febc.ph/give. Para sa iba pang katanungan, mag-message lamang sa FEBC Philippines Facebook page o mag-text sa 0927-778-6909.
1: Teka muna, bago pumasok sa opisina, pakinggan muna ang Pro Tips.
2: Ano nga ba ang susi ng pamumunong may paninindigan at tapang na kailangan natin sa ating buhay at trabaho? May magandang paalala sa atin sa Joshua chapter 1 verses 7 and 8 tungkol sa kahalagahan ng lakas ng loob at katapangan. Ang sabi dito, "Only be strong and very courageous, then you will make your way prosperous, and then you will have good success." Magandang araw, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides para sa Pro Tips, partner mo sa inspiradong trabaho at negosyong umaasenso. Ang tagumpay ay para sa may tibay ang kalooban. You need courageous leadership to succeed in life and in business. At paano natin ito isa sa buhay? Una, tandaan mo, real courage is not the absence of weakness but the ability to overcome it. Ang tunay na katapangan ay hindi kawalan ng kahinaan. Lahat tayo ay may weakness. Lahat tayo may flaws. Ngunit, hindi mo hahayaan na pigilan ka ng iyong weaknesses para abutin ang iyong mga mithiin. Ang pagkilala sa iyong kahinaan at kakulangan ay isang hakbang tungo sa katapangan. To overcome these weaknesses is real courage. Pangalawa, real courage is recognizing your need for others. Katapangan din ang pagkilala na kailangan mo ang tulong ng ibang tao. We are stronger when we work with others. May mga bagay na natatakot tayong gawin kung mag-isa lamang tayo. Pero kapag may kasama na tayo, lumalakas ang ating kalooban. Draw courage from the people you value and trust. At pangatlo, real courage is possible in Christ. Maraming bagay sa trabaho at buhay natin ang hindi tayo maglalakas loob na gawin kung nakatuon tayo sa sariling lakas lamang natin. But focus on who God is. Focus on what Christ has done for you, and you will be courageous to face life's challenges. Isa sa mga battle cry ko sa tuwing ako'y panghihinaan ng loob ay ang Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who strengthens me. Kapag kailangan mo ng tunay na katapangan, lumapit ka sa Diyos at sa Kanya ka humingi ng lakas ng kalooban. Kailangan mo bang maging matapang para harapin ang mga problema sa iyong trabaho at negosyo? Real courage is not the absence of weakness, but the ability to overcome it. Real courage is recognizing your need for others. Real courage is possible in Christ. Para sa Pro Tips, ako si Maloy Malibiran sa Lumbides. Be a blessing in the workplace today.
3: La la la la la la la la la.
4: Kuskus ka ng kuskus, kusog ka ng kusog. Lahat ng bahagi binubusisi.
5: Aba, siyempre naman. Dahil para sa akin, hindi pwede ang makapit na mantsa at dumi sa damit. Mitikulosa kasi ako pagdating sa paglalaba.
4: Ganun?
5: Kaya naman, hindi pwede ang pwede na. Ang putki, dapat pinakamaputi.
6: Ang iyong puso, ganito rin ba kalinis? Metikulosa ka pa ba pagdating sa pagpili sa tamang desisyon mo? Sa paglalaba, kitang-kita mo ang dumitman siya. Sa iyong pamumuhay, ganito ka rin ba? Suriin ang sarili dahil ang pagbabago ay hindi pa huli. May pag-asa, kaibigan, at sa Panginoong Hesus ito matatagpuan.

0: Ano nga ba ang impeachment? Marami ang nag-iisip na ito ay simpleng kaso sa korte, pero hindi ganon. Ang impeachment ay isang kapangyarihan ng Kongreso na alisin sa pwesto ang isang mataas na opisyal ng gobyerno kapag mayroong mabibigat na paglabag tulad ng mga nakasaad sa ating konstitusyon. Pero ito yung mas interesting. Hindi ito ordinaryong civil o criminal case. Sa halip, isa itong special constitutional process o sui generis. Ibig sabihin, kakaiba at sariling uri ng proseso. Hindi lang para magparusa ang layunin nito, kundi para malaman kung ang isang opisyal ay karapat dapat pa bang manatili sa kanyang posisyon. Kaya tandaan kaagapay, ang impeachment ay hindi lang tungkol sa politika. Ito rin ay tungkol sa accountability, public trust at pananagutan sa taong bayan.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Wikapangyarihan. Laan ay bagong kaalaman.
2: May salin ba sa wikang Filipino ang mga termino ngayon na may kinalaman sa teknolohiya? Mayroon naman. Ang salin ng salitang technology ay aghimuan. Aghimuan. Microphone naman ay miktinig. Miktinig. Headset, pangulong hatinig. Pangulong hatinig.
1: Huwag maging dayuhan sa sariling bayan. Aralin at pagyamanin ang wika natin. Hatid ng inyong 702 DZAS FEBC Radio TV.
3: Panata ng tunay na pagbabago sa sarili at pamilya. Inaalagaan ko ang aking sariling pamilya. Tapat ako sa aking asawa at tapat sa aking mga anak. Tinuturuan ko ng tama ang aking mga anak at ginagabayan silang maging tapat na mamamayan. Pinipili kong mabuti ang aking mga kaibigan at hindi nakikisama sa masamang gawain. Inaalagaan ko ang aking pangalan at dangal. Pinagyayaman ko ang aking kaisipan at hindi sinasayang ang oras ko.
4: Ang panatang ito ay mula sa panulat ni Pastor ni Jeremiah Belica. Paalalang hatid ng inyong 702 DZAS, FEBC Radio TV, agapay ng sambayanan.
5: Hindi lang trabaho ang pinag-uusapan sa Paxilica. May mga grupo rin nagtatanong kung magiging sapat ba ang benepisyo nito para sa mga Pilipino o kung magiging sentro lamang tayo ng paggawa habang ang mas malalaking kita at teknolohiya ay mapupunta sa ibang bansa. May mga environmental advocates na nananawagan para sa proteksyon ng ating kabundukan, watershed at mga komunidad kung lalawak ang pagmimina. Kaya para sa marami, mahalagang maging bukas, malinaw at masusing mapag-aralan ang bawat hakbang ng proyektong ito.
1: Lamang ang may alam. Makinig sa tamang impormasyon. Hatid lamang ng mga himpilan ng FEBC Radio TV. Bilang isang Pilipinong masugid na tagamasid, alamin ang mga pinag-uusapan sa iyong paligid. Dito lamang sa Oras Na Pilipinas. Sasa iyo na sa ilang saglit.
6: Sumasa iyong papawi mula sa Maynila. Ito ang Far East Broadcasting Company Philippines.
7: FEBC.
6: Himpilang
7: 702 DZAS.
6: Agapay ng sambayanan.
8: Ang tamang oras, 8 minuto makalipas ang 7 ng umaga.
6: Oras na! Pilipinas!
9: Oras na para laging maging positibo, negatibo man ang nasa paligid ko.
6: Oras na! Pilipinas!
10: Pagkat ako'y isang mabuting Pilipino,

0: Good morning, Kaagapay! Kumusta ang long weekend? At meron na namang long weekend na tinatanaw dahil sa 31 ay National Heroes Day. At yan po ay pumatak sa araw ng Lunes, kaya mayroon na namang long weekend ang mga kababayan natin. So tuloy-tuloy po tayo dito sa mga magagandang programa natin sa 702 DZAS Agapay ng Sambayanan, hatid po ng inyong FEBC Radio TV. Sumasahing papawid na ang Oras na Pilipinas mula po dito sa Pasig City, Philippines. Hello Luzon, Visayas at Mindanao. Hello world!
1: Hello po!
0: Dahil nasa iba't ibang platform tayo. So samahan niyo po kami ngayong Monday morning, Agosto 24, 2026. Ako po ang inyong lingkod, Heidi Bernardo Sampang. At maya-maya makakasama natin si Attorney Jeremiah Belgica, kasi nga Monday ngayon. Oo, Ate Karen, long weekend ulit. Oo, ganyan talaga. Kapag August, medyo madami tayong special non-working holiday at meron din tayong regular holiday. Yan. So, ingat mga kababayan sa mga kasama natin ngayon sa biyahe. At nasa ang panig ka man ng Pilipinas o mundo, samahan nyo kami dito sa ONP hanggang 8:25 ng umaga. Hatid po natin ay mga impormasyon at syempre hindi mawawala ang inspirasyon. Kaya good morning and welcome na sa magmula pa kaninang madaling araw, nakatutok na dito sa ating Facebook Live.
1: Good morning!
0: Hello din and kumusta sa iyo sa YouTube channel.
1: Hello po!
0: God bless din sa nakikinig sa ating radio app.
1: Happy listening!
0: Kaagapay, damihan pa natin yung mga nakakaalam ng DZAS radio app. Ipamalita mo yan sa iyong mga kaibigan, di ba? 24/7 po ang ating broadcast, ang ating streaming dyan sa radio app. Punta lang sa App Store or Google Play at isearch ang 702 DZAS. Yan. So sa cellphone, pwede nang makinig sa radyo. Diba? Kahit nasaan ka, anytime, anywhere, pwedeng-pwede nang masubaybayan ang mga paborito mong programa sa DZAS.
2: Amen!
0: And shout out din sa ating mga kaagapay sa radio at PM radios.
3: Happy listening!
0: Alright, thank you. Eto, meron tayong QR code. Scan nyo para ma-download yung ating radio app. Pwedeng-pwede yan sa inyo pong cellphone. Talagang, diba, kahit nasa biyahe ka, o mag-headset ka, diba? Tas kinig ka sa DZAS. Tas maya-maya makikita ng kasakay mo sa bus, sa MRT, ngingiti-ngiti ka. Minsan napapalakas din yung tawa mo dahil, yun eh, parang kaisa ka talaga, parang kasama ka, diba, sa mga pinag-uusapan natin dito sa programa. And shout out din sa mga nasa biyahe.
1: Take care!
0: Ingat mga kababayan, kahapon talagang todo-todo yung pag-aasfalto dito sa EDSA. Medyo mahaba-haba yung gusto nilang tapusin. Ano? So, merong ilang mga lanes na nakasara. Medyo gabi na kagabi, sarado pa. Ewan ko lang kung natapos. So, baka mamaya, check po natin sa MMDA Metro Base yung pa southbound. Yan. So, yung from Makati. Yung bandang mga Guadalupe, meron pong ilang mga lanes na sarado po dyan, ano? Hanggang dito, parang halos umabot ng Mega Mall. Yan. So, yung EDSA Rehabilitation. So, nakikita natin na may naglalatag ng asfalto, tapos may pison. Pison ba yung tawag doon? Oh, basta yung mga heavy equipment. Ayan. So, gabi na po, nag-aasfalto pa ng EDSA. So, sana'y matibay po yan, ano? Kasi medyo meron na naman tayong ina-anticipate na mga ulan-ulan in the next few days po. So, yan. Hello and shout out po sa inyo. Samahan nyo kami. Sampu ng ating mga Katsim Positive. Andito sa ating control room, co-pilot natin si Jonathan Reyes.
4: Ito po si John B. Be happy. Be positive. Kagapay.
0: Shout out din kay Shaira Gabornes.
5: Rise and shine with Shai.
0: Ang bilis ng pangyayari, Shai. Kanina lang si Ara ang nakaupo dyan. Hello kay Ara.
1: Hello po.
0: Eh, God bless din sa ating iba pang kaagapay sa Team Positive. Thank you kay Lourdes Magtunaw.
2: Kapag kasama mo si Desa, never kang mag-iisa.
0: Gayon din naman kay Phil Lagtapon.
3: Phil Lagtapon, ready in action!
0: At maraming salamat din kay Shekinah Abalon.
5: Bawat araw, sumasaya. Basta kasama si Shekinah.
0: Sa ating RTV, ang busy ngayon doon si Jabez Mancho.
6: Jabez, at your service.
0: Tapos, salamat din sa ating engineering at Bukawi Tech people.
7: No problem.
0: Grabe naman kayo. Ba't sinasabi nyo, ngayon na lang nyo ulit narinig yung pison? Kaya na ako katanda. Sabi dito ni Ate Karen, pison, wow, tagal ko nang di narinig at nakita ang pison. Ate, paano ba ginagawa yung mga kalye nyo dyan sa Tokyo? Yan, ketitibay, diba? Tsaka kebibilis, gumawa. Oo, diba? Pison. Yun talaga, diba? Sabi nga dati, ano, masagasaan ka ng pison. Diba? Parang, ang weird-weird na nun pag nasagasaan ka ng pison. Kasi, ang bagal-bagal na niyang tumakbo, Janby. Tinan mo si Janby, talagang parang clueless siya sa pison. Ito kayang partner ko, alam kung ano yung pison. Inabutan mo ba, pison? Alam mo naman.
8: Ano?
0: Ang pison.
8: Alam po naman ang pison.
0: Ang dami kasing ano, ha? Natatawa nung sanabi ko may pison ka. May pison kagabi dito sa EDSA, nag-rehabilitate yung asfalto.
8: Oh, siyempre naman, kailangan ng pison kapag ikaw ay nagpapata.
0: Yun nga, chinichik-chik yung asfalto. Ewan ko, ba't tawang-tawa yung mga kaagapay natin dito?
8: May joke kasi dyan.
0: Yun nga, pag masagasaan ka ng pison,
8: bagal-bagal
0: na. Ewan ko na lang talaga.
8: Kaya po'y nakakita ng pison sa EDSA.
0: Ewan ko nga kung pison nga yung tawag doon. O high-tech. High-tech na. Asphalt roller daw.
8: Ano? Pagkaano yun? Pison.
0: Pison. Pison. Nakapag-invento lang. Basta. O, sabi nga daw ni Google, sabi ni Ante Jo, asphalt roller. O,
8: roller. De, pero may binibenta talaga ngayon ng mga pinaglumaang pison. Pero di pedal. So, konting ano naman, may konting effort. At hindi ka talaga kahit madaling, madalas kasi madaling araw yan na pinapatag.
0: Kagabi nga, ang haba nung inaasfalto dito, southbound.
8: Okay.
0: EDSA, nadaanan namin. Iniisip ko ngayon, di ba, oras na ng pasukan, rush hour. Nakatapos kaya sila? Diroin mo, na-burden pa.
8: Pero...
0: kasi parang ilang lanes yung sinara eh. Dalawa?
8: Hindi kasi nga.
0: Pati yung bike lane.
8: Tinamaan siguro dahil nga nung sunod-sunod na pagbaha.
0: Hindi, parang ano, parang hindi pa umabot dun eh. Yung rehabilitated. Ito parang... nag-i-start pa lang sila na asfaltuhin yung kahabaan na yun. Anyway, so go lang. At tibayan. Tibay-tibayan natin.
8: Pero salamat at nire-rehabilitate ang ating mga highway.
0: Kasi nire-rehabilitate nang hindi isinira. Diba, dati planong isara yung buong EDSA. Buti na lang, maraming nag-object.
8: Kasi ang hirap nga naman. Pero buti na lang ngayon, nandiyan na yung north and south connection ng Skyway.
0: May option ka. May bayad nga lang.
8: Pero ibig sabihin naman, yung oras naman. Kung hindi ka naman dadaan doon, yung oras naman naabutin na ikay babiyahin. Sa akin, mas okay na rin. Sa akin, magbibigay na ako ng konti. Kesa mawalan ako ng isa o dalawang oras.
0: Oo, pero yun nga, dapat worth it din yung bayad mo. Kasi minsan, di ba, nag-rant yung mga gumagamit kasi ang traffic na rin. Minsan.
8: Sa Skyway. Yung at least yung mga exit tsaka yung...
0: minsan yung papasok, may mga bottleneck,
8: yung
0: mga
8: ramp, diba? Yung ramp off tsaka ramp in. Ramp on tsaka ramp out.
0: Basta ramp on and off
8: yan. Ramp off and ramp on.
0: Ayan. Akyatan tsaka babaan.
8: Oo. Pison tsaka asphalt roller.
0: So Kamusta?
8: As patrol. Okay naman at Kuya, Kuya, nanggaling kahapon sa Cagayan de Oro at kinocongratulate ko ang Blessed Hope Christian Community Church sa kanilang 40th year.
0: So, congratulations.
8: Congratulations kay Bishop Gene Udang. Si Bishop Gene Udang din po ang chairman ng Mindanao Evangelical Leaders Council. So, sobrang blessed, no? Tsaka napaka grande na kanilang celebration. At ako'y balikan lamang sa aeroplano. May lubak-lubak din sa alapaap.
0: Talaga?
8: Oo, at sabi ko, saan bang DPWH?
0: Baka kailangan ng pison doon. Pipisunin yung ulap.
8: Oo, kasi nga, sabi ko, ba't parang lubak-lubak dito? May hindi, yung mga air turbulence.
0: Yan,
8: ano sa Tagalog yung mga air turbulence?
0: Lubak.
8: Lubak. No, tama naman, di ba?
0: Oo. Diba?
8: Lubak panlanggit, no? So,
0: pangkalawakan. Level up lubak.
8: Ay, pero itong maganda sa kala, yung kanilang founding day mismo, kasi siyempre kahapon 23rd, no, ng August, no? Ay, August 21, no, 1986.
0: Oh, talaga?
8: Yes. Yeah, so, so, kasabay ng Ninoy Aquino Day. And everything. At sabi ko, very ano talaga. Ang dami talaga nangyari nung 40 years ago. And ngayon ay, alam mo ba, partner, every 40 years may nangyayari sa Pilipinas. Noong 1906, doon naglipat ang English, ang language natin from Spanish to English. And then 1946, umalis na tayo sa Commonwealth, tayo naging sarili na, no? And 1986, EDSA Revolution. At ngayon naman ay 2026, no? So tingnan natin kung marami napakadami naman nangyayari ngayon,
0: abangan
8: ano?
0: Ang susunod na kabanata.
8: But that's sa Bible kasi every 40 years ay symbolic. So anyway, so tayo ay patuloy natin pag-pray ang Lord kasi sa Lord ang ating bayan. At papatag ang lahat ng lubak.
0: Yeah. Hey, shout out ko na lang din, naka-fellowship ko via Zoom ang mga kababaihan ng GCF Calgary.
8: Uy.
0: Canada!
8: Calgary.
0: Baka nakikinig sila ngayon. Pre-promote ko yung radio app.
8: Oh.
0: Ayan. So, nag-fellowship kami online. Kanina.
8: Calgary. Marami doon asphalt roller.
0: Ah, kumusta rin kaya Calgary. Mga kalsada sa kanila doon, no?
8: Ay, maraming ano doon.
0: Minsan, di ba, ang snow nagiging kalsada nila? At delikado yon. Ma-snow ba doon sa Calgary? Ewan. Di pa ako napunta doon. Basta somewhere in Canada.
8: Paki-google.
0: Hello, kaya kumparing Pastor Alan Yan Santos at sa kanyang kabiyak na si Maricoy Janice.
1: Hello po!
0: Mga taga FEBC dati. Yan si Alan.
8: Sa Calgary, Canada.
0: Doon na sila.
8: Pero malamang yan kasi malamig talaga sa gawin ng mundo dyan. Diba? Kasi tama ba? Kasi yung Canada is mas taas
0: diba
8: pa siya.
0: Di ba meron nga sila Winnipeg? Winterpeg daw.
8: Ah, ganun ba?
0: Kasi sobrang kapal ng snow. Nagne-negative talaga. Pero yun, sige. Kawikaan na tayo. 7:22 na ng umaga. Tingnan po natin ano ang paalala sa atin ngayon mula po dito sa Magandang Balita, Biblia.
7: Kawikaan, kayamanan. Kawikaan, kayamanan.
0: Galing to, Pastor Ni, sa Proverbs 23 verse 12. Makinig kang mabuti sa tinuturo sa iyo. Aralin mo ang mga pwede mong matutunan. Again, makinig kang mabuti sa tinuturo sa iyo. Aralin mo ang mga pwede mong matutunan. So, kinig-kinig is the key.
8: Ang ganda na to, actually, it reminds us na yung pakikinig at pag-aaral ay hindi lang pala sa mga bata. Pero ito ay isang sabihin natin na paalala sa bawat isang nabubuhay pa. Dahil, una, no, makinig kang mabuti sa tinuturo sa'yo. Ibig sabihin, kapag merong tinuturo sa'yo at merong kadalasan merong teacher yan, hindi pwede may nagtuturo sa'yo tapos wala kang teacher. Diba? Naalala ko yung aking anak, no, talagang very intuitive siya tsaka ang kanyang isipan ay napakabilis, no. So, minsan kapag ako may tinuturo sa kanya, sabi niya, no, daddy, alam ko na, I know. Siya 8 years old pa lang, no, sabi niya. I know how to do this. No, it's not that way. Sasabihin ko sa kanya, Hindi, Tori, listen
0: yung generation to me. Kasi nila, hindi na nagbabasa ng manual, di ba?
8: Kaya sabi, I can do it, I can do it. Sabi ko, no, listen to me because, you know, daddy is much older at alam ko yan, ganyan. So, minsan sabi ko, listen to me, listen to me. Kasi nga minsan, ang bata, iniisip nila, alam na nilang lahat. Eh, but it also reminds us of ourselves, sa ating mga magulang dati, at ano pa kaya sa ating Panginoon. So, when you are being sat down, at sinasabi sa'yo, oh, Heidi, oh, Jeremiah, makinig ka mabuti. No? Ang dapat na attitude natin ay umupo at talagang pakinggan ko ano yung tinatry natin i-absorb as much as possible as we can. At kasama sa pakikinig, sis Heidi, yung pagtatanong.
0: And sa totoo lang, minsan mas madali tayong magsalita kaysa makinig. Di pa nga natin nadidinig yung buo. Yeah. May komento na tayo, di ba? May
8: pero
0: reaction
8: sa mga
0: na tayo.
8: Asawang babae ba yan? Buti naman, hindi naman sa ako nagsabi yan. Hatlita, isa hong babae at sister ang nagsabi sa atin. Pero sa lahat yan, ano?
0: Sa lahat yan.
8: Oo. At yung pakikinig at pagtuturo sa atin, kadalasan hindi lang yan na sabihin natin sa asawa natin o kaya sa magulang natin, pati sa mga kaibigan natin. And more so, people who've already went in life much farther than us. Ibig sabihin yung pinagdaanan at pag may sinabi sa iyo, anak, sabihin siya, makinig ka sa akin kasi alam ko yan. So, huwag ka muna mag-react. Makinig ka muna. No, be quick to listen, slow to speak, and
0: timbangin mo.
8: Slow to become. Diba? Timbangin. Oh. Pakinggan mo, ano ba naman ang sabi nga ng nanay ko sa amin, sa amin dati. Anak, yung sa salita turo ko at minsan galit pa, hindi ka mamamatay dyan. Pero kapag hindi mo pinakinggan itong sinabi ko.
0: Nagtetengang kawali.
8: Ayan.
0: Diba? O linggo ng wika.
8: Tengang kawali. Okay. So makinig kang mabuti sa tinuturo sa'yo. Pero. No, bukod kasi yung tinuturo sa iyo na may maestra ka sa eskwelahan, meron ding assignment. Minsan, di ba, may
0: homework.
8: No? Eh, paano yung, kami kasi homeschool, no? So lahat homework. Na, pero yung homework, ibig sabihin, dadalhin mo yung leksyon, no? Ito yung sinabi naman, yung second sentence, aralin mo ang mga pwede mong matutunan. After mong makinig, pakinggan ng mabuti yung tinuturo sa iyo. Ay, aralin mo mabuti, no? Ikaw mismo, kahit wala ka ng kasama, you start to meditate upon the wisdom na binigay sa iyo ng mga tao at lalong-lalo na ang sinabi ng salita ng Diyos. That's dito na papasok, Sister Heidi, yung sinasabi na pagbubulay-bulay or meditation. Ako naniniwala ako na true understanding, nanggagaling yan sa pagbubulay-bulay. Yung ninanamnam mo.
0: Yes.
8: Ako yun ang minsan na problema sa akin kapag ako yung nag-aaral, nagbabasa. Hindi naman problema. Strength din yan. Pero kaso lang ha, talagang ninanamnam ko talaga mabuti. At kaso lang at matagal talaga. No? Pero pagka binatawan ko yung isang bagay na yan, alam ko na yan kasi...
0: Alam mo yun, yung nagtatahip ng bigas.
8: Tahip ng bigas.
0: Tahip.
8: Papahirapan na tayo ng pahirapan. Nagsimula sa
0: linggo.
8: Oh, ano yun? Ano?
0: Linggo ng wika.
8: Nagtatahip ng
0: di
8: bigas.
0: Di ba nasa bila? Oh, oh, tapos yung bigas or baka kasi may nakahalo pang palay.
8: Ah,
0: tinatahip
8: ayan,
0: mo
8: yan,
0: siyang
8: yan,
0: ganyan.
8: Yan. Tahip ba ang tawag doon? Okay, tama.
0: Di ba?
8: Yung you are separating.
0: Yun.
8: Yun, no? Hindi kasi, di ba, kapag yan ay hinahangin yung mga sinasabi
0: humihiwalay. Yung mga impurities. Parang
8: so,
0: ganon.
8: Ganon din yan. Kapag ating pinagbubulay-bulayan ang mga bagay, alam mo yung mga simpleng bagay. For example, ito perfect example, no? Pag sinabi na, alam mo, sister, brother, gusto kong sabihin sa'yo itong word sa'yo ng Lord. Ikaw naman, wow, word ng Lord sa akin. Mahal na mahal ka niya. Sabihin mo, ay... Dati ko na naman alam yun. Pero when you really come to think about it, at pinagbulay-bulayan mo, at ibinangga mo yung katotohanan na pag-ibig ng Diyos sa iyong pinagdadaanan, anumang bigat niyan, marirealize mo, Lord, kung mahal mo ko, hindi mo ako pababayaan pala. Lord, para palang isang anak na kung ako'y mayroong kailanganin, pwedeng tumawag sa akin ng aking anak o pwede akong tumawag sa aking magulang. Lord, ganun ka rin pala. And then suddenly, dahil pinagbulayan mo, dahil inaral mo, natututo ka ngayon, no? It changes your demeanor. So, dalawang bagay,
0: mas nagsisink in, ano? Hindi lang siya pumapasok sa kanan, lalabas sa kaliwa. Oh, nakakapag-meditate.
8: Na. Diba kahapon ay nag-church services tayo, diba? O, di nakinig tayo. Ay, pero inaaral ba natin after? Yan. So, mahalaga yan, no? So, Kawikaan 23 verse 12, no? Makinig kang mabuti sa tinuturo sa iyo, dagdagan natin, makinig kang mabuti sa tinuturo ni Lord. At aralin mo ang pwede mong matutunan kasi yan din ang kalooban ng Panginoon sa atin.
0: Alright, naghatid sa oras, ang oras natin, 7:29 ng umaga, oras na para puntahan natin ang tanggapan ng MMDA Metro Base para sa inaabangan ng mga motorista na ating traffic watch.
9: Oras na para paupuin ang mga elderly sa priority seats.
10: Oras na, Pilipinas! Ronda Calzada.
11: Metro Manila Development Authority.
12: Charlie Nozares.
0: Eto, pakinggan natin ang pag-uulat ni Sir Charlie. Magandang umaga po.
13: Magandang umaga ka, Heidi, and Attorney Jerry Maya. Ganun din sa mga tagapakinig ng Oras na Pilipinas. At sa mga oras na ito, tingnan muna natin ang lagay ng traffic dyan sa may Bonifacio Monumento Circle na kung saan mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan dyan. At ang apektado yung mga nanggagaling ng MacArthur Highway, Samson Road, at maging yung mga nagmumula din ng Rizal Avenue papunta ng Bonifacio Monumento Circle. At yung galing ng BMC papunta naman sa EDSA southbound, nakakaranasin po ng mabagal na daloy ng traffic hanggang sa may General Latino. At moderate to heavy traffic na rin mula dyan sa may Muñoz at tuloy-tuloy yan hanggang sa may MRT North Avenue Station. Pagdating din dito sa may Aurora Boulevard sa Cubao, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may Sio Boulevard sa Mandaluyong. Moderate to heavy traffic na rin dyan naman po sa may Boni patungo naman ng Guadalupe Cloverleaf at ito yung mga pababa naman ng JP Rizal. Pagkalagpas naman ng Guadalupe Cloverleaf, bahagyang luluwag po yan, pero dito sa may Loyola ay muli tayong makaranasan ng pagbagal hanggang sa may Kalayaan na kung saan may nakita tayong vehicular accident sa pagitan po ng dalawang SUV. Pag kalagpas naman ng Buendia, muling babagal po ang daloy ng mga sasakyan hanggang makarating na po yan ng Magallanes at Pasong Tamo Extension. Diyan din po sa may Malibay sa Pasay, moderate to heavy traffic na rin hanggang sa may Taft Avenue. Samantala, northbound naman ang EDSA mula Park Avenue, may bahagyang pagbagal hanggang sa may Taft Avenue. At muli tayong makakaranasan ng moderate to heavy traffic dito na po sa may Magallanes sa flyover hanggang sa may Buendia MRT Station. Mabagal na rin ang daloy ng traffic pagkatawid ng Guadalupe Bridge at tuloy-tuloyan hanggang sa may Ortigas. Pero after ng Ortigas, sa maluwag na po ang daloy ng traffic patungo ng Cubao hanggang Monumento Circle. Samantala sa may C5 Bata Katipunan, ang southbound lane ng Katipunan, dyan pa lamang po sa may Luzon Avenue, mabagal na ang daloy ng traffic dyan, paakyat ng Commonwealth Luzon na flyover at tuloy-tuloyan hanggang sa may Ateneo Gate 3. At muli tayong makakaranasan ng pagbagal sa C5 southbound ng Eastwood hanggang sa may Green Meadows. Moderate to heavy traffic na rin sa may Ortigas at tuloy-tuloyan hanggang sa may Bagong Ilog. Samantala, northbound naman ng C5 mula po dyan sa may paglabas pa lang ng SLEX at Skyway Tollgate papunta ng C5, mabagal na rin ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley Intersection. At moderate to heavy traffic na rin dyan po sa may bahagi ng pagbaba ng Bagong Ilog flyover patungo naman ng Lanusa. At muling babagal ang daloy ng mga sasakyan dyan na po sa may Libisa flyover hanggang sa may intersection ng Biserano at Katipunan Avenue. Ang northbound lane naman ng Katipunan, moderate to heavy traffic na po mula dyan na sa may Pituason, paakyat ng Aurora Katipunan flyover hanggang sa may CP Garcia. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas na rin po ng mabagal na daloy ng traffic simula dyan sa may Labayan Road, tuloy-tuloy yan hanggang sa may Commonwealth Market. Moderate to heavy traffic din sa may Suswaregi, patungo naman ng Tandang Sora at tuloy-tuloy ang pagbagal niya hanggang dito na sa may Elliptical Road hanggang sa may Panulukanan ng Quezon Avenue. Samantala, number coding naman natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 at bawal na kayong bumiyahe ngayon. Nagsimula kaninang alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMPE hotline 136. Siya muna kahedi and attorney Jerry Maya ang ating traffic update sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMPE Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nosaris, nag-uulat para sa Oras na Pilipinas.
0: Sir Charlie!
13: Yes po.
0: Dito ba sa may bandang Guadalupe area, southbound, open na yung mga lanes o ongoing pa rin yung mga EDSA rehab?
13: Ay, yung sa northbound, open na po yun. Maging yung sa southbound ay bukas na rin po yun.
0: Okay. So sa northbound, ibig sabihin, natapos nila kagabi?
13: Yes po.
0: Oh,
13: at kaninang alas 4, binuksan na po yun sa traffic.
8: Wow. Kadalasan ba, Sir Charlie, anong oras yung ginagawang rehab? From what time to what time nila normally ginagawa yan?
13: Apo, ginagawa po yan every Friday 10 p.m. at binubuksan po yan ng alas 4 hanggang alas 5 ng madaling araw ng Lunes.
0: Wow, very good. Pala. So, okay. Hindi nagiging cause ng disruption. Okay.
13: Yes, po, apo.
0: Thank you, Sir Charlie. Mabuhay ka.
13: Maraming salamat din po at magandang umaga.
0: Mm-mm.
8: Okay.
0: So yun, ang northbound tanong, nga pala yun.
8: Ang tanong.
0: Ang tanong.
8: Saang pinaparada ang mga pison?
0: So, bago mag-alas 4.
8: Hindi kasi diba alas 4, diba?
0: Mag-alas 4 na. Dapat nagmamadali na sila.
8: Nagmamadali kasi hindi naman kabilisan yung sasakyan mo, diba? So, so yun ang iniisip ko kanina. Kung
0: dapat
8: marami.
0: Dapat fast break yung pison. Dapat
8: nagmamadali ka. Ibig
0: kaya ang mode na.
8: O kaya malapit
0: naka-turbo
8: lang.
0: Naka-turbo ang pison.
8: Baka naman, or kinukuha siguro sila ng
0: baka,
8: track.
0: Oo, binubuhat.
8: Kasi lang kapag binuhat sila, masisira yung aspalto. Tanungin natin yung Sir Charlie sa susunod, di ba?
0: Kailangan ng assistance ng pison.
8: Oo,
0: okay. Sige. Weather report naman ang mapapakinggan natin ngayon. Iahatid ni Ma'am Charmaine Varilla mula sa Pag-asa DOST. Ma'am Charmaine, hanggang kailan ba ito? Maganda at banayad ang ating panahon.
14: Yes po, magandang umaga po Ma'am Hedy and Sir Jeremiah maging sa ating mga tagapakinig. So nakikita po natin, mas maganda yung panahon, though magiging makulimlim or maging maulat pa rin yung ating kalangitan, especially today up until by tomorrow. However, pagsapit nga po ng Wednesday and Thursday hanggang weekend, asahan na po natin yung mas mataas na chance ng mga pag-ulan dala nga ng paglakas ng habagat. Currently, habagat pa rin ang siya nakaka-apekto dito sa may northern at central Luzon. Magdudulot nga yan na pabugso-bugso malalakas sa mga pag-ulan dito sa may Batanes at dito naman sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon at nalalabing bahagi ng Cagayan Valley, Cavite, Batangas at Rizal. Asahan naman natin yung medyo maulap na kalangitan at kalat-kalat pa rin ng mga pag-ulan. At sa nalalabing bahagi ng ating bansa, patuloy pa rin yung magandang panahon. At sa nakikita din po natin sa ating karagatan ay wala tayong nakataas na gale warning. Kaya malamang makapaglalayag lahat ng sasakyang pandagat. Ngunit iba yung pag-iingat sa mga papalaot sa may hilaga at kandurang bahagi ng Luzon dahil maging katamtaman hanggang sa malalakas ang mga pag-alon. At tama po kayo, no? Meron tayong tatlong bagyong binabantayan sa labas ng ating par. Unahin po muna natin si Typhoon Saudel dahil ito yung nakikita natin na makaka-impluensya sa paglakas ng ating habagat sa mga susunod na araw. Si Bagyong Saudel nga ay huling na mataan sa layong 1,660 kilometers silangan, hilagang silangan na extreme northern Luzon. At may taglay na lakas ng hangin na maabot ng 175 kilometers per hour malapit sa sentro nito at pagbugso na maabot hanggang 215 kilometers per hour at kumikilos pa west northwestward o kanluran, hilagang kanluran sa bilis na 30 kilometers per hour. Inaasahan na nga natin yung pagpasok nito sa loob ng ating par ngayong umaga o hapon. At pag nangyari yan, papangalanan nga po natin as Bagyong Obet. At inaasahan din natin yung muli ang paglabas agad nito ng ating par kinabukasan. Gayunpaman, asahan po natin na posible pa po itong lumakas at umabot ng super typhoon category. At maaari nga tahakin ang hilagang bahagi ng ating par na kung saan intensify po niya yung ating hanging habagat starting midweek ngayong Linggo hanggang by weekend. Kaya maganda po ulit yung ating mga kababayan sa malaking bahagi ng Luzon sa mga paglakas po ng mga pag-ulan. At yung ikalawa naman na bagyo o tropical depression ay huling namataan sa layang 1,330 kilometers silangan ng southeastern Luzon. So nakikita po natin, ito pong bagyo na to ay maaaring sundan itong magiging track ni Typhoon Sauder. Kaya hindi din po natin inaalis yung posibilidad na maaari itong pumasok ng ating FAR. At yung ikatlong bagyo naman na may international name na tropical depression Janari o dating si Bagyong Neneng ay huling namataan naman sa layong 520 kilometers north of Itbayat, Batanes. Inaasahan nga natin na sa susunod na 24 oras ay maaari na itong humina at maging isang low pressure area dalangan ng posibleng paglandfall nito sa may silangang bahagi ng China. At yan po ang ating latest mula dito sa Pag-asa. Charmaine Varilia nag-ulat.
0: Ma'am Charmaine, so ibig sabihin po ba dahil dito sa tatlong weather disturbances na ito ay malakas pa rin yung habagat na atin pong dapat naasahan in the next few days?
14: Yes po, tama po kayo, no? Kaya yung mga areas po na nakaranas ng makaraan ng mga pag-ulan, lalong-lalo na yung pagbaha at pagguho ng lupa ay muli po ulit maghanda sa posibilidad po nan dahil papalakas na naman po yung ating habagat.
8: Okay, Ma'am Charmaine, ibig sabihin na ngayong araw na ito, asahan yung panakanakang malalakas na ulan dahil dun pa rin sa habagat. Pero yung bagyo ay papasok din bukas sa ating par.
14: Papasok po ngayon, pero muling lalabas kinabukasan. Parang gigilid lang po ng FAR.
8: Okay.
14: Oo.
8: Okay.
14: However, directly inuimpluwensyahan po niya yung habagat, which is yung nakaka-apekto po sa buong bansa ngayon.
0: Mm-hmm. Okay. So, ibig sabihin ba, ma'am, itong aliwalas natin ngayon, calm before the storm?
14: Yes po, tama po. Pero mas appropriate na sabihin na calm before the strong habagat.
0: The strong habagat. Kasi habagat talaga yung nagpapasakit ng ulo natin.
14: Yes,
0: no? Okay. So, ingat.
8: Thank you. Salamat.
0: Thank you,
8: ma'am. Ingat kayo.
0: You, si Ma'am Charmaine Varilia.
8: Anong English ng habagat? Calm
0: South
8: before.
0: Southeast monsoon.
8: Monsoon.
0: Oh.
8: Calm before the monsoon. The strong monsoon.
0: Bakit kanina ka pa-translate ng translate?
8: Na mga napapa-English.
0: Ay, sabi ni Ron Jen, buti na lang daw meron siyang DZAS app.
8: Yun.
0: Dahil kahit saan siya pumuntang bansa, nakakapakinig talaga siya basta may wifi.
8: Ayos.
0: So ngayon nandun siya sa Dublin, Ireland.
8: Dublin.
0: O, diba?
8: Wow.
0: Nakakapakinig din siya at nanonood din sa ating Facebook Live. Thank you
8: Thank you.
0: Guidance and protection sa iyo ng Panginoon, Ron Jen. Meron tayong QOTD.
8: Yes.
0: Pastor ni, bago lang natin tawagin si Desa Girl. Mm-hmm. Ang ating question of the day, medyo inugnay natin dun sa kawikaan natin kanina.
8: Tsaka maganda, no? Kasi napapanahon dahil sa mga nangyayari sa mga kabataan niya.
0: Correct. Anong matandang aral?
8: Mm.
0: Yan. Anong matandang aral? Ikaw yung magpaliwanag kung anong ibig sabihin. Matandang aral. Ang dapat matutunan ng mga kabataan ngayon.
8: Yan. Yan. O, ibig sabihin, ano yung mga tinuro sa atin ng mga nakatatanda? No? Yung mga wise saying at yung mga katuruan
0: mga
8: talaga.
0: Mga principles in life. Yan. Nasubok. Nasubok
8: na.
0: Mo na.
8: Oo. Na talagang ipinapasa sa atin ng ating mga nakatatanda.
0: Mm-mm.
8: At sana ay huwag malimutan ng mga kabataan ngayon. Ikaw ba may mga matandang aral na...
0: Matanda.
8: Yung aral po ang matanda, hindi ho yung nagtuturo. Baka sabihin,
0: na-offend
8: naman.
0: Again, kaagapay, ito ang ating question of the day. Ano ang matandang aral ang dapat matutunan ng mga kabataan ngayon?
8: Yan.
0: Yan. So,
8: ikaw ba may matandang aral na yung mga kaugalian na gusto nating maituro?
0: Yung live within your means.
8: Ah,
0: diba? Huwag yung ubus-ubus biyaya bukas na katunganga.
8: Yeah.
0: 'Di ba? Kasi ngayon ang dami ng hatak. Ano mga may seat sale na naman.
8: Kung sale naman, kung sale sa bagay. Kasi may sabi sa akin, ganito lang daw ang interpretation. Pag 50%, ibig sabihin daw doon libre.
0: Ganun ba?
8: Kasi libre yung second purchase
0: parang
8: mo. So yun ang mindset nila.
0: Ganun?
8: Pero hindi sa akin, narinig ko lang dun sa isang kababaihan na sabi sa akin.
0: Kasi ng perspective pastor, niya.
8: Di, pag 50% sale, ibig sabihin nun, libre yun. Ha, anong libre? Kasi pag bumili akong dalawa, libre na yung isa.
0: Yung isa. So, dapat dalawa pa yung bibili.
8: Problema, hindi mo kailangan yung isa, di ba?
0: Yung justification
8: mo
0: talaga natin. Doon tayo napapahapang.
8: Oo. Ayan.
0: Oo, diba?
8: So, sa akin naman, kasi matagal na yung may, pag may tiyaga, may nilaga.
0: May nilaga. No? Oh. Ang hindi lumingon.
8: Sa, ayan, ito timely sa akin. Ang hindi lumingon sa pinanggalingan, may stiff neck. Kasi may stiff neck ako nung ilang araw na.
0: Talaga.
8: Oh, ngayon medyo mas mabuti-buti na.
0: Ako may back pain. Yung signs and wonders.
8: Matandang
0: aral ang hinahanap.
8: Hindi tayo mga tumatanda na.
0: Yeah,
8: sa yun nga, ang kapag may tiyaga, may nilaga.
0: Yan talaga. Ha? Subok na yan.
8: Subok na yan talaga. Mm-hmm. Pag, at may pag may nilaga, may kanin.
0: Tas, may patis.
8: May patis.
0: May sili.
8: Artista, yan ang...
0: Oh, seryoso, anong matandang aral lang dapat matutunan ng mga kabataan ngayon? Yan. Post mo yan sa ating FB Live, sa ating YouTube channel. At habang ginagawa mo yan, matuto at makinig ulit tayo kay Desa Magtunaw.
15: Upang maging malakas, maligaya at kapakipakinabang. Bilang ganti...
16: Tita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Bida Pandila.
17: Hello, hello, hello, kaagapay! Desa the Explorer po, ngayong araw, sabay tayong aakyat sa lupain ng mga ulap, hahaplusin ang lamig ng hangin ng Cordillera, at maririnig ang himig ng mga ilog at agos ng kabundukan. Handa ka na ba? Tara na sa tahanan ng mga kultura, tradisyon at tanawin na tila larawan ng paraiso, walang iba kundi ang Mountain Province! Alam mo ba na ang Mountain Province ay isa sa mga hiyas ng Cordillera Administrative Region? Dito mo mararamdaman ang tahimik pero buhay na kalikasan at makikilala ang mga taong may pusong kasingtibay ng bundok. Yan ay ang mga Igorot. Sa bawat kalsada rito, kwento ng katatagan at kultura ang maririnig. Magsimula tayo sa puso ng lalawigan, ang Bontok. Dito matatagpuan ang Bontok Museum kung saan makikita ang mga lumang kasuotan, gamit at larawan ng sinaunang pamumuhay ng mga taga-Cordillera. Isang patunay na buhay pa rin hanggang ngayon ang kanilang tradisyon at pagkakakilanlan. Kung adventure ang hanap mo, sagot ka ng Mountain Province. Mula dito, ilang oras lang ay mararating mo na ang Sagada, ang lugar na kilala sa mga ulap na parang hinahaplos ang lupa. Dito mo makikita ang sikat na hanging coffins, isang kakaibang libingan na simbolo ng paggalang ng mga ninuno sa kanilang mga yumaong mahal sa buhay. Pagkatapos mong masilip ang kabaong sa bangin, maganda ka naman para sa kakaibang lakbay sa loob ng Sumaging Cave, kilala bilang Big Cave ng Sagada. Dito, kailangan mong gumapang, umakyat at dumulas sa mga bato habang pinalilibutan ng stalactites at stalagmites na parang obra ng kalikasan. Totoong adventure ito na may halong thrill at ganda. Kung gusto mo naman ng tahimik na sandali, huwag palampasin ang Echo Valley. Subukan mong sumigaw at maririnig mo ang boses mo na umaalingaw-ngaw sa buong kabundukan. At syempre, ang sunrise sa Kiltepan Viewpoint, isang eksenang parang sa pelikula kung saan ang araw ay sumisilip sa dagat ng ulap habang unti-unting ginigising ang mga bundok. Pero hindi lang sa tanawin maipagmamalaki ang Mountain Province. Dito mo rin mararanasan ang tunay na kultura ng Cordillera. Ang mga lokal dito ay may matibay na ugnayan sa lupaing kanilang sinilangan. May mga pista, sayaw at awit na nagpapakita ng respeto sa kalikasan at sa kanilang mga ninuno. Pagdating naman sa pagkain, simple pero busog sa lasa. Tikman ang etag, ang tradisyonal na tinuyong karne ng baboy na ginagamitan ng usok at asin. Perfect partner sa mainit na kanin o sa malamig na gabi sa bundok. Subukan mo rin ang pinikpikan, ang kilalang Cordillera chicken dish na may kakaibang lutong proseso. At syempre, habang nagpapahinga, humigop ng mainit na kape. Yan ay mula sa local beans, matapang, mabango at tunay na gawang bundok. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, pwede kang magpahinga sa isa sa homestay sa Sagada o bundok kung saan maririnig mo ang huni ng mga kuliglig at ang hangin na dumarampi sa mga pine trees. Dito, walang ingay ng syudad. Tanging katahimikan ng kabundukan at kalikasan lang ang meron. Kaya kung hanap mo ay timpla ng adventure, culture at katahimikan, Mountain Province is calling! Dito, bawat ulap may kwento, bawat bato may kasaysayan at bawat ngiti may init kahit sa malamig na lugar. Lourdes Magtunaw po, patuloy ang paglalakbay para tuklasin ang ganda ng bawat sulok ng Pilipinas at ng buong mundo.
16: Tita, pandila, kasaysayan at kahulugan ng mga pandila ng iba't ibang bansa. Tita, pandila.
18: Yun.
0: Thank you, Desa girl.
18: Yan, talaga naman. At habang si Desa ay
0: namamasyal. At nanginginain.
18: Tayo naman ay naghahanap ng mga
0: ng mga turong matanda.
18: Yan, oo.
0: Matandang katuruan.
18: Ang dami, no?
0: Pero ang lumabas dito, no, sa chat box natin, mga kasabihan.
18: Ah,
0: no? Porque matanda kasabihan. Sayings, yan.
18: Ano?
0: Yung sinasabi mo kanina, ang nagsasabi.
18: Ito, ang nagsasabi ng tapat. Nagsasama ng ikaw yung nagsabi
0: ng maluwat.
18: Maluwag. Akala ko dati maluwag.
0: Maluwag.
18: Kasi maluwag. Ayun pala, maluwat.
0: Maluwat.
18: No?
0: Ang English nun?
18: Ang maluwat ay ang ibig sabihin, long-lasting, enduring, or takes a long time.
0: Ayun.
18: So, ang nagsasabi ng tapat, nagsasama ng matagal. Parang gano'n. Ganda,
0: pwede
18: no?
0: Pwede rin naman sigurong maluwag. Maluwag. Pero talagang maluwat. Pwede, kasi parang maluwag, so magaan. Diba? Ito, hindi nakakasakal.
18: Yan.
0: Parang ganon.
18: Nasa Diyos ang awa at nasa tao ang gawa. Daig ng maagap ang masipag.
0: Okay. No?
18: Kung ano ang puno, siya ang bunga.
0: Sabi ni Ann Valenzuela, ang pagmamano. Ito naman.
18: Yan, kaugalian.
0: Kaugalian, yan, sa nakatatanda. Kasi po, ito yung nakikita daw niya na unti-unti nang nawawala sa mga kabataan.
18: Hmm.
0: Parang ano, na-alter na ng beso.
18: Oo. Sa akin,
0: high five.
18: High five. Sa akin, bless talaga.
0: Bless talaga. Mm-hmm.
18: Actually, kami nung lumalaki, ang tinuro sa amin mag-kiss sa nakatatanda. Pero ngayon kami, siyempre na nung tumatanda na kami, parang hirap nang manghalikan mo ng... So, nagbi-bless kami. E ngayon sa mga anak namin ay bless agad.
0: Bless.
18: At saka masarap,
0: pagmamano.
18: No? Yung iba hindi nag-iisip, bakit bless but mano? Kasi nga yung kaugalaan ang elderlies are the ones who blesses you.
0: Yan.
18: Ngayon dami na rin nagbi-bless sa akin.
0: Mm.
18: Minsan matanda pa sa akin. bless sila.
0: Ate Luz, yung gusto naman niyang maipasa ay yung huwag mo nang ipagpabukas yung magagawa mo ngayon. Para malabanan yung procrastination, ano?
18: Yeah. Kung anong pwede mong gawin ngayon, huwag mo nang ipagpabukas yung maaari mong gawin.
0: Ngayon. Kasi sabi niya dito, yung ibang mga kabataan daw, mas marami ng time sa gadget. Nawawala na sa mga dapat unahin na trabaho. Ayun.
18: Okay.
0: Sa Lopez Quezon, nanonood sa atin si Sam 14. Si Jeric naman, sabi niya, matutong gumalang, magtiyaga at magsikap. Ang respeto, utang na loob at pakikisama ay di naluluma. Hindi lahat instant. Ang tunay na tagumpay, pinaghihirapan. Ang marunong lumingon sa pinanggalingan. Mas malayo ang mararating.
18: Ayun, positive ang ano. Kasi yung framing niya positive, no? Hindi katulad nung pag hindi ka marunong lumingon sa pinagalingan, hindi ka makakarating
0: sa paroroonan, di ba? Ito kay Jeric, mas malayo ang mararating, di ba?
18: Yan. Positive.
0: Si Laura Salva, kung may sinuksok, may madudukot. Yan. Meron pa.
18: Ano pa?
0: Sa akin po, matutong makontento sa kung anong meron ka. Yan ang ambag ni Linda Celestino.
18: Contentment, no? Pero marami dyan ay talagang nasa Bible din. Ano? Yan ay biblical. Yung sinabi niya, contentment with
8: Ano yan? Contentment with godliness is great gain. O ito, habang maikli ang kumot, matutong mamaluktot. Ah, totoo yan. Ayan. At sa, ayan, sa Diyos ang awa na sa taong, yan.
0: Oh, si Norma, kung ano ang desisyon o ginusto mo ngayon, yun ang aanihin mo o magiging buhay mo sa bukas.
8: Sa ikauunlad ng bayan, disiplina ang kailangan.
0: Weng, ang magandang aral na tumimo sa aking isipan na laging sinasabi ng aking mga ninuno ay kapag maiksi ang kumot. Yan. Matutong mamaluktot. At gawin mo ang bagay na kaya mong gawin ngayon at huwag mong ipagpabukas pa.
8: Ayun yung din yung kaninang. Ang ganda ng mga ano, katuruan. Ito pa, ang taong matuling maglakad, kung matinik ay malalim.

0: Kumbaga, eh, madami ng na-gain na experience kasi. Si James naman, matutong tumanggap ng pagkakamali. Sa YouTube ako nagbabasa ha. Ang pagkabigo ay hindi katapusan. Maaring itong maging paraan upang matuto at mas maging matatag. Yun naman ang kanyang natutunan at gustong ipasa.
1: Ito. Ang tunay na kaibigan ay lumilitaw sa oras ng pangangailangan.
0: Tama.
1: Totoo naman. Kasi yung iba nawawala kapag marami ka ng problema.
0: Pero pag successful ka, diamond friends.
1: Ah, diamond kaibigan. Sinabi nga nila.
0: Diamond friends, diamond kamag-anak.
1: Yan. Oo, naalala ka. Diba? Kilala ka lahat. Pero sabi nga nila.
0: Pero pagbagsak ka.
1: Oo, sabi nga nila, misery has no company. Ayan. Hindi lahat ng kumikinang ay ginto.
0: Oy,
1: ganda.
0: Oo.
1: Yung iba ay?
0: Tanso.
1: Oo, yan.
0: Diba?
1: Kumikinang ba tanso?
0: Siguro. Pagka clinically, pagka wina-wipe out mo.
1: Maglalagyan mo ng amit. Diba? Yung tawag doon yung mga amit.
0: Kikinang din yan pag dinamaan ng ilaw.
1: Ayan.
0: Kung ano ang nakahain, yan ang kainin.
1: Uy.
0: Milani. Yan naman ang kanyang yan. Sinabi dito. Tapos,
1: pag may usok, may apoy.
0: Tama.
1: Eh, paano kung vape? Kaya yung
0: may amoy. Yung vape. Si Ate Karen, sabi niya dito, madaling maging tao, mahirap magpakatao. Wow, di ba? At yung golden rule na wag mong gawin sa iba yung ayaw mong gawin sa iyo.
1: Meron sinasabi, buti pa ang pera, may tao.
0: ang tao walang tira. hindi rin nakapag tiis si Ate Marie Provadora. Hello, bago pumasok siya sa South Supermarket. At hello din daw sa iyo, Pastor.
1: Hello!
0: Pag maikli ang kumot, bumili ng mas malaki. Uy, sabi niya dito.
1: Maganda rin yan, ha?
0: Pwede! Pwede namang i-revise, di ba, yung turo. Ba't mamamaluktot? Eh, yun na nga. May large, extra large, may
1: kaya
0: XX large.
1: Bumili. Si Lord naman ay kayang... Ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa iyo. Sa Bible niya, the truth shall set you free.
0: Okay, sige.
1: Ay, totoo. Ang pinakamadilim na sandali ay bago magbukang liwayway. Yan yung sinasabi mo kanina, Dak. Ay, iba pala yung
0: pwede
1: calm
0: yun,
1: before
0: the... Parang weeping may remain for a night. Di ba parang ganyan? Yeah, but rejoicing comes in the morning. Di ba?
1: Wow.
0: Meron lang akong invitation dito para sa gawain ng CSM, called to speak, plan, prepare, practice, and preach. Kasama si Coach AJ De La Fuente. Napakahusay nito. Huwag palampasin ang gawain ito sa September 12, 8 a.m. to 3 p.m. sa CSM Building sa Paranaque. Napakagandang opportunity nito para ma-enhance natin yung ating public speaking. So para sa dagdag na detalye, mag-inquire na lang po sa CSM Facebook page. Okay? Again, September 12 po yan sa CSM Building sa Paranaque. Eto muna si Phil Lagtapon. Kilalani natin sino ba ang bidang-bida sa gawang kabutihan at tayo ay ma-inspire muli kasama si Phil. Kung nangal
2: ng bayan ko, mga gawang kabutihan para sa bayan. Marapat ipamalita yan. Mabati ang mabuti.
3: Hindi lahat ng bayani ay mayroong kapa. Hello kaagapay! Sa gitna ng matinding trapiko sa EDSA, agad tumulong ang assistant cameraman na si Roland Balito nang may makitang tumirik na sasakyan. Sa halip na dumaan lamang, huminto siya at nilapitan ang driver. Tinulungan niya itong ayusin ang sasakyan at hindi umalis hanggat hindi natutulungan ang motorista. Isang simpleng kilos pero may malaking tulong para sa isang taong nangangailangan. Sa mundong puno ng pagmamadali, ipinapaalala ng ginawa ni Balito na ang kabutihan ay hindi kailangang maging engrande. Minsan, ang pagiging bayani ay nagsisimula sa simpleng desisyong huminto, tumulong at magmalasakit sa kapwa.
2: Hindi sukat, kulang sa timbang, pandaraya o maling gawin, maitama ang mali.
3: Isang biro sa social media ang nauwi sa seryosong problema para sa isang 19-year-old na lalaki sa Davao City. Formal nang kinasuhan ng suspect matapos magkomento sa isang Facebook livestream ng isang festival at magpahayag na may itinanim